0: eyelid.
1: Ka lerato le ka makgethe ntate Petsamajeng.
0: Kaofela.
1: Re tšhabana sa kgomo ngwane e sontse o phela hantle.
0: Ke a phela, wena o phela jang?
1: Ka ngwao wa Kriste ntate re ntse re ya ke mpa ke maketse fela e sale o tloa ka bo o ntse re hantle ntate o re ntse re hantle ka ditsela ga e sale go
0: tshwakanyee
1: gobaneng sale ke a leboa ntate ke a o leboa
0: ga o sa rekise se ka ba kena o sa rekise ke nako ya go rekisa.

0: ha e letwe.
1: Ka lerato le ka magete.
0: Ka o fela?
1: O fela. Ga re tsaya la ka go ka ka tsiela lo rena ke.
0: O ta tetse ka ya o sutulo go kana. O ta tetse ka.
1: Hey. O ke sentle hende ke tsama ke.
0: Ba ra phela kwa.
1: Wa o ka o tatile wena ona je. Hats.
0: Ko ena ntsa le tatise.
1: Kai le ba se go di sa.
0: O di sa anga je.
1: A tla be ke iketseletsa o kwa bana ke batla go hlapela.
0: Ska ba iketseletsa. Ha o sa re ke o sa re ke setswa.
1: Hey.
0: Wa wa.
1: Ana ke a tsitsa ntlo.
0: Ntsa ha o sa tswe.
1: A
0: sa
1: ile
0: ke tla o ntsa.
1: O ntsa wa. Mbere be sala puli he.
0: Eh bra ba o fe ba re ke sampuse.
1: Ha ke re go go wa. Ke
0: ke go ye budi nna. Wa le go go fele be sala puli.
1: Hela. Ke a tsiba na o ile ha ba tlo go wa ke.
0: Hela, o sa re kgisa.
1: Nde ke. O ba lo.
0: Hela, re kgisa.
1: Ho na yeng? Ndeke tsa aro ke re ba ke go pala.

0: shebele bitse bitlano fela la metso tso re a re lebile ho Ryan ya bohlano kubugupu ke go lelane le lefubedu. Hai letwe.
1: Ka lerato le ka magetsa.
0: Ka fela.
1: Ke tsara na sa go. Tsa petsa mo jeng go pa ofiela ke go le go tswa ke le gela pholo.
0: Fiela.
1: Ke bala lengwalo la moapostola Paulo si ho ba SS. Kgaolo ke ya pele, temana ke ya borago, go ema ka ya bohlano. Go ba kwa Modimo, ntate morana gona Jesu Kristo, o go sanonofaditse ka mahlonono otlhe a moya a legodimo go Kriste ka moo a re kgethetseng go yena. Ga o ne go iso go thewe lefatshe gore re tle re halalele. Mme re tlhoke letheba pela Modimo. Gobane lerato la ona o ne o reretse e sa le pele go re beya bana ba ona ka Jesu Kriste ka ketso ya boithatelo ba ona. Mona bae Paulosi wa re tlhokomedisa gore mahlonono a tswa go Modimo ao re phelang go ona ao Modimo a ileng a re lopolola ka madi a Kriste gore re be bana ba gae mmogo le Kriste le godimong. Bana besong ga re sebeletse Modimo wa rona. A ke ntse ke na le tepetso mo jeng se ile tsimo go ke mo di mo a khotswa a bolokile ba baletse a tla boela o sireletse wa ka di a helo tsa ha tsa ma ka khotso ntate ke ngone khotso ke le gela pholo ke a leboga
0: ha ke lebo he
1: ke a lebo ntate.

Obane ke na le wena. O na molela, o bolela Jehova. Ntate Solomon fata lentswe lena la hao ka Kriste Morena. Amen. Mamamedi ya motle. Moya kwa boipuso. Ha re ipuseng ka boikarabelo. Se sosa ka kisina. Modimo wa rona o matlang teng. Modimo o matlang teng tse re di lwanang. Momamedi. Moprofeta Jeremia o re. Ba tla o lwantsha. Empa ba ke ke ba o hlola. Hobaneng re lwanelwa ke Jehova. Ha! Ba tla o lwantsha. Empa ba ke ke ba o hlola. Le ha ba batho ba ka tla. Ba le dikete. Ho futuela. Empa Modimo na le tshepiso ke ena. Ba keke ba o hlola. Hobaneng re lwanelwa ke Modimo. Hantle Modimo o matla ntweng. Ha o ka nka leeto o bala Bebele kwa testamenteng ya kgale ho fihlela ho ya e ntjha. Bana ba Iseraele ba ne ba lwana moo, ba lwantshwa ke bo Bafilista le ba bang. Empa dintweng tseo ba neng ba di lwana, ba ne ba di hlola. Hobaneng ba ne ba lwanela ke Modimo. Modimo wa rona o matla ntweng. Wa bona mo ho lwanwang. Ho na le motho ya hlolang. Ho na le motho le motho ya hlolwang. Mang le mang ya lwanang dintwa a ipapisitse le Modimo. O entse mahodimo le lefatshe. Dintweng tseo a di lwanang. O a hlola. Hobaneng a hlola. Ke hobaneng re lwanelwa ke Modimo. Ha hona ka mokgwa Satane a ka hlolang Modimo ka teng. Ha hona ka mokgwa bana ba Satane ba ka hlolang bana ba Modimo ka teng. Empa ha ba o lwantsha, ba o tsekisa ntho o sa e tsebeng. Ba o lwantsha hobaneng ba le mona ka bophelo ba hao. Ba o lwantsha hobaneng ba bona ho bophelo ba hao. Bo ya pele ba bona boyeni. Wa bona motho ya sa sebetseng ya emeng fela. Ke a ratang ho tsheha, ke a ratang ho soma, ke a ratang ho lwantsha batho ba bang. Empa ba tlohele. Le ha ntse ba o lwantsha jwalo, ba kekebe ba o hlola hobane o lwanelwa ke Modimo. Modimo ke yena molwanedi wa hao. Modimo ke yena motshireletsi wa hao. Bophelo bona ba le bophelang. Dintwa dina. Re lwantshwa ke bahaisane ba rona. Re lwantshwa ke basebetsi mmoho le rona. Re lwantshwa ke batho ba re phelang le bona. Re lwantshwa ke metswalle ya rona. Ha ba o tsele na ba o tsekisang. Empa o so ngola pelelele ba tla o lwantsha. Empa ba keke ba o hlola. Hobaneng wena ha o itwanele o lwanelwa ke Modimo. Ntwa eo e ka pela hao eo e lwanang feng. Ntwa eo ha se ya hao. Ntwa eo ke ya Modimo. E le hore dintwa tsohle tse re di lwanang, re di lwana motshehare le bosibu, tse re di bona le tse re sa di boneng, re tjena hobaneng re hlolelwa ke Modimo.
ke re e mong o lwantsha lekolotong ka ditlhare tsa bolong. Ene o mpela ntho tseleng are ga ka tlola bona o efale dintho tse mphe ka lebaka ka bophelo ba gae. Ao ba tla o behela di tla e be di bone, ba tla di fetela ba be ba di tsotolle. Gobaneng ga o wa batho wena o wa Modimo, ke re ba tla o lwantsha empa ba keke ba o hlola. Bebele e re ga motho a o etsa mphe e re Modimo a o fononofatsa. E re ga o etsa jalo e tla ba o bokella mashala sefubeng sa gae mme a tla mo tšhesa. Ga ona motho ya ka beyang mashala e re ga a tšhese ko ona. Ba tla o lwantsha empa ba keke ba o tlola. Omamedi, ba bangata a kakang batho ba lwantshitseng di le dintsi empa ba ile ba fola, ba ile ba fola bana ba lwantshitseng. Yosefa o ile a lwantsha ke bana babo empa qetellong ba qetelletse ba lo kopa dijo ho yena. Le wena dirapela tsa gago tse o lwantshang se o tswelang maatla fela se ka ithetetsa wena. Tshepa Modimo, e bapela Modimo, e fa motho a rapelang ba tla o lwantsha empa ba keke ba o hlola. Dirapeo tsa gago tse ntse di o lwantsha tseo ga ba bona katlego ya gago ka letsatsi le leng ba tla tla ba kopa dijo go wena gobane rona re itshwanele re lwanelwa ke Modimo. Ka obane ga re itlwanele go lwanelwa ke Modimo ga re na le moya wa o itheketsa re re ba re lwantshang ba re tswelang maatla ba re etsang gampe Modimo a ba fanolofate gobane rona re lwanelwa ke Modimo. O seng ona wa letsatsi la kajeno tshepa Modimo dintweng tsa gago gobane Modimo o maatla dintweng tse re di lwanang. Modimo o maatla wa re lwanela ka ona o seng ona ke re Modimo a o boloke a o sireletse ka Kreste Morena ga o be jwalo. Amen. Mommamedi, tshepa Modimo, dumela Modimo, ne dintleng tsotlhe tse o di lwanang fa Modimo sebaka. Monna ya mongwe sa re le konutu le Morena go monate ga kakang go buisana le ena ka mo pelo e ikutlwang ka ona ke re Modimo a o boloke a o tshireletsetle ka Kreste Morena ga o be jalo. Amen. Momamedi ya motle ya nana le wena o seng ke mo rutile tšhesareng ao Modimo a o boloke a o tshireletsetle o ba o lwantshang. Modimo a pate so ya gago go dira tsa gago a o tshireletse. Ka ona dinomoro tsa ka ke tsena ke 58 77 16 25 58 77 16 25 mme ke ba le letsheare le monate le tlhononosetseng mogau wa Morena gona Jesu Kreste lerato la Modimo kopana le matshedisa moya alang ga di re boloke botlhe o fitlhelela Kreste wa Morena a ba a gutla gaobe jalo. Amen.

Mamedi sonte ha sena se o reng re silibile e leng sonte ha salanne kgoding ena ya Mphalane ke sonte se seholo nalaneng ya Lesotho ka hana ha Lesotho e tla be tshwaya le ho keteka dilemo tse 60 Lesotho le ne le fumane boipuso kapa le ipusa me re tla hopola hore mamedi naha ya Lesotho e bile tlasa tshireletso ya naha ya England ho tloa ka la Leshumele metse mmedi kgoding ya Tlhakubele selemong sa 1868 ka kopo ya motheo wa setšhaba sa Basotho Morena Moshweshwe wa pele. Ge tla boela re hopole he hore e le hona ho tshwaya letsatsi lena ho tla ba le tshebeletso e kgolo ya ho keteka dilemo tse 60 tsa naha ya Lesotho.

0: Mamedi, re dumelle he re hatele pele ka mora hore he re bile ga qala ditaba tsa rona ka thapelo. Re ya wa mohela ntate Phamotse letsatsing la kajeno hle lenaneong lena la Sebopeng. Lenaneo le etellang pele letsatsi le leholo nalaneng ya naha ena. Mme motho ha re tloha re ka rata ho tseba le hore o ko re hopotse hore na hantlentle boipuso ke eng, le hore na hobaneng taba ena e le bohlokwa ya dilemo tsena tse 60.
1: Ke a bone tshepang ke amohele kamohelo mme ke be ke nke monyetla ka wena ke dumedise momamedi wa seyalemoya sa Lesotho wa lenaneo la Sebopeng hoseng hona hohle moo Mosotho a leng hona teng ka ntle le ka hare ho naha esita le holehole mose ho mawatle. Mme ke ditaba tsena tsa rona tsa boipuso tseo re diketekang ke kgothe sotlo ka hore re na le morolo o motjha haholo wa lefatshe la marangrang o bonalang hore rona batho ba baholo ha re bua ka ditaba tsena tsa boipuso tsa dikamano tsa naha tsa rona le naha tse ding ge lebalang hore jwale dikolong tsa bona nalane ha e etswe, mme jwale re bua ditaba tseo re ba kwalletseng ka thoko. Athe jwale ke bona batho ba nang le kgahlamelo e kgolo ditabeng tsa naha ya bo bona ga ba di fumana marangrang mona ba sa ka ba di jwetswa ha bo bona. Mme ge nke monyetla o na le momamedi le Mosotho Haeman hore ge ke re hlabohlabolle hanyenyane hore na ha re tla ba le tlwaelo kapa mokete o thong kwa boipuso, boipuso bona ke eng, hobaneng bokete kwa bo tlile jwang, hobaneng re tlameha re nde re keteke hore re a ipusa. Re ile ra thewa ke Morena Moshweshwe dilemong tsa bo 1824 ka mokgwa o nalane e ngotsweng ka teng. Re bolellwa hore ka selemo sa bo 1835-1836 ke ha naheng ya Moshweshwe ena yeo batjha le Basotho ba e tsebang se le Foreisetata kajeno ka boholo ba yona le bophara ba yona, ho fihla setjhaba sa Maburu se neng se baleya ba qeta ho lelekwa ke Manyesemane koloning ya Maburu e ne le Kapa mane moo batjha le Basotho ba tsebang e le Cape Town kajeno. Sebaka seno se ne se le setla se ile sa hohela Manyesemane ba bona Maburu a na le kana a na le boiketlo mono ya ba ba etsa mawala le matsapa hore na ba nyokola Maburu jwang mono koloning eno ya Kapa ba tsebe ho ikgapela yona Manyesemane. Ba ile ba etsa jwalo mme ka 1834 ya ba Maburu kaofela a tswa naheng eo ya Kapa ka ntho thweng ke Great Trek. Ha batswa ne ba ha no motho ana dumela ba tla dikepeng ba khutlela ha bo bona Holland ha ba etsa jwalo pele ba pana kgomo tsa bona ba fasa thoto tsa bona ya bo bile ba tswa ka Kapa ba kenella ka hare ho naha yona ena ya Afrika ena e hlahlweng e borwa. Ke mona mo ka selmo sa 1835-1836 ba ile ba kgahlana le Morena Moshweshwe ha ba kopa tsa ko naheng ya bona ene e se le Foreisetata. Kgopolo e ne le hore ba qobatjha fela ba bile ba feta, empa ka ho hlokomela Morena Moshweshwe e le morena e motsho mohlomong le bona manoni a naha ya hae ya ba Mabuku ana ha sa feta a sa hlile a butse mono. Morena Moshweshwe wa utlwele hore batho bana ba baleya Manyesemane kapa mang, ebe ka 1843 o ya ho mmusisi wa Kapa mono ntate George Napier o mo tsebisa ka taba ena ya Mabuku.

Kwana a sa nkile naha ya hae a bileng a tshwang hore jwale ba tla hapa yohle. Napier ke nnete o letsa selekano le morena Moshoeshoe se tshireletsang naha ya hae ka 1843, empa taba eno ha e ka ba ya kae morena Moshoeshoe a bona hore ehlile mona e ka re morita oke o teng. Ke mona moo kgetlo la bobedi a ileng a romellwa monna wa lesole wa boemo ba major yo notho ke Henry Warden. Basotho ba motseba ka hore ke major warden kapo majoro wa teng. Manyesemane ha a tla mona ha ba bona tshwenyo ya morena Moshoeshoe, ba se ba re ba tlotla ba arola dikgang tsa moedi bakeng tsa Maburu le morena Moshoeshoe. Jwale Mosotho o tla ipotsa ona kgang efeng ha Maburu a bale a Manyesemane kapa a fihle a dula naha ya Moshoeshoe a kopa ho dula nako e kgutshwanyana a feta, jwale ke kgang ya naha efeng? Mme taba eno etsa hore Manyesemane a fumane monyetla o tla lefisa kapa o tla lefelletsa naha yana ya Maburu e ba nkileng kapa ka ho ba fa ena morena Moshoeshoe. Ya ba lekgowa leno le ho thweng ke major warden le fihla le seya moedi pakeng tsa naha ya morena Moshoeshoe le naha ya Maburu. Mme Mosotho a utlwa hore naha ena ho thweng ke ya Maburu ke ya morena Moshoeshoe, empa Manyesemane a tla tjena ba tlotla ba seya moedi ba fa Maburu naha ya Moshoeshoe. E ka nna ba ko ba patala hobane jwale ba ba tebetse naheng ya bona e kapa mang. Boholo ba Basotho ha o ka ba kgotsofalla taba eno, ba ile ba hana ho tloha ka moo e se le moedi wa Maburu, ba tshele ba tle ka mona ka moo thong kwa Moshoeshoe. Ba ba ba etsa ka hore jwale ba be ba hapele Maburu ana diphoofolo mono ba re ba tsoma. Taba ena ba e kgotsofatse Maburu. A ya ho ma ho ba bana ba se ile moedi le Manyesemane hela batho ba mjole ba bona le ba sa batle ho tloha mo ile naha ya rona. Ke mona bo ka selmo sa 1851 le botho la magwa la mapolisa a magwa ka pasesolo sa magwa se tloang ka papa se ya tla mona jole se tlotla se qobella Basotho ba tloe ka mo ile moedi wa Maburu ba tshelela ka mo ile wa Basotho. Ba ba ba kopa tlatsetso ya bagolo ba tshepisa bagolo Basotho bana ka ga ba hlola fela le tlo nka karolo e nngwe le lona ya naha ya Moshoeshoe. Ya ba ntwa eno e lwana ka 1851, Manyesemane ka pona Maburu ba e bitsa ka gore ke Battle of Fairfoot. Basotho ba e tseba ka gore ke tihela ya barolong. Tihela ya barolong bana ba rolong ke bona ba ile ba bewa ka pele ke masole a naha ka hapa hore ho shebuwe matla a sera ka bona. Mme ya ba bona ba shwang ka dipalo tse hodimo haholo. Ha Basotho ba qeta ho hlola ntweng ena ya tihela, ba hlola lebotho leo la Manyesemane hampe fela. Ha ba kgutlela morao mane ba tsebisa mmosisi wa Kapa Sir George Cathcart, Basotho nne ba reke katsekatse Cathcart. Ebe ukwe le nyediso e tshaba e nyentsweng ke Basotho 1852, ke e lwana 1852 fela ka seqo a tla ba kganna yena Cathcart. Jwale ba se ba tlotla ba lwana a iphetetsa jwa le leo bana a sa utlwisise gore na Manyesemane a ka hlolwang ke batho ba batsho. Ya ba yona e lwanela dihlabeng tsa Beria mono e bitswa ka gore ke ntwa ya Beria ya 1852. Le yona eno ka ho tshwana morena Moshoeshoe a na a hlola Manyesemane hampe fela. Ke mona moo ile a re Manyesemane ha a kgutlela morao a na a kapa e ba etsa qeto ya hore re a tswa ditabeng tsa tsekisano tsa meya dipakeng tsa Maburu le morena Moshoeshoe. Ya ba ho tekenwa selekano sa Bloemfontein mono ntho eo e tsebalang ka hore ke Bloemfontein Convention. Jwale ba se ba re ditaba tsa tsekisano tsa meya dipakeng tsa Maburu le Moshoeshoe ga di siya matsong a Maburu. Basotho bana ba nne ba itswella naha eno ke ya bona. Jwale ebile se ntse ba hlola dintwa tje. Ya ba ho ba hobe haholo ho bana ba Maburu. Ho na le hore Maburu ana a baleye ba bone go tšhaba sena se matla. Ya ba ka 1858. Monne e mong wa Leboro bitwang ke Senekal le mono lokisa sehlopha sa Maburu baratje e ne se hloka rona re tlo itwanela. E qadile ka nqana ka moo e leng mafeteng kajeno. Ya ba Basotho le ona ntweng eno yo thweng ke ya Senekal 1858 ba hlola Maburu ana hampe fela. Sebakeng seo se pela moo thweng ke Kgidibiting ho na le moo ba ile ba tloha ba reile sebaka seno Hellspot setsi sa diele. Ka mora go Basotho ba ba bolaya ka palo tse hodimo moro ba ba rinya. Ha ba se ba hlotswe ntweng eno ba kgutlela ha bo bona mona mo major wa dena na re ke medi wa bona. Ha ba fihla mona ba ba etsa pitso e tlamang ho ba monne mo le mong ohle wa Leburu e sita le bahlankana ba ne ba ka tseba ho tshwara dihlong. Ba ba ba kopa tlatsetso kwana ha bo bona High Holland hore ba tlatsetso ka sesole le thepa. Ke mona mo ileng ba romellwa dikanono tse ne di hulwa ka matsoho. Ba romellwa karolo ya banna ba ne ba re ba ikutlwa gore ba tla tla ba tlolwana kgetlong lena ba

0: ne ba lokisitse le botho jwale le tlotla le fedisa ntho o thweng ke mosotho, ntho o thweng ke mosheshwe, ho hapuwe naha ya hae kaofela. Ena e le ba enka ka moedi wa majoro wa teng, jwale ba nkele ene ne se e le ho thwe ke ya Morena Moshweshwe. Ka baka la ho be le batjha dinala ka mona ka mafeteng ntweng ya 1965 e bitswang ka ro ke ya seqiti, ba tshela ka nqena ka botjhabela ka mo e leng Bothabothe le Leribe. Ya ba ba hlola Morena ntwa e imela morao wa Morena Moshweshwe ya bitswang Malapo. A inehela, a fana ka naho mabuku, yena a phaphathe ya tloha mona Leribe. Ha o tshela noka ya Mmatalana mona dilomo mono ha ka ho ya ka sehlabeng ke moo matlo a Morena Molapwana le ona teng. A phaphathe ya mme a fihla kwana ha o ya katse ho na le motho nkile haeng la Molapo. Ya ba naha eo hlo ene e leng Leribe hapuwa ke Maburu. Moena wa hae o thweng ke Masopha mona Berea le yena ntwa ya moimela. Ya ba naha e hapuwa ke Maburu. Dikarolo tse ding tsa borwa ka nqano bo e leng ba fetoha ya kwana tsa hapuwa ke Maburu. Hwa sala Thaba Bosiu. Ke yona eo e ne e tshireletswe ke Morena Moshweshwe a ena le setlolo sa hae seo thweng ke Lerothodi. Ho thwe ke Lerothodi ya ileng a tsosa ntatamolo ya matla hore ba se ke ba inehela. Mme ntwa eno ha o bonala e ba boima, re bolella hore baruti bana ba fora ke bona ba o eletsa Morena Moshweshwe gore ha e se le tjena e se le boima. Hobane jwale o na utlwile bohloko ha batshepuwa ba hae bara ba hae ba se ba inehetse naha yohle e hapilwe ke Maburu. Ya ba o nka keletso eno ya baruti ba yo kopa ba etsa lengolo le iswa Kapa mane manyesemane le ho kena sekepeng le ye kwana Brithane. Ebe ka la 12 Tlhakubele selemong sa 1868 go tswa phatlalatso ka ha go Parliament ya Britane kwa hore naha yohle ya Morena Moshweshwe e tla sa tshireletso ya Mofumahadi wa Engelane. Phatlalatso e ne e tswa lefatshe, mme mang kapa mang ya hlasela Morena Moshweshwe o hlasela Mofumahadi wa Engelane. Taba eno ke yona e le etsa hore le dibaka tsena tseo Maburana a sa di hapile di kgutlele ho Morena Moshweshwe. Ebe bonyane ho thwe moedi wane o letswa ke wa teng Maburu a kgutlele ho ona. Ya ba he taba eno e etsa hore Lesotho ho tloha ka nako eo e be tlasa tshireletso ya puso ya Engelane.
1: Phapano ya tshireletso le ho ba koloni ke efe?
0: Ko bane ditaba tseo Morena Moshweshwe ana di kopile yena ka seqo e ne le ho sireletswa hobane jwale ana a hlasetswe ke Maburu. Mme selekana kapo phatlalatso ile ya etswa Parliamenteng ya Engelane e ne le tshireletso e leng sona seo Morena Moshweshwe a neng a se kopile. Jwale ko rona ha se re shebana ka morao ho taba eno ya tshireletso e tsale, re bona ho ile a ba le tshireletso kapa kolone na. Mme ke mona moo re reng ha o swalelwa le ka 1868 Lesotho ho se ne se le busa jwale ka thuso ya manyesemane hobane wa ukwana ho no se o sohlokile ha ka kankara na ha eba tikulu e kgolo hakalo kwa lene se le matsohong a sega ho se o setse kwa dipane eno ya Thaba Bosiu fela. Ho no bolela hore masimo, diphoofolo, naha, ba setjhaba se sengata se ne se shwele se bolawa ke dikanono tsena tse neng ga di duma e be maha a arabela naha ya tetema e le ntwa eo Basotho ba qalang ho e bona hobane ne ba se ba tlwaetse yona dithunya qhwaqhwa, empa tsena tse ne di duma haholo ho kititsa ho e ka dithaba di tlahelea e ne le ntwa e tshosang haholo ho setjhaba sa Basotho. Mme ka morao ho mono hemme hola wa le kwa ke mmuso wa manyesemane o lana wa beya Lesotho tlasa High Commissioner wa bona ntsa le mana Kapa. Jwale yena ho thwe mona Lesotho a be le lekgwa le bitswang ka go ke Resident Commissioner, mme e le a ba lekgwa le ho thweng ke Clark e ile a ba Resident Commissioner wa pele. Resident Commissioner eno ha a tlo thusa naha yabo ho tshireletsa Lesotho o tla ka mofuta wa puso wa o tsebang e le wa manyesemane, a sa tsebone wa Moshweshwe wa Marena le setšhaba leng. Mme o la leka gore a etse mokgwa wa Paramente ntho o thweng ke National Pitso e ne dula gangwe fela ka selemo yeo Marena e mogolo a na kgetha Marena a 94 e be ene le Resident Commissioner o tla kgetha batho ba bahlano kaofela le lekgotla la batho ba lekgolo. Mme taba eno ke yona e ileng ya thusa Clark gore jwale a tsebe ho nka maikutlo a setšhaba ka Marena, jwale a tsebe ho kwa ditaba tseno ka banna bana ba bakgowa ba ba kgethang ba bahlano. Jwale yena ka seqo le Resident Commissioner e le yena a ngolang dintlha tsa dikopano tse di fetoha ditlaleho tsa hae ho High Commissioner mona Sehekules mona Kapa, eo yena a tla etsa tlaleo e yang kwana Britain. Tabe eno e re ntse gore e be boipuso ba rona.

0: na bolokoli ba rona bo ka tlasa taolo le leihlo la manyesemane. Ke mane mo ile ba bona go turu go busa koloni ya e mona Aforika Borwa go tloga kwana Britain. Go etswa gore re patala gafa e le gore magoana a ntse a re thusa ka puso mona a tsebe go pholefuwa, e seng ka tšhelete ya Britain. Ka tšhelete ya Britain e etsang mona Lesotho mo, go leetswa ntho thweng ke hard tax, monne mongwe le mongwe a tlameha gore a patale. Gwa ba le nngwe ya masoa gore monne mongwe le mongwe a sa tiile le a sa nyala le yena a patale. Gwa ba le nngwe ya dintšanyana gore ntše e nngwe le nngwe le nngwe mona le yona e lefise gafa. Taba tseno ne di etsa sethabathaba se romelelwang Britain se thusang go lefa magoana, mme tshireletso eno e re ne re lefa go na le tšhelete e beuweng ka selemo na Lesotho le e patale tšhelete e kae. Ya ba ka selemo sa 1872tšhelete
1: e re e lefang re e lefa gobane re le tlasa tshireletso
0: ka nnete ya modi re lefalela ditshebeletso tseno tsa go re tshireleditswe. Jale ka
1: molagafeng monna ka mongwe o na lefa bokae?
0: E ne le ponto e le nngwe ga e qala ya ntša ena ka kgola re kakanya ka gore e ne le 25 cents ntše nngwe le molemo, mme ka nako e ne le tšhelete e ngata go ga se rekere 25 disente tsa rona tsa Lesotho e seng tsa Aforika Borwa, mme ne le tšhelete e ngata golo lata gore Basotho ke batho ba dintša di a tsoma di ya kata di etsa jang. Ka selemo sa 1871 Parliament ya Britain ya bona gore ditšeo di ba go boima go tloa Britain gole, ya ba jale etsa qeto ya go beya Lesotho tlasa Parliamente yane ya bona e Kapa. Ya ba go tloa ka 1871 Lesotho se lebusiwa go tloa Kapa jwalo, melao le ditlhagiso jwale ga di se a tloa Britain se di tloa Kapa. Ga ra e kgolo eo ge ka re buang ka yone ke gore ka 1879 ga Parliamente ya Kapa bona gore Basotho ba sebetsang merafong le mo go etswang diporo tsa terene ba ne ba lefuwa ka dithunya, jale ba bona gore ba bangata ba se bana le dithunya. Ya ba puso yone ya Kapa ya bona batho bane ba ka nna ba tlale Kapa mona ba ka tlhasela ba bangata se bana le thunya tse ngata gona ge ya fokola ba ka nna ba re bolaya. Ya ba Parliamente ya Kapa e batla go saga batho ba batsho dinaka, ya fetisa molao wa gore batho botlhe ba batsho ba tlasa puso ya Parliamente ya Kapa ba nang le dithunya ba nehelane ka tsona. Dithunya tseno metshepang le bomamedi, ga Mosotho a na fana ka sethunya o na fuwa tekete fela sa sephepheshana le bopaki, a sa buseletswe tšhelete eno e lokela e be ola e fuwa ga a lefuwa merafong kapa mo go etswang seporo ka sethunya seo. Kgetlolo na ga se gotlisa o se gotlisa mahala jone ka e ka o se fuwe mahala, o fuwa tekete fela. Ya ba Basotho ba bangwe ba hana, ba bangwe ba dumela go fana ka dithunya. Taba eno ya tsosa ba neng ba gana ka dithunya ba ne ba eteletswe pele ke morago wa letsie la pele ya bitswang Lerothodi, ena o la tlhagana ya ba karolo e kgolo ya setšhaba e ya le ena. Ga e leng tata e letsi ena ka nnete a dumelelana le taba eno. Ka mona ka leribe morago wa morena molapo ya bitswang Jonathan a dumelelana le taba eno ya dithunya. Ya ba moena wa gae ntlong ye nyenyane e leng Joel ena o etelela batho ba leribe mona ba ganang ka dithunya. Ya ba ka leribe ka mo e ya gola bana ba morena molapo Jonathan le Joel mana Masego kapo Mafiteng ya etsa gore mmuso wa Kapa o tlo lwantsha Lerothodi o motsekisa taba eno ya dithunya, mme le tsona le yone ntw ena ya dithunya Basotho ba lenne ba e tlhola.
1: Ere re e tshware mono, mme ga re gutlwa ke batla re titime o re file rona re tloa kae.
0: Ne se go saletswe ke motsotso re e
1: phethelenako e se gotlhoreere dumela gore re suthele puleng selo ya re fe ditaba re tlatla re tswela pele mamedi.
2: Ke tabeng ya gore ge ke re botele ngwana moshanyana setshwantsho sa gore na a kopile batho ba feng, mme re qala ka rona go itukisa go ba banna bao e ka reng ga ngwana moshanyana a mmona go tloa ka tlong go ya motseng go ya setšhabeng. Bonyane ga ba tsamaya metlhaleng ya motho a kekeng a mo latlha kapo a kekeng a etsa gore bophelo ba gae boke bosuta, e le gore ka tsela eo rona re itukisang go utlwisisa bonna le go bonagatsa bonna ke karolo ya dintho tseo re sireletsang ngwana moshanyana ka tsona, e le go re ba di-intentional role model. Gobane ngwana moshanyana o gola ka go bona ka go shebelela.
3: O fumane banna ga ba le mmogo ba lla ba tholola dikeledi ke boima boo ba boimetseng, mme ditaba tseo e ka gotsa di tlisa matlho godimo go shejwe batho ba bomme. Ka nnete e tlile banna.

0: ba ke batho ba ba imetseng haholo jwale ke batho ba bile ba na le matla a maholo physically ho elong hore ha ba se ba phatswa mane e hle ba etsa sohle e ba rwale ba beha ba budise ba bona tokotsing e leng bana e ka tsena le basadi e hle bana ba le kana ka mahlako ohle ya hore gale ho no thwe mona ke nku hale ke ditaba tsa maobane e setsa hona jwale 2026 mme ha re ka godisa ngwana na le ngwana moshanyana ka tsela e nepahetseng e lekanang ga ona ba le letlhege le na le ore le bonang.
1: Ya o qetela ntate ke ya dimpho tseo re di nonosang bana bana ba banyanyana bana re bua.

Nako ke hora ya botshelela sena ke sealemoya sa Lesotho kgotso mo mamedi ditaba tse qalang letsatsi di balwa ke Puleng Sello. Motlotlehi mofumahadi Mmasenate Mohato Seiso o re boikwetliso bo bohlokwa molemong wa bophelo bo botle haholo nakong ya botsofadi. Motlotlehi mofumahadi o boletse sena ke tekelong ya letsatsi la matjhaba la batho ba hodileng le ribe tlasa mohua o reng mehla ya ho phela nako e telele. Mongodi e moholo lekaleng la tekano ba tjhalentsetso pele ya setjhaba mofumahadi Mahlapane Makakule Bodiba o re lekana le kentse tshebetsong mokgwa o motjha wa ho lefa batho ba hodileng ditsiane tsa kgwedi le kgwedi ho ntlafatsa phano ya ditshebeletso mme lebitsong la batho ba hodileng. Monghadi Moletsane Leloko Jonathan o lebohile lekala ka ketikelo ena le tefo ya ditsiane ka marangrang ka ha a re sena ke sesupo sa ponaletso le ho fokotsa maeto a malelele. Tshebeletso ena e totlisitswe ka boteng ba letona la tekano ba tjhalentsetso pele ya setjhaba Mohlomphe Ipitso Lesawana, mokgatlo wa batho ba hodileng Lesotho hammoho le boemedi ba makala a mmuso. Mohlomphe Itonakgolo Ntsokwane Matekane o re morero wa Mission 300 o tla sebetsa tlasa leano la kanetso ya phehlo ya matla a hlwekileng ho atolosa marangrang a phepelo ya motlakase le ho ntlafatsa phehlo ya matla a letsatsi hara tse ding. Mohlomphe Matekane o boletse sena ha gakola ka molao morero wa Mission 300 halaka Thabatseka moo a bontshitseng bohlokwa ba motlakase kgodisong ya moruo. Mme mokgethwa wa lebatowa la Thabatseka Mohlomphe Mmamamello Holomo o lebohile mmuso ka boikitlaetso bo ba ona phanong ya ditshebeletso tse kenyeletsang kgokelo ya motlakase wa kofisa boiketlo ba setjhaba. Ha lebitsong la banka ya lefatshe Mofumahadi Dayanara Jotofira a supile ha banka ikemiseditse ho tshehetsa merero ya ntlafatso ya Afrika. Morero ona o tsheheditsweng ke banka ya lefatshe tebello ke hore o tlo hokella maAfrika dimilione tse 300 motlakase ka 2030, mme o tekenetswe kopanong ya dihlooho tsa dinaha tsa Afrika e bileng Dar es Salaam Tanzania ngwahola. Letona la molao le toka Mohlomphe Richard Ramoeletsi o kgothaleditse tlhahlobo ya mokgwa wa ho kgetha e kenyeletsang bohle le hore dikgohlano tsa dipolotiki di se arole setjhaba. Tsena di hlahelletse dipuisanong tsa boetapele mabapi le tlhahlobo ya tsamaiso ya dikgetho Maseru, moo a supileng hore tlhahlobo ya tsamaiso ya kgekgethane e lokela ho kena tshebetsong le hore tshebetso e tataiswe ke bopaki ho ba le seabo ha setjhaba le ho ipapisa le molao wa motheho. Ho sa le jwalo, komishenara ya komisi e ikemetseng ya dikgetho Reverend Dr. John Maphepe o re diphetoho tsa tsamaiso ya dikgetho di theohe ka bopaki, mme a re mekgwa ya dikgetho e sebediswang dinaheng tse ding e lokela e fane ka thuto e ka thusang Lesotho. Reverend Dr. Maphepe o ipileditse ho ba nang le seabo ho netefatsa hore diqeto tse tla etswa dipuisanong tsena di hlahisa ditholwana le mehato e molemo. Lesotho le hloka moralo o kopanetsweng wa matsete ditabeng tsa metsi ho arabela diqholotso tsa phetoho ya boemo ba lehodimo, tlhokahalo e phahameng ya metsi le kgolo ya setjhaba. Sena se boletswe ke mongodi e moholo lekaleng la dihlodilweng monghadi diraga lebese thupelong e ntseng e tswela pele ya moralo wa matsete ditabeng tsa metsi, moo a hlalositseng bohlokwa ba matsete a metsi a raduweng hantle ntlafatsong ya naha, temo, kanetso ya dijo, phehlo ya motlakase le mekgwa ya boiphediso. Ho sa le jwalo, ofisiri ya maano a phetoho ya boemo ba lehodimo komising ya kopano ya dinaha tsa Afrika AU, Mofumahadi Lia Wanamba, o re Afrika e tobane le bothata ditshebeletsong tsa metsi le bohlweki, ka hona a re ho lokela ho be le mananeo a tshepahalang a matsete le tlhahiso ho hohela mekgatlo ya ntlafatso ya setjhaba le batsetedi ditabeng.

0: tsa phetoho ya boemo ba lehodimo ho tsa moruo. Loti ha le bapiswa le dolara ya America ke maloti ya 16.6 le disente tse 58, ha le bapiswa le ponto ya Britani ke maloti a 20.1 le disente tse 90.1, mme ha le bapiswa le euro ke maloti a 18 le disente tse 70.1. Momamedi, ditaba tse qalang letsatsi re di beha kgutlo mona tse latelang tsena ke tsa Senyesemane horeng ya bosupa.
1: Tlhokomediso ho bamamedi ba seyalemoya. Re le seyalemoya sa Lesotho, re hlokomedisa bamamedi hore re ikamme ho hlompha melawana ya kgaso le dipehelo tsa dilakesense tsa rona tsa kgaso. Tse ding tsa dipehelo tsena ke tse latelang. Ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete, ho hasa mananeo a ditaba a sa nkeng lehlakore, ho fana ka mahlakore kaofela ditabeng tsa bohlokwa. Ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho buswe le ho senngwa lebitso mananeong a rona. Ho hasa mananeo a sa kgothalletseng kapa ho hlohlweletsa merusu le ho tshireletsa bana ho hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe. Haeba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fitlhele dipehelo tsena, ba ka ikopanya le bookamedi ba seyalemoya sena. Moo re sa fihlelleng tharollo ya ditletlebo, bamamedi ba ka lebisa boipelaetso ho Lekgotlana la Ditharollo la Ditaba tsa Kgaso, Broadcasting Disputes Resolution Panel. Ofisi ya Lekgotlana lena e fumaneha Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa bamamedi ba ka kenya boipelaetso ka ho sebedisa methati e latelang. Ngola kapa ho ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya diqabang tsa kgaso, Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru, kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101, kapa ho romela WhatsApp nomorong ya 62002021, kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls, kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
2: Atamela ka tlo sebela Ikwa Cash e se ina le Ikwa Cash mokgatlo. O se o ka bulela mokgatlo wa lona Ikwa Cash mokgatlo account. Ho sebetsa ka ponaletso ho bohlokwa. Ka hoo, setho ka seng se ka itjhebela balance ya pokello ya mokgatlo ka fonong ya sona. Ho kenya kopo ya tjhelete, tsebiso e etswa ke ditho tse tharo. Ebe e ananelwa ke setho se le seng. Ho romela tjhelete ho tswa pokellong ho ya ho setho, ha o sa hloka o ya Econet Shop. Ebile ke mahala. Ho ngodisa, o tla hloka ID tsa ditho tse 4 le ho tlatsa di-form Econet e haufi le wena. O bule mokgatlo account. Sasai Econet Financial Services. Simplified payments. Every day, everywhere.
3: Ke nako ya OK Furniture's best sale ever. Mme re o tshwaretse ditheko tse sa hlolweng lebenkeleng. Iphumana le sehatsetsi sa KIC 170-liter top freezer fridge fela ka 3999, boloka 500, kapa boloka 1000 ho disofa tsa 2-piece Montego Corner Lounge Suite hona jwale fela ka 10999. Dihlahiswa di a fumaneha le ka mokitlane, ho fihla ka la 11 Mphalane 2026, tlasa dipehelo le ditekanyetso.
4: Metsutsu ya rona mamedi e go bonka mora ho ra ene ya botshelela ka go le re keneng ho yona ke ya bobedi ya lenane o la sweeping re ntse re tsola pele jwalo le tsebisana lane go be di sekolong se solo sa setšhaba monghadi maloka phamotse re ne re ke re shebe ho rona re tloha kae o qadile pele ka go hopotsa rona na ha ena le sotho e tloha kae ho tlatla fitlha mona selemong sena sa 1966 he seo re karareng re ile ra fumana boipiso ke tlo fa ntate gore o qetele jalo tlo kore felete le gore le tsamaileng go tloa ka 1966 ntate o fitlhela mona mo re teng
5: re taba eno ya lekgotla la pitso kapa lekgotla la setšhaba ile ya tlholotsa gore go bele basotho ba bone ka kere se le marena fela a fuweng monyetla ka moo a o ka odimodimo ile a ba mongadima jaaka thata phamotse e leng a theya Lesotho Progressive Association eo a reng barutei le batho ba tlhaphoetsweng e be karolo ya lekgotla leo ya ba ditho tsa bo bontate Josiele fela le ba bang ba bone kae ka gajele le yena o sa bua ka barutei fela mohlakwane eno a sa re le thoka.

0: seno se seng ya ba bathele gotla la bafo le re le bafo ba be le lentswe ka ga le gotla le ona la sechaba tabeni la matlafatso hape ke hore ha ho thewa ANC Africa Borwa mane ba sotho ba ne ba le ka pele le sotho ne le lona le o e seng karolo ya nthono to ke Union of South Africa 1910 me ya ba mogene mogolo wa le sotho le tsiela bobedi o ba o etswa karolo ya komiti ya ANC a emetse Marena. Jwale ditaba tse ngata di ne di etswa ke yena gobane Marena a na mang ke a naga tsa bo bona ne di gapeletswe di tlasa Union of South Africa e ne laolwa ke Maburu. Ga e se Lesotho fela. Jwale ditaba tseo ne ga di ka tsa bua ke Marena a mang ebe Maburu a tshwara ga ne di bue ke Marena letseana ke a mo tshwara gobane le Morena wa naga e nngwe e ikemetseng. Ntle le mono gape Mosotho ya kang ntate Mapikela wa hleuwe mane ya nampa sa gaile Bloemfontein ntlo ya gae mono tho ne le mekatoe mmedi ile a fetoga mo sebaka seo ANC ile a galolwa le go theelwa go sona ya ba ba o telela ntlo yone ya gae gore e be ntlokgolo ya yona ANC ke ka gona pina ya ANC e bileng ya fetoga pina ya setšhaba ya Aforika Borwa ke ya Sesotho ena e gore Morena boloka setšhaba sa heso taba eo e bolela gore Basotho ke bona ba ineng ba le maatla kapo ba tshwere ka natla go dipolotiking tsa boitseko tsa Aforika Borwa Basotho ba lebile le bona gape ba ne ba amogela baitseki ka baka la go bele gono ke kwa kene ya bobebe Maburu ke ka baka la go Lesotho nne le ikemetse ntle le moo gape ge bile le Basotho ba ileng ba kena dikolo Aforika Borwa ge ka nka motlhala ka ntate Clement Ntsumokgetle ke neng a ithuta go la 40 year go 40 year mono o ile a ba letlhonong la gore e be motlatsi wa moetapele wa lekgotla la batšha la ANC Youth League a tlatsitse ntate Sobukwe ona a sebetsa komiti mono le bo ntate Nelson Mandela batho ba tlhaetseng ka magetla le bo wa Rethambo ntate Ntsumokgetle ga a sa gutletse gaemona ya ba o theya ntho e kang lekalana la yona ANC mona Lesotho mona BAC mme ka mora BAC a e matlafatsa ya ba BCP ditaba tseno tsa re bontsha go kgatlhamelo jwalo ya dipolotiki seding ka sebopeo sa gore ge tloe mane mo ene ba kgetheya gobane re batla gore le rona Basotho ba emelwe ka lekgotleng la bafo ya ba jwale setlhile go ba le tsa boitseko tse buang ka boipuso tse e kopiditsweng kapo tse se heleletsweng godima tsa Aforika Borwa empa le ga o le jalo ditho tse dingwe tsa tswa ka go BCP tse bona go e bana mona e ka nna ba go tlotla go etswa ntho e tlo fedisa Borena e be jwale barutele batlhalefi e se le bona ba busang nagena ya ba go thewa BNP ga o so go lokiswa ditaba tsa molaotheo motšha wa naga o tla re isa boipusong ya ba jwale kemedi ya setšhaba e ne le ka godimodimo ne le Marena gobane ne le bona ba ka taolong mme go le tswa ditaba tsa molao wa motheo ya ba magotla a na dipolotiki ya teng ne le BCP le BNP e le marematlog ke leba le ena a bonena mme taba tseno ya ba di etsa gore polotiki jwale kenele ka gare go setšhaba ga ba bankankane ba ntse ba lokisa molaotheo o tla reisa boipusong taba e kgolo ile ya ba teng ka nako ne le le gona Borena bo bogolo go tlo e tsala jwang ka bone ga se re tlotla re ba le ntho o thweng ke tonakgolo e kgethweng ke setšhaba jwale gona ge le setšhaba sa Basotho ka moetlo le botšhaba ga na le Morena e mogolo gobane re theuwe ke ka Borena jwale taba e kgolo mone le le gona
1: nakong eno ke batla gore morero mosheshwa wa boedino a sa beiwe obane o beiwe 1960
0: e mogolo paramount chief jwale ga e le jwale le le gona mabotho a naga a tshireletso ke batlhanka ba Morena e mogolo ke ena a laolang mabotho e le Morena e mogolo jwale mo re tlang polotiking ke maatlo lo mabotho jwale go latela molao wa motheo ka mo manyesemanana a shebile ka teng e ne le go etswe sebopo se tshwana le sa kwana England kwana mme mabotho a be tlasa tonagolo e seng tlasa Morena e mogolo jwale Basotho ba ukwa tabene le kgatlhanong le seo Sesotho se leng ka teng kapo moetlo le tlwaelo tsa Basotho di leng ka teng empa le ga o le jalo ya ba tabeno ya tlholega ehle mabotho a tshireletso leng sesole se tla ba tlasa tonagolo ha Morena e mogolo paramount chief ofisi e fetoga go e be ya botlotle e be his majesty a tlotlege ebe motho ya tla

0: Sebediswa fela meketjaneng e meholo ya mmuso a sena seabo pusong. Ya re ha taba tseno se di entswe molaotheo o phethetswe ya ba ho lokisetswa dikgetho tsa 1965 tsa hore jwale manyesemane ha fana ka puso a efe ho mmuso hobane jwale o kgethuweng ke setjhaba. Ya ba ka dikgethong tseno tsa 1965 BNP ya di hlola. Mme ntate Labu a hlolwa ke dikgetho le batho ba peka mona la nkuwa ke ntate Ntsho. Ya ba ntate wa Mphakane mane ntate John Mothepu o ha tle tlhomamisong mme wa ba le dikgetho phetwa le batong lela ba o falliswa lebitso la ntate Leabua ka mona ka lekgepediswa mane ha o ntse o etsana jwalo ya ba ntate Nehemia Maseribana Sekgonyana o nka e le tonakgolo ya naha e laba ka kgwedi ya May ka kgwedi ya July ha dikgetho phetwa se di entswe lebatong la Mphakane ntate Leabua sa di hlotse ya ba ntate Sekgonyana o theohela moetapele wa hae ntate Leabua setulo sa botonakgolo. Ya re selemo se hlahlamang ka October Lesotho le fuwa boipuso ntate Leabua le yena tonakgolo a amohela molaotheo o motjha, flage e ntjha, coat of arms le letshwao la mmuso le letjha, jwale le pina ya setjhaba. Ge kena matshwangwana magago a magolo pina ya setjhaba go ne o ile ha thwe ha go phethetswe molao wa motheo
1: pele re kena go yona ke batla go tla mona lona le le ditsibi tsa nalane le sebetsana le ditaba tsa nalane gobaneng go sena le ha e se ka ba penena e re ntse re ngola ka yone e ka bang e teng e re bonang e le a sebediswa nakong e le gore neng re fiwa boipuso empa go kwa mangesemaneng kwana e teng e beuwe ka tlokolosi ga o kobaneng rona re sena nte tsonte
0: ditaba tse ngata tsa rona tsa Lesotho mona di hapilwe mme tse ngata go ke batho ba ne sentse ba tseba molemo wa go boloka gobane rona Basotho taba tsa rona ne di bolokwa ka tlhogong go feta go rabe le taba tse bolokiweng tse bonagalang gona letlotlo la Basotho ke taba tse phetwang mme tse bolokwang ka tlhogong. Dile tsa ikgapelwa ke bona bakolone tse ngata golo tsa letlotlolo le nalane e ngata ya Lesotho mona e fumane ya dipolokelong tsa bona kwana go feta tse teng mona Lesotho jele gane re
1: ga re tlamane hentleng tse tharo tshwe ke nempa ke e tlaisa fela gobane re utlwile gore kwana manyesemaneng ene eo e neng o letsatsing leo ka 1966 ba e bolokile ka sekolo se ntse le teng empa gona ga rena dintho tse jalo tswela pele ntate Khontsa.
0: Basotho ba koptjwa he ha molaotheo le teng go qapuwe pina ya setšhaba. Pina ena ya setšhaba seqapi se ne se tumi haholo e ne e le ntate Joshua Pulumo Mahapelwa. Yena ne ebile e le moithuti wa tsa mmino tlile hlole a o tseba haholo. Le kerekeng le morijamana se bitse haholo le ha o ntse o qapuwa mmino o ntse o fetolelwa go tloha sekgofokeng go tla Sesothong jwalo jwalo. Ya ba yena o qapa pina o thweng ke Lesotho setsiketsi sa tlotla ya Afrika. Pina ena gone go thwe e tlotla e fetola eo Basotho ne sentse ba e bina ena ya Lesotho fatshe la bontata rona gara mafatshe le letle ke
1: lonapina
0: ena e kapiwe ke baruti ba fora ka leribia ka mo moruti Colliat wa Fora le moruti Mabile ya natswa Switzerland wa le Swiss. Moruti Mabile ka morantwa yane ya seqiti ya dikanono eo leribie batho le ba falla ba bolawa ka bongata ba nkelwa diphoofolo masimo a sengwa matlo a sengwa go thuthwa ka dikanono ba ba ba baleya ba phaphathe ya ba naya gaptswa ke maboru lebege ya go aba jwalo le ka nqane karolo tsa mafeteng ka borwa go ya kwa taba eno ile ya kenya tshabo le thothomi le golo ka go setšhaba go bogolo ba setšhaba bo ne bore ae ko gobane ga ba rile ba le ntwa 1851 1852 1858 1865 Basotho ne se ba sa phela ka bolokodui ba dula ba gwamme ke dintwa tsa metlha le metlha mme go ka go lengwe ya setšhaba di gana gobaneng go sa fui maburu naena gompe go phelwa ka kgotswa naana ge ba batla be ba tlo šwa gore maburu a enke empa ge kgothatswe ne ntse le gore fatshe lena ke la bontata gore mme batho bana ba lerata gobane gara mafatshe le letle ke lona jale mona ke moo re tlhaileng ke moo re godileng moo rereng ga puentse e fetoga go kue ka moelelo e tlame e be gore ke moo re tlhagetseng ke moo re goletseng empa jale evolution ya puo mme ke taba tse go tlhokang re di fuputse gona ke moo re godileng ke moo re tlhaileng ke moo re godileng naa ka nako eno bane puo e nkile methati e mengata golo re bebe mono moo.

0: hona te ibile tse ka nna fetwa hobane Google hona le mathatu a hore go tlo kopanya ngolo ya Afrika bogwale ya Lesotho ile re ka nna ba meelelo e menya mantswe e ka nna ameya jole re ha re nke go kutlisiso ya kana go e mo re hlaile le mo go godileng ena na le moelelo o so fa panelo wa kutlisiso ya ngolo ntse fetwa ka jeno mo go tlisa tla ba mo go holetseng mo re hlahetseng jole go thwe kgothatso engwe ne ntse le go le ha ba bana ba bang ba ga lenyenyane ho so setse kwa dipanyana batho bana setse ba nkidi kgolonaga ha re faneng ka naga ena go mpe go fele batho bana seke ba re bola re phedisane le bona ba la ntse le re le lenyenyane te go rona go bue ka le re leka le na le masimo ke ana le a bona le na di dinoka le na dithaba dikgomo ke tsena mme re a le rata le ha le le lenyenyane jwao e ne lo bane dinaga tse di ntseng kang maxhosa bapedi mazolo leng e be bona naga tsa bona tlhedi gapeleletso tlasa Union of South Africa go so setse Lesotho leo batho ba bang bareng taba tsena tsa go Lesotho le fano ke le ha lona Aforika Borwa di le nna tsa ba teng le ka nako eno moo batho bona ne ba bona ditlhaselo tseno tse golo mme taba eno ya pina eo ya mmela ka gago setšhaba sa e bina mo kerekeng matsemeng a setšhaba ya tloa kerekeng ya motseng ya tloa kerekeng engwe ya go ye nngwe ya qetelela se le karolo ya tlhabollo ya Basotho ba e qapuwe ka 1869 ka mora hantantso eno ya seqedi ya fetoa tlhabollo ka gago setšhaba ga nne ba e bina e ne se pina fela jole ka nna le wena mmetshepang ka jeno re e bina gobane otho ke pina ya setšhaba go bona e ne na le molaetsa go bona ha e ne binwa go ba bang dikeledine dikele ke tla magameng ga ba gopola dietsagala ga ba gopola ba bo bona ba weleng jalo jalo modumo ono letswalo le ene le ne le gago lapeng go batha ba bosiu ba ne ba bona go se o setse yona fela e gapswa ga o tho Lesotho fatshe la bontate rona harama fatshe le letle ke lona ga se pina fele o nna le Mosotho wa kajeno e leng mantswe fela go bona e ne le ntho ya gore ge qeta gore ba tlile re bona ntho e sele ge ba tlile re gapswa ge ba tlile re šwa ba bangwe ba latlhetswe ke banna bana eng jalo jalo ka nako eno mme ge re kutlwisiso ya Basotho he ka nako ene ga o qapiwa pine ntšha ga ntate mogapelo a qeteletsa Lesotho le tla go wena Jeso monga ditšhaba le o tlisetsa otlhe mathata le ntse le goa ba ukwa bile se bua ka Jeso ga e bue ka taba tsane tsa
1: ee ntate mogapelo ena o iqapileng ka mora 1966
0: ga re tlotla ya bopuso e ne le pineo eno o thwe e pele go boipuso e ne le pine o thweng e tla ga re ipusa ge be re na le pine ya setšhaba e re iqapileng botšha a bangwe le Basotho ba ukwa e se sena taba tsane gobane ena yone ga se pine ya fele e leyang ya qapiwa jena ka mantswe fela e ne e na le ditaba ka mora yona jele ena ntate mogapelo e se fetwa e ka ke pine ya gae ga e ge letho jole o bua ka ke go wena ge bobolelang phelo ba ena naga ya moshweshwe tsiketsi sa tlotla ya Aforika jole o tla bua ka tlala mathata jole ke bona ba ukwa gore e bolaya manoni a nalaneane ya gore re ile ga batla ge fela ya ba o se o thwa atšhe ka nnete go bue ka ntate mogapelo wa kampa batho a shebe na e ne e sentse le teng e le o kela e photlo ka e seng jwale ge tlotla re kena e ntšha gape jwale bothata ba e nako go e ne e le ya setšhaba thepa ga e le ya setšhaba mme tshepang le momamedi go e ntsha ka ga setšhaba o tlisa setla botšha ge o buetse ke ntho e tshabeyang ga gona e ba jwale go tlo atele go a tswa metšhatšhano go tsejwae jwale go tlise ene ntšhe e tlo go lokela ge etse matsholo a tlo potola le naga
1: gore
0: batho ba e seng ba etsebe fela be be banke le thepa ya bona e se thepa ya tshepang se thepa ya phamotse ya ba jwale taba eno ke nnete le a binwa pino eno bosimo ba ga e tswae ba boipuso ba la nne mphalane ya ntate mogapelo empa jwale ya ba pina ya setšhaba e ba yona yane ya Lesotho fatshe la bontata rona
1: maikutlo a pele re fete ene ya pina ya setšhaba maikutlo a ba bangwe gorena le reng ka jeno motlhomong lona le batho ba dipuo le tse dingwe segalo sena se ga re ebina Lesotho batho ba empa ga re bua gare
0: Lesotho
1: le lebitso la naga ena ke Lesotho
0: eseng Lesotho and o gopola ke rene le Basotho land ebile Lesotho ka boipuso ditaba tsena mmetshepang tsa ka gola nna ke thulana le baeso ba bangata ka gore ga ke a thothomela ke jole ka motho a nalane ga re tlotla re hlekahlekana le meolwane e theilweng ke bagolo ba rona hobane ke go bolana lana go etsa jwa go ya ka nna ke mona montso bona pene tsana tse tse tikeneng dika wa tsa go jo pene e siwe le sothomo e ke bene la hlele totinya cheso ho ja ne se tsule le buke eno ke fo e ne tekena ka e ke bene le siyo ga batho ba ga ta mo lahla ditaba tse tshwayang

0: tsa flaga ke all could your farm say and that
1: yo mna ba ke flaga yo ene foka ene le tsona
2: la neng ya di flaga ha naha e fumana boipuso ka po taolo ya sebaka se itseng le tshwao le leholo la taolo ene ba flaga ke ka hona mo di tshebeletso di fanwang go tla me bile flaga ene bontsha go hona le mmuso o laolang di baka tsena le ha ena ya inon jege theolwa jolo go hlongwa ya Lesotho ene le le tshwao he jwale la hore go na le naha e bitswang Lesotho e ntšha cha cha cha e ipusang e sena kgatlhamelo ya eng kapo eng mme le tshwao le yona ke flaga jole le tshwao lena la coat of arms ko go naga tlo sireletsa kgotso le pula le nala jwa ke le tshwao la eng le sebeditswa ga o le jwang ga o se jwang mme lona la fetwa le tshwao la mmuso le tla fumana tokomaneng ya mmuso le tla fumana ditempeng tsa mmuso ditokomane tsotlhe tsa botlhokwa tsa mmuso ka ntle le ka gare go naga ke le tshwao le e kgethololang taba tsa puso ya Lesotho ditokomaneng le go tsa dinaga tsena tse ding kao fela mme taba eno ya fetwa he gore ke letshwao la naga ke nnete motho a ntse o tlhokomela o ne o dumela go gaga e le mona ge tshwaya lemo tse 60 motlho le mo paramente e tlabe ntse molao o tshireletsang flaga molao o tshireletsang tshwao la naga molao o tshireletsang le pina ya setšhaba gobane ga o soka sheba ka nako eno go setšhaba se ne se tseba nalane ya ditaba tseno tlhompho ya ditshia tseno tse tharo e ne e tshabe ya gona pina ya setšhaba e ne ka ya binwa ya lela seyalemo ye motsheyage go ne le bana no katho ba tswele ka ntle go tsejwa go tla le tsebiso ya botlhokwa e kgolo e tlotla yetswa go ne o tsejwa se pine ka nnang ya lalla fela je e sa tla kebe go na le ntho e kgolo na tsebiso e kgolo
0: e tla
2: gona tsona o soka e ukwa motho a entse mmino wa sedumedi kana etswa mmino wa famo e kana etswang e se le taba ya papadi fela mme taba eno e latlhisa boleng e le pina ya setšhaba le rona ga re bua ka yona jena re e tsenkola ga e sa tshireletswa ga kana a bone mongwe a sa e qapile ka a re wa e lokisa e mongwe a sa entse jwang gobane jale ga e a tshireletswa le ona matshwao ana coat of arms wa bone se le sekipeng se le kae kore ke ntho e sebetswang gotlhe mona jale rena e se tloa e gopola e se gopiswa di-number plate tsa dikoloi gona e ne e fitlhile jwang mme taba eno ntse re ke ditaba tseo gereng ga ntse re lemoa ga batla go ruta batšha botlhokwa ba ditshia tsena le go nna lane mo go tswang teng e ka ga di ka tshireletswa ka molao ya go qetela gana ke fm re bile ka pina ya setšhaba re bile ka flaga re bile ka letshwao la setšhaba ke tsona dintho tse kgolo tseno tseo re ileng ka di fumana gobane jale tsena tsa dipolotiki tsona di telele gona ga se re ipusa na re bone re na le boipuso gobane tsa 65 go ya go 70 ke dikgetho tsa tokoloa tse fileng basotho bolokoloi ba bone 1970 go ya go 1986-87 ke nako ya qomatsi ka mora 1986 go ya 1993 ke puso ya sesolo ka ntate metseng lekganya la fa ntate phitshwana ga maemo 93 go ya go 96-97 ke puso ya ntate mogetlhe ya BCP e ileng ha thewa LCD o so to terene Julius Sporo LCD ya fofanonyana e siya diruwa fatshe he bana o se le LCD e fihle ya ha o thoya fofanonyana jwale ntate ntse ya tshela maparamente boholo ba go huka mora hae tsatsi le hlahlamang pusha BCP ya ba se laolwa ke LCD ka bakala bongata go so bile o bitswa dikgetho tsa 97 ntate mokgetlho sa tloelela ntate mosisitsibie moeta pele ka parting ga ka mora dikgetho o sa bile a mo tloelela e be ena tonakgolo ge ga a botsitswe bo tla ba teng aiko e setswa sporong gape aka dikgethong gape ka 2002 o ntate maopese ba TLPC so etsala jwang e se di qhaqhang e ngata fela ga ka kgethong tsa 2007 ntate Thabane le yena o sa tswa le ba bangwe go sothowe ABC ka 2006 e sale e ba dikgwebišano fela tsa puso re ile ba ka fitlha 2012 pusong ya pele ya kopanelo mo ntate mosesedi le ga DC le yang ka bongata ba ne qeta go thelwa ka paramenteng le yona mane mo gaanong yo kgethwa komiti kgolo notho ntate metseng e le mongodi le dithotse dintsa committee go ba bona la ba batla o leleka ntate mo sesidi le maetapele me borumwa botlo theola ntate mo sesidi ha o so bona la cop college mo re hle ka ga taba tla ba thata ntate mo sesidi ya bo yeletswa ga the party ya the democratic congress ke mona mo ile ba ba puso ya bo sota me o bitswe di ghetto ka pelenya di ghetto tseno la DC la dihlola ka bongata ba mabatu empa ya sitong ka bongata ba taolo ka ba puso ka parliament ya ba setlamo sa megali di magota di politiki se ikopantse se ya mofeta ka dipalo tsa ditulo ka parliament mme wa thoa puso ya pele ya kopane go tloa kana go ene mme e la ba 2012 ya ketua ka 2015 ya ketua ka 2017 yena 2017 yang ka le motse hlamo ka hore e be ho la hlokwa tsheponda de thabane ya bo wa diwa ke ba ha bo le parliament ho be wa ntate majoro e ile ga ka 2022 ya ba ho wina RFP yena e ile etsa kopanelo le AD le LCD le MEC tsena tsentse di tshwere pusha ho kopanelo ile le mo sa bone hona jwale e le ho taba yeno re na ga bona boithuto ho ba sotho ka mmusho wa kopanelo botsitso bo botlisa ke na ke kutlisiswa ka pesele le tswana la basotho gata ho pono ba le taba ena kotopo mo ho nothwe tona kholo gatena ntse ga ba le kgetho tse ngata tjena ho bane ha ga go hloka tshepo ho yena ga le maparamente o sa ya motlotleng yo lotho kwala nkotopo ge ne re tshentshele tona kholo ka mona ka paramente e etsetse ka ntate thabana kotopo e kwetswe ho be ho ntate majoro ba re yo le mona ga to ba le maparamente a itaola mo e le gone le neng fela go ka nna wa tlaetswa segontigonti sa botona kgolo gore ga re be mme tshepang ka moga le motse pedi re be ntate phamotse jalo jalo.
0: Ditaba tsa puso ya kopanelo ke ditaba tseo ga o di sheba motlhomong tsone dinaga tsenong tseo di neng di sireleditse di entse dikolone dinageng tse dingwe e sa le le puso e teng go bile morago jena go na le fela go na le puonyana
2: setshwantshonyana
0: se tsamayang seo mogona la bua a neng a buang ka yona le gore na keng motlho mongwe o ka reng ga ebe o no o lwa kwa semamela setshwantsho se o e bapisa le ntho e tsalangona
2: ga e ke e tsebang gagolo eile ya ba le mathata ka ntho ene ke jegamang ga dinke le motse pedi ke di kata le motse pedi ka thata mme o ne a bona go latela dikagoana tsa basotho pakeng tsa BCP le BNP gore di ka nna tsa ba tswalela puso ya kopanelo jale e le moetapele o ne a sa batle gore ma BNP a bo ha sa motshetsi ya golo e fetabeng ne ka nna a tswala gore o qeteletshobile le mmuso wa kopanelo mme o ne a ba lemosa gore ka puso eno ya kopanelo le tseba ga o tlo o tla go ba le botsitso ka gona ke mane mo tla ukwane neng o se o thono thona o kgatha kgotso kapo motho dikgetho tsa tokaso gana ne kelebetsena ne bitswang mona go kgatha bolefu kapo o kgetha lefu kapo bophelo yamme ke ditaba tseo gegeng ke ditaba tsa maikuko a narena ka go baetapele ba dipolotiki e se maikutlo a setšhaba e le maikutlo a kengwang ka go setšhaba a baetapele ba dipolotiki mo e molemo a buelelang ya habo ntate mo sesedi le yena o lanna e bua ba ke fose tabe eno ya puso ya kopanelo ga batle o se labalabele o ne ntsa e le obane a ithutile nalaneng ya gore puso ya kopanelo se puso e tsitsa mme ke yona puso eno mme ile ya etsa maparamente barui o fuwa 500,000 pusong ena ya wa lemose e tlhatlhamang ge ya dikgethong o gotlentse le wena o tlo fuwa 500,000 nngwe e le a ba puso ileng ya kgothotsana ena ga go go ya ka nna nkana ka fapana le momamedi kele ke ne gere ke tsela e nngwe eo ge e tsamaileng tsela nngwe ge e tsamaileng ke ena borena bo bogolo motlotle moshosho wa bobedi o butse le paramount chief ya ba ba his majesty ebile paramount chief 1966 ya ba his majesty e le gotse o latswitse mofuteng medi ya dipuso mme tabe ene mo tliseditse le naganao le bomadimabe ba gore ka mona ka ga o le paramount chief o ikarabelela ka kotlolo go setšhabeng o busa setšhaba yola ga a tla ka mona ka 1966 o a busa ke tonagolo setšhaba sona se ntse se kgomagetse mane gore re na le morena wa gona ke ka gona ditaba tseno mo setšhabane se mo bitsa kapa ena a se bitsa fela e ne motsosetsa dikgotlhano le baetapele go la ba le o thulanya ka godimathaba o seuka mono mo pitsong ya setšhaba ke ditabana ke tsona taba tseno tsa gona tse ba mofuto o ka nqena wa puso le o ka nqena mme o bile le puso e bosula ke gona a ba exile in Netherlands a gutla a ba exile in UK jwalo puso.

0: puso nya ntate la bua puso nya ya se sole ya ntate le ganya ke nnete he o la hlahlangwa ke moro wa hae go sana mahato e ile nga bitswa le tsiela boraro ka 95 100 while exile empa khutla ya ba busetswa studio 95 96 ya ba kotsing ya koli wa hlokala 97 mogaba ya hlomamiswa ka molao e le mohlahlami wa hae le yena motlotlele tsela ba gago ha ka ba ba le ho natefela ke studio sa botlotlei o kene ka haga dikagohano ha e ba motlotlele ka haga dikagohano ka haga mogaone o busa kana ko eno wa LCD ha o thewa LCD ho etswa wang ke taba yane le dikgethong tsa 98 ya ba toropo se di tšhamona wa qeta fela go kena ka ofising toropo e setšha dikgetho mona batho se ba palaisi mone motlotlei qhalamoso ona dikgetho tsena ebile pampiri sekokoto eng ya ba sadake tametle ba tlo qhalwa mono basotho ba chesa toropo ba ikgapela thepa mabenkele mona
1: le ha go le jalo ke batla ga gagamelele mamedi ge se re tlotla ga di bulela 2 2 3 6 4 2 9 plus 2 6 6 5 9 9 3 ke batla ge tlemo leeto le nena le gore le tsamaile ntate phamotse ka dilemo tsena tse 60 le ga go le jalo na re ka ga e ge na le batho ba katlhang ba supjwa e le bahale ka jeno ga re keteka
0: ke dumela ge na le bahale metshepang ka mafapha le megatlholo yotlhe ya bophelo ga lokela re sheba ona dipolotiking re sheba boreneng re sheba bodumeding re sheba temong re sheba mokuong le dintho tsena tse dingwe kaofela gorena ebe ke batho bafe ba ka tlotlwang ba bileng le seabo se toma gagolo ditabeng tsa setšhaba empa ka bomadimabe ge bile le gore puso e ne ntšha go fuwa boipuso e tlisitse setlabotšha seo lemo tsena tse 60 ge ntse re lwantshana go se utlwisisa leng sa puso ya dipolotiki moo go itsweng bafo le bona e ka ba baetapele letsatsing go ntse o tsekisiwana maatla e tlala ka malapeng e ya mesebetsing e ya kerekeng e tla dipolotiking e tla ka pusong gotlhe mo e le mafapha a setšhaba mme ditsi tsa setšhaba mona ka gagana re a bona ke ditsekisano tsa maatla fela tsa bolaodi mme ga o se sheba motho o tutubalo fetla morago wa bona gore ntho ena e sale e ba thotse le afteng ya tlhongwa ya utlwa ka gago rona ka ntho o thong ke boipuso mme ke mane mo o tla fumana ba dipolotiki ba tla ba le mogalo wa bona wa ntw ya boitseko wa dipolotiki le teng go tswa ka gona e tlabele ba mokga kapo ba legotla lefela la dipolotiki tumelong ka go tshwana go na le batho ba reng kereke ya rona o tlwa ge bopuso e sale le mona ga ba leng ga ba leng ga ba leng le gore ba le bona ba teng go tswa ka gona ke mogatlhe ofe wa setšhaba ka le bona
1: mogatlhelong ofe mamedi kgotsa
2: good morning
1: ntate
2: o betsiwane ntate phamotse mo o tlhabana leso
0: etelekanta
2: re tentle banna taba tse monate a kale ka le ntate phamotse na ka wa o tinsedi ngotse ntate ka mokgwa o di petang o di lokodisa ga monate a kale
1: kalentate salaele
2: ee ya nne ntshwagala ke a ipolela ke ntate puseletse salae
0: botsame tshepane e sala
2: ee yakannete na re di fumana gagolo baneng ba rona dikolong mona bana ga ba tsebe letho bontate kore o di beile ga monate le gona dilemong tsa gona sentse ke tsa boma 75 je kona re di utlwisisang gantle jalo gore o di lokodisa monate jalo o tlotse nngwe ya botlhokwa gore ga o ntse o tla ka theo ya ANC o ketelela go ba le moferefere maboga nka ba bangwe ba tla lesotomana ba balela mona o ameanyanyana empaneng ga botso sa mokgatlho ona wa basebetsi ba merafo e leng NUM basotho ba kentse letsogo gagolo boitsekong ba south africa ka mokgatlho ono mme ba nentse ba bona gore ba lwanela kekele ga ole ona ma-congress ma-BCP e ne le baetapele ba NUM ntate nka fa mabitso a bona kago fela di-provinceng tsotlhe tse 9 tsa south africa NUM ga e qala e ne e teletswe ke basotho batho bana ba rona ba buang sekgotsa ba kene ka morago ba ne ba tshaba ka nako ne ba tshaba ma ba kene ka morago ga se ba bona gore ache e ka ga jwale pitjane ya susa ena mme ka nnete boiteko bone bo bokalokalo ba tetelela basotho ba fetela pele bo ntate James Motlatsi ka gago ba bua ka bona ka mono ba ya pele ba o thea cosatu cosatu eno ka go fela yona e ne e theuwe ke mogatlho ka tshusumetso ya mogatlho wa NUM ke nama mme boiteko bone ntate bone bo fetotse dintho tse ngata holo ha

0: le batho ditaba tsa ya hadinga ta hao 2231629 metsotso se le go bong re lebile goreng ya bosupa re tla balwa ditaba tse re qallang letsatsi tseo re tlebe re di balwa ka senyesemane. Mamedi kgotso o amohetse? Mamedi
1: hello.
0: Ee ntate.
1: Mmetse pang le ntate Phamodi.
0: Ee ntate. Kelebo. Ke ntate mama.
1: Ee ntate. Kidinyane Mosebo Mafutimo.
0: Ee ntate Mosebo.
1: Ke tswela pele?
0: Ee ntate tswela pele.
1: Ee ke ne ke re taba pele ke ya hore ke ne ke nkeile ke pina ena ya Lesotho seketse sa tlotla ya Afrika. Ee ke nahana hore ehlile ke yona e nepahetseng hore ka ba pina ya setjhaba. Ha ke nahana yane jwale qatong ke baruti jwale e seng ke Basotho, empa jwale le yona jwale ha e se tla e se re Jesu mongaditšhaba ke utlwa e ka ekare jwale ha se ya Basotho, because jwale ha se Basotho ha se ba Jesu fela ba teng Lesothong. Empa he ntho e kampanye ya etswa ke hore ebe yona e ne e teng e ya lokiswa ke batho ba tsebang mino. Ke utlwela le phamotse a santsa a bontsha gore o na le motho ya ditshwana ntseng lehomela gore a ka lokisa pina eo a ka e lokisa ka tataiso ya ditsibi tse ding tsa music tse ebileng di mo utlileng di teng kwano Lesotho. Jale o na le ntho e bitswang speech tone jwalo ka ha ne le ntse mohlala le re ha se Lesotho ke Lesotho. A ka tataiswa kapa re ka tataisana gore re lokise pina eno e loke le hona mona motho ke moo re hlahileng jaba ke moo re hlahetseng teng etswe ka tsela eno jwalo ya Sesotho se ntse jwalo e etsang gore se ke ra utlwagale gore ke ya Basotho e senya magogo. Ntlha ya ka ya go qetela ke ya gore folaga jalo ka go bontshitse ke e bontshang boteng bo botšha kapa boteng ba naga e ikemetseng ke letshwao la sovereignty e le letshwao la boipuso. Jale gona jetse ga re re keteka kapa go tshwaya dilemo tse masome a tsheletseng re tshwaya dilemo tse masome a tsheletseng ka folaga efe gobane jale ga o tsebena tse e leng tsa ba teng ya pele ke yane ya tshibuku yane kapa ga o tsebena e ne tshwaya lemo tse kae le ene e teng e na le mebala e latelanang ka pula kgotso nala e seng kgotso pula nala e mokorotlo o motsho ga o tsebe gona jale ke e bontshang gore Lesotho le lemo tse kae folaga ya boipuso e kae. Jale potso ya ka ke ena ntate Phamotse o na le tshusumetso e kae mo le bo mphato ba gago tabeng tse e tsanalane gore ga o bua ka ketikelo ya dilemo tse masome a tsheletseng folaga ya boipuso ya masome a tsheletseng o be teng sebakeng
2: motlhomong le ka o fela ya tsona ntse di fetoa o fitlhelele ene gona jwa ke re motlhomong le tsena tse gantse di fetolwa ke re le aba ele e le a tšhentšhwa ka 1987 pusong ya sosele ya ba ele ya mokorotlo o mosotho ga re mone
1: eyandabe kere o tlhokalang ke re gona jele
2: eleteana boipuso
1: ee boipuso re supa boipuso ka eng re supa boipuso ka eng gobane letshwao la boipuso ke ne le le teng la ba teng ga tsebala nane le jwang ntle le ga bona le ba bangwe ba sa
2: letsenng
1: na re tshwaya boipuso ka tsona tse e ileng tsa ba teng ka mogago
2: o tlhakile agolowa e bua ka e bone
1: tankinda
0: ke lemoga gore se re na le metsotso e metlhano ga ke tsebe ka potlhaloso ya dingata ke ena go tsone etle se ka ga di
2: le ba ne ke re taba ena ya ke thabile agolo ke moreso ka mone ka qothing ya re mpine ena e kapuwe ke ba gatelele ehle mme tshapang ke tlo e kopelela le ene a nalane e sa rutweng dikolong ehle ke yona tholwana tsa nalane e sa rutweng dikolong Mosotho weso ke ena eo kutlwisiso e leng ya gore Brithani re qapetse pina ya setšhaba. Pina ya setšhaba ya qapiwa ke Brithani go hang mo mamedi e qapuwe ke baruti ba kereke ya Fora mmišoneng le ribie le sika jeno kapo le ribie lexa go be go na le moruti Kolia wa mo Fora yeo e seng British hona le ntate Mabile wa Moruti ene a tswela Switzerland kwana le Swiss. Batho bana ba amehile ka kotloloho ntweng ya seqiti metshepang le mo mamedi and le go letola ba phaphatheya a ya go lana tala kwana ntweng eno e sentse ya golo ba go dine ba shwa ke reke di tsheswa ho etsa mohlolone e tshabeyang. Batho bana pinena ha motho eno Mabile e motlela e motletse ho bana bona mahlomola a Basotho ka morantlo ya seqiti le teng ya 1869. Ge qeta o tshireletswa ke mmuso wa Britain ba sotontse ba sa tshepe hore maburu a ke ke a khutla hape ba bone ba ukule modumana ba bone fatshe le ke tla leng ka ofela mme hore re hatelletswe ke re iqapetswe ke ba hatelle e lokela go mogomo ke re itemo yona ba go dibane le ba hatelle o tse ba go diba ke bona ba re qapetseng fela tsena tseo re di bina ka khoriana ka katara ka piano ka kerekeng khella re halalela ge tsa ntho tsena ka ofela e ke ke mo ba re qapetseng pina se ba gare ge la ha ke na khang ha ela hlua fela ge be le mabaka o kwalanga wela hla seng ho bana e qapuwe ke ba ruti ha ka la hleng fela tsena tsa bona ka ofela ge qapeng tsentsha khalokela ha ge atamela pina se ba ge be le mabaka hore ge ukwe ka ditaba tsana la ne ane tse theileng di fitile gena le nala le ntsha le sotho le letsha le re batlang ge be le marangrang phehlo ya motlakase gora kopano ya setšhaba bongwe jalojalojalojalo jele go kopa go yane ya ntlo ya seqiti di dietsana tse yana ka nnete dietsana tseno di fetile ga re nke jole ka folaga tsena tse ding ge e beelele kwano jele ge qape nngwe ge sare e qapuwe ke ba hatelele kapa e qapuwe ka e ne qobelelwa e qobelelwa setšhaba jalo setšhaba mme ga isile sa e rata sa ba sa eetsa karolo ya pina ya sona gore o sena motho a ntse a tsamaya ka pege kapo kang gotlhe mona a ba foka yona ba e ratile ka mantswe ya bone go latela dietsala tsa nalane tsa ka nako eno ge gopole gore ga e qeta go etswa fela ntse e nama mona mogane moshosholo a tlhoka le 1870 ke taba ya pelo le botlhoko bo ena bo entsweng ntweng ena ya seqiti Basotho ba bangwe ba golofetse ba gobetse ke taba eno ya temalo ba bangwe ba shwele diphoofolo di hapueng ka ofela le naga ne se e hapuo mme pina eno ya Lesotho fatshe la bontata wa rona go Basotho bano e ne e na le mmoko wa rona gobaneng ba lokela ba e bine e ne se qobelelo ba ne ba sa tshwarwe ba ne ba sa supule ka dithunya e atisitswe ke bona e le setšhaba ke mokgone eleng ya setšhaba mme ne ke re tle re tlhokomele tabeno dipina tsa setšhaba mme tsa lefase o tla bona e ngwe e theuwe ka mogantwa ke mogone o tla kwa dire ka kwa o dina le morethethono wa go matšha wa go tsamaya tse di theuwa ka mogantwa jole ka ena rona ya Lesotho e theuliwe ka mogantwa ke eo re reng ge bone di etsana mme
3: batho ba modimo nna e be a se o ferekanya bana ba rona na ka go bana bjelo ba go utlwa ka dikgetho sekolong ga di tlo ba tswela molemo kang bo mme a ke leng karabeleng ga le go tja bana batho ba ba batlang mokgethwa bona na bona le na le sekolo sa bona ore ga ba ketya go kgethwa ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang ke tlo go thusa ka ntho bana ba rona ba rutwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang
4: ke na le bothata ka baphatlalatsi baphatlalatsi ba rona mo weleseng kore ka re lele ke tlhokomelo ya kampo ke a fosa ga ke re ntlhe ga e sale re lela ka yona le re bitse kaphei re bua ntho e le nngwe gore di-passport-o ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile ga le kebe le ka moo ne le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba ntlhena ka mona re le baphatlalatsi ke ke re shebe sello sena ka mona mme re ditsetsa batho bana fela kore ga ke bone wele sena setlhaleng sena e tswela Basotho molemo ka gore le ye ka moo le baphatlalatsi le ke le ke gotlhiletse taba o e batlhomphei e ke le etse mosebetsi wa lona le lona lena le tokelo eno ga e ba ga ke foo
5: gobane ga o ithuta gangata batho ba futsaneileng ba kutlwana di magetleng bana ba potongwane di matsutla ba melala e megolo ba ripitla le go ga nthanya bana ba

0: bang balelwa ile e nwe e kenyeletsa gore bana ba itse bona re momo re teng ka mabaka a seng ha e tla ba ba sothofetse ka ga tsiketise ya bopedi ntate phamotse khona le pina e qadileng ka yona mono le methepa yeo ke ga tang ka
1: thepela ba sotho
0: ke re ke yona jwale di taba tsena ne di tshwanetse di seke tsa ya e bapale fela e buang mohlaletsatsi kena bana ba di tsebe goa qalo boita tetelong ba sa le banyane ba gutlwe ka tsona ba bile ba kopoleletse ka taba tsa lentse la modimo le tlisitseng ko ona manyesemane oba basotho ba ne ba sa tsebe taba tsena gona jale le a re ka ga lwantsha gore dintho tse ding ke manyesemane empa re phela bophelo ba bona bo ke leng bona ka lebaka la bona manyesemane re apere manyesemane re ja manyesemane ntho nngwe le nngwe fela re lokela go kgatha tse e sa lokang bakeng sa rona empa tse lokileng re di amoele ka go fela re di sebedise re seke rare di entswe ke baditšhaba onkwentati ga ke fumane nomagotsa gago ke ra iteoela ke matankima kwa e patlong a seka ke kore o thititse pelo ya ka ke nanana re tswa ka e le bophelo ke a
2: lebogaeaaeoeleoeleetsotso Mohamedi re fura letse hora ya bosupa +26655993 kgotsa Mohamedi.
3: Dumela
2: mme. Dumela ntate.
3: E bitsa ka dipusetso mo kuti mona.
2: E ntate.
3: Ane ka nte ke mametse ditaba tsa ntate empa he. Tumelo ya ka ke hore ha re na ho qeta. Ke shebile flaga e ho thweng ke ya 1966. Ya ba go bala ya 1987 ya ba go bala ena e o re nang le yona ka jeno
2: ya 2006
1: ya 2006 ya re qeta 40 years le yo
3: ke ne
1: ke a bone
3: ke ne
2: ke a bona
3: ya 2006
2: ya
3: re re qeta 40 o le wa bala ya ya se so le nka nna ka ga ba he re ke nna ga se ke ra e sheba empa o sontse o kwa batho ba ba bela ela ga go khutile ya 1966 jele ke a rena o kaeta empa ha re tla go pina ena e re reng ya ke national anthem e no e o ba ile mba e kapa e ka ba ene kapuwe ke motho mo se u fela ya leng a phela le rona ka ga gana ga mona ya neng a ukwa go hlokole gone ya leng a hlaselwa le rona kana go yeno go ne go le bududu ene e sena boena ya di AI ya di artificial intelligence o no go le bogoko jwale ebe ge tlotla rere e foresightse ga e qalwa gothe le sotho aa e kapue mme basotho ba nako eno bontata gona ba nako eno ba le ba e ananela bano ba neng ba phela tlasa tsholo ya madi ya nako eno ba le ba e ananela ba enka e le pina ya gona e ne e sa re UK e ne e le lesotho go bona ge di ga e fetola ge batla ya gona ya tsatsing lena ya 2026 ge le ba dilemong tse ka ba 200 ge na le pina eno go tla e tsala wang ga ka bo 2026 e ba bang ba re a ena ke kapue maobane mona ga re gotlileng yane e tlengileng ya 1860 mamma nna ke utlwe ka gareno qeta ebile nna eno a ke tlo e thabela eno ke batla eno ya beng ba yona ba nako eno ba leng ba utlwisa botlhoko ka nako eno ga se gore dintho di tla phetagala e tla ba ntho 100% a re ya mo eleng yona ena nako eno
2: ka morago ga ya bosupa le wena ga wa moela o seng ga letsatsi la kajeno lenaneo la sebopi ga ebe ba santsane ba itirisa ga re kene go tsena
1: ke qala ka qetelelong ka moo gore bana ba be re ba tswalang ba tlogeletsa thaba bosimo ba etse stadium gore ntho tsena tsa mososo ke ntho tsa galetse tlosa ntho tsena tsa mabitla a rona a re a ntseng gantle ebile ga ntse ditshepeleng ba tlo akenye creator ga mone ba gage mmogle ba batho ba galene ba sena kelelelwe gobane o bone tsontse o kene ya o chesa bafu mme bele nna ke le motho a nalane mosotho a nkutlwele botlhoko ga ke ganane le basotho ebile ga ke na le maatla a go etsa jwang empa ke ga o heletsa mekolokotwane e gailweng ke bagolo ba gago ba gale o bolaya menyaboketso ga o hetla morago ke kwa tlhotse o bona letho le reng ke mosotho le reng naga ena e tswa ka bane le tsotlhe tse ne le tsa gale o di fedisitse mme ga ke kgothaletse ga ke na maatla ga ke kgothaletse go dintho ge dipolopolo tšhefele e nne be tsona ke qala ka mona ka qetelelong go ntateka tuthing

0: jwale re re ho mme matanki ho na le nngwe hape ya naha ya dinatla Lesotho la bontate ho rona letlotlo letlotla ya ntate yana ke ya ntate mabane le yona e ne ntse le dipina tseo thweng di tle di ka tlatsetswa tsa ananelo le pina
1: setšhaba ya mme matanki ne reng
0: eno ke qala ho kwa mmatanki yena ya reng moshwe senatla a kopa tshireletso ho mfumadi ya mosa Victoria ke qala ho ukwa empa yena a thapela basotho yona he na hono ka to ke khethe pina sa tshaba go tso pula pu la na la na ne ka ka yeno na ke hone ke kwang e ka e ka nkwa le pina ya sa tshaba he ha hono ka to ke khethe ho fapana le ho qapentse le yona basotho bana ba e ratang pine nna le wena le ba bang ka ofele bontate matobakile kobane e na le ntho e e buang go rona go na le ntho e ka ga enana go pine ena e ne ka yalla o ne o tla utlwa o se o thwe mmuso o etsala tjena go ga ne tsalelela fela o ne o se o tseba fela sealemoeng sa lesotho ka nako one gore a o tlama o se o le go bemasego mme go bana ba rona ka moga lemo tse re shometse mashome a mararo ba e tla ba mmeolotho pine ya ba ya setšhaba gobaneng go bone tlabe le ntho e senang meelelo gobane gorona e ne re rate mme matanki e ratang ka patlong a sekake ko bane go na le ntho tsa digopola jo o nna ngwana ka pine e bua le ena ke re le ena lesotho fatshe la bontata gona go na le basotho be ne bua le bona gantle go latela dietsala le megwabadi ya ka nako eno mme re re ga ba re tla fetola jole ka ntse re fetola folaga ka nnete ke taba ya thepo ya setšhaba ga gana maatla metshapang a gore re re nkampine ena kapa e tloseng gempa re bua ditaba tsena ge di akgana ge qholotsa boinaano ba setšhaba gore bo shebe gona ga enka pine ga e fetola ge qholotsa pina setšhaba go tsetse teng ge nka efe go qapuentšha kapa ge nketsese gempa re kenya fela ka gare go setšhaba empa ba utlwisise gore pine ya setšhaba ke pine e buang le dietsala tsa setšhaba e ba karolo ya nalane ya setšhaba e ba letshwao le kgethololang naga nalane ya sone ka pina eno ga se pina fele bina go bona go thoke ya setšhaba ke pina e fitlhang e thetsa nalane mme ga ba go na le basotho ba ukwe ka lesotho fa tsela bontata gona ke nalane ya manyesemane ke mone mone ge go utwa go ga se nalane ya manyesemane ke nalane ya basotho eno ka ntlo ya seqiti le ga ekile melodi kapo morethetho wa pine o thweng ke free hate kapo freedom ya motho o thweng ke laga wa Switzerland mane empa mantse ona ke a sesotho ke mokgona o fumanang ya Zambia mo moruti ko le ala ya teng ga tloa mona ka moganto eno ya seqiti a ba thea kereke gona teng ya le badumedi ba bangwe ba basotho ka difela le dibuka tsa tshebeletso ya kereke a foga tsa sesotho a ya atsa ya Zambia mano o fitlhile ga a fumana ba sena pina setšhaba a nka ona morethetho ona wane wa free hate freedom o ne re ntse lesotho fatshe la bontate a rona a etsa borotse fatshe la bontate a rona kwana Zambia motlhole mongwe na bone tsela ntse le moruti a tshwanang le ke ga ke leng tse le ntho tshwa ke gore ke lekala le leng la lesotho Zambia mono e ne lokelebe ke ntho tse go ikotlang sefuba ka tsone gore pine ena ya Zambia setšhaba e seheletswe ke re Zambia le Aforika Borwa ke basotho batho ba taba ena ya ntho tseo se sekelela e fitlha maoba mona le ena ya seburu gantantla matho mongwe a tsona ke sesotho ke mo gona ntate sela ya re tlatseditseng go e mone ga se ANC fela le mokgatlho wa merafo wa NUM nam e ne ntse o eteleletswe pele ke basotho ba ba ba thea COSATU ka mane ya ba ananelwa e le mogatlho e ne ntse e le basotho e le gore gege taba ene ya o se phetenalane mmetshepang e tlo lematsa dikelelo tsa basotho ba bangwe ba ileng ba dumela fela go ntho ngwe le ngwe e entswe ke bokolone
1: ntatemagele
0: ke a leboa motho ba ngwe so kanete ke a leboa ditaba tse dingwe ga re bua kalaneng ya setšhaba mona mmetshepang ga lokela re be bonolo ka ganong mme taba tseno tseo ntate magela a di buileng ga se tsa sea le moya ke tsa momamedi mme re ananela seabo sa e le gore lemosa le gore re rute empa le ga o le jalo lesotho mme go na le mo o thungile a ba kolone e tlhele a ba kolone 1884 ka mora di-annexation act moo ga re qeta go tlola masosola sa kapa ntweng ya dithunya be le ba tlapa matsoo ba britaneng ka kolone ena e ba se rebusiwa go tloa britane kwa jale basotho ba bangwe ka moganto ya lefatshe ya pele le ya bobedi mo gileng lesotho la romelela masole ntweng tseo bangwe ke lesotho le ne le sireleditse England ge na le bopaki bo tshwayang ba gore basotho ba lwane ntweng ya pele ya 1914 ba lwanne gape ntweng ya 1939 ya bobedi ya lefatshe

0: Holy Isa re shebile pele lefapheng le nana lane o ka lebella go bona le sothole le kae dilemo tse 60 tla
1: ka le bo metsepang taba e ke ratang ha kang nka lebella go bona ofisi ya botlotlei chief e lokela e gutle gobane ne le yone e ne gokanya morene e mogolo le setšhaba e leng gore ga e ba ena ya his majesty ya reno e bolaya bonyana tlase ya yone re tsose paramount chief ke batla go bona lesotho leo senate se sa beng tlasa taolo ya mapolotiki e leng tonagolo e le gore motlotlei ga a batla go bua le senate a se ka ya ka tonagolo a tle ka paramount chief ye go marena e betere ya setšhabeng e le gore mo tsamaiso ya paramente e na le mathata e se ka ama le tsamaiso ya senate kapo botsitso ba setšhaba fa semaneng taba eno e ka nthabisa golo gape ke lakatsa go bona moo marena ka senateng a tla tlhomolola batho bano ba lesomele motsomong ba emetseng ba politiki ka senateng batho bano tulo tse ntse lesomele motsomong di fuwe marena ga e ba bapolotiki ba batla go ba eketse ba yo eketsa ka paramenteng e le go taba tsa borena di be tsa borena tsa dipolotiki be tsa dipolotiki go se ka ba le tseo go thweng marena e ka nna ba ana tsebo bana bana se ba kene dikolo marena ano tsena go di ila gore batswa dikolo
0: gobane o belela gore boteng ba bona bo etsang kapa bo setisang
1: ga ba ga ntho ene ba tla kena ka mole ko bane notho ditabeng tsa tsamaiso marena ana a sa kena dikolo bogolo a sana tsebole bane ba tlatsetswa ka bapolotiki ebile bapolotiki bana ba lesomele motsomong ke batho ba kgethwang ka ditsebo tse kgetheileng tsa bona bele re re tsebo tseo tse kgetheileng marena ana se tlhoana le tsona e le gore go na le gore go ekeletswe ka tsebo tse kgethile go kampa ekeletswe ka marena a mangwe a lesomele motso o mongwe ka mono ka senateng e ka ba go bua go digosana ba ka ba bona ba tlo gotwa mosebetsi se re sheba gona ke bafe ba sentse ba tlo ya phomolong ka moo e le marena a senate jele be sentse e tla ba jalo go kenywe bana bano e le gore ditaba tsa tsamaiso ya setšhaba tsa borena di seke tsa thunthetswa ke sepoloti o tseya le botsamaisi fela o tla fumana ka mono ka senateng e sebe e sa be mo politiki ya bobedi ke le ka tso bona lesotho le kgona go fetlha motlakase ebile le gore ikisetsanageng tse dingwe e ka ba ka moya ka motlaka ka metsi kapo ka letsatsi gobane gena le meya thamele metle ya dithaba tsa lesotho letsatsi le tšhaba metsi a le mangata a tlang ka pula a tlang ka letlhwa le enang letsatsi le letsatsi ke laka tsa go bona badisana ba lesotho e le bona ba fepela nagena lesotho ka lebese le boya bo botle batho bano ka mono ko mo ba dulang bagololeletle ba fuwe dikgomo tsa lebese go gagwe makuka lebese ka mono a kgomo tse tlabe di futsi jwang tsanwa metsi a na seng a rona company tseno tse se di tlhatswitse metsi a ditshila ano ke a pula a didiba tse tlhwekileng mo re ka ga jang lebese la dipudula dikgomo tse tlhwekileng ke lakatsa go bona letlhwa go entswe dikompone tse ngata tsa bogatlhabodi tsa badisang e le ga otho letlhwa le kgetheile ge tlose bana mona mabalane mona ba yo rutwa ke badisana mana ba dule a tlaga ka gaga letlhwa le badisana e le go bana badisana se ba tseba go phedisana le go phela ka letlhwa ona ke taba tse jwang taba eno engwe le bogatlhaodi ke laka tswa bona thuto ya lesotho eo dithuto tsotlhe di e tswang ka puo ya sesotho ka gore mantswe ana a senyesemane a rewe kapo a tolokwe ka sesotho ga e ba ngwana o etsa fisikisi e be fisikisi e be baeloji e be atomo a etse diatomo a etse dimolekule mono ge dingola ka sesotho empao e me e tla ngwane no ga di bitsa le go a leukwa go ntse bua ka atomo o ntse bua ka molecule o ntse bua ka physics mme tabe ne tla etsa gore go akofise kutlwisiso ya batho dithutong tsena ga go le jwa mo o tla fumana gore go tlo bua ka thuto tsa go koloi ga motho a e ganna a e jaya ka lebelo le itseng go bana re sa bue ka pege dintho tse gaufi le bana ba basotho e le gore manene thuto a etswe ka tsela e tla bua ka dintho tse gaufi basotho ditaba tsena tse kang tse rutang bana ka lewatle dintho tse e tsalang ga lewatle le fetoa ge na le lejwe mona ge na le mobu ge na le difate tse e leng diremo le di-resource tse ka thusang setšhaba go se iphedise ga e ba ba keke ba tseba go phela ka mangolo a thuto e be jalo o tla ba rutwe a tseba ditaba tsa lewatle a se o le bone ditaba tseno di re thuto ya gone tse lokela gore e bewe maemong a maatla ya bobedi ke puso mme ga ntse re lokela go sheba gona ga ntse re tla tswela pele ka mofuto o puso o re arolang re le setšhaba o re etsang koto tse pedi puso le boganyetsi ba mogaoitseng le ba mogaoitseng e bolayang tshia ya bongwe ba setšhaba ke ditaba tse o reng motho che mosotho le ena o na le tsagae tse ngata mme re ka fapana go latela motho ka bo morona dimo tsena tse 60 motho o batla go bona lesotho le kae e le naga.

nyale na no la sweeping la go seng ha go tsela ka jeno mo go ne re buisa ga jalo le setsi bisana lane mo go pedi sekolo se sona sa se chaba monghadi maloka phamotse ka sonta na ha ile se tlhile be ke teka di mo tsima shuma se seng na ha ina ile fumana bo ipuso o tlo rona kgetlo ha kae mo ke to mo holo wa na ha o tlo tshwarelwa le baleng le holo la setsoto mo na masego tebello he ke hore ha re mo re lo ba ka holo ya ho leboha le ho kopa ho ya pele bo mototeli se la wa go hlohana ha le sotho tla ba le teng mo hlompetu na go le bohle le gona ga le setshaba ga lebeletse malfa motiani bile na mototeli se lana no la tsaka ka jeno ke se itse le khautya bo ba ha re kopane stadium o ka sonta.

93.3 FM.

Mamedi ke sponono o na le nkosazana daughter ba re kure kure mamedi a e ka nnete ke la bohlano wena mamedi wa se ama sa le sotho ke la pedi kgwedi ke ya le shome selemo ke sa diketetse pedi mashome a mabedi a nang le metso e tsheletse mamedi ya o sheba metsotso ya rona e le shome le nang le metso e supileng pele re fitlha jwalo goreng ya borobedi mme mamedi wa moelwa jwalo sealemoyeng sa gao sealemoyeng sa mantlha wa moelwa ke rapelang radiengwane ke rapšhene ke mohlakwana wa mapolo a disema wa maileng wa thela majapoloko ntse e le kaofela motho e reng ga a tla ja meriti theya goba o theya le emeng yana eya diotlwana mme mamedi a e ka nnete re wa moela jalo lenaneng la rona e leng la bohlano la morning drive mme ka nnete wa moela jalo wena mamedi ka diatla tse mofuthu ka nnete gore ae re le boe jalo ba bileng le wena ka nnete go tlwa letsatsi lena la ka jeno le qadile go tlwa gore nyane ya lesome le metso mmedi ka nnete re a tseba e sale diotlwa o fitlhela mona mo wa moelwang ke nna o fitlhela mona mo wa moelwang ke nna ka nnete ga e ka nnete ke a tseba gore ba be ba ile ba go tshwara jalo ka makgethe mme mamedi go tlo ba lenana o le monate go tloa mona mo re tlwang teng go fitlhela jalo goreng yane ya lesome le metso mmedi mamedi go tloa goreng yane ya borobedi ga e fetile jalo ka metsotso e masome a mararo ka nnete re tlabe re kena jalo lenaneng lang la rona la dipapadi go fitlhela jalo goreng yane ya lesome mme ka nnete ke mo re tlabe re tshwara gore ae re boela re tswela pele jalo ka ditaba tsa rona go tloa goreng ya lesome o fitlhela goreng ya lesome le motso mong re be re lo fitlha jalo goreng ya lesome le metso mmedi mme ka nnete re tlabe re letsatsi lena la botlhano re le qadile mme re le phethetse mme ka nnete ke ka moo ditaba tsa rona di tlang go etsagala ka teng pakeng tsa ka le wena wena mamedi wa seama sa lesotho mme ka nnete ke a tseba ga e lela botlhano ditaba tsa rona di ebe di le ngata golo re tla ba le ditaba tse ngata tse fapaneng tse etsagalang ka ntle le ka gare rona ga go utlwa rona tse ntseng di etsagala ke difeng tse ntšha ke difeng mme le gorena ka nnete mathata e bang a ntse a le teng wena mamedi wa seama sa lesotho ao re kgonang gore re a ragolole re a ragolola ka tsela e jwang mme tseo e bang ke diphephetso ka nnete tse ntseng di etsagala ka gara maphelo le tsona re tsebe gona ge di toba ka tsela e jwang mme wena mamedi wa seama sa lesotho re tlo itswelela pele jalo ke a tseba tse dingwe tsa ditaba tse o tla bole ka setlhogong gore o ka tseba gorena di ka tsela e jwang ke maemo a legodimo ke ditaba tsa moruo ke ditaba tsena ka ofela tseo go tlo tla rere ka gara lenaneo lena la rona re tlo qala ka tsona mme ka nnete o be setlhotlholong o be leseding la gorena go ntse go etsagalang le gorena e be maemo a ka tsela e jwang le gorena e be ka nnete maemo a ka tsela e jwang mme ka nnete o santse o le seteišeneng sa gago se nepaetseng se kebeng sa go phoqa wena mamedi wa seama sa lesotho tsitsa le rona mme ka nnete re tle re tsebe gore re tshwara ditaba tsa gago ka makgethe mme ka nnete o tlo o tsebe le wena gore ga gona mo o ka bang wa iphumana o ile teng ke gona mo o tla una molemo gona mona wena mamedi wa seama sa lesotho.

Mamadi ha o sheba metsotso ya rona e tsheletse fela pele re fihla jwalo hore eng ya borobedi. Ene e le phoka ya borwa a re Kaini abele o kae, Kaini ngwaneno abele o kae. Mamadi wa samasa Lesotho ke nako yane ya gore ka nnete re tlotla re qala jwalo ditaba tsa ne tsa gore go fe gore na ebe maemo a legodimo a ntse a ya ka tsela e jwang, re boele re go fe ka nnete rona ebe tsane tsa moruo le tsona di ka tsela e jwang. Le rona le tsona ka nnete di ka tsela e jwang ngwana mamedi wa seama sa Lesotho. Mamedi ha o sheba ka nnete tlhaloso ya maemo a legodimo le tlakile boholo ba dibaka, ho phodile, ho ise ho bata, ho seng hona ka moya o fokang o le bobebe, ho ka lebellwa hore le hlake ka maru a foko.

tholang ho be mahareng ho isa ho futhumala empa ho phola dibakeng tse ding ka maloting ha le ntse le phahama moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe ho isa o e ba mahareng ho hlaha borwa bophirima mme mamedi wa samansa lesotho ha o sheba jwalo diteba tsa maemo a di-temperature a ka nnete o sheba jwalo maseru ke 20 a nang le metso e meraro moshosho wane ke 20 a nang le metso e mmedi ka setana le mafiteng ebe mohalesuku ke 20 a nang le motso o le mohaqoting e le 20 ebe qashasenege ke 10 le nang le metso e robo mokgotlong ke 10 le nang le metso e 8 ebe oxbo ke 10 le nang le metso e mmedi ebe bothabothe ke 20 a nang le motso o le mong le ribe ke 20 a nang le metso e mmedi beria ke 20 a nang le metso e meraro thabatse ka ke le shomele na le metso e rubong e be simongkong ke le shomele na le metso e tsheletseng mwana mamedi wa sama sa le soto a ya ka nete ha di le jwalo ke ditaba tsa maemo a le hodimo hore o tlo be le seding ka nete o ipe o no tsebe hore na ebe ho tla ba ka tsela e jwang e leng hore ka nete ha maemo a le tsena wena mamedi e le lapedi e le labohlano a ya ka nete ho bobebenyana ho sala monate maeto a hao o ka nna wa nka wena mamedi wa sama sa le soto ntle le tshitiso ya letho ha hona ditaba tse ngata tse hore ka reng ka nete ha di hantle mamedi ha o sheba jwalo diemo maemo a loot ya rona kgatlhanong le mebaraka ya lefatshe mme ao sheba loot kgatlhanong le dollar ya America ke 16.53 ebe loot kgatlhanong le ponto ya Britain ke 21.87 loot kgatlhanong le euro ke 18.66 ebe kgatlhanong le dollar ya Australia ke 11.49 mme ka nnete kgatlhanong le yen ke 10 wena mamedi wa sealemoya sa lesotho ha o sheba ha se ka tsele o kareng ka nnete e sebeditse hantle o bona di-temperature ka nnete di theotheoile hanyane kgatlhanong le mebaraka yeno ya lefatshe mamedi ha o sheba jwalo ditaba tsa neng tsa di-rafshwang re bua ka di-commodities platinum ke 1739 ebe palladium ke 1197 gauta ke 4182 ebe silver ke 61 Brent crude oil ke 98 maluti mme wana mamedi wa sema sa lesotho ke ka moo ditaba tsa rona di leng ka teng ditabeng tseno tsa moruo ke ka mo ditaba di ka teng ka nnete ditabeng tseno tsa moruo gore ntle ya bohlokwa wena mamedi wa sema sa lesotho o nne o tsebe gore na ka nnete maemo a jwang tse ding tsa dintho wena mamedi ha se le taba e mone o tla boqetelelo o botsa fela gore na ebe ha o sheba ha o thwe petrol e ntse e nyoloha na e nyoloelang o so ithuta fela wena mamedi gore ha e ka nnete ho itswe ditaba tsena di neng tse di le ka tsela e tsena ka nnete ra tlhokomela gore crude oil e maemong a tsena e leng gore eno e re oli kapa dipetrole tsa rona di-grage mona ga ntse re reka di tlabeng tse di le ka tsela e re reng ka nnete ntse di le betege maemong a o re bonang ka nnete ra e ka re di theoile e leng gore re re go rona re ka iphumana re le boemong eo le rona di ka nnang tsa theoa ke maemo fela eo re be re re ka nnete re nne go beele seding o nne o tsebe gore na ditaba tse ntseng di etsagala ke tse jwang wena mamedi e bua seemo sa lesotho re re tle re fete jalo ka pina wena mamedi e tle ga re gutla re tle re gutle ka tsela e tjena.

0: Mamedi metsotso ya rona e tsheletse ka morao ho hora ina ya borobedi. Ke Babu Simlangeni a re haskekete. Ke Babu Simlangeni a re haskekete wena mamedi wa saba sa seto. Ge di yo kgotso.
1: Ntate Traba.
0: Ge tele ka.
1: Welcome come to pack up tsenenga mokonyana. Ke ko papinya Pukani High School Choir. E reng ha e le wena mbe Phumane. O na me mmomo o je monaka la jwa ke boleng.
0: Ke thola kae hana bale yo tatwaka.
1: Pukani High School.
0: E ke ne ke re na pina yeo hana ke e thola ho kae.
1: Na ne o la mina monyanya ako.
0: O o na bale ha swa monyanya ako ntatwaka ke la bohlano.
1: Oho, o tsala re ntate.
0: O u phumotse bale o hopola e ka ke monyanya ako ke weekend.
1: Okay, dad.
0: Ke a lebua.
1: Dad.
0: Mamedi metsotso ya rona e supile ka morago gore ya bobedi go phomoleile ka nnete go ntse o sa o dikolong jale gae o gopola e kae ka nna ba ke letsatsi la moqebelo ke la botlhano letsatsi la ka jeno mamedi ke ne ke o file jalo Babu Simlangeni mamedi tse dintsi tsa ditaba tse ka godimo ka nnete tse ebileng e seng ditaba tse monate ntate Babu Simlangeni o tlalewa jalo ka nnete letsatsing la ka jeno ga re tsoa tjena re tsoa re re ka nnete bophelo ba gae e se ile ga bofedile wena mamedi wa seama sa lesotho tla mogopola ka nnete ka dipina tsona tseno tse monate ke ba bangwe ba dikakapa tse nneng di performa gagolo ka gare go naga ya lesotho kwano dilemong tsane tsa go feta tsa bo 80s wena mamedi wa seama sa lesotho mme ka nnete letsatsing la ka jeno go tsuliwa go thwe gae ka nnete ntate Babu Simlangeni ga a sa phela ntate Babu Simlangeni ha sa phela ka nnete mme re sentse re tshwara gore gae ka nnete meya ya gae le meya ya badumedi botlhe ba faletseng ka nnete e tla iphomole ka kgotso magaung a modimo tla gopola go ntate Babu Simlangeni o tlhokala jalo a le dilemo di 80 a nang le metso e meraro 83 years wena mamedi wa seama sa lesotho ge di yo kgotso
2: kgotso
0: ntate
2: o bua le go
0: eya ntate
2: ee hela monna ka o fela re jue
0: ka o fela re jue
2: re jue monna gona ke zoka o jue
0: o gona o jue time o jue
2: bana ba lla nthong ba lla matswapo kwale ka ge se madinyana a dipela ka o fela re jue monna
0: ee ya lebua ka o fela re jue na mamedi wa sama sa lesotho ntate kgotso go ka nnete ka o fela re jue mme mamedi ke ne ke o bontsha jalo taba ya ntate Babu Simlangeni ka nnete gore gae o tla gopola gore ntate Babu Simlangeni kwa ba bangwe ba dikakapa ka nnete tse o bileng gegeng le ka pono fela mathata a ne a le teng ka pono ke ba bontate ba e leng gore ka nnete ba ile ba tlhagisa jalo bontate Steve Kekana mananeong a na a ditaba tsa mmino mme ka nnete letsatsing la ka jeno re tsoa jalo ka nnete re gae bophelo ba ntate Babu Simlangeni bo se bo fedile ka nnete o e kgathile tema mme ka nnete re sentse gare lelapa la gae le lelapa labo ka nnete le tshedisege ditabeng tsena tse seng monate gakalo ditaba tsena tse seng monate gakalo wena mamedi e wa seama sa lesotho mme mamedi metsotso ya rona e leshome ka morago gora ena ya borobedi.

Mamedi metso tsa rona e le 17 e supileng ka morao ho hora ena ya borobedi. Metso tsa rona e le 17 e supileng ka morao ho hora ya borobedi. Mamedi ke ntse ke bona mona ke ntse ke utlwa ka nnete hore tse ding tsa dintho tse ntseng di etsahala kwano. Ho na le monna a motelele-telele ka ho fetisisa Afrika kwano a tlileng ka rona ha ka mona wena mamedi wa seema sa Lesotho. Ke a tseba ke ditaba tse ntse le di bona marangrang monana. Motho e mong ile a re ha ntse re qoka ka ditaba tsena a re ho nna monna enwa a motelele hakana a teng ka rona ya Lesotho kwano. Ebe ho ne ho ka ba jwang ha o ne o ka dumeleya ka nnete? Ke a tseba o tlile moketeng wa hae wa itletseng ho ona letsatsing la la hosane. Mo a tlo keteka ditaba tsa hae ka teng. Jwale motho eno ha ntse re qoka ona bontsha taba hore hei bontate dipapadi mo le bona e ka ha re ka fumana mafaufau e kang banna ba a matelele tje, ebe ditaba tsa rona di ka se tsamaye hantle. Monne o le selere ka nnete bohle ba ikarabellang ditabeng tsena tsa naha tse teng mona, le selere le ka re se re thuse ka nnete a tle ke a siaretseditse peonyana ka mohlomong ya banna ba be re kareng ba bararonyana ho ya ba bahlano ba ka hlang ka nnete ya tlo ba mafaufau a naha. Mohlomong molemong wa papadi ya bolo ya maoto kwano hore ka nnete re ke re fumane mafaufau banna ba batelele hakalo. Monna ena mamedi o hlaha nahenyane ya Kenya, ke monne o thweng ka nnete o motelele ka ho fetisisa tikolong ena ya rona ya Afrika kwano. Banna bo thweng ba batelele-telele ka ho fetisisa, mme ka nnete o le motho o re ka nnete ha ne ya se a ka re thusa hore ka nnete ka rona ha kwano ya ke ya re tlisitse mofuta o ka ngono wa hae ka nnete na ebe ditaba tsa rona di ka se tsamaye hantle na. Ditaba tsa rona di ka se tsamaye hantle wena mamedi wa seyalemoya sa Lesotho ha ne se re ka fumana mafaufau a makalo haholo re shebile jwalo ditabeng tsa papadi ya bolo ya maoto. Re shebile jwalo dipapadi papading ena ya bolo ya maoto ka nnete mona moo bonagalang re hula ka boima tseno wena mamedi wa seema sa Lesotho. Mamedi metsotso ya rona e le 19:09 ka morao hora ya borobedi e tlo tla ya re ka mora nako ka nnete se ntse re ya re lebile jwalo nakonyane ya rona ya dipapadi.

Mamele metso tsa rona e mashume a mabedi a nang le metso e robedi ka morao ho hora ena ya borobedi. Ke buleng phoofolo o na le sannere ba re pelo yaka. Mamele ke shebe hore hangata batho bena ba tshwanang le yena sannere be leng hore ka nnete ha ba leme seahlolo masimong a batho hangata ba rata. Bona masimong a batho mamele ba rata le ha bona ka nnete ho a bona batho ba re hae ka nnete. A bona ha ba leme seahlolo. Mme mamedi ha re etsa tjena re lebile jwalo dipapading tsa rona metsotsonyane 30 ka morao ho hora ya borobedi, mme ka nnete re tlabe se re tswela pele jwalo ka ditaba tsa rona tsa dipapadi ho fitlhela jwalo horenyane ya 10 mo e leng ka nnete re tla boela re ya rwana le lefapha leno la dipapadi hape re ya re lebile jwalo horenyane ya 12. Re ko fe jwalo Semito a re Ngowami ebe ka nnete ha re kgutla jwalo re se re kena jwalo lenaneong la rona la dipapadi.

0: Mamedi a se mo he ke metsotso e malashumele metso e medi hantle le skoto pele re fitla ho ding ena ya borobo. Re tla ke fete ha ke paroletse ke fetela ka mane ka mosiwane ka ODI CMM tsa dihlopha. Ha ile mona se tle re ba moetse ke a bona mora phaswe ke no he. So di se matla sa manete ya koma. A tshe ba nna. Ke go ga tsaba. Mme ya wa se le gola o ding ke bona Grootman ke no mo amoletsa le na o ding. Ka mota ding ka te ke bona le nonyane ke lena le teng ka mona mshana le nonyane ke stume e stumza ke mshana le nonyane ba teng ka ofela he ke bona ba teng tsatsing la ka jeno re go kwe he na ka monno na DM jwang ka mamate go kwena ka thewe ma difatsana di bala buitse e otla ka
1: ba pali ja batho ba di ja batho ba pali ya o qetela ka mana ka contract play ya
0: ana na bi bala le ka ja ka bana we na bala le ka ja ka tata
2: ha ba tsa le ka nna la ja bratsa tuano wa nna go ntsho matlama ke yone nna le tshwile lenga
1: okay
0: ke bulela ka hare in terms of ka hare le bala
1: se ba are go lisi ya me tuela tuela tuela tsa bala bo di tsivi PMC ha e fana ka fixture se go hlagilo re tla ja e a tse bana ditaba tsa di class betsa wa
0: mngapazo
3: eh papino
0: motswadi
3: ke motho ya mari ma vya ke le mesi ya hlolo taola ya motho simong ya ka di go mo tsa eso di mari ya itsiba taola ya motho simong ya ka eh hariba je ho ranhe ho ranhe ho raru motho loni
0: wa nesu kamala
3: motswadi
0: ka hloka matapi
3: wa nesu
0: ka mohala ka
3: balla ke amola ke yo no banjo se banjo jo hura ngwana molano wa ke o ke morata ka lerato la Fabia jo
1: ai da de fasuma
3: ah o bala no kwa o la le kodesa bana khodi wa so khodi ke le no nyali ke so di ke le tama ho tswa ma nna bo raru bo drone ba ba mene mene zos ai ai ile ke ke mo la le tla ga nna pele le ri sa ke ra ntlo tsa o re ke ile ke lang ba eng re suti Hey, what are you doing? Come on, let's go to some kind of game. Mashallah, mo. Us kambaba futa. Unzo unda kwaresa. Us kambaba futa. Kiba meli meli. Us to ala. But when she ringi di meli se, mo kame di basi alamo ya radio less station for the day. She di bata kamo rana kubana ayahuka. Abdi di meta di suna wati ati ane. Gilume di se president le one tuta nyane the ever smiling ke kena ka technical team ke re fela re blessing moyo a shu su te mono o na le motla le pulo mancane o na le salt mono jwale ke kena man ho di bapadi ke re fela mkholo di medisa di bapadi tsa di God FC Tabantlas jwale he ke re alliance insurance company dumelang jwale he ke re batsietsi ba tlhopa sa di wodi hohle dumelang le barati ba tlhopa sena le botula le holo la morena masopa ha di ba je bona mholo waka ke nako yane ya obutlele ha
1: na nzo bula ma branch ntate
3: ntate
1: na nzo bula ma branch
3: mo holo waka a tlhopa sa di wodi
1: eya
3: wena ke tlile mona ka

0: taba tsaka go la logo le ntumelle ke bua taba tsaka
1: ha o dumele
2: le re na je now ntse o sa je
0: ntate banjo o go mphenna go ke bua taba tsaka tsentse ba bogeng chiki tadi
2: a ya le bona le fast man bua ntate
0: ke tla ba bogeng
1: chiki
0: e ya ba bogeng chiki ya lona le tla bua le tla e seka seka ka mo ga le go di bise ke ba ba ke re bua taba tsa tsa
1: rona bona botle motswadi ha ga ka ba re ke tseka
0: a re bise bona re bua taba tsa rona entse le bua le ka go di galapadi a busetsa ke ke ya le ga galapentse busetsa nang ke ke la ga se pepe ma ho khalapentse buiseletsa nang
1: a ke se so
0: ai go bona senta bentseno go la ha nane ke lokae bana nane ke ka mole sa le boy oh ke re ho sa sa re tlabe re ka mane ya go le ka Afrika ja motho ai ka sa ka sande ai ma si tla ka Afrika ja ma di di hai tabe ke le ka mane ke tsebise ba tshietsi ba tlhopa sa diodi ntate ka o fela he gore ha ba thewe ka tanga tsohle mogolwane wa ka tabe ke le ka mane ka ratsho mo se ka hora ke tsiba fela hora ke ya bone mogolwane wa ka mo tlhopa sa dija batho ya mane magwaraneng ha bo di bibele ha bo di gosagi hantle ha bo di buka e tabe ya mo etse tlhopa sa Jesu sa diodi tsenala le botho la morena sempe ga ba siane ma super re fela ha di baje mme mogolwane wa ka ke a le tsebisa le ba sutu ba ka o fela hore tlhopa sa diodi mogolwane wa ka hore a tsena a silukile simo nati nati nati nati nati go go ka nna go thata wa utlwa mo e ka re ma hea di notsi
2: ha gana bana fono ha gana bana fono fono fono ke fono mang
0: ntate le ba jwa ska mfrika ya fono to ke fe wena o le ka khalo kwa tsa fono to tse di fitileng hai o go ntwela ka fono to nna ke busy ona tsena ke 2026 2027 o ntwela ka 2025 2026 Akile swi rena ke le swi ya ke tsola wetsa la rapo. Empa he re ke re ba lukile ba hlankana. Moshimane ya le ntsane wa Hamudise. Ak, tiba tiba le bana moshimane ya le ntati. A bo setla tsena go dire bana la follow me jula ka paper chain. O lukile moshimane ba re fela ke TNT. Tejane tejane. Ke le he o tla mmona moshimane ba re fela ke khotso mo lelengwane. Ba re sene shone le lelanga. Ba la moshimane le re tsidiso wa mo epi mo holwana wa ka o teng. Ba re ke mo pheme o hlatsitsweng tsa ona ka sohloe ka gona o phile. Ora mosimana ba re fela ke Taylor ntulo morao mane hape ya fusiwa ha matlabe ba re go bea koti ya dula ya ba tsamaya matala fatshe helele we la mkhonazi matala fatshe ya hempe ya ba la mona ba ntse ba le teng o mo koteli wa bo happy ba re ka sematiga ya batho thula ngwa ha makuru mo bolwana wa ka le yena o teng o mo nati nati nati mosimana ne ba tembo he bo ha di fele wa ha makopula ba re fela ke maluti a thaba tsa le sutu o teng kendi mo bolwana wa ka empa isinyane wa tsela ya di he kholo ya di ah wa kona di hlabe ya sweet bed kum
2: mo yana mamunye
0: o rena mamunye la ntse mo bolwana wa ka ba munyela kendi gala he mo lwana waka ba te mo shwana ba wa sweet bed kum ba re ke di 6 ya tlopa sa di old a utlwa engwa la mme ba te ba shimane ba lukile ka o fela ba mo a te mo shimane ba fela ke men diesel ba re ke mo dise mo lwana ka ya la ihlaba lengele beke le beke le yena o teng ba re ke hlomela ngwa ha di bina ba re ke beke le beke ba re ke mavula o vali uwe
2: la bona ha ja
0: e ya mo lwana ka re fela ke go ba siatsi ba duodi ntate hleka ne tirege ho sasa gona ge ya ka ga tshomose ba ne ka re o tshe kala papa di tla ba teng ya hora ya borobo o ka o kene ka bomo na boletsa re bonna ka o ka 9 o
2: se fa fa le ga di sa mo ngabo kiti ka
0: mo ngabo kiti ya ntate has no fucking knife re etse ra
2: o lo ke
0: ya has no fucking knife ka pasa si bo ja ka fucking knife ha ke no go na le ja batho ke se ba ja ka fucking knife ke tla tsanya mo ga o kwa go ga ja ka letsoho ntate ena he mme he molola ka ke shilo tsela hla re ke thewe ke re wa tsietsi ba duodi ha ke ka bana ba ne ja batho ba tla re fa di points mo lwana wa ka tsela se bo di hloka ge ke palame
2: gentsa fela o ska ipata
0: tle se pele ka go buetsa ke ya mana ha isuti ya tia neng ha bo duodi tsena la ke re fela ha di ba ja wena mo lwana wa ka ke ipatileng
2: ah fela o ska ipata tle
0: a ka ba ya bo seletsana o di kile ka sa ke yo ba tla o bua
1: e khala pa di a buseletsa
0: ana ri lo pitesa la ga ga tswa mo sika ka nemuti o
1: a che banna ba be di anta o se bana ko mso so e metano pele ke tla hore nyena ya bo robo bute ha ke fete le ka mana ka ma botutu go bona e be hetsa ma botutu tsona ye mo jwa ga ha o le tsela selo go ana
2: e mo khwele
1: ntate wa ka
3: e re tla hola no ga hona le ntwentse le itsa ye ntle le sa ihlokomeleng ina ya ho bua tao ina ya sesotho hona ke na ya bona se pa simane ba ntse ba mpotsa molelo mo ga boletsane he mo ga le kgona ha o thugala pa di a buseletsa no thwe ye le gintse ke le ga ba hlalose tshe le kuku a sa e bua motogo ke ha ke na go bona ha o thugala pa di a buseletsa no thwe kuku a sa e peta ga ke a bona go le ka nna wa u kgona e ya le ka

0: Zeo Juana, o kwa hivu kaonyana microphone uwa hawa, hajani fe, hajani fe.
1: Ewa kwa na kia ukwa kapasimana kwa wana, ili wale kaita wei. Baholo nwaka limuna teke.
0: Aholo fe randa, aholo fe randa.
1: Hali limuna teke tabili, kia tsewa mtu kwa asali tinji na mtati.
2: Jole kukwa koteza ohi, limuna.
0: Ogle bot aliesa wang ai
1: ogle bot
2: eh
1: a lempala batla nkaba ya lemolwana eno ka kya tswa setwa tsa ha ke ka tse bana anhle bontate ka tse bana e ka bana ya maga buanda tse ka tse bana na bona ke manga ka buanda tse ra bontate ha se mola le eno ka kya tse ba go ga tse bana e go ga tse bana bontate
0: o bana ke se lo khwala ka mokgwatshe re ka monate ka teng a re fa di updates ha monate ka teng a ba nngolo ye la hlola ka u ba di pala o bana se kampanya ba tsa
1: ha de la fa la ka di updates a lo ke la go la go keta go go o tla go go tlepe e ka go ka se nngolo ye meme ya ba nna tsa fa ye le maema o tla me go yongo ba ola ne ba ka la ho lo ba lo ke bona go na go sentse ka hatile ke go fela letsatsi la o sane ka taba ba pala tlhopa se ska ka majanja o hlamane mhalsuku mmetla ba ka papala le yona ka mane ka PTC mme ke bona go ke papa di tsepedi ka mono wena mkhwele ke bona la sontso mphamisetsa ke tla le ka otla ka pele molwana ka ke na le kgang papa di ya pele tla be papala e tla be le pakeng sa tlhopa se ska ka Villa le members mme papa di ya bobedi tla ba pakeng sa tlhopa sa LMPSFC ha mo le Majanja FC jo le sentse go ho ba sotho ka ofela go ba ka mono ba lo bo ha papa di eno e tla be di papa di tse tla be di le monnate ha holo bane ke a bona ba bang ba ikgethela hore ba ba ikisa thekwa kwana ba lo tampana kwana a gona ka mono tla bo le monate ene ya mabota wena mogwelontse bua ka ene ke batla e se ile pale ya mabota ke ke ne ke nka megahlelo yo tletse ya footballong jwale a ke sa nka mantsana lona le nna hore di galapa di a buseletsana ke la ka buseletsa ba bang ba fitileng le nna gore bana ba tla patala bane be ke ba fileng
0: ba kana ho bima selo kwa ho bima ho bima
1: ho bima kae ho bima kae ho bima kae
0: kae ya ya eko
1: e ho bima kae bua
0: mpena ho bima e ho bima
1: e
2: pas random
0: hai
1: a ko hana tena ho mnate ha ke go la bona ila ha ke bona go maema a batla premier league ya fitla ka go hahla kana ka nyetlenyetle ana go ga ithope ha re shaba ba bapala tlhopa sa majanja ho sane go na ho taitsa ba mbolono ba mmenna ke ka gena paitse go lo e hlanaka e banga go ka kgile ke ba ya joke
2: mantao tata ke
1: mogwele nna ke re khale ke le teng mona molano ka ha se tlhopa se jo ke kwa bona ke nyamela ke dimo eno wa itsiba
2: o lokile se
1: re jeze le kwa ke ka ona le bang ba u tsa ngwe ke ntse go tswa go na re jwa fo fela o tla bona ke tla ntse ke update le bota ke update FM ke lo ke long update ke be ka nyamela bona se tlhopa se jo ka mantao tata ke le teng mona ke bua qetello
2: thank you watati
1: yes
2: ba be di aketsa tsena ge le ba ditabentsa hora ya borobong le yena police lo santal thing he khatsi da go na ka kwana tlo fetse ditaba tsa hora ya borobong.

Ditaba tsa hora ya borobong selemoyeng sa Lesotho di balwa ke Puleng Sello mo mamedi kgotso. Motlotlehi Mofumahadi Mmasenate Mohato Seiso o re boikwetliso bo bohlokwa molemong wa bophelo bo botle haholo nakong ya botsofadi. Motlotlehi Mofumahadi o boletse sena ke tekelong ya letsatsi la matjhaba la batho ba hodileng leribe tlasa mohuo o reng mehla ya ho phela nako e telele. Mongodi e moholo lekaleng la tekano batjha le ntshetsopele ya setjhaba Mofumahadi Mahlapane Makakule Bodiba o re lekala le kentse tshebetsong mokgwa o motjha wa ho lefa batho ba hodileng ditsiane tsa kgwedi ho ntlafatsa phano ya ditshebeletso. Mme lebitsong la batho ba hodileng Monghadi Moletsane Leloko Jonathane o lebohile lekala ka ketekelo ena le tefo ya ditsiane ka marangrang ka ha a re sena ke sesupo sa ponaletso le ho fokotsa maeto a malelele. Tshebeletso ena e tlotlisitswe ka boteng ba letona la tekano batjha le ntshetsopele ya setjhaba Mohlomphe Ipitso Lesawana, mokgatlo wa batho ba hodileng Lesotho hammoho le boemedi ba makala a fapaneng a mmuso. Lesotho le hloka

0: mamele ha ntla o sheba nako metsotso e mehlano le sekoto ka mora hore ena ya burubunga go tla jwalo mokgatlhelo e le wabedi wa lenana la dipapadi hantle ka hare ho Mono Drive Show on your number one and still the best limitless excitement 93.3 FM 100% lesotho mamele go jwetseo ka mora hore ena ya burubunga tebe re kena ka mane ka papading ya tennis mo teng hetsa re bua le mopresidente wa teng ka mono e leng Mohadi Hlomisi empa happy le moo e re tle re qeteketele bana ba di-CMM ba fete ka pele e tle re ga baketa go feta jale tle re tsebo kena ditabeng tse ding gape-gape ditaba tse teng tafoleng ke tsona tsena tsa manager le PLMC mo teng hetsa ke re di shebe ha o sheba or kanti kwana mtlokwa ho hobe or kanti phesia kwanana Dr. Lennon Messi
1: Dr. Lennon Messi or Kandikwana Ipeshi. Re tla ga di tshaba ka motho wa tsona le tsona mamiri wa samasa se se tsama lo ke mo gona ke di sieme metsa gona ga ganneng less than 10 minutes re ma thele bilo fela pepa re tlete ka bona ga tsa ba tshwantse ba di yella ngone se tlame ba tlete ho genyane ka ba genyane ma shwama ka
2: pepa
0: ha di la motho ya ba
2: ah ngwana mehle ka ba ke tla ba modimo
0: ntswa ka
2: sheba jwale ha ke tsebe kore ke a shaka-shaka mona mo keteng ke busy pepper ere ke sekebe ka waka senyana kobane ke a tseba motlhoka o santse a beile phafa molaleng wa ka monatlhe ke lebohe botsamaisi ba LNBS ke lebohe lona ka monotlhe gaitseditsa ka ke lebe ke le dumedise he re tswa phomolong e eteleleng tate jwale go tlo tsha phafa kore go tlo ba busy fela go tloga letsatsing la go sane re tlabe re sa tshware ebile rona he go tloga ka jeno itlhile re tlabe sentse re jaba-jaba re tlola-tlola ka gare go maseru ka kwano wena pepa ke dumedise ka go setlhopha sa Bantu Football Club ka presidente ya kantate John Luta ke kene ka gare go technical team ya hae sengwana mme botlhe ba lokelwang ke ditumediso ba fani botlhe ba sentse ba tseba gore ya ka katiba ke hatile ka maoto wena gaitsedi ya katle ke dumedise balo botsamaisi kapa supportara tsa Bantu Football Club ke kere ke sebapadi sa leshome le metso e mmedi ngwana mmetlhe a ke kena ka gare go ditaba tsa setlhopha sa Bantu ke dinka hanyenyana fela gore ke sekebe ka bakala le lemela ka phate ka jeno he re tlabe re le ka kwano ka maseru mo teng re tlabeng re phatlalatsa mofani ya mo cha ka gare go setlhopha sena sa Bantu ga re le tsena e hlile re tletse ka gare go mese ya rona le madikgwe le diata di re lekana hantle ga e sa le nthwane ya gore ga re tsamaya re kobile ditlhogo jale phatla tsa rona diphagame ngwane sotlhe ga o re sheba fela re ba setlha re batsho gobane le mofani wa rona ngwana mme o santse a le mosetlha a le motsho mme ke sentse ke re tlhe barati le bathaseli ba papadi ya bolo batshehetsi ba Bantu Football Club ba tle ba shebelele jwalo online ka gare go marangrang a rona ba latele ba phatlalatsi go sheba gore na ka jeno na go tlatlhe go tsamaye ka tsela efe mme he ngwana mmetlhe ditaba tsena di tla etsala mane goreng ya botshelela ga e fetile jalo ka metsotso e masome a mararo jwale he ke kene ka gare go ditaba tsa gosane ga metsotso le leshome le meso e mehla no pele go gora ya le shumele motso emedi ka tlabe re kopana jwalo le sehlopha sa muzamane zama ya luti wena pepa me wa tsiba ke ile ga phomolana ko etelele ka mora hore re ke re nyarele ka nqane re ke re lukisena ha hantle re be hantle jwale hona ba le re tlameya ho bona hore ho go yetsang ke ho bokeletsa dintlha e seng ho ho mme ke sentse ke ho letsa makauta ho hle ngwana mmehle hore ho sane ha re yeng ka moka LDF grounds mo teng he khatlalo bapala le sehlopha seno sa muzamane mme wena pepa hle batho bohle ba ile hloko hore dipapadi tsa Premier League di tlabe di bapala ho sane mme ha ho se bapadi se tlabe se lebeletse hore se kene gate mo sentse se re ke sa Premier League ha ile tsa division tse ding ka ofela ba lo patala ha hona motho a lo kena ntse re ke se bapadi ba sa tlo patala mme he wena pepa ha ke phetela fela ditaba tsa ka kajeno ke tsebise makauta hore ha hona motho ya lebeletseng hore atle aye mane mo re lo ba le mokiti teng ka jeno ha fela a sena memo bohle ba tsiba hore na re lebeletse hore re tlotla re tsamaya jwang wena pepa
0: me a ke tshilo ga na itse hla ya VVIP
2: ko re
0: tswa ka tloga e
2: wa re sela la kaleka
0: VVIP
2: wa re sela la kaleka o tsebe wa shine tla be ndutsi ntate ya ke tloa mona ke lo etsa tabatsa ka hantle o tla mona 626 bala ha sa se ka le ba lenga kene ka hare ho lela pijwale ge bua senye semane fela ka jeno mme ke sentse ke tshohle pepper ke re ho bohle bohle ba ntseng ba bona sehlopha sa bantu ha iso ka ba e ba phetho ha batle ha ba kene re ntse re ba lebeletse wana ngwana mmehle ere ke tsa mae ke lo dula le kwantlana mane nke ke shebe hore na code 626 o yetsang letsatsing la ho sano bane ho go lebeletse ke di goal fela wena pepper ho re na
1: ga itile ya ka ke ya le but ke go hile taba bohlokwa mona ke kutlile ka bua ka yana ya hore tebelo ya lona go le ba leng ho sano ska nna ba le motho ntse ga ke se bapari ka le sebetsa ke wa le di bapari mohlomo
2: wa tsoba motlokwa taba ya dibapadi e hlakile haholo ho bane ho hlo ba tlui fela ho re ho shebuwe hore na license ya hai hai ba ke ibitsa hantle kapo ke ID na e hokae ba hle ba ba bontshe di license tseno tsa bona kapa di ID tsa bona ha ile
1: okay. And that you are correct
0: e and that
2: ah ngwana mehle ere ke lo itukise thank you ntate
0: ba me di anta sha bana komitsotso ile shomele motso hantle ka mora hore na ya borbo buta ke fete re lebe ka mane ka mahaleng ka mane hello mahala hello
3: hello

0: Comme ça, Ndiak, on a les va parler du FOC.
1: On va parler du FOC. On a dit que on a été a dire que ça va tout le speed de rompre pas filer aussi. Habati, on a pas la papa dia ya hore ya botshelela ka mane ne ha ne re geta di papa tsa bona. Ha ne ba ntwe e thoba ka gaka ke.
2: Ah, fa se ke ke tuto o ke. Fa se ke ke tuto o ke he. O mbenza ka di tlo.
0: O mula fona.
2: Hello. Mbenza ka di tlo. Tate,
0: ya ba tsa mo pepita.
2: Ya ba tsa mo mula fona ba doma ka hoti.
1: Aotanka ga le tsena he tle ke re ha le ba tsena ba ka mane yo ne football club ba nna ba ikemiseditse ho lana ke bonona le mo antsa fiwa mabitso marranra mona mona mitso yena se tlokwane thakaso mona bitso se ntitse sa mabile ba mo filele yana bitso lanela la rasta ha mo thetsa fela o ile tlene ba ithokomele mona bitso yena mona la hlanga mane ka fritsata mona bitso yena ka mo helo le halahale ha ke na ga rabox ha o kope ho ha ba nna ba thata ho le mona ke bua ka mana bitso yena tumisa mmabe mo shana stopong hante mikele ba ntse ba le temba le thata ba nna ba ka bana ba hlanga mane ka sebai ba nna bitso bona bo mafanke jane ba itukisitse re hantla ka nnete hona jana itle re kemise itse ona papa yena ya yona hlopa sena sa yona ldf
0: o lugile no nyana o kwa
1: e ya mo kame
0: tangi ngoneso sa ke getsi o bata di hlomo
3: ntsa ka di hlomo hololo

0: aye ye sohle sohle aye ye timi ya mudimo le bato aye ye makwanyane ga jo mose le mathukwa yo
1: ba njo o re ya ba hantle o bina ditlomo ntso pa ya ba ntso pokona ntso bina ditlomo ntso pa
0: kai
1: ke te ba lo tshwa
2: le yone ha o yela ga re ba le ga mari ka mo ga fo ke fo wa ne ba ndu ka bona ka se ke ke go go o bona motho a o shebile fa bona ga o bone motho o bona la mpole go go bona ba
0: le ba ba ba ba ba ba
1: ba ba
2: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
0: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba mme motho e mong le mongwe na maketse gore na gantlentle go e tsala jang empa fele ga o le jalo ntho nngwe le nngwe le nngwe ngwanaka um phepatlhe monna e buile o buile malambane o buile le ndoda lenonyana lena ke ma lenonyana lena gana lo wena o ntse le lenonyana a ka nnete baolwane ba ka tleng o monate agolo ka jeko ke la botlhano e reng ke le dumedise ke dumedise um bookamedi ba sealemoya ke mmathe ka lebelo ke mathele ka mane ka lefa ke re ntate nthunya ntate re ntse go leboa ga re se o gore moya o ntse o re etsetsa dintho tse tlakileng le gona jale mme ke ye ka mane ne ka Vodacom Premier League ke re ntho nngwe le nngwe le nngwe e ntse itsamaela gantle executive committee ya LDF FC ke bua ka president Mohobo a ntseng a tshwere ntho e nngwe le nngwe technical team ntate Malefetsane Pheko botlhe ba sebetsang le ena a beng ba ka ga ona di ditaba tse ngata ke gore fela go sane ka mane ka ga Jomose e tlabe le mokete wa bolo basotho ga o le tsenana e tlile re bitsa mokete wa bolo mme o ka ga ga Jomose ga re bua le lona tsena re tlabe re bapala le setlhopha se segolo sa manonyana FC ya go mahammatsietsi a e be o jwa baholwane ba ka re ke jwetse basotho gore ga e le tsatsing la gosane quarter to 10 kick off between us le manonyana mme ke re go bona a e bontate tsa ka ntse ke di batla ditlhomo le gona jwa le tsena di la tsampalepaleya empa he vila ya fitla ya gotlogotlisa seriti baholwane ba ka ga o le jalo ke re ga re keneng re lo

0: Mingeletsi
1: ha re ithuteng he dipotso di tla ka mora o
2: okay Mingeletsi
1: ka le ha ba le shala la tabentse le lete
0: oh le shala ba tla le lete
1: eh re dual sote ka na fella ke le shala ka mora o ke bua mo ah ba holana ba ka e papedi ya rona e tla be le kala time so ke di jotse monate haholo ke di jotse monate haholo re tla qala re bapala le setlopa seo sa matama sa manonyana baholwane ba ka ke batla ho bua ka sitting plan tsela eo re tla ba ka yona ka mane e le hona hore re ske ra ba le thumonana ya tshubihlellano ya ho qetellong o tlo fumane defender tsa rona sentse di super superana ka melamo ha ile ka nkane ne di goalung tse ka hara Jomose re tla be re dutse ka mono ne e tla be le sehlopha sa LDF FC le not stop a bontate ke kopa go ke lukise fela ka hore e tla be le letshwele la LDF FC les letshwele la Lunkong Queen se fata ke sane se gatwang ke matlama ntse o kwa pepa wa le meneme
0: e ya se
1: se fata ke sane se gatwang ke matlama se fate mo nono re tla be re na le sehlopha sa Diodi FC di supportara tsa teng bontate ke tshele ke re ka o di mo hare monana ke tle ke tle ka o di mo ka mona pela tagata monana e tla be le letshwele la Bantu FC le la dijabatho se fateng seo ha o kena ke itimo e tla be le sehlopha sa Bantu le dijabatho supporters re tla ka maga dipalo ka monana re lebelletse go bona sehlopha defender tsa sehlopha sa Dinare FC le Manonyana FC jwale e ba he ka tlase ka mane pela noka we ha re hlokomeleng gore hona le terata mo e ya go tseng di bench ha re seke ra fetelang ka mora di bench ka mono e le hona gore re fane ka monyetla wa gore bakwetlisi ba nne ba kgona go hweletsa letshwele la bona ka nkane ho teng bona le sebaka mo nono ka mora dipalo mo nono hantle mo nono re lebelletse gore re bone ambulance only mpa he ho tla bontsha ona le batho ba haufinyane mo nono ba tseba ba le ka holao ehe le ba le nlane le ka nkane ka ga Jomose le qalang ka mo nono re lebelletse gore se hlopha se seng le se seng se lo etsetsa warm up ka mo nono e le ngore mona mo ile mpicking ka pela le ta mo mono ha re a lebella gore go ka ba le taba tsa bodia bodi wa mapo bane ke dumela gore o tla bo sena sebaka tsela o tlo tla go tlala ka teng ka
0: seke ke di mo ka tang teng ke gona letlolo la boema ba dikoloi tse kenang joang hobane jwale wa tseba ba sotho ke batho ba tanga dikoloi tsa bona le lokise packing e nngwe go kae bakeng sa gore mohlomong ba pake mang jwale ba tla batle le ba le mo ka maoto kapa ba tlo bareka gona ka mo ka ofela mme o sontse o kwisisa boema bono itle ha dikoloi ha di tlo felela ka moo
1: Maulana wa ka sebaka se seholo ka hare o ha ga Jomose. Re lebelletse hore dikoloi tsena na ha di kena main gate. Ho tloa ka hona ka ga jarete ka mono no ha fitla bo kantine mmane hona le di packing tse kgolo haholo. Ho feta hape mona mo patadiswang teng le mono e tla bentse le di packing. Ho theohela ka lebaleng mona na mo pa kwa mehla ena e tla bentse le di packing. Kae kae mona mo re re mbantu e lo ema teng e tla bentse le di packing. Ka nkane no ho lebala ha e ba hothwe re ingwetse re tlo boela re a gola lebala le nono lena le qalang la duo mapo ka nkane ho teng wa fika difateng mane ha o so ya matamong sebaka seno se seholo moholwane wa ka ho tla nne o hlahe di-packing ngwana mo
0: ha go utlwe segegetsi bakeng sa bomme ntate obane nnete ya sala rona bontate re fatlha mogodutswane kathe ha e le bomme bona nnete ya sala ba gangwa ke badimo ho tlo etsagala jwang ntate wa ka
1: moholwane wa ka re lokisitse gore re tlebe re be le di-toilet tse mobile toilets di tla ba hangata haholo ka hara di-toilet tse pedinyana tse sentse re na le tsona di a jaga tse peditseng ga ke go bona re bile ka re di a hetlemela e hlile di a jaga haholo moholwane wa ka re lokisitse gore haholo bommehe e tlebe bona ha o dula go thwe ladies first e tlebe bona ba fumanang mokgwa onono wa o hangwa ke badimo

0: molwana wa ka ho ntsotse ba hala hle e se le taba e re pheta pheta nna go hle ka o fela gore koloi e tla ba 20 rand 20 maloti di tikete ha re di fumaneng ka pele go tloa ha ke theoa monana e le gore tle re qobe yona tsubihlellano eno hona le tsela ka mono moholwane wa ka e batho ba e sebedisa me ha ona mo go tlo thibela batho ba se ke ba sebedisa tsela empa e le gore ha ile getlong lenana go tla bo hoena le batho ka nqena ka ha ga jomose le ka nqenana ka ka ho hla monana bo hantate ko monana ba tla bontsha batho ba no ga na ba tsamae jwang ha ile tsela ya go tloa ha ga jomose ya dropong go tloa dropong ya ga jomose e tle ha ho ba bo bebe e le gore e tla be le siyo tsela e jwalo empa
1: ke ka nna ba he o san tsela e tlo kwala ene tsamang
0: ka molwana wa ka ha hona monyetla empa batho ba tlo itsamaela setšhaba se tla itsamaela ka mokgophothuloileng ke mona mo ke bontshang gore a ka nnete go tla bona le batho ba teng ba ba bontshang gore na ba tsamaele kae
1: sekekete go lokileng tate
0: molwana wa ka go nepaetse manonyana
2: pelo theo wa seitse wena o kae coach fetsi
0: okay coach fetsi o ntse a le teng ngwana nta ke gola ntwe nka e hlalosang ke hore ha re le ka ga mesebetsi ka mo hona le mabaka yo wena o le keketse o ka ba nlo me ha o kopa hore o ye mabakeng a hao wa lokoloa mosebetsing o lo etsa mabaka then hana ko eno ya hao e fihla
2: o igubile
0: we hana ko eno mamele ba
2: tlose eh ane ke batla go tswa na le yena o ikupi
0: ana ko eno no e fihla o khutlela mosebetsi e
1: le go sele file coach
0: mosebetsi ngona le di ane ya le di
1: e le go le file
0: ona le di weekend le
2: ane ba ne ke sa batla wa zinga re tshene ba tawo
1: le file skill ke shato
0: ah no
1: half wa shato
0: ah half wa shato maolano wa ka re ntse rena le ntate skill ke e le head coach ya LDF FC
1: la mo isa ntogo
0: maolwane ke re o mmamela hantla ke bua ke re na le coach Malefetsane Pheko e ntse e le head coach ya LDF FC sohle sohle hona paise o go tsofetse ntate
2: zeke yiti o kae hona jwale
0: ke re ntate Pheko o ntsa le teng ka ga sehlopa ho kaetsagala hore mosebetsing o be le mabaka e leng hao a hlokang hore o lo sebetsa personal o lo sebetsa ditaba tsa hao mo lo di sebetsa then e be wa gutla go gutlana ka
2: ke mo gona ke re nna o na le mabaka a personal hona jwale a feeling team o re be hayo
0: she ba banjos se ka tsena ka hare hare o itse ha o batla o tsewa hore na gona le di leafy
2: he's our coach we want to know
0: he's your coach personally o ile mabakeng a lo a etsa a personally hi jwale e botla go khutlana ka ga sehlo
1: okay hi a personal ka nama
0: ntate
1: ba ka hi a personal ka nama go ka tsetete a personal
0: go re ha ke tsei mo bona ntate e la butlapele mazina to mane ona le primary o kwa ke tla o qala te ha ke bona o dia
2: o re ke ya
0: ha ba o la ne ke thawelen soko team pata taba di antena empa ha di le teng banna bo ntate ke le jwe teng ke ya ho tso
2: o le ke ile
0: na
1: ba me di a o jaba ba go
2: tlo tso e ba shome ai kora ba ke gel
1: ka bala sport ka bala tshwa mutwa ola sport o go botsa ba ka mate
2: O go tlo faza kamandela. Ai kora.
1: Ba me di inga fite ka lwa kala la go tle. Ke fitela ka mane ka papading ya tennis. Ha ile mona ha repetile ka mona ka CM mo tadi tlhopa mamelo go kopala jolo le president ya mohato wa tennis le Sotho le yena mo ha di tlomisi. Ke ke go go na ibe daba di jwang ka mo ga go ba etse relaunch. Ho jwa lo motlo kwa.
2: Ho jwa lo ngwanese.
1: Ke relaunch.
2: Ke se go athe.
1: Na the press.
3: Hela, pepa.
1: Dumela press o pela wanta to waka.
3: Re teng le ka e bonta te seng le mhloko e wa Yesu wa Mosia.
1: Ho jwa lo.
2: Ah wa ya tena le tlobi.
3: Ya ba juice.
2: Na re tlhomisi le fila ka bona ntate ka la go ka la mashumo a bidia metso seletseng kgweding ena ya loetse sa tswa keta go feta ntate le etsa relaunch ditaba tsa papa di ya tennis ntate mohlomong re batla go utlwa ditaba ka go bangwe ba ditaba tse ngata tse etsagalang ntate but pele re bua ditaba tse etsagalang but mo le ne le tshwere ntate

0: Ke a leboga tleng Pepa le Banjo se ka monotlhe ke dumedise bamamedi ba sealemoya se segologolo se segolo ka ga gonaga sealemoya sa Lesotho ntate le batho botlhe ke dumedise le batswadi ba ka go mamane tlo utlwe gašale ntate tle ke nempa ke re fela ke kopa gore ke tle ke beye gore ge ne re le moo ge reng ge itsheba botšha re le tennese ge e sheba le gore na ge batla go ya kae ka tennese Lesotho e le moo ge ne re tlaisa boinagano botšha ba gore na re ka godisa tennese jwang ka go Lesotho le go tšhentšha tsela yoo taba tsena tso ntse o di bua o bua ka tsona tse ne se di tsebala ka gara papadi ya tennese gore Basotho ba lebale thota le gore go ne ntse o na le taba tse ne be re ba tlalela lethepe le letšha ntate.
1: Ntate o ko kene ka botebo go tsona ntate go gona motlhomo leqepe le le letšha le le lekalang le ne le batla go etsa wang rebranding le go tlhagisa komiti e ntšha le tlo sebetsa le yona from here because re a tseba komiti e nngwe e ne ntse le sebetsa le yona e nngwe ile a tloa be se mathe se magotleng le ne le etsa wang.
0: Ke a leboa ntate jalo ka ga ke etšho Pepa gore ke motho wa gomamane tlo utlwe gašale ga e lantse ke tswa magaleng ga di bopiwa kwana jale gona re re tshimo ga o kare wa e lema wa bona e ntse e tlhagisa motlhakafolela ge a e phetholelela ge e tlale botšha ge jale botšha ge bonana dijalo di keke tsa tlhaa dinepaetse ka go tshwabiwa tsone tate ke re LLTA ile ba le ditabanyana tse seng monate tse bodutu empa ya ba ka botsamaisi bo teng ge rera gore re phethole lekote mme LLTA ga ke bua le wena tjena e na le botsamaisi bo botšha bo bo eteletsweng pele e leng poresidente e leng Kamogelo Shomisi a tlatsiwe ka ke poresidente ya development e leng Ntate Rantsane Monare. Ntate Rantsane Monare o tlatsiwa ge ke yena mothei wa Cosmos Academy bele e be re na le vice president finance ke mme Mampho Tiisetso Leswile yane ya nang le bana ba babedi ba tswileng gagolo tšago go bapala tennise ka gona ga Lesotho ka mona e be ditšheleteng mane re na le mme Maese a Tlhaping o ke sebapadi sa tennise le ena se se le sa veteran public relations officer ga rona ke ntate Tšhakamogele. Ntate Tšhakamogele ke sebapadi sa tennise Lesotho mona se tsebalang e be re na le Aflet Rep ke ntate Thato Mosehle e leng mogolwane wa moshimane yane o thole lebelo Mosehle ile ga montsha mona ka tennise a bapalela Lesotho gagolo ka tennise o sa bile ya le maamerikeng kwana buthe ntate Mosehle le ena ke sebapadi sa tennise bjale e be re ba le di-board membera tse tharo e leng mme Mmamotshwari Maruping mme Mmamotshwari Maruping lenonyane leng la gaeso la goma ge monkile o bane re re ke motho wa mogolo mme Maruping gagolo mme re re ga re le batšha re na le o potlaka e re a re potlakileng tse re sa ka go be le motho wa mogolo Banjo se a fitlhang re e butleng ganyana a kukula ntse le ge mo se le tatile le bua ka bo di-AI le bua ka boeng e mang ganyane re utlwe se gore ntse re sa ka gone nne re tshware ditumo re tle re tseba go tsamaya butle re na le ya motlhatlhamang e leng tate Moepi Lebeta ke sebapadi se segolo sa tennise ke mogolwane wa ntate Lebeta a ne a ile a emela Lesotho a golo matšhabeng ka tennise e be re na le ntate Katlong ke yane ke setho sa go qetela ke morupedi ka mane ka botho o sebetsa ka botho ka mane le gare ge ke re kotse ka mono re tle re bonana re ka se fumane mahlale bangodi ba rona ke ntate Thato Morojele le mme Matlhodiso Motlomelo ntate Thato Morojele o tlatsiwe ke mme Matlhodiso Motlomelo batho ba na ba ntse ke bua ka bona mona ka ofela ke dibapadi tsa tennise ntate ka gare go Lesotho ka mona tsa gale ke a gola ke executive committee e teng e tshwereng tennise go ya pele gona jena yona e ile a re pele le kgodi tsena tse tlhano di fela ya baga ga re dileng fatshe ge beng le moralo wa gore na re batla tennise e ye kae ka go Lesotho ya ba re elelelwa gore atšhe tennise e sa le loko ena yona e le tjena gwa tlhaya batho ba batšha ba ga e kgona re ka e lokisa e ke sheba le hantle e be jwang-jwang re ke re bonena re ka kenya di-futura tsa Lesotho jwang mone go bontshala gore re tennise ya Lesotho mme ya ba reng ka monyetla ntate ntate Banjos
1: ke ntse ke le teng president
0: ula tseba ga ke re gore International Tennis Federation e tšhintšhile le yona ka mogotshwanang e sebitswa World Tennis
1: o e sebitswa ga e sa le IT mamma
0: ga e sa le ITF
1: o se le World Tennis
0: e sebitswa World Tennis
1: wow
0: so taba tseno di tšhintšhile ntate le mong sa o feta ya ba AGM-ong ya lemo 50 le ne le mo e endosang taba eno ya ba le rona re ga tsha re nke monyetla go ikamahanya le taba tsena re ke re bone na re ka se shift le bakala ya bela o tshinsha ine le hore batho ba ska banga tennis e le ntwa ya batho ba itseng e tennis e bentwa ya lefatshe ka ofela so ya ba le rona re ga tsha re batla o tshinsha taba eo batho ba sheba tennis ka yona ka go losotho re e ke e be ntwe e ka ratwang ke batho ka ofela ya ba re a tshinsha ke kenya di khalanyana tse tse fapaneng ge tsa re branding mo lo re tshintsha loko loko ya rona e se le racket e nan le mapalo so tuka ha re na le tennis ka e ka e mane le mebala ena e se batla ile ya le sothu ntate ha o tla tseba go pele loko ya rona ene le tennis e nan le motho e ka ngo tshwere racket a tshwere racket ka ga yona ka mong jo ale ya ba ge ge ikeletsa le hape hore ge hloka tennis e be mogatlo o tsitsitseng o o kekeng wa o nwa ke motho o sa o nwe ke hlomisi o sa o nwe ke thato mogojele le mongodi e tla re ha re qabana ka po re sa shebele ditaba mo e be thato mogojele o sa nkile email a e gwaetse ka mona ka le hafing a ntse re taba tsena tsa tennis e bile ke betsa hlaya ke ka fana ka tsona ya ba ge tsa ntho e bitswang domain mola go bolela go LLTA email tsa yona ha e sa letsena tsa bo gmail.com e se le llta.org.ls e le go se le e registered organization ka ha rona ha ka mona yo nke ke nka re nna ke le hlomiseng ka tsamaya se ke nyametse ka ditaba tsa yona gobane re ya go bana ba hosting domain eno ya rona fela re kopa o tshintshe email yena ka di channel tsene pa etseng that re kopa o tshintshe email yena o re fe password ya yona maybe ditaba tsa rona di a hlahella hape taba eno e bohlokwa haholo mme re kgothaletsa le megatlo e meng hore e tle etse jwalo bane taba yana o fumana hore batho ba leya ka information wa e tseba e ngata wena banjo pepper mona megatlong ya rona dipapadi mme ke tla ba thusa hore re ba thuse hore ba tshintshele mokgong ona o mošwa ke step sa pele se re se nkileng tata
1: ya president ya wa tseba president ke nagana hore ditaba tsena tsa tennis ke ya ukwa di ngata haholo le se le hatetse pele motlho mo le ntse re brand se le batla go letsejwe ene ya botlhokwa ke ene ya go balea ka ditokomane ntate ka moso ntate ke nana gore ke tla tlhophisa gore ke re to dula fatshe go le ka mona ge o kokoke ditaba tsa tennis ka bophara ba tsona gobane motlho mong ditaba tse dintse ile tsala in the past motlho mong o ka nna fona tse di setse tennis mogao yo wena o di kgakolole ga botlhoko gantle ona mo ehlileng le lebileng teng ke go kae gobane o tla fumana gona ge le jaja ka di-results ntate ke go tsa gona le media o fona gore ga ngata ge le jaja ka gona botlhomisi ntse ba etsang ge le jaja ka gona team e bapetse jwang
0: go jalo ehlile go jalo ntate nka thaba gagolo go ke tlo lula fatshe ke manolole mogalona gona gantle gona ge ya kae ka mogalona mme tebelelo ke tsona tseno tsa di-results gobane jale ga ke re gona ge bile re tlotla ge atleya gore re hoste for the first time ever ke tlo hosta di-tournament tse ngata gagolo losotho mona ntate ga re qeta go falelela mono mabaleng a rona a matšha-tšha-tšha e leng gore le mo se e tlang kgoding ya borago ge tlabe re re a fedile ka go fela mabala ano empa ge qala go theoa go tloa ka kgwedi ena ya lesome le motse o mong ga ditaba tsa rona e ka tsatsamagantle re tla qala go theoela mono pela bang ba thatshita mono re fitlhe re ilo qalelela ditaba tsa rona so tlabe mogatlo wa tennis o tla bona le facility tse ntšha mme ga re kala re ba le di-court tse 10 re boemong bo o nepaetseng gore dipapadi tsane tse ntse di ya bo Botswana dipapadi tsane tse ntse di ya Mozambique dipapadi tsane tse South Africa di holdang jale ebe re tlo di holda mona go rona
1: na le tlhomisi ka baka na nako fela ke ge re buileng tate ge dumela gore tla boena re bua gape nako e tla re bua ditaba tsa se re bua ka tsona tsa di-tennis le tsona tsa go hosta ona le tlo hosta jwang re tla di bua ka bodi bona re buile gore natate tlhomisi
0: ga leboa beng baka
1: tanki nate
2: o lokile press
1: tanki o kule mamedi wa sa masalasoto ke ka mogadi o tlang ka teng tate ka moela tlhomise ke president ya mogadi o tsamaisang papadi ya tennis lesotho ke batle ke re papadi ya bola maoto ke papadi ya tennis lesotho wena rapšhon mme ke ka mokgo a neng a di beya ka teng gore ba etsa ge ilonge wa gopola go hula ba letaba tse e tsagalang phepa ba bangwe ba kositse ba ile gotla ba bangwe so na letaba tsengata and go na nako e ne ge le ke ediwa tsa gage ga re sa batla go ditlhafa ga ntho tsena kore kakae bondare se bua dinyewe nako ne tle kao fela no ge se rula ge bua dinyewe ge lalo jalo ke dinyewe nako ne kao fela e ge lalo jalo ge mathele ka mona ka papading ya gymnastics ge buisana jalo le mme malempelempe ga go tlo nka nako e ngata gagolo madam pro go tlo buisana le wena nako e kgutshwanyana fela go utlwa gona ditaba tsa gymnastics ntse di sebetsa jwang ka maboto mme malempe dumela mme o phela
3: jwang
1: o seka lwana ee wa lwana
3: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,

0: ileti
1: ya ntate mme mme ka mantane le ha le bula ka molao kwetliso mabapi taba tsa papadi ya gymnastics ba sotho ba batla go tseba ho tswa ka molomo wa hao mme ona le ne le bula ene le thupelo ya eng
0: ke le bua ntate hle ke o hlomphe ha ho lengwane se ka lenane o le yana la hao le re fantsi baka ke dimedise batho bohle ba dipapadi lapa lohle la dipapadi hle ka o kgethulwa la gymnastics ka mantane ntate ke ne re thakgola thupelo ya e tsheditsweng ke continent ya Africa ya discipline ene yo thweng ke tumbling gymnastics ke umbrella jwale ena le discipline ka hara tsona ka moo tsengata ke go tseka ba mbona ene ho feta jwale kana kwa etelele re nentse re sina ba kwetlisi ba na le ditsebo ka discipline ya tumbling jele ke yona eneng e thakgolwa bekene kaofela mme ra e phethela ka jeno jwale re ne re fuwe setsibi ho hlaha naheng ya Afrika Borwa e leng yena a ntseng a re tataisa papadi ena e tlo re thusa discipline ena e tlo re thusa haholo ntate gobane gymnastics jolo ka mekgatlo e meng e a tswa e yo kenela ditlhodisano dinaheng tsa matšhaba ke etsa mohlala fela selemong se fetileng gymnastics e ne ile dipapading tsa region 5 tsa gymnastics mane Namibia ke ne ntse re kenetse ka yona tumbling le discipline tse ding empa tshebetso ga e ka ba ya ba ntle gobane ka nnete re ne ntse re sena botsebi bo feletseng jwale ka jeno re tlo tseba gore ge le ga re kwetlisa bana ga be re na le botsebi bo phethaetseng tate ke a leboga.
1: Mme Malembe o riotlile mme ka bogotsonyane bo botleng kutwa ke thabile bona o ha isale mme jwale thupelo la e kwala ka jeno
0: jwale thupelo ga e kwala ka jeno ntate e ne ka ba gopetsweng ba ne ba ka etsa masome a mabedi jwale re ne re na le di-gymnasts kapa bana re tle re tsebe gore ga re tloa mono re yo gopotsanang ditlelabong tsa rona kwana ba ka bang lesome le metsegobedi.
1: Ame Malembe o e tlhakitse a gologele boile a gologe mme wa ka e ka motho le motlhomong go thupelo e kwala e kwala motlhomong o ka gopotsa dihoganyana na ebe ke e kwalwa ka nako mang
0: e tla kwalwa ga re ya dijong tsa
1: motsheare e tlebe sele
0: ga e chaile gobane expert e leng mokwetlisi o lokelwa go a tla itukise a lokisa ditaba tsa gae goseng o tla ba kena nonyana tsheping a gutlela a menagana le metlhala o ya gagabo.
1: Okay. Ah, me vale.
0: Le bana ba gathetse. Le go nna ke gathetse. Ke gathetse.
1: E bile be ke thata ha holo mme bile be ke thata ha holo re le buile ha holo mme ka go buisana le wena ke tla bona go buisana le wena na go nyetla mme ya di taba di le teng fela mme o tla hlasa re mo sa le sotho mme ha se le taba gore re tlisa favor ka bakeng o na le tokelo ya go bua ditaba tsa gymnastics mona mme
0: ke ya le bua hle ke kopa tshietso o so tshieditse o le selmo ya sa le sotho ba sotho bo she ba tshietse go bane re kolla ntse hanong ke ya le bua ntate
1: o ya lo mme ke le buile ha holo mme malembe.
0: Thank you, Dad.
1: Amerika me malempe lempe ho tlhakamane ka mogatlong wa papadi ya gymnastics o kule bana ba rupelwa ka mono wa go no rupelwa batho ba bangata ba ene hle ba le bangata wa kwala mme le bana ne ba le teng mono ba go toga ba mameri pepa o ile ka ditaba tsa bohloko o ile ka ditaba tsa congress ya PLMC o tla kenya letso ho yona ha ba tla batla bua ka yana ke a tseba ga kala mona ke thoma ke buile jwalo ka hore se ba parisa members ntate le go tsholo ke se go o thontswe
2: le mphatwa gona ka ga go media
1: ka go media
2: e le a tswa matso
1: e bile a sa se ka a sa matso ga a gona
2: mla ni o go tuwe mosebetsi ke gona ka mo ka ona ka salmo
1: okay
2: re le ga michini a pa michini ga
1: o tla be a ikita studio sa bo pro ha ga tse mma me ru fikela ha yo le ona PLMC ngile ka twefe bana la ga nna ga go di taba tsentse ni hlela go bantse ba ga ga go motho mo nna ba ka etsa yoang ka position ene ha ha ile mona so o hlela magata a go jwa lena e teng thwa go se bapadi se sentse se bapala selective se ka hla ka nqana se bile a kena se tlo bona ha ona mola o ka mothibelang ha fela na le matla o ka o yetsa mosebetsi uno a ka o yetsa a setaba fela bale ne se le taba e makatsa ngona PLMC ha le se le sheba le se le hitla na mogao ne ntse le sa bone from the start go motho ke se papa because o go gile MPS ha ono ba pala draw mane o go gile
2: ba tabelana e ba tla hle pharaletse ba ha o sheba o tla bona gore dife mane ka fumala gore boholo ba tsamaisa mono tsamala ka le go di meeting tsa bona ho swa di papa ba 20 ba le ba ba tswele active ka di papadi ke a hopola tabeni ke tlana bua gore a di difa ga o tsang gore batho a active ka ga di tlopha
1: e be bona ba sa ba dula di committee
2: ba dula di committee
3: tsana tsa we sheba le registration ya di papadi hona le mang o tla botlhola se papadi sena sa mfutuje it's an amateur player ka professional player e bile ona le responsibility mo ya ho
2: ya go let's go ya so
3: ka kid manager e ka ba nthongwe ka
1: yeah
3: so ha se le
1: fara bonda da tsa nthongwe ke standard practice se tla o thusa haholo no matter ona o ka tshaba dipolitiki ka pwadi tshaba ka ona ha mna ni ke ntja gona ho hlamona so but standard practice is important nagira hana tukelo haya
2: common sense
1: but standard practice ho bane corruption melao ke ba ka faga ntongwe leng melao ke ba ka faga ntongwe leng so ri ndo zeding hadi
2: ha ho melao ena bolo mtoka ho na le mo melao ena e thola lo le thola o tama wa play common sense
1: le kana go ngwa tswa kana go ngwe pepa le ha but ba isa molao ta fumana ha ho sheba ena ena bolo ena o ta fona ha ba isa molao kana go ngwe ba gasha ba isa ntongwe ba siya engwe mogaka ke tlo etsa mohlala go nolo ka 2020 ha ho no ho kenywa ditimitse le shomele metso seletseng Bomano nyane dikena ke wa hopola le dikene ka baka la COVID wa nyo tsa nyirwa
2: ka Bomano nyane tsa kene. Bomano nyane tsa kene.
1: Tsa kene ka COVID bo bantu tsa hapa liki ka COVID. Jwale o tla fumana o timi tsena ha di se di le shume mso seletse. Ya ba 2021, 2022, 2023 ke a hola bo mafelo ngwana ka bo mahari. Ko hona o fetolwa molao. Ho 2020 ana nne tsi sebetsa ka 14 teams. Ko hona go dilemo tsa nne tsi 14 teams. Ba kana go na se di le shume le mso itsilezi shaba mola wa lefa o tsa maisang ise mola wa o tsa maisang shaba mola wa lefa ndo bitswang ka ke statutes la le libwa se kgwa bogapshe ke di statutes ka ke constitution whatever
2: o ska bua se kgwa ho lomotlo
1: ka ke di statutes e o bitswe ke mola wa motheo re ke mola wa motheo mola wa motheo wa lefa motheo wa ndi committee paper o go je ke le ke bona nene ke le ke bona ntse ke shwala bona de mo happy mo ntse iri PLMC inga 2 years.
2: Haiso reform.
1: But how shall the rules and regulations come on? It's a reform. So you know, we never gonna do the same thing. I'm going to go to the committee. Aga bika o hlola botemo la ga e yelo hlafisa ba duwa ba ga kosa ke eh ha ba le kosa ba lokile ba le kosa ha ba le kosa ba lokile so ne re kana kwa ngota me ha u lo ga sha u lo etsa mola o shebe constitution ya ha ona a ire constitution ke mola wa motheo o tiandi komitsa na tsona tsona tsena tsena tsi tsi tsi tsi se bitsa mola
2: ke ba ma medi botloka ma medi dumela
4: ndo dene o kwa di mona ha bo matswalo
2: e le tama le tama
4: Je ne pas si la avez un petit peu de temps. Je ne sais pas si vous avez un petit peu de temps. PLMC Il y a un peu de temps.
1: Ke le association ke tlo nyala tsa tsiki bona ba.
5: Hey, Pepino.
2: Ntate wa ka.
5: O go tla ntse la mo di fa fa ke

0: ditswe tete saka
1: di hlotsolo o tsamao ba ne
0: mo go tla ke re ntate ke le kala la gona le o ntate lo
2: ai he
3: palo ai
0: go ntate ke le o
3: e sori o so sa rwara re pete sa rwara e
2: pete o re di bisi di atwa
3: pepper
2: e tswa blom fante mo
1: ma ba ba ke ukile batsa ehle ke bono
2: di bisi di atwa di ya kae
1: o te di ata ka thatla mo pusu
3: go ntate a re kwaleng na go ya ha e fitlhile se e le ga tlo kakatlela go ya kwana mamelo sa masalo soto pepper ga re qetela ka gore sometimes ga o criticise o nne o fana ka keletso criticism sometimes e se ka ba eshalo criticism ke fumane menyetsi ya gore go ka nna e tsala gore le sotula association e tsa advertise position ya CEO ga ba keta ba e taetsagala e tlo sebetsa ka ga PLMC le fa ga o etsa advertise position eo creator the rules and regulations se adoptang taba eno o ke wa greater position ka mane ka ga di rules and regulations ha ona di ha o tlhakisa ha ona si yoga mo mme o lokela ha o yeetsa ha ba o tlwa thata santo kenya ka ga melao le melawana ka mane o lokise ona si yo mi sebetsi a ha taba e fe ke se ke ba bona ntho le yentseng ka PLMC ya go motho a sa kgetwa e be di fitla le mo beya fela ho ba le ga le kedi le ntse jwalo then ebe le batla go justify ka go le ntse qeto ah le ha le ntse qeto e seng hantle re tla bua ka yona go fitlhela le yona re tlo bua ka yona go fitlhela ke le theba ga re tlo emisa go bua ka yona re tlo emisa re tlo bua ka yona go fitlhela the same way re lana ga bua ka motho a bitswang Wilson Raj Perumal ka go ga re na ha e se ile ba le taba tsa nyana ke di match fixing ha re a thola ka buka yona ntse e le teng ke na yona bidire download e feleletse o bua kana ha iso ha re tlo e thola ho fikela ho bala batho ba ileng gore ba hla go bo ntate le ne le hono ke bo ke tsebe na ke mo mane ba ile mo so re a le eletsa kana go ngo ha le etsa dinto e tsa di tlato ka hore mohlomo le lokise le creative in conducive environment ska tla se re ga gana le matla a bua la ke batho ba rona ga be a CEO e tla go sane ha o so o sebetsa tsa under which the rules e be fona ga hona di rules yeah
2: motokwa manja se sotho e ke la ga sebetsa tsa tsina ka jeno ha tla nna no ke la ka re ho wena di khalapa di a buseletsana
3: no ha bile ka ka sotho sa zaalo we
2: se sotho a stolokwe
3: okay
2: emba se qabola kapa se e nka zibe ya walika se qabola taba tsa to bua nga tsola motlokwa le tsedi nka ofela tsona ntse ke ba le mongetla hore ke botse date mo duka ka re tsho di matsona nka ofela ke mo khwaje se qabola date mo duka
3: ka he's the head of administration
2: hey he's the head of admin
3: yeah
2: date mo duka ka retso ndate mo khosi mapi ha tsebile thwa di taba tsena all of them ka ofela go ke la ga ba matso ohlo hong bane ne ke tshwere thathamola dipotso ne ke re ke lo motsa lona ke kentse mogwepha mo kana wa dipotso are monna I'm clueless
3: it's wrong
2: I'm clueless ha ke tsebe letho
3: it's wrong e lo mo go lenda ha ke rena SG ho tle jwa ngo ndate president a tsama ya eventing yo do tlhisa sponsor ga se secha then le sa mo briefer now brief we lo gona mofani ya tsiri e le nyana main sponsor o tsebisitswe what can because sometimes we avoid that into our president as ka ipumana a hla ka ga di ntwa na wale ha ba ba se balla ha ba ba se ba hla ba no ha le re tsebisa leto president o hlaile ma
2: eh
3: wa bona hlaile ka ga ndozo nda the president interruption wa brief wa nda de o lo bua le ba ithuti ba bakana o lo bua di timitse kana di lo ibile wa mongola le speech wa address ka te go go jwalo jwa ha ha tsamaya lo address ka hlwenzi wa ngollo that out I strategies away so go
2: kiona e kiona
3: o ka tla di ibile ha ka bua tabai ha ka bua tabai media ka na di president se khulu bo tramba ba lo bua ka di ga masole ba mo bua ba security ba re
2: na
3: ho e bua
2: ena ho e bua ena
3: ka
2: ena ka gona
3: ke ra ke a gona e o tla re bola ya o tla re bola and ha ka bua media o tlo bua ka ba ena o hlwetse be o tlo e botswa
2: ka ho ke rantwe e la ntshosa ka phamisa matswafo ka the whole admin go the head of admin ha tsebile thoka ntse ntse di etsahala jwang e le o taba tseleng ho nkwa di tetwa le sekodi mo tlola o dimo e be di etsahala ho handanto ho etsahala wa ngalefa go ke ntse ke la ga ipotsa ona na o ke handanto ho etsahala wa ngalefa empa ha mamedi ka mo ho khisebetseng ka tenta tsela ka jeno ha re mafelong a beke a monate a sna city swa letho ha re ngolo ke teka dilemo tse mashume tse letseng ka ofela na ha le sotho ipusa tsena ka ofela ditabe di tsala ka mona ka setoto stadium
1: ma wena na o tla ipusa hantle tshe
2: ndadi
1: wena na
3: yo ipusa sentse re ipusa
2: sentse re ipusa ke
3: sentse re bua mai kutwa
2: sentse re
3: ka
1: Ronaldo na
2: o tla he mona ka ba ka le bala tabe o nga o hlokwa mona ma me ha re bua mona hangata re kopane tshenana re le di buhudi re di presentara re na le metla e re etsa jole google motho e mo hore e menya metla ya gone e ka nna ha tse bo hlalwanye ha re etsa motlae o sodi o sodi
3: so sa tla a wa so seita le
2: e kore
3: ntjo literally
2: e lit ntjo le mo tla e bua kore
3: ha na e mamela
2: ha e mamela hore ha ke re o bua bana le sodi e ha ke re ba ngite ba go ke mo tswa mo
3: so re tla le zuka ha ke ra ga hla o di mongane
2: so ha ba bua go bana ba se bo le poso nyeng wa ka ke ngotseng e bile ngareng e se buri pepper ha bua motho kwa ha ka bua ga matlama o tla ukwa hore o ke le tlama
3: So I don't have a regent, I don't have a lot of other governor. But the motor will think you guys can have opinion. Yes, there was a Ronaldo and never dinner drama. Dinner, but Ronaldo is a Portugal. Didn't think that those nuns were parisari.
2: He deserves respect. That
3: yes, he can never only come to an ally. So you have to accommodate it into some food or water. Ke nagana gore go tloa gwa gae unceremonious le ga e ba utlwile Portugal unceremonious ga se ntho e ntle but I do believe gore Portugal e le na they can sit down and say, oh guys we cannot let this guy go this way so mo etsetse nthonyananyana e nngwe pepper go leave football ga o monate o bone motho ga o tlo utlwela football messi ga tlwela o ne a lela ko gone o bona gore o ne a tseye ba world cup ngwe gore this is the end of me because ga o sana mokgwa o mongwe maoto ana ga sa kekeng a tlhola gang jaaka selemong se e tlang ke ge ke tlo bapala mona gape
2: it's painful
1: nnae ke utlwang e le issue ya gololo feta tsotlhe ke gorena ketelong ya letsatsi he mokwetlisi mo bitseditse
3: Because it's like I'm
1: with
3: the yeah. Sometimes you can have mana. I get a coach. I get a coach. Ebile kai communication ngina ya bona lo go jole coach sa and it is unprofessional for me coach ha sa hlasa ai guys come on ke nna monana
2: coach o go ka coach sa
3: ke tsaba dressing room zero tsaba dressing room
2: ke ba sa bontsha Ronaldo
3: ke nna wa yo wa bona
2: di tsaba dressing room Ronaldo is bigger than him bona ka ba coach ya Ronaldo is bigger than him
3: no ke net in the team coach is bigger ke na decision maker whoever but ke na nwa kana go mo pepper but wa check di ba ritse go lo sada skimile bona o se di ba ritse go a teaming eh what involve come on guys re ka ba ta kala ka nye
2: yo plus for the thing messi le di marie ibile e ka jo kutjela ba re ha coach a
3: ba nye ha na ke ba pellegrini na ke pellegrini mo na
2: eh ba mo tse ya coach
3: ah wa bana go mo coach mo ga
2: eh mo ga wa
3: bona ke se gele pele
2: haholo
3: so then ba ithulela ba itima ba tlo se mo ngwana ba those ha ba fitla ka mangana ka ntla ba guys we go this way
2: just like
3: wa sma banya maxima banya no ke za chisi mo gira ke kwa coach ene ila tla isa photo ke sa muta unga hlana le die ko maratona kana ko sha mo maratona mo dina fuwa mo sebetsi chipsi a ile isa photo ya ba chipsi mo fuwa mo sebetsi ba ke mo dina le clueless a sa se bi nix o go ka wa kana go ne go tswa se wina na no na le isi ntse le ngwana le bo batho na these guys they are winning every weekend
2: eh
3: amwe tswa guys mo dina ha se be letwe so let's have ka 12 o'clock go siwa let's have a meeting re strata yesa na re wina ba ba strata yesa bona nyo re tloba bala pirates nyo loetsa jena ke ga tswa nyo ge a wina so then ha ba fika ha go team talk nga ba khale ya ba ithobaletse ba ma go bese mo ga mo ba sentse ba tsiba ba getile
2: kwa
3: so mo dena ha tla sa ke nna ntse go ba wina tswa tsa ba
1: musa fumana credit
3: but di timise go di ba paritse go lo jola go round you involve them so I think it is not
2: in age si bon that day is very big
3: ha bona mesu fumana a go bona mesu fumana honorary for me Ronaldo deserves honorary
2: Dr. Messi ona wa
3: ke nana go lena o deserve honorary
2: la tela Jesse and the Messi ona wa tena ko la o tata ho etswa keto ha engwe ho
3: ho sa ke hana mo ke rena ke ma ke ma mo ke ba sala ke ma izenya pa ko ke ba tawse ona ke keto ona ndo ka bo ke ma
2: a se wana le
3: nga ya hana le nake mbana we ya pe nga ya ha
2: ha ke se ba ba se
3: hle nga ya ha ra ga no ndi Jesse
1: ona ke tshwere e se ka ho mo bitseng ha hae bane bana le agenda
2: it was a setup hore
3: ra
2: setup
3: guys
2: mabe di chaile
3: nakwe go
2: tlile re tsetile corruption mabe di fitla go pala hape na go nyetang corruption e ba ba fela ba ke monate re tla kopana mana ke
1: e thataso
2: e re tla kopana mana o taetsa ke re ba
3: a ska tikela gape ska tikela gape ska o lo kile o lo ki
2: buta buta ga jeki batla absolute
3: a
2: fe fe la bale
3: eya
2: a ke dikela o taeta ke
1: ya

e matla ka ho fetisisa na re kgona ho bua ditaba tse hlakileng ka nnete hore mohlomong bohle be bang ra ba siya if tomorrow never comes e be ba tseba ka nnete rona re ne re tseba ba le bohlokwa kae kapa re ne re le bohlokwa ha kae maphelong a bona na re etsa taba eo e be taba e hlakileng wena mamedi wa Seama sa Lesotho mamedi ke la bohlano ke la pedi kgwedi ke ya leshome selemo ke sa dikete tse pedi mashome a mabedi a nang le metso e tsheletseng letsatsing lane la sonta wena mamedi wa Seama sa Lesotho re tlabe re kena jwalo boipusong ba naha dilemo tse 60 kaofela naha ya rona ipusa. Naha ya rona e ipusa wena mamedi wa Seama sa Lesotho mme ntle ya bohlokwa e ntse le hore na ka nnete ka dilemo tsena tse 60 na re le naha re bona ka nnete re fihletse tabatabelo ya rona na re le naha re bona e ka kannete moo re yang kapa moo dinaha tse ding di yang teng le rona re tlatle re iphumana re fihlile na. Na re boemong bo re tshwang ka nnete gore ae dilemo tsena tse 60 e hlile di bohlokwa e hlile di fihletse gore re le naga re ka ba motlotlo ka tsona na. Na re santsane re le boemong bo re tla tseba ka nnete gore mohlomong ka moka dilemo tse kana re tlabe re tshwere re ka nnete ka dilemo tse itseng teng re ne se re bona tsela. Na re bona tsela re santsane re le boemong bo re ka nnete re sa thuthua boipusong bo ba rona kapa re se re tshwele rona re ae re bona tsela ka dilemo tsena tse 60. Na re tla fihlela mo dinaga tse ding di ntseng di fihla teng wena mamedi wa Seama sa Lesotho kapa ka nnete re ntse re tapatapa nqa e le nngwe fela mamedi mme ha o sheba ka nnete ke ditaba tse e leng gore re le naga re le Basotho re lokela re ikotle sefuba ka tsona mokgatlho long ona wa bobedi ka nnete re a re lebile jwalo goreng yane ya 12 wena mamedi re ke phete jwalo ditaba tsane tsa maemo a le godimo ke a tseba ka nnete e ka nna ba o batla go hlakela gore na ebe di tla sebetsagala ka tsela e jwang mafelong ana a beke wena mamedi wa Seama sa Lesotho le hlakile ka nnete bogolo ba dibaka go ntse go phodile ka moya o fokang o le bobebe go ka lebelela gore le hlake ka maru a fokolang go be mareng go isa go futhumala empa go phole dibakeng tse ding ka maloting ga le ntse le phagama moya o ka lebelela go foka o le bobebe go isa o e ba mahareng go tlhaga borwa bophirima mamedi a re boela re sheba jalo di-temperatura maseru ke 20 a nang le metso e meraro mosheshe 1 ke 20 a nang le metso e mmedi ka setana le mafteng e be mohalesuku ke 20 a nang le motso o le mong kuting ke 20 ha qatha sena ke e le 10 le nang le metso e robong e be mogotlong ke 10 le nang le metso e robedi oxbow ke 10 le nang le metso e mmedi bothabothe ke 20 a nang le motso o le mong e be le ribe ke 20 a nang le metso e mmedi beria ke 20 a nang le metso e meraro thabatseka ke 10 le nang le metso e robong e be semonkong ke 10 le nang le metso e tsheletseng wena mamedi wa Seama sa Lesotho mme ka nnete ha o sheba ga boela re phethela ditaba tsa rona ka nnete re ya re lebile jwalo mafelong ana a beke wena mamedi wa Seama sa Lesotho ke tlhokometse ka nnete gore letsatsing lane la moqebelo go tla dula go ntse o le marunyana go na le seramenyana se fokolang haholo ka maloting go na le menyatla e fokolang haholo ya diperesente tse 20 tsa pula e ka kgemang le diaduma mona le mane ka moya o tla nne o foke o le bobebe letsatsi lang la sonta go tla dula go ena le marunyana go ena le seramenyana se fokolang ka menyetla e ya diperesente tse 30 wa pula e tjadileng le diaduma mona le mane ka moya o tla nne o foke o le bobebe wena mamedi wa Seama sa Lesotho mme ka nnete re tlabe re tshogere beke ena re phethetse ena e tlabege e qadile jwalo kgwedi ena ya Mphalane ke kgwedi ya Oktobara wena mamedi wa Seama sa Lesotho mme dipula ka nnete re di bone di nele bohle be bang ba sentse ba na le tshepo ya gore ka nnete ba ka qala ditaba tsa bona tsa gore ba bone gorena ba kena ka gara masimo ka tsela e jwang ka nnete eno e se e le qeto ya motho ba bangata ke utlwile ba bua ka nnete ba re rona ga re tshepe re utlwa re na le letswalo la gore re hlegeye gobane jale re tla iphumana re tlo kena ditshenyegelong mamedi gobane ke utlwile re utlwile ka o fela ka nnete gore go tshuo gore matsatsing ana a kgwedi ena ya November e leng ena ya Pudungwane ka nnete go ka nna gwa tlo qala nthwane ba e bitsang El Nino ya motšheso wane o maatla o re sa tsebeng ka nnete na ebe o tla leba go kae ebe o felela kae
mme ka nnete ke a tse dintsi a ditaba tse e leng ka nnete re tlabe ntse re shebile re ntse re lebeleletse gore na ebe maemo a ka tsela e jwang mme tlala yona ka nnete ehlile ha e ba metšheso e ka nna ya re apara

0: re tla ukwa ke la bohlano o thure kgotse bua le ho tla bona la hore na ho etsala jwa nna ho thulianwa kae
1: ntate mokwena o sa e buile gore ke yona fela ntho re e phelelang yone eno ngwana mme o tlo bone ga e tlaba ke teng motho ga o sheba mono tsamaya o ne ana go gola shapo blind
0: ake
1: golesapoaphelawa
0: batho ba golang sa kore la ntse o folaane jalo go batliwa mosebetsing tse re sa le gola shapo
1: ntate waka
0: fela boitshwaro ba rona ke ba batho ba golang
1: umtšheletephelang abolena o kampona ke tsamaya mo ntho ke iphela ngwana motho ne o na le tšhelete bone gona kapo gola ntho e ta e
0: selaga re sa tlhompha le batho ba bagolo a re ba bona e ka re re gola shapo
1: ntatwaka esile ntse re chercha ngwana mme o na le o ya pele mpa batla motho tse o nagana go tla loka ga
0: pshetse teng ga nne re be le tshepo ka nnete nna ke e bointho bo baba ke re basotho ba itlhokela ntho tse tharo ga re ke re atametswe ka ditsela le metsi le motlakase ntho tseno di bie matsong a rona mona jale re iketsetse ntho tse re di batlang go ba re ya kgona go iketsetsa
1: yakannete re fapane le bane ba mekhukhu ba batlang tho mo lengwe e ba atamelele
0: ba tsekang le toilete
1: a ngwana mme teng mono ka nnete ke ithukere I'm very proud to be mosotho ngwana mme kore le gore ke e fela ke a bona ke tlame ke ye polotong mane ke etseng ketse ga bano ba etsetswa ntho ngwe le nngwe eya ngwana mme
0: a ntate wa ka re tla utlwa utlwile phepha o santse a mamorago mantsi bua kwana di ka nna tsa wela kae kae
1: a ntate ke mametse tabeno ke
0: re lo kenya masela
1: ae banna bata ntho tse monate banna re tle re wa bone ngwana mme ke tla ba teng le nna mongwe
0: olwalo wa tate mamedi metsotso ya rona e tsheletse e pele re fitlha jalo goreng ya lesome le e nang le motse o le mongwe ga itse di yaka o santse a ene moemo mane ke a bona o santse a ngwa ya tlhogo gore na ebe taba tsa ga e sentse di le ka tsela e jwang mme mamedi a e ka nnete taba ya rona e ne le yone eno fela gore na re bona ka nnete mokgwa wa rona wa boipuso ono wa dilemo tse masome a tsheletseng re sa ntsene re le boemong bo e leng ka nnete dilemo tse tsa masome a tsheletseng di bile botlhokwa ga kae go rona re le naga na re bona mo re yang kapa ka nnete re ntse re keteka fela dilemo tse tse masome a tsheletseng re sa bone na re ya kae kapa ka nnete ehlile ga o le motho a ehlile re deserva go keteka gobane jale ditaba tsa bohlokwa re di fitlhefitlhetse re le naga go na le mo o bonagalang re ya teng re le naga go na le mo o bonabonagalang re ya teng re le naga gobane jale ka nnete kwata tsa metsi e meng tsona ga di re sheba di bona re ntse re bapalela ka tseleng di a ipotsa gore na batho ba gantle go etsala jwang ka bona batho ba ba go etsala jwang ka bona motho e mongwe o ne a bile a nkokela mona ei monna ke bona ke kgotsofetse ka mane ka traffic ka nnete ga o fitlha o ntšhafatsa maemo a licence a tshwara ke yang ka le ntho e kang gora ka nnete ke bona gore e ka re ditaba di tsamaya-tsamaya gantle ga o gafela le koloi ka mane e ka re ditaba di tsamaya-tsamaya gantle mme ke gore na ditaba tsena ka o fela ga o bonala e ka maemo a na le o etsa gore ka nnete di kgotsofatse di tsamaye gantle e be dilemong tse dingwe e ne e le eng e nne ntse e le bothata ba gore ka nnete e be ditaba di ka tsamaya gantle gore e be ka nnete ditaba di ka tsamaya gantle wena mamedi gobane jale ntlha ya botlhokwa teng ka nnete ga o le motho nna tsa ke e be ke tshukere le ga o le motho ka nnete o fitlha ka ga lebenkele o lo reka ke uku ke ipotsa gore na ebe basebetsi ba moo ga ba bona re fotsela ene re le bangata ke ga ba kgotsofetse ba ukwa eka ba sebetsa kapa ba ka ikopakopanya ka pelenyana batho bao ba fotseng la ene ba tloe ka pelenyana kapa maemo a batho re a fapana ga o bona batho ba fotsela ene ba le bangata ke ga ukwa eka wa sebetsa kapa ke ga o bona gore ae ka nnete batho ba na jale ga ba le bangata tsena ke a thaba mongaka motlhomong o a bona gore batho ba bangata gobane o tlo makala ka nnete la go sheba di-line tse bang mesebetsing mona go na le tse batho ba bangwe ba fitlhang go seng ke re letsatsing le na ga re fitlha mona bana ba bo rona ba ne sentse ba fotse mona mo go thweng ka nnete sepolesa se a hira ba ne sentse ba fotse mmamedike line e nonong e ne e qala go tloa ka gating yane ya central mane e potaere e fitlha e ba e fitlha gating ena ya LNBS mona o ithuta ka nnete gore sealemoeng sa lesotho mona kate ena e fitlha gona teng e ngata ga kalo line eno go tloa letsatsing lane la maobane nna ke e bone go tloa letsatsing lane la maobane mme ga e baneneng taba eno e qadile go tloa matsatsi a fetileng e tlakile sa lentse re ba le line eno e jalo o se o ka inagana mmamedi gona mathata a o re nang le ona ge le naga ke a mofuta o feng

mathata o rena lena a lona e le re lena ha ke a mofuta ofeng ha holo bana jwale le bona batho ba ba fotseng line ba le bangata jwalo wa tshepa motho e mong la ba bua taba engwe re batho ba ba le jwalo o sontso le shoka neto ha ba ho batlua mohlomong ha ba gaga ho batlua batho ba 10 batho ba ba feta sekete mo wa ukwa gore be ka nanya ba ba fotsela ene mong ho tla hiruwa ba ba hlano motho eno tshulu jwalo are ba banka nnete ke bana ba tla kena ka gore na o tsebana le mang le hale mo hobane teng a kere ena le ho etsahala ditaba tseo tse jwalo ke ditaba tse ka etsahalang ra di tseba tsona lefatsheng e sentse le taba eno ya gore na mang o tsebana le mang jwalo ho tla etsahala e le gore batho bano bana bano ba borona ka nnete ga ba fotsela ene mono ba le bangata jwalo tebelelo ke gore ka nnete ba batla mosebetsi ka ofela. Ba batla mosebetsi ka ofela. Mme e nngwe mamedi e nna ke e tshaelle monwana ka ofeta ka hodimo ho tsohle. Ke yane ya hore ka nnete wa tseba ha maemo a na a kgonahala. Mmuso o ne o lokela o etse bonnete ba hore batho bohle ba berereng ka nnete ba tswa sekolong ba graduateile kgale. Ba kene ka hara mesebetsi. Jwale ba tseba ho patala manpower. Ha ba qeta ho patala manpower. Re a tseba hore tjhelete le keno ntse le kgutla. Hobane ka nnete batho ba bangata ba boemong bo e leng hore ba dutse hae e le gore tjhelete tseno tse e leng gore ba entse ba kene sekolo ka tsona di weleletse fela gobane jale ga ba sebetse. Mme ga ba sa sebetse ga bana mokgwa wa gore ba ka dipatala mme re tlabe re ba phoqa ga re re ba dipatale goba re tsebena ge re ba dipatale kang wena mamedi wa seama sa Lesotho ba sa sebetse. E le gore ha ba ne ba ka ba le menyetla gore botlhe ka nnete go tloa morago dilemong tse ngata tse e leng ka nnete re a tshwara re ae mamang o kene sekolo ka nako itseng mmusong ke manane ano a batho ka nnete ga o sheba boemo ba gore di-position tse itseng le tse itseng di tlhoka gore di kenwe mmuso ga o late manane ano ka ofela go ila gapelang le phepa le mang le mang le mang e ka re le kene sekolo nna le se le sebetse ae ga ke sebetse e ka re position ya boemo bono ba gago e teng tlo tlo sebetsa jwale o tsebe o patala mmuso le kene la ona le tsebe o kgutla mme ditaba tseno ka ofela mmamedi tla bodumela gore ae ka nnete di ka nna tsa re tswela molemo ya ba re monate ditaba tsa rona diphethagetse mamedi hora ke ya leshome le motse o mong ka nnete re diotlile tseno tsa gore ka nnete re le naga na re ne re bona e ka re boemong boo re seng re fihlile mo rereng ka nnete re batla go ya mme ka nnete dilemo re keteka jalo dilemo tse 60 re ipusa wena mamedi re ipusa mme ka nnete ntate wa bontsha gore ae rona re batle haholo ka botawa ka bolulu le ka bohlola ge di number one wena mamedi wa seama sa Sesotho mamedi hora ke ya leshome le motse o mong ga itse di ya ka ke yano santsa le teng a o fe jalo ditaba tsa hora ya leshome le motse o mong.

Ditaba tsa hora ya leshome le motso mong seyalemoyeng sa Lesotho di balwa ke Puleng Sello, Momamedi Kgotso. Motlotlehi Mofumahadi Mmasenate Mohato Seiso o re boikwetliso bo bohlokwa molemong wa bophelo bo botle haholo nakong ya botsofadi. Motlotlehi Mofumahadi o boletse sena ketekelong ya letsatsi la matjhaba la batho ba hodileng leribe tlasa mohuo o reng mehla ya ho phela nako e telele. Mongodi e moholo lekaleng la tekano batjha le ntshetsopele ya setjhaba Mofumahadi Mahlape Makakule Bodiba o re lekala le kentse tshebetsong mokgwa o motjha wa ho lefa batho ba hodileng ditsiane ka kgwedi ho ntlafatsa phano ya ditshebeletso. Lebitsong la batho ba hodileng Mongodi di moletsane leloko Jonathan o lebohile lekala ka ketekelo ena le tefo ya ditsiane ka marangrang ka ha a re sena ke sesupo sa ponaletso le ho fokotsa maeto a malelele. Tshebeletso ena e tlotlisitswe ka boteng ba letona la tekano batjha le ntshetsopele ya setjhaba Mohlomphehi Pitso Lesawana, mokgatlo wa batho ba hodileng Lesotho hammoho le boemedi ba makala a mang a mmuso. Lesotho le hloka moralo o kopanetsweng wa matsete ditabeng tsa metsi ho arabela diqholotso tsa phetoho ya boemo ba lehodimo, tlhokahalo e phahameng ya metsi le kgolo ya setjhaba. Sena se boletswe ke mongodi e moholo lekaleng la dihlodilweng Monghadi Diraga Lebese thupelong e ntseng e tswela pele ya moralo wa matsete ditabeng tsa metsi, moo a hlalositseng bohlokwa ba matsete a metsi a raduweng hantle ho ntlafatsa naha, temo, kanetso ya dijo, phehlo ya motlakase le mekgwa ya boiphediso. Ho sa le jwalo, ofisiri ya maano a phetoho ya boemo ba lehodimo komising ya kopano dinaha tsa Afrika AU Mofumahadi Lee Wanambwa o re Afrika e toba

0: Mamere ke Labyrinth are beneath your beautiful ona le Emily Sunday me mamere ka nete metso tsa rona e le shumele nan le metso e medi ka morao hora ena ya le shumele motso o mong go tla jalo ditabeng tsa rona ka nete tso kgaitse di ka re fileng tsona ka magete a maholo re ka nete ke nne re be se hlohlolong sa ditaba tsa rona go rona ka nnete lefatsheng kwano go ntse go etsala mamedi re kana jalo lenaneng la rona la mebileng mo e leng ka nnete ditaba tsa rona e tla ba ditaba tsa mebileng go rona ka nnete ka tsela kwano go e be go ntse go etsala mo re lebang teng ke gore nyane ya leshome le nang le metso e medi gore nyane leshome le metso e medi wena mamedi ke mo re tla be re arohana teng mo re tla be re tshwarela ka nnete letsheare la rona re ka hara lona letsatsi le eme godima tlhogo tsa rona bana mamedi mamedi a re kena tsena re kena jalo ke tlhokometse ka nnete ebile ke bone gore letsatsi nang la maobane ke le ka bona ka nnete gore go ile nne go a etsagala ditaba tse ngata le ka gara beke kwano le nna ka bona ka nnete ditaba tse ngata tsa dikotsi tsa mebileng mme o le motho wa ipotsa gorena tse dingwe tsa dintho ga o di sheba tsela o tla bore di etsaetse ka yona ka gara tsela ka kwano o tla utlwa o ipotsa ka nnete gorena ebe di ebe di letsaetsala ka tsela eo ge ntsha jalo taba ena ya mothamagane o le motho o tla bo ipotsa ka nnete gorena ebe e ebe le ka sebopego sa mofuta o feng ga o se o shebile ditaba ke tlhokometse jalo letsatsi di na la maobane ka nnete koloi ya moetsi wa 4x4 ka nnete e la tlalewa jalo e wele mane hatolwane la tlalewa e wele mane hatolwane mme ka nnete o le motho wa ipotsa gore hangata o fetanyane o tlo thola e le tsona dikoloi tse kgolo tsena di ntse di le teng ka gara ditaba tsa mebileng kwano radio kgotso
1: dumela ntate
0: ntatewaka
1: ke le bitsela ka ke ga matlakane morato ke fane ke bua ke le mapuse mo naganyeng na e ka ba ntate ke tlhaeletse sealemoyeng
0: e go jalo ntatewaka
1: batsame ke kopa o seka nkisa sealemoyeng goba ke na le kopo e neng ke batla go etsa
0: ntatewaka e re re etse tsena fela re tle re tswele pele ka ditaba tseo tsa gago ntate

Mamedi metsotso ya rona e leshome le na le metso e robong ka morao ho hora ena ya leshome le metso e umong. Mamedi re ne re bua jwalo ka taba yane ya rona ya dikoloi tse wheeling. Koloi e wheeling ka mane ka hatolwane wena mamedi e neng e tlalewa jwalo e ne e le ba mafeteng mo e leng hore ka nnete e la lahlehelwa ke taolo e itsamaela e le nngwe fela. Mme taba ena re le nne ra bua le yona ra bua ka yona le ba bang ba bomphato mosebetsing kwano ba bontsha ka nnete gore wa tseba ga o ka sheba taba ena ya dikoloi tse kgolo dikoloi tse kgolo di na le sefutho le maatla a maholo jwale ka nnete hangata o ka thola beng ba yona ka nnete a tla ba dumela gore ae nna koloi ya ka e ka tsamaya ka tsela e itseng ya mpe ya ka itseng ebe ka nnete maemo a tsela yeo re phelang ka hare ho ona ka hare ho naha ya Lesotho ka kwano hobane ka nnete ditaba tsa tsela tsona ka nnete di ntse di sobe monate di sobe boemong bo e leng hore ka nnete o le motho o ka tshwa re ae re tsamaya ka hara tsela tse re reng ka nnete di bolokehile ka ntho re ka reng 100% safe. A mamedi ha di boemong bono ho hang le mohlomong le taba tsa bo matshwao fela le ntho tse re ka tshwang gare taba tsa di-pothole di ntse di le teng ka hare ho naga kwano mme di ntse di re bakela modikwadikwane le moferefere ka nnete gore na ebe maemo a tsona a re bakela ditsela ka tsela a di bakela dikotsi ka tsela jwang mme re sheba taba ena gare ba bang ba batho ka nnete o itsamaela gobane a re ae nna ke na le koloi e boemong ba gore ka nnete e ka ema ka gara diphephetso tsohle ya nepagala ya banene mohlomong le di-pothole ntseng ka feta bobe empa jwale qetelong ya letsatsi ha o so tsamaya ka mohlomong re re ke ka lebelo le itseng o qetella o so fosa taba tseno gobane jwale wena koloi ya gago e nepaetse le maemong a nepaetseng tsela tsa rona Lesotho kwano ke tsona tse ka fitlhang tsa re fosise ba ka nnete di qetella di ubeile boemong bo e leng ka nnete o so o phoqeile o so le boemong bo e leng ka nnete o so nkaeka koloi ya gago yoo phoqile ebile e na le mathata mme ka nnete ke e bone gore tsela eo ba tsamayang ka yona ka nnete e na le go seisa motho letswalo gobane ga o sheba motho wa koloi e kgolo ga a fitlha go feta o tla bona le wena gore ka nnete motho ena o mfetile mo e leng gore o ne a sa lokela gore ebe mfetile mohlomong gobane fela a dumela go koloi ya gae e lebelo kapa e na le maatlanyana ano a itseng mme ga qeta go feta o ipotsa dipotso tse ngata gorena ga o ka e tsala ebe koloi e nngwe e fitlha e tlhaa ka pela gae ka mona e na ebe o tla etsa jwang o tla qetelela a nkile taolo ka tsela e jwang koloing eno ya gae ke nnete o na le tse batla go jetsa beng ba tsona gore ae o tsebe koloi ena e tseba le go qoba kotsi

e tseba le ho etsang ha o tswela ka ntle o tsela e kgona ho jwentsha tse ding di ufa ntho e kareng ka nnete ya ho tsitsinya ho ela se ka ba hlola ho tswela ka ntle o tsela haholo tsitsa ka hara lane ya hao ha o ka o kena ka hara lane yane le teng ya ho tsitsinya e ntse o bontshe ela kgutlela ka hara lane ya hao ke dikoloi tsa morao tsena wena mamedi fela jwale qetellong ya letsatsi ke hore na ebe le rona re le beng ba tsona re le batho ba di kgannang na re boemong bo e leng ka nnete re kang kae ka re 100% sure di ka etsa diqeto tseno tse di iketsetsang tsona na ntlha ya bohlokwa ya hona mono wena mamedi gore na re sure di ka iketsetsa diqeto tseo tse jalo tse e leng ka nnete di ka iphumana di tsamaya ka tsela eo e reng ka nnete ho batla tsona kapa ka nnete di ntse di batla gore re nne re be boemong boo re ka reng ka nnete re ntse re lokela re nne re laolehe re kganne dikoloi ka tsela e nepahetseng gobane ka nnete re ntse re bua jalo ka taba ya dilemo tse 60 re ipusa re le naga fela bjala re ntse re tshwere ka nnete ditsela tseo re nang le tsona tsona e santsane le tsane tse re tsebang ka nnete gore na di entswe ka dilemo difeng mme boholo ba tsona ka nnete ga di sa le boemong ba mohlomong le dikoloi tsena tse seng di tsamaya hona tsena ka nnete ga di sa le boemong bono ba dikoloi tsa morao tsena gore ka nnete maemo ohle di ka mamella gobane ka nnete le diteraka ga o sheba o le motho fela gore ka ra ditsela kwano dikoloi tsa diteraka tse kgolo ka baka la mesebetsi le dingkao fela di se di le ngata mme gore na ditsela tseno ditsela tseno ga di ne di etswa di ne di reretse gore e tla ba ka dilemo tsena ntse di le teng ditsela tse jalo jwale re sebile re na le dikoloi tse ngata tse eketsehileng ka gara tsela na taba tseo di ne di etsagala mme ntlha ya bohlokwa ntse le go ka nnete re tlhoka bonyane re tsebe gore re bolemong bo re ipusang ka lenaga fela jale ditsela tsa rona tsona di santsane di le morao ga di sa accommodate maemo ao re seng re phela ka gare ona a dikoloi tsa rona tse seng di le ngata gobane wa tsa mamedi le ga o sheba fela o tlo bona gore le dikoloi ka ge di se di le ngata le go feta batho ka gare o ditsela tsa rona kwano o tlo thola gore dikoloi ka re jale di se di le ngata le go feta batho ba tsamayang wena mamedi mo e leng gore o ipotsa dipotso tse ngata gore na ka nnete ditsela tsa rona tsona ga di eketsee ditsela tsa rona tsona ga di eketsee di ntse di le kalo ke ka gona o ithutang gore tse ding tsa dikotsi tse ntseng di tlhaga di tlhaga ka nnete e se le ka morego mohlomong empa e le tabanyana eno ya bomadimabe ba go fela ka nnete dikoloi di se di le ngata tsela tsa rona di ntse di le gona mo e saleng di ba teng ha o ne o thewa mekgwa ya gore ka nnete re tle re be le ditsela go shebuwe dikoloi mme dikoloi tsona di eketsegile se di le ngata le mefuta ya dikoloi tsena tse sebetsang tse reng ka nnete di lokisa tsona ditsela tseno e se le ditsela tse dikoloi tse reng ka nnete le boemo ba tsona se di le kgolo haholo gore di ka iphumana ka nnete di le boemong bo e leng gore di santsane di accommodate dikoloi tsena tsa mofuta o mme mamedi metsotso ya rona e 20 a nang le metso e mehlano ka morago ho hora ya 11 re reng ke pina re tle re kgutle ka tsela e tseng.

0: Mamele ke Whitney Houston ara I will always love you me pelo mo ke ne ko file Adele me mamedi ke ba ba mbuwa o si ba batle ba nemba ba le ba holo ka nnete fela le reng ha o le motho o ichebela fela o tla bona ka nnete ei me Whitney Houston o ne a dubuwa jwalo ke mojolo ei mojolo no mo duba mojolo no mo duba wena mamedi wa sama sa soto ka nnete o no mo etsa mo ferefere empa he ka nnete ha moya wa ha le me ba dumedi bohle ba faletseng ka nnete o phomole ka gotso mo ha o nwa modimo moya wa ha le me ba dumedi bohle ba faletseng ka nnete o phomole ka gotso ka mo ha wa modimo ka nnete ditaba tsa bophelo ha re di etsetse diqeto hore na di tsejwang o kena ka dikamano tsa legato le motho ka nnete le dumellane le thetsane le bontshetsane mahodimo le mafatshe gore ka nnete le a ratana ebile le tla ratana ka tsela e itseng eo lona le bona e ka nnete ho betere gore le ka ratana ka yona empa jwale ka nnete bophelo le bona bo qetella bo etsa tseo bo batlang ka nnete gore bo di etse ka lona re di kgotso
1: Ntate o tla bua le ntate le kgalagala botla botle mona nda.
0: Ntate waka.
1: Ah ntate ke botlhoko ke sa botsibi go re be kena ke a bobedi ha kana sare moya mona. Ntate ntate o tsala nkinga nnete. We ba kwa modimo.
0: Ka botha botle ka mo ola ka tlala ya ka pa o qala o tlala ya ntate waka.
1: Ba ba ne sa ikile le ka mo be kena ha sare ntate ke le ka o ke yena go ngene ka ntso tlo mo mo mo go tswa ke tsena o re tsala. Ke kala o tsena ke tlo po mona ba di le motho. Ah ke bo tlo mo le go bolela ga mkhono. O a gela ta tlhojane. Mo mana mana ne o ditaba go ku next bo tsa sa mo ya tlo. We.
0: Ah ka nnete ha re so hlaile tsena re tla hleretse bo nnete ba gore ditaba tseno di a finyella ka bothabothe ka mono. Le bona ba hle ba etse bo nnete ka nnete re tshepe gore ba tla hle ba sebetse taba eno jwa.
1: Go botsa hona motswalle ya motswalle ga se sala mansa so go nna pele mo na. Yo ene mpola ile mpola de kena go a ke khone.
0: Hai hata ka mara ntate wa ka ehle ke ukwa tshitelo eno empa ho tloloka
1: ya le bua senda
0: ke ya le bua ntate wa ka
1: ha o lo ke di khone
0: e ya nta me ka nete taba eno le ka botha botha ka mono ha so tshu ya lo hore hai ka nete ditaba sentse di le ka tsela e jwalo ho so ntse o kwala ditaba tse se monate ka nete me ka nete le bona re sentse re ba ne ba ka michining ba tle ba hle ba sebetse taba eo ka potlako ka nnete ke le ka ukwane nne mona le mane ba ka qatsha ba le ba bontsha ka nnete ka ditaba tsa bona di ne di se monate mme le bona re a tshepa gore ditaba tsa bona ka nnete sentse di tla sekehelwa tsebe wena mamedi wa samansa le sotho ka nnete ditaba di tle di be ka tsela e nepahetseng ga o monate teng wa tseba ga o le motho o tseba gore ka dinako tsena ga o ntse o etsa mabaka ga o mono o ntse o hatagagafu le polotong o ntse o etsa bonnete ba gore ka nnete ebe o ntse o mametse ntse o kwa rona ditaba tse ntseng di etsagala ka ntle le ka rona ga ke di feng le rona maemo a bophelo ka nnete a ntse a reng gagolo a o shebile batho ba bangwe batlhe ba bontse ka nnete gore wa tsaya re shebile ditaba tsena tsa maemo a legodimo ge tse ba le o itlhopha mabakeng a rona gore re tsebe ka nnete go rona ebe re sebetsa ditaba ka tsela e jwang mme ka nnete sealemoya sa lesotho ke sona se nang le go ipabola go refa ka nnete gorona maemo a legodimo a ntse a eya ka tsela e jwang nako ena kao fela gore re dule re le setlhotlholong sa ditaba re utlwa ka nnete gorona ditaba di ka tsela e jwang mme ka nnete taba eno ke a tseba e sentse e tlo phamolela godimo ba ikarabelelang ditabeng tse jalo ba sentse ba tlo e phamolela godimo ka nnete se boele se gokie sealemoya ka mono re tle go utlwa gore ka nnete na go etsala jwang thojane mane e tle ga re fitlha ka nnete ebe ba teng kao fela ebe ba teng kao fela wena mamedi wa seama sa lesotho ke la botlhano ke se ke bontshitse ka nnete mamedi gore ke la pedi kgwedi ke ya lesome selemo ke sa diketetse pedi masome a mabedi a nang le metso e tsheletseng mme ka nnete re setlhile re qadile jwalo kgwedi ena ya lesome ga o sheba ka nnete mamedi re tlabe re tshwarere ka nnete re se

setse jalo ka dikgwedi tse pedi fela pele selemo sena se kodumela. Pele ka nnete re 2026 re fetile re re kena jalo 2027 gore ka nnete re bone gona ditaba tsa rona di tlabe di ya ka tsela e jwang 2027 mme ka nnete sentse re tlabe re tseba gore re itlhophetse yona wena mmamedi wa Seyalemoya sa Lesotho. Re ko fe jalo mafikizolo ba re ngege balonge.

Mamedi metsotso ya rona e meraro fela e le shume le nang le metso e meraro pele re fihla jwalo horeng ya le shume le metso e medi ene le jwalo di Kwabe Twins wana mamedi bana le DJ Tira are hamba wana mamedi wa wana mamedi metaba bohlokwa yona mamedi ke taba hore ka nete the Kwabe Twins o tla hopola ka nete ba ile ba ba jwalo talenta show nyane ya talenta Africa Borwa mane mo e leng hore ka nete DJ Tira.

0: ka morao re leeto la bona le fele mono ha ka ba bona talente eno e lokela hore e be ka nnete e lahlea fela o laetsa bonnete ba hore ka nnete ha ntlha bohlokwa gore talente ena e tle nne e tswele pele mme ke yona e tswetse pele ba re file ditlabolane tse hodimo haholo tse e leng ka nnete ha jwale ba etsa tšhelete e ngata haholo ke mafahla wena mamedi wa seema sa Lesotho mme ka nnete ho na le taba yane hore ha o le motho ka nnete ba ile ba ditsheisa o tla hopola ka nnete hore batho ba sheba jwalo ka hore na e be ke ba batle ba taba di jwang empa jwalo ka nnete DJ Tira ha ka ba sheba taba eno ya botle o la sheba fela taba hore ha talente yona e teng mona mme ka nnete ba ka tswela record label eno ya hae molemo mme ka nnete o la fela ba le leihlo leno le ileng la bona taba e nepahetseng e ntle hakalo e ne e leng gore ka nnete ka jeno ba re file ditlabolane tsena tse monate tse e leng gore ka nnete di ya re jaefisa re le Basotho re le maAfrika mme ka nnete ke yona fela ntlha eo re reng ae eno ke yona ya bohlokwa ke yona e leng ya bohlokwa ka nnete ditabeng tseno kaofela ke yone re ka nnete e bohlokwa gore minona o dule o le melomong ya batho e dule o le melomong ya batho wena mamedi wa sealemoya sa Lesotho mamedi metsotso ya rona ka nnete e leshome fela e sehlile leshome ka nnete pere re fitlha jalo goreng ya leshome le metso e medi
1: Katata!

Mamedi metsotso ya rona e supile fela pele re fitla jwalo horeng ya leshome le nang le metso e mmedi. Mamedi a ka nnete re sebeditse ho tloha horeng yane ya bosupa ha e fetile jwalo ka metsotso e mashome a mararo. Mme ka nnete e re beha mona moo e leng hore e re nna le wena re arohane re tle re boele re kopane hape ha Modimo a ratile, hobane ka nnete qetellong ya letsatsi ke yena mophethahatsi, ke yena a tla etsa diqeto tsa rona e fela ho ba jwalo re kopana wena mamedi wa Seama sa Lesotho. Mme re sebeditse ka nnete ho tloha horeng yane ya bosupa e fetile jwalo ka metsotso e mashome a mararo, mo e leng ka nnete re le ra o fa diketsahala ra o fa jwalo ditaba tsa maemo a lehodimo hore o dule o ipeile leseding ka ditaba tsohle tse ntseng di etsahala le tse tlang ho etsahala. Mme ka nnete ya ba horenyane ya borobedi ya FTD jwalo ka metsotso e mashome a mararo ya ba ke mo re o fang ka nnete hore na ebe tsane tsa dipapadi di ka tsela e jwang ho fihlela jwalo horeng ya leshome. Mme mamedi re tlile ka nnete re tshohlile ditaba tse ngata haholo ho tloha horeng eno ya leshome ho fihlela horenyane ya leshome le motso o mong, ra kena jwalo lenaneong la rona la mebileng. Mme ka nnete re fihla jwalo pheletsong re fihla ho lona re tshware ka nnete re sebeditse ho tloha horenyane ya bosupa FTD ka metsotso e mashome a mararo. Mme mamedi ke sentse ke tshwere ka nnete e ba le bomamedi bo monate ba mananeo a tlang ho latela a seyalemoya sa Lesotho. Mme ka nnete o tlo o sebetse ditaba ka tsela e leng hore ka nnete hosane kapa ka Mantaha e tla re tla kgutla jwalo o ntse o kgotsofetse hore tsa mafelo a beke di etsaetse ka tsela e jwang. O tlo se ka ba tshaba ho araba hore na ho etsaetseng mafelong a beke, hobane jwale o ile wa etsa tse e leng hore o no sa rera hore o ka di etsa kapa o no sa rera hore di etsahale empa di se di etsaetse. Mme wena mamedi wa Seama sa Lesotho ho tswa ho nna rapelang Radio One ke Rapshini ke mohlakwana maphulo a di seema ma ileng wa thela majapoloko e ntse e le kaofela motho e reng ha a tla ja meriti itheya ho ba o theya le menyana diotlwana. Ke sentse ke tjho ke re ae mamedi wa Seama sa Lesotho ha e ba ka nnete re ile ra hatana ditorong ha e hate ka maro thupa shapa fatshe re ne ntse re lekile hore re etsa hantle empa ka nnete ha e ba re ntse ka tsela eo o kgotsofaditseng wena mamedi tanki habedi tanki hararo ho fihlela re boela re kopana hape ba le bomamedi bo monate ba mananeo a tlang ho latela a seyalemoya sa Lesotho. Ke mafelo a beke wena mamedi ipaballe o ipee ka tsela e nepahetseng o tloetse diqeto tse o tla botseba ho di arabella letsatsing lane la Mantaha. Ba le bomamedi bo monate bo tla latela ba mananeo a seyalemoya sa Lesotho ho fihlela re boela re kopana hape wena mamedi wa Seama sa Lesotho. Se ka ba lebala ho rapela.

0: ke ke tla go batlotlo ke hle ka ntse ba bile ka go lekanya gore ebe bana ba rona ba ntse ba sha ba ka thungwa ka lebaka la mesegeserentse e etsa hala ka ga ditse tsa rona gore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e sobane e fa bana kgatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka setisa fela ke le komiti enana ya boiketlo ba setšhaba ka mane kaparamenteng ya social cluster re tshwere ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ikemisetsa gope re bona gore dikolo tsena tsa rona tse na tse boemong ba thuto e phaameng motlhomo ke re kopane le tsona di kopane kao fela di sa le ke sa rotisa teng ga ke re kopane le tsona kao fela di sa le lekala la thuto le baoshe ba amegang di sa le megatlho go shebisana ditaba tsena le go fetola histori ya Lesotho karolong ena ya thuto e phaameng gore ka nnete boleng ba yone re tlamehile ge bo boloke bo le gantle mme re tla bo boloka gantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena meferefere go sena go tshwako ba dikolo mme o sena dinyewe tsena tse ngata tse kgatlhano le dikolo kapo tse kgatlhano le baithuti
1: nna yena o theoletsa batho ba ntse ba eta odia o eta nako ena ka go fela go sa bona le dijo tse e tswang sentse batho bole santse re ga ba le teng re a tshepa ee nna re kgathetse ke batho ba etang
2: tsale tumo ga ona ntlhe e reng ga e tloa e tlo e setse esa ga o ka tloa o tshwantse o etsa o tlo fosa bane o tlo etsa mmebe ga o tsene na o etsae mme efile ke bosokwa gore go ithutwe go tsebe go etswa go nepaeseng gobane o tloa o ya le masenke a the masenke ga a tlhokale efile ntho e tlhokalang ke maje le setene gore go tsebe go gautswa mme go tlo etsiwa jalo mme empa ke re mo amoele mme wa ka gobane a se batho botlhe ba bonang go ka tsela eo batho ba bangwe ba ke bonang ka yone ebile ga o ne o sena batho ba ka gathang ka melwana dipo ke ne re seno go etsa dipo tse ntle ka bophetlhego botlhe a the ga o na le motho wa ntseng a supa mona gore ka go ba le phoso mona gore ka go ba le phoso e tlile oa o suputsa gore o suputsa gore o phethagatse
0: ebile ga ke tsena batho bano ba nese ba sapele ba kae ka nnete ga se le obane ke motho o thaletsogo kapa ke meleka ga ke tsene a bakae batho ba nese ba setisa pele e nngwe ya excitedeng ko gore na go tla ga matona mona le motlhomphei go ja tšhelete e bokae ka nnete sene ga ke tsene
3: gogang
0: nna ke tsene ka nnete empa seo ke setsetse ba gona jwa le tsena ke gore ga e ba go tlhokisa gone o tlo o tswela pele ga ke gana le gona ga ke na le bothata le gona ebile ke a tseba itse ke reile le fentle jale ke re rona re e phamoletse go dimo go feta gobane ke mona mo o kereng re bile re tswa ka diofisi re bokelela setšhaba re bokelela bagwedi botlhe ba nang le thusumetso le madikologo ba tle ba tlotla ba fetisa le go a tseba mme ke felela gakalo ga ke na le bothata ba gore go ne ntse o tswela pele go etswe jwang go etswe jwang ke bolela ka seo nna bolaoding ba ka ba setere ke kgona jwane

0: wena ya ileng a ipha nako ya boithuto bo bongata go bua ka ditaba tsotlhe tse amanang le ditaba tsa batho a tshwara ditumelo a tshwara ditumelo tse amanang le naga ya esita le sada o tla ba le buka ena ya Jose Onodutu another development for SADC another development for Lesotho a le ka go runya maikutlo a ditumedi tsa naga ena gore na ga go nepagetse aba naha ya ntshu ka tsamaiso ha di tswa go bo tshabe go tsotse di ga le gere o e tla pele ba hai ha bo ka ba ba tumelwa gore bo bona hale o ba ntse ba le go lo di hai ba go bo tsa ha ra bo tsona di ja e fa ba ne ha ba tsena tsa ba tsitse tsa go bona wa ka di mo tsitse tsa 1970 una madre de Juan ay su atenda lezo hace doña Sinton atende kwa ayalaja vela jire akili mo beta bona au sana de baba uso ya mutu ya kipani nyate u atumela uri hai ba tumelo ya kaji uso ya jiri ya kabaka kabakini lewe kwa teko kilo jana kukola kutu nyolo hele go di mo tsa yo tsana pula e tla taba yeso me ba bona ha a etsa go go ne me kwana ba tsu ba tsale le go bua ba bua ka ma botanta fa a se tsene se a se tsile ha se le ka ba di community council ke o gana le tsona ka tsela
1: ke ne ke tla go ba sotso e tle ka ntse re tlamehile re go lekane gore e be bana ba rona ba ntse ba šwa ba tla thungwa ka lebaka la meseresere e ntse e etsagala ka ragitsetsena tsa rona ke gore e be ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e sobane e fa bana kgatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka setisa fela ge le komiti e nana ya boiketlo ba setšhaba ka mane ka parlamenteng ya social cluster re tsore ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ikemisetsa go mpe re bona gore dikolo tsena tsa rona tsena tse boemong ba thuto e phame motlhomong ke re kopane le tsona di kopane kao fela di sa lege ya saro se sa teng ga ke re kopane le tsona kao fela di sa le lekala ya thuto le baoshe ba amegang di sa le megato go shebisana ditaba tsena le go fetola histori ya Lesotho kagolong ena ya thuto e phame gore ka nnete boleng ba yone re tlamehile ge bo boloke bo le gantle mme re tla bo boloka gantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena meferefere go sena o tshwako wa dikolo mme o sena dinyewe tsena tsenga tse kgatlhano le dikolo kapo tse kgatlhano le baithuti
2: nna yena o theoletsa batho ba ntse ba eta odia o etwa nako ena ka o fela go sa bona le dithuo tse e tswang sentse ba theoletsa ntse re ga ba le teng re a phepa ee nna re kgathetse ke batho ba etang
3: tate tumo ga ona ntho e reng ga e tloa e tloesetseng ga o ka tloa o tshwantse o etsa o tlo fosa ba re o tlo etsa mme ebe ga o tsene na o etsaeng mme e file ke botlhokwa gore go ithutwe go tsebe go etswa go nepaetseng gobane o tloa o ya le masenke athe masenke ga a tlhokale efile ntho e tlhokagalang ke majwe le setene gore go tsebe go gautswa mme go tlo etsiwa jalo mme empa ke re re mo amoele mme wa ka gobane a se batho botlhe ba bonang go ka tsela eo batho ba bangwe ba di bonang ka yone ebile ga o ne o sena batho ba ka akhang ka melwana dipo ke ne re seno go etsa dipo tse ntse ka bophetego botlhe athe ga o na le motho wa ntseng a supa mona gore ka go ba le phoso mona gore ka go ba le phoso e file wa o suputsa gore o suputsa gore o phetagatse
1: e file ga ke tsena batho bano ba nese ba suputsa pele ba ka ka nnete ga se le obane ke mosotha letsogo kapa ke meleka ga ke tsena ba kae batho ba nese ba suputsa pele e nngwe ya exciting ko gore na go tla ga matona mona le mohlomphen go ja tšhelete e bokae ka
4: nnetesegaketsegoganga
1: nna ke tsebe ka nnete empa seo ke setsetse bao gona jwa letsena ke gore ga e ba go tlhokisa gone tse o tswela pele ga ke gana le gona ga ke na le bothata le gona ebile ke a tseba itse ke rene le fentle tlele ke re rona re e phamoletse go dimo feta gobane ke mona mo kereng re bile re tswa ka diofisi re bokelela setšhaba bokelela bagwebi botlhe ba nang le tshutshumetso ma tikologong ba tle ba tota ba gakisa le oa tseba mme ke felela ga kalo ga ke na le bothata ba gore go ne ntse o tswela pele go etsoya jwang go etsoya jwang ke bolela ka seo nna
4: bolaoding ba ka ba setereke gona jwane.

0: ke le bolelle ke a gola ka parlamenteng ka mono batho ba o thusisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocratic ga le tsebe how to thusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba ketse ka mono botlase ke ka ona naga ena e na le mantsong ya makanakana e ntse e futlane ya go ya pele go sa bonagale mo ya mane mo o reng one o tlwetse botona o le letona a entate tlaele ke a tsebatle ke tlhaela lesotho mona ke tsofalela lesotho mona so bane o ne o tsheetsa moetapele wa wa letee ke lona lebaka lona leno ba letara a tika dipolotiki go thewa mmasulana ke mongwe ba tlabele ba mothetsang ke mongwe ba tlabele mothetsang phapanyetsa seo le se etseng gore tiro sebeletsa naga le setšhaba sa yona
1: ndadi letswanonnete ga ke na go senya nako o yena gobane o bua maikutlo ga ke fane ka maikutlo a ka go wena ndadi mpa gona ke a feng o na le ya gae ga ke na go mo tekisa ga e ba utlwa e kae kare o tla go abana ga monate ke maikutlo a na a na le bona ka nnete ke kopa gore a sale a tshwere go le jalo ore re ya democracy ga ke na sena mo gore ndadi letswanonnete a ka salosa lentswe tomokrati ke nake ga re na go fitlhela dituela ga o ka tseba go na le e tomokrati ke o motho gobane go latela gona o shebile eng o ne o moditse ntho e botlhokwa ya 2% ona o bile a ka satang ka dipalo 2% ke palo ga o e bue fela kena o tlameya nke go na le o etselwane o kopane o etsetse tlhokalang ebe go na wa re ke 2% ga ke dumele a sa ilaisa ntho eno fela utlwa a nolopalelwa a se o tla kua ka 2% go wena mona le o bamamedi
0: ee gobaleua ke setho se ileng ka re batho ba palamenteng moo ntate waka le le tlhokomele batyeneta e tla ba eageile ka nnete a batabana ke ke nna elelelwa nna ke le ke re lempe diikeletse se le lekgotlala ee di ikopona setšhaba gore gora seaba ke mokgetho wa bontate a golo a ileng palamenteng ka re batoa e le tla re maara bontate nna ke re lolo ikeletsa kempa ke lelaela ntate mosara e ka nna ba go na le taba taba ena ya dipolotiki ga go abua mesereti mane go na le batho ba ka kwang ba ithetsa bo bona ya ba baleletse setšhaba morago mane ke lelaela ontate kgwere ka nna bataba eteng empa ya ntate ke tsama go tla rona a ke ditsetse kempa ke re fela basebedise a lentsweren la gore dipolotiki ga gona se ga tsamokelelang.

0: ka nnete taba ena ya hlaha le mollo e beng ba ka ga ona moo e tlaisa naga ena ya moshweshwe teng gobane e senya tsotlhe kao fela dihlaisa di tlhodilweng tseo mogana badimo a re fileng tsone basotho gotlhe mo baleng gona teng ga re thusaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona go bona gore re nena taba ena ya hlaha mme re boloke tikologo ya rona gobane ke yone e tla thusa gore nako e tlang re seke ra bona lesotho la rona le ntse le re latlhegela
1: go la balaba tsa bo dikhombo mo na motho a reka koloi license na license ntho tse fedisang ditlhong kore o ipotsa
2: mamedi re tle re kene ka

0: ha go ile kgabong ya mamedi wa kabetso tso ke ne ditse ho ile shobela metse mehlano ho fira letse ho rena ya le shumela le metse mmedi ke dikelo ya letsatsi la boipuso ke nngwe ya ditshiya tse ona ha ya Lesotho e ikotlang sefuba ka yona he Mosotho e motle mme na ha ya Lesotho ka mehla e keteka letsatsi la boipuso ka la nnempa lane jwalo ka ha ile ya fumana boipuso ka selemo sa sa sekete bagolo re bone mashome a tsheletseng a metso e tsheletseng ka hona monongwaga dilemo di mashome a tsheletseng jwale naga ya Lesotho ipusa mme o tla gopola he Mosotho e motle gore mananeong a rona a fetileng re ile nne ra qoqa ka ditaba tse amanang le boipuso ka ditlhophiso ka go fapakana ga ba bangwe ba ne ba re ba tlhophisitse tlhodisano ka pina ya setšhaba go hitla morago jalo jalo ka go fela ke dintlha tse o rileng ra qoqa ka tsona go lena la re otlolola taba o tla gopola he mamedi wa ka go lene ra qoqa le ona mafapha ao ka go fapakana ka jano komiti ya tlhophiso ya mekete ya naga e tlatla e go bega leseding he Mosotho e motle ka dietsagala tsa gore na ka la nnemphalane ga o ketekwa dilemo tsena tse masome a tsheletse ke le Diamond Jubilee ya dilemo tsena tse masome a tsheletseng naga ya Lesotho e fumane boipuso ebe go tlo o sebetswa jwang ka kwano ka matlong a kgaso ge na le ga diphatlhalatso le ka le la tsala gae le sepolesa ebile e le setho sa kopitina ya e tlhophisetsang mekete ya naga ke mofumagadi mmagale bohile mothibedi ke ena yo go nang le ena mme mothibedi ra omela selemeng sa Lesotho mme ge thabela go ba lwena le tsheyang lena
1: ke a leboa motlhomphei ke dumedise bokamedi ba sealemo ya sena ke dumedisa le bamamedi ba gago
0: ka sontaga ka la nnemphalane go ketekwa boipuso selemo le selemo mme monongwaga go ketekwa dilemo tse masome a tsheletseng a ko re phuthulele gore na tlhophiso ke gore go tle o sebetsejwa motlhomo re tle re qale le pele re fitlha ka sontaga gore na pele letsatsi le la sonta na go na le go gongwe go tlhophisitsweng go tloga ka jeno gore na go tla fitlhwa sontaga go se go ena le dietsala tsa mofuta ofeng
2: mokete ko Basotho ga re yeng Sesotho stadium
0: eya
2: motlhomphei ke a leboa ga ke se ke entse jalo ke tle ke qale ka gore ga e le letsatsi la go sane la moqebelo wa la Thereng Phalane go tla ba le go thungwa gwa mabenyane ya monana a boithabiso ka se go a bitswa di-fireworks seo tebelelo e le gore di tla etsagala thabeng ya mpilo pele aparamenteng e ntšha mme ditaba tsena di tla etsagala ka ga gore a bosupa e fetile ka metsotso e masome a mararo mantsiboya di tla etsa

0: la jalo ka se ke boletse tla etsa la thabeng ya mpilo mme ba sotho bohle ba lebelletse gore bona ba tlotla ba boa menyako enana ba tlabe ba le ka gara toropo ya Maseru e leng sedikwadikweng sane se segolo sa sephetephete le go theosa ka Kingsway go ya fitlha mane mo re reng ke Makwanyane Square mo batšha ba reng ke Dubai ya Lesotho.
1: Tshebeletso ena ya go thunya gona ga kapa ona mabenyane ona e tlo etswa e tlo thunya fela kapa go na le tshebeletso e tlatlhe e etsiwe gona mo motlhala thapelo bjale be go a thuma kapa go tla e tlala jang nna setšhaba se amengwa go ba teng ditabitse
0: setšhaba se amengwa motlhompheng
1: eya
0: ee setšhaba se amengwa go tla ba le dipuo go tla ba le dipuo ntate DA Maseru go tla moela baedi ba gae jalo ka ga e le ena monga streke e be re tla fua puo ka letona la ditaba tsa legae le sepolesa e be go tlwa mono e tla ba ka motlhompheng tonagolo e be jale ditaba tsane di a qala thabeng ya mpilo e ya motlhompheng
1: ka letheka le bona jale go tloa moo go tla e tsagala jang
0: go tloa monono e tla be le go tla bona le menyako e teng go fitlheletse late ke a gola go fitlheletse ka motlhomong ga gora ya lesome le metso mmedi e otlile ka gitla e be fela re a qhalana re ya magae ditaba tsena ga ntse di etsagala re tlabe ntse re na le sepolesa sa Lesotho go leka go fana ka tshireletso go leka go laola le sona sephetephete so ke a gola se re ipiletsa go Mosotho e mongwe le mongwe a tla sebedisa tsela ena ya motlhomong ka gara toropo a tsamaya ka gara toropo gore a tla ele tlhoko gore go na le nako eo maponisa a tlo kwala tsela e le gore ga o tlo ba bobebe gore ga o kenelela ka gara toropo ebe o tla fumana maemo a napaetse e ka nna ba batla go lebisa mo leng golenyana le mo o batlang go ya gona teng so e se re ipiletsa go Basotho gore ga tle re itlhane lengwe le gore tle re phetha mabaka a rona ka nako e le gore nako enana ya gora ya bosupa e fetile ka metsotso e masome ya mararo ga e o tla jalo go qalelela ditaba tsaneng e be re tlabe se re phethile mabaka a rona.
1: Ke tle ke a lebamme ga re kena letsatsing la Sontaga teng go lebeletse gore o tlo sebetsa jang
0: ke a leba motlhomphei ka Sontaga re lebeletse go tlo qalwa ka gora ya lesome go seng go tla sebeletswa ka lebaleng le legolo la dipapadi e leng Sotho Stadium mme tebelelo ko gore Basotho botlhe ba tlabe ba ile ka go atlotlisa mokete ono ba apare mebala ya flaga ya naga ya Lesotho mebala ya flaga ya naga ya Lesotho ke bosweu ke boputswa ke botsho ke botala kapa ba apare botšhaba ba Basotho e ka ba dithethana e ka ba mese ya kgomo e ka ba ditshea e ka ba diaparo tseno go fapana ya motlhompheng gape-gape go na le kobo e reretsweng letsatsi lena kobo enana e mefuta e mmedi ke kobo ya taemane ya boipuso taemane ya boipuso e na le 60 e le nngwe bogareng ya ba mahlakoro monana e ba ditaemane ye nngwe ke taemane ya jubile taemane ya jubile e di 60 di tlhano bogareng mona ke 60 e le nngwe e be tse nne di dikgoneng mona eya motlhompheng
1: ke bo mang ba lebeleletsong gore ba be ka setoto ka mo ga o ketekwa dimatsetse masome a mara a tsheletseng na go na le baeti ba tswang ka ntle go naga na go na le ditlhogo tsa mebuso tsa dinaga le mebuso tse lebeletsweng go ba teng o tlhagisa moketong
0: ka leba motlhompheng Mosotho e mongwe le e mongwe le yeo se Mosotho a phelang ka gare o naga ya Lesotho o lebeleletse gore a etswang a ye ka mane ka Sotho Stadium go ya tlotlisa moketona ga ke bua ka taba ya moaparo ke itse re ka apara botšhaba ba rona e le gore be e leng gore ga se Basotho go ka etsagala gore motlhomong e be ga bana ona mebala e nentse ke bua ka yona e be ba tlatla ba tenne tsane tsa bona kapa etlhile ba ipapisitse le taba ena ya gore re tlo apara tsatsing lenane ke tlo fetoga Mosotho ke tlo apara mebala ya naga ya Lesotho ha re tla go ba mengwa ba gona le mbaiti ba gona ba gona le di memo tse ileng tsatswa mme ka khola e mong ha ga bona ke ntate ke motlotle moswadi ka khola ke tla fosa bona kwa go bedi ka boa boa yes ke moswadi wa boga ya tla beng a le teng ka ha go bona ke ka bo ke central ka ke un kokono ya banka ya Nigeria le no tla ba le teng ke ba seng ba confirm Botswana le yona e se confirm South Africa e se confirm so ba bang ke a gola ga ke tla lena nong ne ke soka ke fumana gore na e be ba bang dinaga tse dingwe tse seng di amoeme tse di memo tsa gona na ke di fe
1: ke a leboga mme Mosotho o re mokete ke mokete ka o se bopeo sefe mokete o o reyang gona wa dilemo tsetse mafemi a tsheletseng wa boipuso o a joa o etsala jang
0: ke a leboga mohlomphe go tla ba le dipuo go be le menyakwe ka go fapana go na le masquire e leng dikhwaere tse ikopantseng tse ngata tse tlabe di pina ka mono ka Setsotho di na le pina e di iqapileng e le yona pina ya boipuso re na le dipine tsa naga ya Lesotho ka go fapana ga tsona le tsona di kopane ke ntho e le nngwe go tlatla re fa letlhaso la pina eo le bona ba iqapileng ka dilemo tsena tsa 60 naga ya Lesotho e ipuse go tla ba le mekgibo go tla ba le ntlamo go tla ba le setlhopha sa Thailand go tla ba le mehobelo ka go fapana le tsona dithoko di tla ba teng go tla tla nna tifisa letsatsi leno
1: ke gatlhamola ga gore setlhopha sa Thailand gobaneng sona
0: ke a golwa ka ga re na le dikamano le dinaga tse ka go fapana so Thailand ke e nngwe ya metswalle ya naga ya Lesotho eo e utlwileng gore ae boemong bona bo Lesotho le qetang dilemo tsena tse 60 ba tshwaya nnalane re hetlang morago rona re tswa kae re batla go ya kae re batla ba nka karolo ka gare go naga ya Lesotho e le gore le gona re lo tlotlisa nalane enana e ba e fitlhetseng
1: Go ena jale ya mokete mokete setšhaba sa Basotho ba re a bengwa go etsala jang ba mengwa ba iloja na go tla ba le dijo go tla ba leng o sobiletsine ya menyako e tla ba teng ka nnete fela bele bare mokete ke mokete ka dijo nna ba tlatlhe ba fumane diaka maleng ka moketeng
0: mohlomphei ga gona mokete o senang nama mokete ke mokete ka dijo mokete ke mokete ka nama go na le bana ba Basotho ba apeyang ba fuwe mosebetsi ona gore Basotho botlhe ba tlabe ba le ka stadium ba tlotla ba bangwathela e le gore dijo di tlabe di di teng mme dijo tsenana di tla fumaneya dibakeng tse fapaneng e leng dikolong tsena tse gaufinyane le Setsotho stadium go tla tlhaloswa gore na mo nako ya mekgatlhelo goba kere mekgatlhelo lo re se ka ga iphumana re ba kile tshuhlelo na sebakeng se le seng so re tla re ha mora o re tla re fana ka ditaba tse enono gore na kae ho tla jellwa kae ho jellwa kae bo mang ba jelle kae jwalo
1: ha ho tsama me ke tiana ha ke ne di direkile tsona ho di go thaletse gore le tsona di ne di etse jwalo selemong se ha o kete kwa 6 years ka boipuso tlhopho ke hore ho itse ha le jwang di direkile
0: ke a leboga mohlomphei ditereke re na le ke qale mona re na le dibese tse tlo tswa di ya dilolata Basotho diterekeng tse ba leng ho tsona setereke sa Mogotlong dibese di pedi e nngwe e tla tloa thoropong ya Mogotlong ka hora ya boraro e be e nngwe e tla tloa Mapholaneng ka hora ya bone ena ya Mogotlong e tlotloa ka gore ya boraro e tla fitlha e fumana ena ya Mapholaneng e be se di tloa mmogo di tla masego.

0: e ka nna nyabetla di bolela ke dimo tsa hae jolo jolo ka ofa pa ka na gona mo hlamo ke tu ho tla ba le se supiso se se o gale ke 60 years KG teng ho mo ke 60 years ntle le taba ya dipuo fela ho bele ke dipuo ka nete ho ho na gona le se supo ka pa se tla bona ha ba ho go tla le ke na go tshwara mo ke tu wa 60 years
1: ke le wa mo mphe Kiki ha itlo ba teng empa re ya tseba batho ba ba rona ba bootcamp ba etse ntho tse ntle e le gore ke dumela gore re tlo bona ntho tse ntle ka bona re tla ba le sesupiso sa gore na gona jwale re keteka dilemo tse kae
0: ke ke a leboga mamedi le wena ke tla o mema go tlo kene ke o tlo kene mema ke ena e teng ga re tlo ketekang dilemo tsena tse 60 tsa boipuso ba naga ya Lesotho o tla bo o le go kae o finyelela jwang ka kwano he mamedi wa ka mona mo re leng gona teng ke lenaneo la re o tlolola taba selemeng sa Lesotho re re tle go meme mo mamedi wa ka mona mo re leng gona teng re o meme nomoro ke 59933 ke yona nomoro ya mahala yo o kenang kana le yena 2231-6429 re o mema ka dinomoro tsena tse pedi he lo wena gore o tlo o kene go le na la re o tlolola taba kwano serving sa Lesotho ke lenaneo le ntse re mametse ga jwale le tlang wena manta go isa la botlhano jolo ka e le la botlhano tse ge kwala beke ka lona le na la re o tlolola taba dinomoro tsa mahala tse o kenang ka tsona ke 59933 le 2231-6429 go tsaya dipotso tsa gago ga mogago ge tla go kagana le babosi ba ditereke ga jwale ne re re tle go meme le wena o tlo o kene ge utlwe ditebelelo tsa gago go utlwe le wena go bona o reng ka mokituna o mogolo ga kana wa dilemo tsena tse 60 tsa boipuso mme o santse o tseba gore seadimela sa Lesotho se tla go gasetsa tsona di etsagala tsena tlhe ka kotlogo letsatsing dane la sonta mamele ke a o amogela kgotso
2: gosontate o phela gantle
0: ke phetse gantle mme o phetse lwang
2: ka phela lebitso la ka ke mema kamogelo janke ke putheng kgokgo le amoka masekodi janke
0: mema kamogelo janke ka moo ka puthing
2: ee ntate ke ne nka fela ke re na mme na ba bona seso se ba tlo se etsetsa Basotho gore ba lakatse gore ebe ba tla moketeng empa ba bang bogolo ba bona ba tla tlholeya ga gola ke buata le ena ke ipapisitse le nako ya reng bese e tla bekiwa sekerekeng se seng ka yone ka gora ya borago ka meso gore na e tla be le mo sutwiseng a ikikisanene ga se batho ba bangata ba ka tswang ka nako eno ya ba ba tswela gore ba ya moketeng ke feta yona tabe eno gape-gape ke re na ba bone ka netse go le botlhokwa gore e be ba re diterekeng moo go setse go a ketekwa go bokanwa mo le ga o tloa moo o kalamekolontheowa kothing moo o ya moketeng moo ka nako yona e ne ya go ja fela bona e le bahlompheng mane ba tlabe ba ja gantle tshaba sena se tlabe se gakane se lapile le o lapa mono sa ba sena le nako ya ona ba sheba ona e be batho ba maseteng ba jele ebe ba mokgotlong ba jele ba kaša ba jele ba tlabe se ba ditsie fela ke re nna kanete ke a ikokoletsa go se ka bapalang ka gona tlhege le setšhaba la re etsa jeng ke a leboga
0: go ne o ka re go etse jwa memaekamoela
2: nna kanete ne nka ka etsa keletso ya gore ga e ba mokete ona jelo ka ga e le wa gona go o thabetsegele kao fela setereke le setereke monono go etsiwe mosebetsi ono jalo ka one ntse o etsiwa e sense go itlhelelano ena ya gore botho batho ba tsoe ka tiri ba kene beseng ba ye mono le o ja fela o ntse utlwa o kapa o bona o le motho ore ga ba le o jale gantle batho bana ba modimo
0: kanete ke lebile mema kamoela
2: ke a lebontate
0: ka toteng ka kokobe re tlang ka mamedi wa bobedi ga e ba o teng ka moofetšhane re tlege mo amogele mamedi nomoro ke 59933 ke yona nomoro ya mahala yo o kenang ka yona kapa 2231-6429 ke yona nomoro ya mahala yo o kenang kana bakeng sa dipotso tsa gago re saletswe ke metsotso e mmedi fela re tlo gokagana le mosi wa setereke sa mogotlong mongadi kepa keqe ke ena yo re tla buisana le ena pele yo re tlo tla re qala ka kotlo go buisana le ena re tlatla buisana le ena ka moga gore re agabele dipotso tsena kapa ditaba tsena tsa mamedi re a o amogela nomoro ke 59933

0: ere khatle go amhela kana le mo media le mo fela ke mme makamohelo jang ji ka mana ka coding ka kokobe empa he mme ke di ha go ke ne tabeng tsa mme makamohelo
1: ka le mo mme makamohelo mogato wa ka bon tate DA bana le di taba tsa bona le bona tsa batla di tshobelo ka ha go so itse batla tla ba kena batla tshobana bona ba go sebetsa ka tsela mo futa ofe empa le mona ne re re se tshaba sela ka tsa hore se tlo ketika le rona go bane ka mehla o tla fumana re basile re sile di direke haradi lokisetsa hore ba e bang ba gagwa o tla tla ketika masego mona le rona ba etse jwalo so empa ne le kgetlo nena ke la ha mamela le ha ba mamedi ba bua le rona hore empa bele rona le re sia ka thoko ya ba re ditaba tseo tse ba mamedi ba nentse ba lla ka tsona hore re ba sia ka thoko re se re sitwa le go fela re isela ha se le bese le nngwe hore re ba theole ba tla masego le bona ba tlo ketika le rona empa ne taba eno no ke la ga yela tlhoko hore a ha re le selo sa mo mamedi re se eletse re kana o thore se re se mamedi re theole ba mamedi ba sotho ba lakatsa ngo ba tla batlo ketika le bona batlo ketika ba tlo ketikela masego ba etse jwalo mme di jo go latela ka tsela e lokisitsweng ka teng ha gona mosotho ya tla tloa monna a sa fumana dijo e le gore tabeng yabo ya gona ditirikeng ka o fapana o tla etsa le bang ke kopa ke sie le beng baka ba tle ba bue ka tsona bona bona e le bo DA na ba se ba itlhophisitse jwang ntlheng ena ya go keteka dilemo tsena tsa 16 ya lesotho ipusa
0: le se le lokisitse ka tswa ka nako e telele mme makamohelo o na le ntlha eo a e supileng ene ya gore ka nako ngwe o tlo fumana gore batho ba go itswe a letla ba sebakeng se itseng le fumana dijo bona batho ba tsamaya ba sa ja e ka ha ba tsotellwa bele ba se di ba ya gole diterekeng ke ke ditaba tse ileng tsa etsagala nakong e fetileng nna le etse tlhoko taba eo le batlhophisi le etsa jwang o bona gore ga iphete
1: ke a kgola
0: a tswela pele mme
1: ba ikarabelela ditaba tsena ditabeng tsa dijo etlhile re la ra ishebisana taba ena le maobane re lana ra dula gore go a bonagala gore setšhaba se tlo ba sa ngata gagolo ga re batle gore mosotho ofe kapa ofe e be o tla tloa monana a sa ka a fumana dijo so taba tseo kao fela ge di etse tlhoko go na le batho ba tlatla ba tataisa gona ge tswa le go kae gore re tseba re qeteletse re fumane dijo go na le ba tla tataisa gore nako eng eo mokete o felang gore a basotho ga re yeng le mone banana ba tla tswela le mona jalo ka ntse ke itse re tlo bitswa ka mekgatlhelo gore na mekgatlhelo ya rona ke efe ga e be o tla bitswa streke sa puting o tla o jetswa puting gore puting o lo jalela mefodist wena mogotlong o tla jalela masego teng wena o tla jalela kae e le gore ntho engwe le nngwe e tlhophisitswe mongaka e radiwe ka nepagalo
0: kakana ke rebo mamedi a go go dumela ke re potele pele go kana le musi a streke sa
1: pele o potela monga ka tsho ba ke se ke ipile tsa go bo mme batho ba bo mme gore kgetlo lena ke kopa re le ka la lo ka po komiti ene ntse go bisetsa mekete e kopa gore ge re bona ha le re apere mesi e se madigwe go bane ka mehla yo re bone mekete nye ka nyena mekete nyana bomme ba apara madigwe ka nnete se re ipiletsa go lona gore ga re bonagaleng re apere mese re sa apara madigwe mona re be re na le marena a rona eo ka metlha ga re ya re lo fumana ditshebeletso dibakeng tse ba leng mo go tsone e be re apara mese a re apare madigwe so le mona ka o tlole re kopa re apare madigwe gape pina ya naga ga re tlhomphe pina ya naga re le basotho ga o binwa pina ya naga re tlameya gore bontate re gola dikatiba re tlwaela ntho nngwe le nngwe e ne ntse re etsa ka go tshwana le bona baqolotsi ba ditaba ke bone gangata ga go binwa pina ya setšhaba e ba re e tla be le gona le ba busy le phathanang ka dikhamera le ba kwana le ba ka nnete taba eno ga se taba e ntle pina ya setšhaba e tlameya go tlhomphiwa ke thape

0: rona ya Basotho ha re hlompheng how to go bina pina sa ebe motho ya ma ho tle mo le ngwana teng o ya mahlekelele ha ona le thola le tsang go fihlelletse pina yena e fedile
1: ka ntle ya go mamela e re potela fela ge ke re lokisetse pele thata go tla go kana le mosi ya streke sa mogotlong empa he e re potela.
2: Ke le bolelle, ke a gola ka parlamenteng ka mono batho ba utlwisisang democracy. They are only 2%. Bogolo ba lona le undemocracy ga le tsebe how to thusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba. O itsetse ka mono botlase. Ke ka ona naga ena e nang le mantsong ya makanakana e ntse e futsane ya go ya go sa bonagale mo eng jana. Mane mo o reng o ne o tlwetse botona o le letona.
1: Ere ha ho le tsena here go tla jwalo e ge tswa potela e pele re hokana le mosi wa streke sa mogotlong monghadi ke pa keqe e go lokela mokgwa ya go na botlhopa ke bofika mo ka mogotlong ke fe me motivedi hore re fere ditaba tsa rona ke kopa re fere ditaba tsa rona me pele ke hokana le mosi wa streke
0: kale wa mphe ba bu ba se tshaba se ba se tla be se sa tle ya gore se tle mokiteng re tla ba le LNBS ka Radio Lesotho TV Lesotho le Facebook page ya LNBS hammo le ya Home Affairs tse tla be di hasa ditaba tsena ka kotlolo go tswa stadium le se solo sa Lesotho ke e bone mekiteng ena e meholo le bona ba hasa live go tloa mo diketsahalo di etsagalang gona teng e le gore Mosotho ga ebe a setilo wa ebe karolo ya ditaba tsenana a ka shebelela ditaba tsenana marangrang kapa TV Lesotho mme ga se ke tsholo jalo ke a ipiletsa Basotho ga re yeng mokete o teng Basotho le ya mengwa
1: ke tlo teng ka le mohammed me ha ho le tsena he mamedi re ke kutlwana re go ka gane le musi ya streke sa ntate ke pa ke no ten e ntate ke pa ja wa mohela salmin sa le so thunta te re thabela ho ba lona le tsere le na
3: ha ka ntse ke a le bua hle mongaka ke a bela ya la jolo ka ke na ka le fifitse na bona o tata isa empa pele ho mona sa mmela ke bo ke re khomo
1: ha le fifitse le teng
3: lena ke la bongkantjana ke re mehleng e nne ke re motho o mathemathele koloi
1: eyanthole
3: mphe bitsang media mo efika for AM ga gona nex kore go bodutu fela
1: ke taba tse bodutung tate ka nete re tla fetisa melaetsa ena go utlwe gore na re ka keteka dilemo tse ka lekale tsa 60 tsa boipuso ebe sealemoya se ntse se sokoleya
3: kannete bile ke kabe ke bile kere ke na le tshepo ya gore le tla rekisa bua tabeng tse golo ga kana jale ga golo jalo ga ke tlametse o fetisa melaetsa e kareng ena e re tlametseng o e fetise empa ga o tantataisa
1: ke a lebogantle ntate go kete kwa letsatsi lena la boipuso ka sonta ga ntate ne ge re go utlwa gore na le itlhophile jwang re a utlwa gore le tla tloa ka moo ka mogotlong le tle kwano motsemogolo masego tlhophiso ke efe ntate o re behele seding
3: ka nnete la re ne ka ga ditlhophiso empa ka bokhutshwana fela kekere ao ga mme mothipedi a dile a re goletsang date ge matha le na la ntshwege ge bona gore dintho di tlametse go itsala go bona gore ka jalo ka itsela babusi ba eso ba direge ke tlolo re tiki ka mokgwa dipalangwa mmo le bone tšhaba sa ntsha a bolone se a theo sa se tla kwano se tlo keteka mmogo ipekete ka letsatsi lena le legolohadi ka nnete o taba jwa ntate kgatlhametso ke eo ge e boleletsong di bese dipedi ntsebele ka gokanya le ketapele ya setšhaba batlhomphima councelara magaena a dibaka e ka sita ditlhoa tsa makala o bonana se lokisa jwang gore ba tla manane a tite se ka tloa fumana gore ge ntse kgoeletso ka nako ngwe fumana re itse bese dipedi o fumana gore a senane le teng manna ke nngwe go ka lokotseya re se ge fitlhe letsatsing la mantsiwa ka jeno e leng bo diwaga tsa a bone thapameng ge tseba gantle gona dipalo bonyang dikae ke tlhele la bakaga ba dipalo tse ngata le sentse re ikopela tshwagaelo ge re ntse rere we ba tsebana basotho we a ke lelokolleng be le reng ashe tamang le o go ketikela se ketike mmoo ba bangwe re ka re ge tlabe ntse re boga mane sealemoya ponong e le gore e sentse re kgoletse gore wa ukwa le rediwa jale le kametse o e kgotisa ke bone gona ba sa tlang go ya ba tlanne ba utlwe ba jaaka tsere jwang empa ga pelaelo ya ka kore ka nnete basotho ba tlo natefela ke taba tsena ke se ke tlhophisitswe ka makgethe ga kana le ga ba e ka ba nako e kgutshwane ba ukwa tsebisiwene empa ke a tseba go ba ta etsa jwana
4: ba ingwedisang ba lefa letho kapa ga ba lefe letho ntate tebelelwa ke go etsa le ba
3: mara ga mme mothibedi le ena ka diphatlhalatso wa go ne lekaleng lena la bone la tlhophisetso ena mekete ka nnete o itse ga o na le ga e le letho ba rereileng gore motho a ka re ga a ngodisa monong tsa lesea e le gore e ka ra motholang a ntse a re mosotho wa sego o ye moketeng ngodisa o sie rantanyana ka fobokae ge tsebe fela eno a se tlabe se e le motho wa ditaba tsa ga e sentse tse tsa lekala la bone ka fotsa mmuso wa borone e le gore mmuso wa borone o re basotho ge le kopa go tla keteka le rona kgafa go tlo ba mmoo moketeng ona ge le mmoo dijo motlhomong tsa motshege di ka fumane motho o ka itukisetsa gore le a jalo o bona gore ga e se mona ge tla tloa e sale ka madungwadungwana motho a ka inkela fela mofana ore fela a tla nna a bona na o etsa wa ngothiwa e kotsi fela tseleng ga e le tsena tsa gore ka motshege ge tlabe re le mmoo jalo ka ga ge tlabe le bamemoa e le go tla ba ntse ona le dijo tse o tlhophisitsweng go ya ka tlhaloso ke na le tio le e feleletseng ya gore motlho mo mme mothibedi ga ba leso mmetsi kapa o santse a le teng
4: ge ne ntse re kwaka le ena ntan
3: oho e le gore eno o tla ditlhalosa le o nfeta fela taba ya e faneng ko go fela a kanete e ge setšhaba sa bone ge tlo ketekanne sone go se letho le kagageng ke ditaba tse teng ke kagang lebelelang go bona go ba lese
4: ka nete ga lewa ntate keletso e ka ba e fe ntate die ga ngata batho ke ne ke utlwe le batho ba yang bo Gauteng kwana motlhomong ba fue phahamiso tho tsamaya dilo shebelela setlhopha sa naga se ya bapalamana ba bangwe ba fitlha mono ba ikela mabenkeleng le ga be se itswile jale ba gore a re fumane ka nte mokgwa o ya Gauteng re sa ntsha ditšhelete butle re be se re ya shopping go le o reka diphatlho e be le setlhopha sena sa naga se bapala ga ba se shebelele le ka etsa jwang tate gore e fela e be batho ba tlatla moketeng jalo ka kgatlhametso le ya batho ba tlang moketeng e se batlang mabenkeleng kapa ba yang go ba amane mmogo le bone
3: motho ula sa ena ana jalo ga a ula ukwa kere re tlatlhe re e tlhophise go kopang le ketapele ya setšhaba ka megatlhelo yotlhe e ka ba macounselara a rone magane a rone a dibaka e ka sita le ditlhoa tsa makala e ga ba ke botlhanka moetapele wa lekala le jalo ka for mookamedi wa lekala le jalo o tiisa a netefatsa gore motho a jalo ga e mabakeng a e seo ya moketeng moetapele o jalo wa setšhaba ga re a ka nnete ke kgatlhwa ke kepa ke enwa ka go sebaka ka fo kukulana lešheseo ebe a se motho e le go ga a fitlha moo ga ke go latlhela jalo a sa iketse mabakeng a ilere e leng yona ntho e dila gare ge tla bona fela le moaparo fela go tla re jetsa le tsela yeo motho a tshware ditaba ka metseng a ga eno ese ke motho a ratang taba tse tsena se batla batho ba nang le tšheseo le lerato data le leng di etsagala moo e se ka ba fela tšheoe a ke monyaolo o teng fela re tla bona e mong le mongwe a ile ke ka ona kereng ka megatlhelo ya metsi ena ka go fela ganana bese tseno ga le dipedi ke ka thusane ka nna ba go tloa ga e somatswaeng ka ong kamane mo ka garatang gore tsela ya tsamaya di kale ding e le gore go tla bo go na le batho bo re tsebang gantle go batho ano diketa pele ya setšhaba kapo ba bangwe ga ba ke setšhaba fela e re tsebang gantle gore ga ka sale le morago ga o etsiwa taba tsa setšhaba ke kgola taba gone gana mono e nngwe ke yona eno ya gona jale ke bana ba tlo ba bangata mokgwa wa o ba etsa wang kore ga ke batle go lentswe vet gona mokgwa o retletla ge ba bona gona phetse ya re tlhapanya gona jwa le ha re tsiya nyo go nka nyo nyo ke na yang jwang

0: yana mona mo keng go tshwagana ka matso Louisa Tabena la ile na go ikhutshana ga kana e tla go thusa se ka ba mo phaiketsa dikata sa nne ga mo gana nyo o tla re sa tswa le tsona a etsang a etsang a etsang
1: ka nete ntate ke ke ga le bo hle ka go be ha pa mamedi ba selmer sala so tole seding e re mpa ga le maswabi fela ha selmo ya se sa utlwa ha le se gaule ka mo ka mogotlong go be le na ebe melaetsana ba tla e fumana jwang le gore na ebe ka sontaga ga di etsagala tsena di ntse di gaswa ka kotlolo jalo ka ba tshepiswa na ebe ba tla di utlwana ntate ga o fega ditaba tsa gago ka reng go basotho
0: akanetatsewa ye kgolo ke ya gore ga re se ke goleditse gore ga re ekete ka mmogo le ba bagolo ga o ntho monate jalo utlwang setšhaba ke lakata go nako yotlhe se sena le ba bagolo ke ketike mmogo monyatla ko ona ga re ekete ka mmogo motlhomong re ikopola ka botebo botlhe ba gona naga ena ge re kete ka dilemo tse kae ne ntse re bapisa mo nafika ge banna ko naga tse ding tseo di fumane boipuso le ka morago lesotho ga o sheba ka moruo dipele maane o ne ntse re sasaletse ka naba ke letshwao le letšhahe le na le ketang go thagolwa gore ka nnete ka lona ga ke re bonalang matha lebelo go bona gore naga ena re fitisa ka botsitsong ba boiketlo ba setšhaba e ka sita le moruong gobane ke tla bolela taba tsena ka bokhutsonyana fela fitsa kere ka nnete matshwao e re bonang mmuso matha lebelo ka teng ke matshwao a go le ka mona mo go bonang gore boiketlo le botsitso le bona botlhe botsitse e le sammandidira go lesotho le nnate fela mosotho e mongwe le mongwe ka bosebeletsi e ka ba ditshebeletsong tse di fanwang mane makaleng e ka ba ditshebeletsong tse fanwang ka gago go di-private sector kore kore ge nate fela ke lesothuleng go be monate kore ge bone gore le mekgwa menyetla fela ya mosebetsi e bulea ka segatlha
1: ntate kepalege lebile tlhe seabo sa gago letshagong lena
0: ka nnete ke lebile golo ntate
1: ga e be kgotso ntate ke mosi wa setereke sa mogotlo mongwe ga dikepa keqa eno gore neng re buisana le ena ge mosotho e motle mme o re beile seding gore na tebelelo ke gore ka mogotlong ka moo go tla sebetsa jwang ka maga gore re buisana jalo le mme re lebogile mothibedi ka komiting ena e tlhophisetsang mekete ya naga ebile le ga diphatlhalatswa lekala le tsa legae lekala leo ka lona e tlhile le di hulang pele ditabeng tsa tlhophisetso ya mekete ya naga mme ka kotlolo ya mosotho e motle re re tle re potele fela re tla gutla mogatlheleng wa bobedi ge ntse re tswela pele go buisana le babosi ba ditereke naga ya Botswana le yona e fumane boipuso ka sona selemo se e tshwanang sa empa yona e fumane ka la 30 Lwetse le di-30 September sona selemong seo sa 1960 ya ba matsatsi a mane ka morago mohe ke naga ya Lesotho e fumanang boipuso wa bona gore di fumane boipuso ka selemo se le seng ka gaufi gagolo ka dikgwedi mme ke mane mo goreng di batla di fumane ka selemo se le seng ka nako e le nngwe gane di fumana boipuso mamedi re re sethile lefapha la ditaba ba tlo go beya re seding ka ditaba tsa hora ya pele tsa Sesotho ba re balele tsona ka senyesemane go emashome a marago ka morago hora ena ya pele eo re yang go yona.
2: Ke le bolelle, ke a gola ka paramenteng ka mono batho ba utlwisisang democracy. They are only 2%. Bogolo ba lona le undemocratic. Ga le tsebe how to thusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba. Bo iketse ka mono bontate. Ke ka ona naga ena e nang le mantsoni a makanakana e ntseng e futsane ya go ya pele. Go sa bonagale mo eng jana. Mane mo o reng o ne o tlwetse botona o le letona.
3: I get out of the house.

0: nako ke hora ya pele sena ke salemoya sa Lesotho. Ditaba tsena o di balelwa ke malapa a bo majoro mo mamedi dumela. Mmuso wa China ka lefapha la tshireletso o nehelane ka dimilione tse 90 tsa maluti ho lekala la tshireletso Lesotho mo tjhelete ena e tekenetsweng maseru boteng ba letona la ditaba tsa kantle le dikamano tsa matjhabeng Mohlomphehi Mpho Tau le moemedi wa China Lesotho Mohlomphehi Yang Chikwan. Mohlomphehi Tau o itse thuso ena e tla matlafatsa tshebetso le tshireletso ya sesole sa Lesotho le ho ntlafatsa seabo sa sona tshebetsong ya ho boloka kgotso tikolohong le matjhabeng, ho kenyeletsa mokgatlo wa ntlafatso ya moruo tikolohong e borwa ho Afrika SADC le kopano ya dinaga tsa Afrika AU. O bontshitse kananelo ho mmuso wa China, a re mpho ena ke sesupo sa setswalle ho tsepama le tshebedisano dipakeng tsa Lesotho le China. Mohlomphehi Yang Chikwan o tiisitse boitlamo ba China ho matlafatsa tshebedisano le Lesotho haholo ditabeng tsa tshireletso le botsitso. Baetapele ba mekga ya dipolotiki Lesotho le ba nang le kobo ya bogadi ba tshotlhile diphetogo tsamaisong ya dikgetho, ditshia tsa puso ya setšhaba ka setšhaba ka hara mekga, boemedi le ho matlafatsa puso ya setšhaba ka setšhaba ka hara naga. Motsamaisi wa dipuisano Monghadi Sekonyana Mapetja o itse dipuisano tsena di shebane le ho lekola phetogo ya tsamaiso ya dikgetho Lesotho le mabaka a entseng hore ho fetolwe mekgwa ya dikgetho dilemong tsa ho feta. Moemedi wa mekga ya dipolotiki e kileng ya busa, Mohlomphehi Mothejwa Metsing, o itse Lesotho le ne le sebedisa tsamaiso ya momokgethwa ya fumaneng dikgetho tse ngata seterekeng a neng a hapa setulo sa paramente. A re tsamaiso ena e ile ya hlahisa matshwenyeho haholo ka mora dikgetho tsa 1988. Ke ha ho tla amohelwa tsamaiso ya kgekgethane pele ho dikgetho tsa 2002. Le ha ho le jwalo, mekga ya dipolotiki e ntse e na le maikutlo a fapaneng ka tsamaiso ena, jwalo ka Reformed Congress of Lesotho RCL e buelang tsamaiso e feletseng ya boemedi bo ipapisitseng le palo ya dikgetho. Ha ba bang ba ipiletsa ka taolo ya mekga hodima ditho tsa paramente. Ho tse ding makala a kenyeletsang la dihlodilweng la bophelo, la thuto le kwetliso, le bohahlaudi, bonono, dipapadi le botjhaba a hlahlobile meaho e letamong la metolong tlasa tlhokomelo ya khamphane ya metsi le dikgwerekgwere Wasco pele Mohlomphehi Tonakgolo a tlo nehelana ka yona ho makala ana mafelo a kgwedi e hodimo. Motlatsi wa mongodi e moholo lekaleng la thuto le kwetliso, Mofumahadi Refilwe Kepa, o re meaho eo lekala la thuto le tlo e amohela e tla sebediswa e le e nngwe ya setsi sa dithuto sa poloko ya dibuka. A re ketelo ena e file makala le ba nang le kobo monyetla wa ho hlahloba meaho pele e nehelanwa ka molao. Ho sa le jalo, ofisiere ya diphatlalatso wa Wasco Monghadi Bahlakwana le Hasa o tlhalositse hore meaho ena e kenyeletsang setsi sa bophelo le sa bohahlaudi e ahilwe e le karolo ya morero wa letamo la metolong, empa ha esale e sa sebediswe ho tloha ha letamo le phethelwa. Ha re phethela letona la batjha, dipapadi le botjhaba, Mohlomphehi Mputi Steven Mputi o tobakeditse bohlokwa ba diketsahalo tse tshwanang le Corporate Challenge mo dikgwebo di hlodisanang ka dipapadi, a re di kgothaletsa kopano ya setšhaba. Ha bua kgakolong ya Corporate Challenge e tshwarang selemo sa 11 monongwaha tse butsweng ka molao ke Mohlomphehi Tonakgolo Ntsokwane Matekane, Mohlomphehi Mputi o itse dipapadi tsena di kgothaletsa bonngwe le tshebedisano hara dikgwebo, a re ke sesupo sa hore mmoho setšhaba se ka phetla leqephe le letjha la dilemo tse 60 tse tlang le ho feta. Ho ya ka e mong wa ba nang le seabo, Monghadi Utlwang Matsoho, dipapadi tsena ke sethala sa ho itlhabolla mmeleng le kelellong le ho bontsha moya wa bonngwe. Re di phethela ka dihlooho tsa tsona. Baetapele ba mekga ya dipolotiki Lesotho le ba nang le kobo ya bohadi ba tshotlhile diphetogo tsamaisong ya dikgetho. Makala a hlahloba meaho e le tamong la metolong pele e fetisetswa ho ona ke Tonakgolo. Ditaba tsena di fela mona, mamela tse tla latela metsotso ha e le 30 ka mora hora ya pele.
1: At ShopRite, we're going big so you can get extra with our low prices. Save on renowned shoulder bacon, 200 grams for only $24.99. LSP brown sugar, 2 kgs, just $39.99. Clover Tropica dairy fruit blend, 2 litres, all variants for a low $34.99. And Ellis brown coffee creamer, 750 grams for just $49.99. Valid until 11 October, only at ShopRite.
2: Ke le bolelle ke a gola ka parlamenteng ka mono batho ba o thusisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocracy ga le tsebe ga o to thusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba ntete ka mono botšae ke ka ona naga ena e na le mantsong ya makanakana e ntse e futlane ya go ya go sa bona ga le mo ya mane mo o reng one o tlwetse botona o le letona
3: Mamedi metso tsa rona ke ina ditse ho irobedi re fureletse hora ya pele ke mogahlelo wa bobedi wa nanelo la rotlo la taba ona o re leng ho ona me re hatela pele he mogahlelo ona wa bobedi fela taba entseng re tswere ke kitikelo ina ya dilemo tsena tse mashume a tsheletseng tsa boipuso ba naha ya Lesotho sehlohlolo se ka letsatsi la Sontaha ka mane ka Setsoto Stadium re se re utlwile go rona go tlhophilwe jwang mme mogatlheleng ona o releng gona ke mona mo re buisanang le babusi ba ditereke re buisana le mosi wa setereke sa mogotlong monghadi kepa keqe re le tipatipera theoa jale re thebela bothabothe go tloa mogotlong re buisana jalo le mosi wa setereke seo sa bothabothe ka kutlologe mosotho e motle ke ena e re gokaganang le ena monghadi tshepa tšhaba ke ena e re gokaganang le ena re tla lebala ka mane ka mahalesuku le teng go utlwe ka majantseng gorena ditlhophona di eme jwang re le ka go utlwa mme re utlwile go tlwa letsatsi la go se sane fela gona go tshwaya dilemo tsena tse mashome a tsheletseng go tla ba le tshebeletso e tla tshwarwa letsatsing la go se sane mona motsemogolo Maseru mo o tla qhomiswa le tsona di-cricket tseo he mosotho e motle mme tshebeletso ena gotho e tla qala ka metsotso bashome a mararo ka morago gora ya bosupa letsatsing lane la go sesane ka moqebelo e le lona he le etelelang pele le nala la nne mphalane mme ke mosebetsi o tlatlhoetswe ona o hantle ka kotlologo re lenaneo le na la rotlolola taba he mamedi wa ka sermin sa Lesotho re se re gokagane ka katlego le monghadi tshepa tšhaba mmusi wa setereke sa bothabothe ntate tšhaba re wa moela sermin sa Lesotho ntate e letsheyareng lena re utlweng tate re ne re sa tswa buisana le ga diphatlhalatso wa lekala la tsala gae ebile le setho sa komiti e tlhophisitsang mekete e naya naga mme mmage le bohidi mothibedi mona a re tlhalosetsa gona tlhopho ke di eme jwang mme re a utlwang tate wa metaba ya gore le diterekeng go tla tlhiwa kwano motsemogolo Maseru mme tlhophiso e teng dibese di teng tse e tlhophisitseng gore dinke setšhaba go tla mona Setsoto Stadium o tlotla go ketekelwa teng e be lona ka bothabothe ka moo le tlhophisitse jwang dikidi a le magwagwa
4: ana le ke a leboa dumelele ke o dumedise ke dumedise le momamedi wa sealeme ya sena sesegolo sa Lesotho lebitso la ka ke tshepa tšhaba ntate ke mmusi wa setereke sa bothabothe ana le jala ka o se o supile ebile o supile hantle ka nepo gore le gona dikile le magwagwa a re tla kena tseleng re lebe Soto Stadium mo dinonyana di tlabeng di dula batho teng ka Sontaha ntate wa ba karolo ya setšhaba se tlabeng se keteka letsatsi lena la boipuso mme ka nnete mmuso wa Lesotho o bonala o entse tlhopho ya gore o fane ka dibese tse tharo mo nasterekeng sa bothabothe mme dibese tsena ga se re tlhophile le batlhompedi ba kgethwa le batlhompedi ba kgethwa ba puso ya dibaka ke se re qaletse melaetsa le go marena gore ba tsebise setšhaba ba ka ukwang ba lakatsa go a ba karolo moo ba tla ba itlhophe mme le dinako se re fane ka tsona ntate ona go tla tlua ka nako efeng go kae tebelelo e kgolo kore ga e re gora ya lesome e le nako eo mokete o tlabeng o qala ka yona le bana ba gaeso ba be ba se ba le ka gare o lebala leo le legolo la Soto Stadium mme ntate re tlile re ntse re itlhopha le ona lwale ke ntse ke bua le bona batlhompei mona gore na go tle go tsamaye jwang lo tataisa setšhaba gona tebelelo ko ona ba apare jwang ntate gobane jale mona re a lokela gore ebe re tla ikela fela motlholomo se re apereletse le tseo e leng tsa rona tsa magotla a dipolotiki a ntate tlile mona tebelelo kore re apare mebala ena ya rona ya naga ke yona eo re tlamehang go tlhaga mono re e apere moketeng ono ntate tlile ka nete re ntse re tlhopha gore re tle re tseba go kena leeto le ke a gola ke bogutshwanyane bo ntateng ka aga bambotso yago ka
3: bone motlhomong bao le ba tlhophisitseng gore batla ke batšha ke batho ba bagolo ke diofisiri ke makaleng ka go fapakana gantle ke bomang ba tlhophisitseng kapa ba
4: ntatetlile molaetsa a go beya fela go beile go setšhaba ka kakaretso re sa kgetho gore ebe batšha fela le batho ba bagolo ba bangwe ba ka lakatsa go a ba teng ke nalane ntate go a ba karolo ya batho ba tlabeng ba le moo go ketekwane dilemo tsena tse masome a tsheletseng mme ka nako ngwe ka tla fumana gore motho ga a tlhole a e ba le monyetla o jwa mme go a ba teng mono ke utlwa e le ntho e kgolo mme le taba go fela e be mmuso o nanabeditse letsogo ka gore go be le dibese tsena tse tsena motho o bona e le boinaano boo ka nnete o bona bo tibile gagolo se bile re bo ananela go ka nnete mmuso wa Lesotho mona o tibile go nanela setšhaba sa Basotho
3: na ko o bolela gore motlhomontšhe ba sa tleng ka dibese bona ga ba mengwe ga ke re ka nako ngwe batho ba ka qetelela ba nagana gore ka ga go itse go ya ba dibese fela gona ba ka bang le bokgoni ba go ya ka mona ka bothabote a che ka nna ba go twe re seke gaya
4: anate ke a gola mona ene se le go tlhophela batho bao e ka bang phaka tsa bona di ka ba gotshwenyane gore ba tsebe go itlhophela lebaka la go ya ba go na le batho ba bang ba ka tseba go iketsetsa ditlhopho tsa bona ba iketsetsa ditripi tsa bona morogatshe koloi ya gona ke ena a re tsheleng mafoga ge e moketeng ono o jalo le bona ba jalo ntate ke bana beregeng ke batho ba boithatelo bo botle ge a ananela ntate ore ba ka kenelela batho ba tlabeng ba ya moketeng ono o jalo e le gore ga e kgethe ntate ga e ba gobane jale dile dibese tsena ga e ba ditharo ke mane mo seng rere fela sejo senyane ga se fete molomo gomo a dikae batho ge ba ngata e leng re tla ba karolo e itseng ya setšhaba e tla tseba go kena moo empa ke belaela gore ntate batho ba tlo batla go ya ka bongata mme nna boeletsi ba ka ntse le gore ba ka tsebang go itlhophela gore ba bone gore ba ka tseba gore ba itukisetse leeto le jalo a ntate ga re na le bothata gore ba ka etsa jang
3: ka nete ga leboga ntate kepa ntate tshwarelo ntate die dintlha tse dintse go lakatsang go di tseba ntate tšhaba ke gore setšhaba ga se tloa motlhomong ba tloa ka moo ka bothabothe letsa lwang go netefatsa gore batho ba ba fela ba tla moo mo ba memetseng hore ba tleteng ha ba fumane transport ya mahala e ba tlisa masego tla phetha mabaka a bona
4: ke ya le bona re ke potso ya botlhokwa yo e bileng itse o sengona hantle re na le putheo mona ho sinya eso ga e sheba le yona e taba ena e se lore re kope marena ka mono le ba kgetho ba pusho ya dibaka gore thusa bana bjale ke bona batho ba fatshe fatshe mono ba tla tseba ha batho bana gore ba re fe bakgetho bano ba pusho ya dibaka gore motseng o itseng ke batho ba itseng mme jale ke belaela go le bona motlho lo mo ga ba sa ba kemeletse maetong a jale ba tla tseba gore thusa gore ba laole dibese tseno bane jale e le baetapele ba setšhaba mme le gona e ntse e le gore ga di fitlha jalo ka ga ditlabe di le tharo pele di tloa ka ga topo ka mona ge ke re shebe gona e tlile e bonala e le batho bo gegeng ba e ya moketeng ka go sheba gona tabene e ne ntse re bua gore tebelelo kore re bone batho ba tlabeng ba apere seaparo sena sa mebala ya naga jale ge tlabe re bona gore ka nnete motho enwa ga se go ikela kae-kae fela mo e tla ga ketla go phetha mabaka gae ga bese gutla ebe o kena beseng o le wena ba gutlang
3: ke a lebogang date ere ke reng
4: kemaate ke tle ke e sie mona se ntse ke entse le boipiletsore ka nnete setšhaba sa eso ga re ke reng keng boikarabelo re be batho ba nang le boikarabelelo ka gore ga mmuso o se o entse monyeta o re file monyetla o ne o mogolo a kana ga go tlhompeng le go baballo ka go go sebedise ka go nepaga taba eno e tlabetse ba go mema mmuso gore le nakong e tlang ga e ba o tlhoka o etsa o etse jalo ebile o bo o eketse go feta ka tsela e ka bang o tla bontse o etsa ka teng
3: ke a leboa date ke epa o ntse o tshwere jalo re tlang ka bamamedi mamedi nomo ka mogala ke 59933 le 2231 6429 yo o kenang ka yona bakeng sa dipotso tsa gago he ditabeng tsena tse o re ntseng re o tlolola ga jwale ke mokete mokitona o mogolo wa naga re buisana le mosi wa setereke sa bothabothe mamedi ke a oamogela kgotso
5: dumela gape ntate
3: kgotso mme
5: ntse le mme makamogelo jantsi
3: mme makamogelo ka
5: ntate ke ne ke rena ntate da mo o re ka gora ya borago o tla ba santse a le mabaleng ao wa moo ga da a sheba batho bao ba tsamayang gore na ba apere polaga ya naga na ka nako yona eo gape-gape ebile ke mo botsa gorena e leng gore batho ba gatsa ba sa apara motho a sena diphatlho tseo o lokela gore a sa itulele gae e le gore gobana ke re le tlhoka batho e re tlabeletse ba gantle gore ba ya mokete gape-gape ntate da moratuo wa ka kannete e nana ya gore e be le entse seqeto le mmuso gore setšhaba se le bokana mole ka nnete le lo etsa sona ka setšhaba sena bane batho bane ba lo lapa mono mme ga e ba ke utlwe gantle ke utlwe ka taba ya gore ba karola ya bo mabenkeleng ga e no ba taba e nepaetseng gobane jale ba tlesele ketse mabakeng a bone ba tle be ba lapile gobane ba kile ba ja ka go felela goko ba gohate gore eno yona e tlake gore batho ba tlatlego ba ja ka tsele e ne

0: etsaetseng ke bana ba bagolo tšhaba seno se tlo gotla se lapile botlhoko mono mongaka ke a leboa ntate
1: re leboile me makamogelo jantse ka moo ka kuthing ka kgokgobe ye mong mmedi ga e ba o teng re tle re moamogele re na le metsotso e mašome a mabedi re fureletse go rena ya pele nomoro ke 59933 mamedi yo o kenang ka yona bakeng sa dipotso tsa gago ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolola mme ga jwalege re na le mosi wa setereke sa bothabothe ke yena yo re buisanang le yena mongadi tshepa tšhaba ga jwale ndate taba re tle re kena ditabeng tsa mme makamogelo jantsi le tlhophile jwang taba tsa bo tsa dijo na setšhaba se se tlatlhe se fele se sa dikila
2: anade ebile ko utlwe ka o buile ka ntate ta o kadile a bua ka nako a bua ka mebala a bua ka dijo
1: eyanda
2: o ena ya nako ebile jala e supisa gona kere ke tla tsebago ka gore ya borago be se ke le mono ke bona gona batho ba tlhile ba fela ba apere mebala ke di akaretsa e le ntlha tsena tse pedi di welang ka e le nngwe ga ona moo mmuso ya setereke a tla tloa o seng a le o sheba batho na ba apere jwa eo ke e beileng mo nakore kopo e kgolo ya rona ke ya gore batho ba bo rona ba ka ba tshepalle ba itshepalle ga o thwe ga re etseng tjena ga o thwe ga re apara mebala ena ya folaga ya rona ya na ga se le go bolela ge bee mebala ena e le megago mmeleng bono wena ka nako e le nngwe mo o sa kgoneng ga e ba o kentse o motala le o mosweu go ntse go nepaetse mo e bang o kentse o moputswa le o jwang go ntse go nepaetse mme ena ya gore na batho ba tla fela ba le o shebelwa moo kutlwa e kae kare ga e le botlhokwa bo bokalokalo ntho ya pele ko gore batho ba ka ba itshepagalele monyetla ko ona o mmuso o ba fang ona ena ya dijon date ke nnete batho ba dumele gore e tla ba batho ba bagolo fela ba tlang go jang date tlhopho e sentse le teng ya gore le sona setšhaba sena se tlabe se tlhophetse e mbebe yona taba ene ya gore fela batho e be ntse re sitwa go itshepala o fumane motho o paka tenteng ena ga tloa o ya go yane ga tloa o ya go yane o fumane motho a sa jege di-former packe tse ka bang lesome go ene former packe tse ne tse lesome di le mothong a le mongwe di bolela go na le batho ba sa jang ba lekanang le palo eno e wa e tshwereng matsong a gae empa ga e ba reka ga tseba gore ga o thwe tsa mo o fumana dijo tsa gago mane wa nka tsa gago wa ja wa siela ba bangwe ga o na le motho ya tla gutla re ga ya
1: eyanda ke tea ke a leboa ga ke tsebe ka moo kgetšhana ya bamamedi ba teng re ka nna ga monka mamedi ya teng re ka nna ga mo fetisa ga a fitlha momedi nomoro ya mogala ke 59933 pele ke lokolola ntate da mona mo re ntseng re otlolola ditaba tsena teng le wena o lokolile ge mamedi gore o ka nna o a botsa dipotso re bile le mme makamogelo jantsi ke ena mamedi wa gona ya ke neng ka ditaba tsena nakong e fetileng date dieho ga o ketekwa meketena gagolo ona boipuso go no ba le se e tswang motlhomong seterekeng nna e bona le tlhophiso e nngwe motlhomong ba o kathong a bana ba bagolo jela bake ba tseba go ya masigo bona ba ka bokana kae kae e ka ba ke taba ya go mamela e ka ba ke taba ya go shebelela ke kopa o tlo e gapelele le mo mamedi ke uno o salete mamedi ke a boamogela
3: kgotso
1: ntate matsoso
3: ntate setho
1: ke a leboa ntate setho matsoso
3: ee ke kuthi mo nakong komong ga e leya
1: eya ntate
3: utlwa e ka tlhopho e ntle empa ke bona ne sa nkafalang ke mona seaparong sa naga ka lebaka la go sa bewa gore re ithekele aparo sa naga re tle re sae re le batlo bane ga ke nagane re na le tsona kao fela
1: eya ntate empa ke re tšhega go a thibelwa gore le ka se reka mo se ka sa fumane gang gona teng
3: ee ke ne ke re go tlo go patala tsona re se fumana kae ntate
1: ohonda
3: ee gona kuthi mona ga o patala tse gona seaparo sa naga ke se fumana kae re se re tseba go ikela teng ke yona ntho e tla etsago o golo re fela re ya moketeng
1: ke a leboa ntate taba e botlhokwa ke gore kanete go tlhoka tlhophasa jale ba tla lokela gore ga ba phatlhalatsa le bona ba lefe sealemoeng sa lesotho bane jale ba rekisa jale bona

0: ai bo wa mje din se mo ha wu de en ho to ha ya de ke le ona
1: u ru alu da de ga le bu wa da de se
0: ta yi da da ba patara de se we
1: e ya da de ba lu jela ba yitse jola da de cha ba ju go pa ke tle go lo go le ntate e ka o ne se ke le ka botsa potso ka gana e be mo hlomo maqheku le maqhekwana le gore le batho ba ka thweng a cha ba tlotse ba o palama ba ya masiu ke tlhopha go go itse ha le lwa ntate go bana le bona ba lokela go kiteka
2: ana di ke ya le bua andan yo re ga o nzo supilo ne nne ngono nzo na lo e be go tla kitekwa ditreke mona empa jwale mmuso o bonala o hle o itlhophetse ka ba wa ikeletsa gore selemong sena mokete o neng lo tshwagelwa mane Soto Stadium mme boitlhophong bona kore ge ke rere ka jwale go bonala go agola matsogo go ka etsa go mokete ona ano gege jwale o nako o mogolo wa na o seke wa ketelela jwale o se motle ge ke rere aa kanete ga ke ye mono ka go fela matlho a shebe mono jale ke mona mo bile mmuso o ikeletsang ka gore ge re nanabetse letsogo setereke se seng le se seng gobane kanete dinga go kekeng go a etsala ge ya ka go fela mmuso o nanabetse letsogo ka go be le dibese tse tlang ka batho be re tla re bona ba tla tseba go ya ba lo emela ba sa yang empa jale tlhopo go bana ba bagolo le ba sa tlo ya ntse le taba gore mokete o jalo ntate o tlhophatsalatswe gona sealemoeng sena se segolo sa naga o bo tlaise le thelebišeneng ya lesotho mono ebeng batho ba gae ba bona diketsalo tse e tsalang mane go tloa ga go kalwa go fitlhela go bile go felela mme ke a gola e se le taba go itlhopha gore le ga e ka ba motho ga ona mo o shebelang ga sheba ka mokgwa wa boikopanyo
1: Kubeka ka ntabene ka ga thusa ho rona. Ke a leboga ke na le mamedi mona ya reng mabato a bothabothe a mahlano. Na le hlwaile batho ba tla hlwaua jwang hore ba tle ba kenele le hore na jwale ha ke sena seaparo se se mmala yana ha ke tlotla ke kena beseng moo.
2: Ah, ka nnete mo mamedi re tle re yo tlo ho ba etsala ntate kore. La ka sheba ka mono ka mabile mpatlo tsa yona jwale. Ebe o sa ka hana ntwetse. Ebe o ra ona ntho e talanyana e teng ka motse ke bo le e putswanyana fela e na re e fete ka gore a ka lo sheba gantle dingwe ko ba e tsala ebe ka nnete mebaleng ene yana o se o ra ona le ntho e putswanyana kapa e tshweu kapa e tala fela ke yona ntho e ntseng re le ka o e bolela le ga e ba ka nako e lengwe se o sa e kopanya empa nna ntse ke utlwa e ka e kare mebala ene re ntse re bua ka yone empa maemong a bonolo meba motho a ka tseba le gore ga a fitlha mo e bang di mebala ena dinto di a rekiswa tse kang bo masela a mona a rekiswe tse kang bo dikipa kapa dipoti a kanete motho a ka ba sa ntse a tseba gore ebe o ithekela seaparo se jalo gana o ne o itse potso e nngwe renda
1: eanda go ne o thwe mabatoana a bothabothe a mahlano motlhomo na a dipalo di ditlhwaile jwang lebato wa kaleng
2: e tlile data gana jale ga re se o be le dipalo tseo rereng batho ba tsamayang ba baka taba ena re file batlhompei bakgethwa ga efa batlhompei bakgethwa ba puso ya dibaka ga efa marena gore ba phatlhalatse ba fane ka molaetsa go setšhaba mono motseng gore dibese ke tseo tse tlatlang ka batho ba tlala ka tsa go ya moketeng masego e leng gore ntate mabato ana ga le jalo go na le bese e tla tloa kwana mechurchane godimo monontsha obe le bese e tla tloa moteng bese tsena a ditheoa jalo sentse ditheoa di laetša jalo ya bogago e tla ba bogageng mona di tla tsa di laetšile go fitlhela di tlo tlatseletsa ka ga thopo ya bothabothe
1: ntate tšhaba ge a leboatlhe ka seabo sa gago lenaneng la gona
2: dikgomo tlhe ka nnete ke se ipiletsa go seaba sa bo gona tlhe ntho e ne a baka ba balele ba e tshwaga gantle se le o ketekang ke tsalo e ne e kgolo agolo ntate go na batho ba seng ba le dilemong motho a o sheba o a bona gore banna jale nako tsa bokeko di re fitlhetse mme ga e ba nako tse jena di ntse di fitlha motho modimo a santse o a dimme bophelo ke taba e kgolo agolo e
1: ga a lebantate
2: dikgomo
1: mamedi re sethela ba lefapha la ditaba go tlo balwa ditaba tsa senyesemane re tle go kopane ka morago go moo.

Ntate le tsano nnete ha ke na.

0: ketsena tsetla khumiso go re hemo sotho e motle o tshwaya tsona dilemo tse tse magolo a mabedi wa ba ho ba le tshwaolo na le ene le ileng la gakolwa me ya re he ha o jwa le ho ketekwa go ipuso jwa le se le sehlohlolo sa dilemo tsena tsa botho wa setjhaba sa basotho monongwaga dilemo di mashome a tsheletseng tsa boipuso re buisana le babusi ba ditereke hemo sotho e motle jwalo ka go utlwile gore go tla tlhuwa diterekeng go tlhuwe mona masego mme re buisana le mosi wa setereke sa gotlong ga buisana le mosi wa setereke sa bothabothe jale re a le tipatipa ka lebaka mane ka mahalesuku re buisana jale le mosi wa setereke sa mahalesuku mofumadimoleboheng lebele ke yena a sa ntse a le teng kwano mohaleng mme lebele re o amogetse sealemoeng sa lesotho ge e thabela go ba le wena mme wa ka kajeno ge utlwa go rona e be ditlhopho di eme jwang ka seterekeng seo sa mahalesuku ka majanteng go tla keteka mokete o wa naga wa dilemo tse masome a tsheletseng tsa boipuso
1: antete ke ya leboga ka nnete ke dumedise basotho gotlhe mo ba mametseng sealemoe ba le gona teng um lebitso la ka jolo ka go sontlhalositse ke malebogelebele ke moisa setereke sa mahalesuku jalo ka ha o tlhalositseng tate naga ya lesotho e keteka dilemo tse masome a tsheletseng e ipusa mme ka nnete majante ga se mogelo moketeng ona re itlhophile ka gore setereke sa mahalesuku batho botlhe ba bokgatelo bo botle bahlanka ba mmuso wa motlotlei motho e mong le mong ka megatlholo ya bone ka go fapakana mangwalo a sa tswile gore motho e mong le mong a ka lakatsang go ya moketeng ona wa naga wa dilemo tse masome a tsheletseng a tla file re itlhophile ka gore re le setereke sa mahalesuku ga tlhophetswe dibese tse tharo go tlang ka batho ba ka lakatsang go ya moketeng ona mme ka sonta ga go seng e leng lona letsatsi la mokete ga tla ba le bese ya pele e tlang go tloa seaka e leng moeding wa setereke sa mahalesuku le kuthing bese ena e tla tloa seaka mono ka gora ya botshelela go seng e ntseng ka batho go tloa ka metse yone e ne ya seaka go tla fitlha motlho mongwe ga ga toropo mona e be toropo mona ga tla ba le bese e tla tloga moo go tshelwang tholo filling station e ne e toropong bese ya bobedi e tla tloga tholo mona ka gora ya bosupa go seng e be bese ya boraro e tla tloga mogalesuku moo go thweng ke kalageng ka moralegalo e sentse di tsamaya jalo di nka batho go tsamaya taung go a fitlha ka nnete moo re arolelanang le mafiteng teng e be ka nnete e tla ba leeto leno le jalo go ya le majanta a keteke jalo e fitlheletse ka nnete ga mokete o fela ba tla menagana le metlhala mme dibese tsena di tla be di gutla le bona jalo di ba beya moo di ileng tsa ba fumana teng date ya lebo
0: di banka di bakeng tse nna ditseleng ba sentse ba ema ona tekapa go na le sebaka se kareng re ema sebakeng se itseng fela
1: antate ka ha go tlile go line tse ka tsela re kopile fela gore batho ba apare ka tsela eo re tla ba bona ka yona tsela eo re tla ba bona ka yona e tla ba mokgwa gore ba tla apara meaparo ya gone ya Sesotho ka tseba dishweshwe dithithana Sesotho ka moo motho a ka bang le gona kapo mebala ya folaga ya naga mme gotlhe dibese moo di tla fumana batho ba eme ba apere jalo fela e a ema e ya ba kuka
0: ga ona ngodiso e ba e etsang
1: ga gona ngodiso eo re ka rabang ra e etsa ntate
0: ka nnete ga leboa nna lona ga le feta motlhala mogalesuku setereke sena ke mafeteng le tsona ka nna ba le bona ba tlabe sentse ba eme meemo e be bese tsa bona ditlete nna le ka banka tukiso ko go le bona batle ba nkue ka yona e ya mogalesuku kapa enka majanta fela e ya mogalesuku
1: ka nnete metse go tshwaye mabapi ga o ka ga e tsagala ka nnete re se re fetile ka gara setereke e be re fumana gore go na le ba ntseng ba le teng ke basotho gore e be ke makaotara majanta ga o a gole gore re basotho re lo kete ka mokete o le mo wa basotho
0: eam ba etse ba jwang bese gore ke yona eo nna o na le phatlhalatso e tswang gore ke bese e itseng ke amang tsebang gore ena ke yona e fapana jwang le dibese tse dintseng kang batho di ba lefisa
1: ga jale re ntse re ikatela ditlhophiso tseo ka tsone ge ka gareng e tla fapana le tse dintsena ke ne ke naganne nna tshe maikutlong a ka gore re tla saba gore ga re se re fumane gore na re ba

0: tletse be se difeng re tleretse bonnete ba gore mohlomong re ka e beya folaga ya naga ka pele ka mona gore e tle e fapane le dibese tse ding kapo masela a mona a nang le folaga ya naga ga e bao ka bona o bobile ba nang le go a
1: sebedisa
0: go ithatela ka ona re tla etsa gore e tle di fapane jalo empa e le fela gore ditlhophiso ka ga kona ditse di qetelwa ga re soka ba re fumana gantle gorena re batletse bese dife ke le gore tle re bue le beng ba tsona re lokise le bona gore re kopa e tlese bagaletse na
1: ke ya lemame ba tlatse ba rua motlhobo ditlhophiso ga di feleletse di felelaneng ke mang a ikarabelang go botswa mang gobane ga go le tsee jale batho be ba eme setupong ga ba bone bese ke mang e ba tlatse ba ga ageletsetsa motho a itseng gorena a fela bese e fela e di ting
0: ka ga re ntse re tlhopha le marena le makhansela ga gona tse melaetsa ntse feta ka bone ga tla fetisa melaetsa ka bona jalo mme le moo go nang le dipotso go ka botswa ona marena le makhanselaga le ofisi ya mmuso wa setereke e ntse e le teng go arabela mo e ka ba marena le makhansela ga gana lesedi ditabeng tsena
1: ke le boile mme molaetsa wa gago e be ko ofe mme ga re fega ditaba tsa rona
0: ka nnete molaetsa wa ka o mokhutshwanyane ko go fela ga re enka le majantsa re le basotho ka o fela re o natefelwa re keteke dilemo tse masome a tsheletseng re ipuisa ka boikarabelelo gobane ditsietsi di ditlhae mabaka a fokola gona ga re natefetse tsena e be nneng re se re kgutla re beya matsotlhong ka baka la gore e ka nako ngwe e be re la ga etsa dintho tse ka ra beyang tlokotsi ke ya lebogang date
1: ge lebile mme
0: thank you nate
1: ke mofumagadi moleboheng lebele mosi ya setereke sa magalesuku yena ya re sa tswa buisanang le ena re na le metsotso e le shomele metso e mena mamedi re lo fitlha gore nyane ya bobedi mo go tlobega gutlo lenaneo lena la rona te nne re lakaditse gore re tle re buisane le ba sepodisa he mosotho e motle ge ke go utlwe le bona go rona ditlhopho di eme jwang go tlwa letsatsing la go sesane fela jalo ka re ile ra utlwa gore go tla ba le tshebeletso di tla tshwarwa letsatsing la go sesane e kenyeletsang jalo le di-fireworks tsena tse tlatlhe di be teng mme he ha go le jina base empa go bona la re sa ba fumana ga ko re ke go nke hemma medi ditaba ke tsena o kete ka jwa mamedi ke a omela kgotso kgotso ntate
2: mokolo
1: ntate mokolo ke a omela mogolo wa ka
2: ke empa ke tshosa fela ke puo kapo mantswe ya mme di-a mogalesuku a re ga gona di dingodiso kele ipotso ya ka ko gore na ditshenyegelo tse tlo tlhaga mo go lefa dikoloi re tlo di account-a jwang ka le basotho gore re tlo tlaleha jwang gore ga e ba ke tlabe ke fane ka bese yaka e nka batho ba lesome le metso e metlhano jale e thebile mo gaeso ga gobako ka batho ba babedi na tšhelete e ke tla e fumana e tla lekana le ga e tlete le ga e sa tlala
1: ke a utlwa ntate mokolo ka nnete ke kopa tshwarelo bane se ke molokololo tse jale ge bile re sa re re tlotla re gutlela go ene empa ke utlwa ngongerego ya gago motlhomong e sentse le taba ya gorena le go ba bang le bona ka kotlolong gore gantle go tlotla go sebetswa jwang
2: taba tse e senang boikarabelelo go ja jale di ama tšhelete ya setšhaba ke a dumela gobane ga e babese e tlabe e tloswa mo isa batho masego ga e tlo lefuwa ke mang a tla ntsha tšhelete pokothong ya gae ga e se gore motshwari wa mokotla wa tšhelete ya naga o tla tlameya go ipakotha
1: empa a kere tšhele ne ke utlwa gore ga ba sa ngodisa ga ba ngodisitse a kere tšhelete go ntse o tshwara gobane ntse le tšhelete o tse mmuso o gatlhameditse go tswe ke mmuso o gatlhameditseng ga kere ka dibesetseng bapalame ba le batlhano bapalame ba le legolo mmuso ona o gatlhameditse gore dibese di be teng
2: dade
1: mokolo
2: date ele gore motlhatlhobe mogolo wa dibuka o santse a utlwa o tla nthusa gore ke tle ke fumane tsale
1: ntle ga e ba ke nna sa utlwisiseng date mokolo kapa kokotlwisiwa ka kore motlhala ga re bese ke ena ya tloa ya mogalesuku e sentse le bese e tsamayang e tloa mogalesuku e tla masego e tloa masego ya mogalesuku ha o tsebe rona ke batho ba bagae ba tlotla ba kena fela wa tseba ho mohlala a ba biseng ka batho ba le kgolo le mashumi a mabedi o lebelletse batho ba le kgolo le mashumi a mabedi ba bang ba ka palama ba tlwa mafiting ba bang ba ka tlwa ba palama hona mahale suku mo etlwang teng ha ba le feka go tshwana fela biseng ka palo ya batho ba le kgolo le mashumi a mabedi e le wena o tla ga bisena ha itswile ile masego ge nka enkile batho ba le kgolo le mashumi a mabedi le ha ba sa tlo fitlha moru dikgakanyo tsa gona dire beseng ka le batho ba le kgolo le mashumi a mabedi mme re tla e lefelela gore enkile batho ba le kgolo le mashumi a mabedi
2: ntate ngongoro yaka ke kgola e mona mo kereng jale ka ha re tseba gore melao e tsamaisang tshebediso le ho kena ga tšhelete ya setšhaba ya hlaka gore ntho nngwe le nngwe ga e tswa e lokela go tlalewa ke re mona re tlo seke go tlaleya ga sena dipalo tse hlakileng
1: o ntate ntate kukutlwa taba ya gago ntate mokolo ke
2: se kolotsa madurule ga majwana jale wa bona e se tlatla e baka ditaba tse ngata
1: ntate ke lebile ka nete go utlwe tshwenyego ya gago ntate mokolo
2: dikgomo
1: ga di ate ntate wa me re metsotsong gantle e seditse go ye robong ge lebile gorenyane ya bobedi nomoro ya mogala ke 59933 ke yona yo o kenang ka yona bakeng sa dipotso tsa gago he mmamedi wa ka go lena la re otlolola taba letsheyagong lena ga re utlwe gona o reng ka ditaba tsena wena o ketekajwang ke nako ya gore ko o bulele he mmamedi wa ka le wena getle go utlwe gona o ketekajwang letsatsi lena la boipuso taba ke tsena di kokuwe le ba masego na le bona ba utlwile kgatlhametso ke ena e teng mme mothibedi o tlhalositse ditereke tsena ka go fela ga tsona gore na di amega jwang tlhophiso ke gore na go tle go sebetse jwang ka dibese tsena go tloga mogotlong o sebetswa jwang go ya a chasnake gona go tla sebetswa jwang he mmamedi wa ka nomoro ke 59933 le 2231 6429 re ke tle go bulele fela re tle go utlwe o keteka jwang ditaba tse itse tshwayang nalane ke e nalane ya dilemo tse mashome a tsheletseng ga o sa tlaba le tse dintse mashome a tsheletseng naga ya lesotho e fumane boipuso setlotlholo ke sena go tloga mone se tla ba go feta tse mashome a tsheletseng se tla ba tse mashome a supileng go ya o tse e legolo jalo jalo ka go fela go ya pele fela ga o le karolo ya ditaba tsena go utlwala gore o karolo ya ditaba tse itsang nalane le wena tlhokomela gore o karolo ya nalane ena mme o tla ba le taba tse o ka qoqang ka tsona gore ga naga re sotho e keteka dilemo tse mashome a tsheletseng e fumana boipuso kile ka keteka tjena gwa ba tjena e le gore o karolo ya ditaba tsena tse tla suptjwa le dingolweng fela gore ke basotho ba bakana ba ileng ba keteka dilemo tse mashome a tsheletseng tsa boipuso ka sontaga re tla go gasetsa tsona ditaba tsena ka kotlologo ka bane ka setsoto stadium mme tlhophiso ke gore ga ga ba bang ba re tla fe re buisane le bona ke ditonagolo tsa metlheng ge ke go utlwe le bona gorena nakong ya tshebetso ya bona gobane ke karolo ya dilemo tsena tse mashome a tsheletseng gorena leeto nenana le tsamaile jwang he mosotho e motle le ba bang ba ileng ba ba le karolo le seabo ditabeng tsa tsamaiso ya naga ena ya lesotho e ka ba ke mafapheng a moruo a dipolotiki jalo-jalo ka go fela he mosotho e motle ba tla re qoqela ka ditaba tsena motlhomong le rona ba bileng teng re tla ke re hetle morago gore ga na go kile ga ba le taba tse itseng di ngata dintho tse e ka suptjwang ga go bua ka taba ya boipuso o bile le puso ya sesole o bile le puso jalo jalo ke ditaba tse tla lokela gore ba di manolole ditaba tse mamedi ka oamogela kgotso o ne ke tlhokomediswa ka mamedi o sa le teng o sa gwetšhile re tla ofa tsona selemeng sa lesotho kgasong ye o tlologileng ka mane ka setsoto stadium hem mamedi wa selemeng sa lesotho go tlo o dutlwe gona leeto le nana lebile jwang ba bangwe ba e nne ba utlwe gore a nakong ya kgethololo aforika borwa go na le maaforika borwa a ileng a balegela ka nageng ena ya lesotho ba fumana botshabedi nageng ena ya lesotho ba ba le a theko ya legomo ka mana ka aforika borwa ba ile ba amogelwa nageng ena ya lesotho nakong eo ya kgethololo hana ba ile ba tshwara jwang ditaba tseo kaofela re tla di utlwa ditaba tse phetwang e le nalane gore re be le se tsh

tshwantsho fela sa ditaba tsena hore na hantle re tloha ho kae. Bang ha ba tsebe le hore ho ile nna ha ba so hlokomele ba bang hore tsona ditaba tseo di tshwayana lane, mme di tla hlaloswa hore na di bile ka sebopeho se feng. Re tsebe ditaba tseo, re bile le dipuso tsa kopanelo di tlileneng jwang, hwa ba jwang nakong ya puso ya kopanelo. Ditaba tsa puso ha re re boipuso ka puso ya setšhaba ka setšhaba, leeto lena le ile la tsamaya jwang, ho tloha ha re Lesotho ne le tloha tlasa tshireletso ya manyesemane, hobane lona nalane ho thwe le ne le sa haptjwa. Ha dinaha tse ding di ile tsa ba dikolone tsa ba di ya haptjwa ke dinaha, mme naha ya Lesotho yona Morena Moshweshwe o ile a kopa botshabedi tshireletso ya puso ya manyesemane, mme ya ba ka nnete o fumana tshireletso le yona eo he Mosotho e motle. Mme o fihlela jwale naha ya Lesotho e se ipusa ka selemo seo sa 1966. Leeto leo le bile jwang, di tla supjwa, ditaba tsa dikgetho ne di tshwarwa jwang, ke ditaba tseo tseo di utlwang he Mosotho e motle. Re ho kae kajeno ha dilemo di le 60 tsa boipuso, re le tsamaile jwang leeto le, hwa ba le puso ya sesole ya sebetsa jwang, hwa kgutlelwa pusong ya setšhaba ka setšhaba hwa etswa jwang, hwa ba le makgotla a thewang a dipolotiki a ne a thewa jwang, hobaneng. Ditaba tsa nalane di tla supa tsona dintlha tseo he Mosotho e motle ha re ntse re fana ka kgaso e otlolohileng mohlamonene ka tsona ditaba tseo. Mme le ho feta moo hape le tse ding re bua ditaba tsa mohlamonene dipolotiki, hobane ke tsona tse supang puso ya setšhaba ka setšhaba. Ha ho thwe molebong wa setšhaba, setšhaba se a ipusa hana ho ile ha tsamauwa jwang. Maeto ao kaofela ke setshwantsho se re hetlang morao re shebe rona ho tluwa ho kae, ho uwa pele jwang. Ho bile le taba tsa bo ipa ka morao hore mohlomong ho be le tlhokahalo ya kutlwisiso ka ditaba tsa dikgetho, ya ba ho kgethwa mohlomong ditaba tse lokisetsang dikgetho. Ho na le ba ileng ba ba le seabo, ho na le Basotho ba ileng ba theha le hona ho bopa molaotheo o neng o isa dikgethong tsena tseo ka kapa mohlomong re re molaotheo ona o sebetsang o di wa bopjwa mohlomong ka selemo sane sa 1993. Hana ho ile wa theoha jwang ona molaotheo, ha o ntse o ntlafatswa o ne o ile wa tloha jwang. Ho na le karolo e ileng ya sebetsana le tsona ditaba tseno, ba lokela hore ba re fe hore na hana re tloha ho kae, ne di bile jwang ditaba tseo ka kotlolo kaofela. Ha o ntse o hlomathiswa ha jwale o hlomathiswa ka sebopeho sefeng, hana o ne o le jwang sethatong. Ke ditaba tseo he Mosotho e motle re tla nne re qoqe ka tsona ho beha leseding la leeto lena. Mamedi, re saletswe ke metsotso e mmedi, re tlo fihla horeng ena ya rona ya bobedi moo re behang kgutlo lena la rona la re otlolola taba. Jwalo ka ha e le la bohlano bekeng sentse go lakaletsa jwalo, mafelo a beke a hlohonolofetseng he Mosotho e motle. O ba le bomamedi bo monate ba mananeo a seyalemoya sa Lesotho a tla hlahlama jwalo ka ha re tla horeng ena ya bobedi tjena. Lena la re otlolola taba le hlophiswa lefapheng la ditaba le ditaba tsa moraorao la seyalemoya sa Lesotho. Mohlophisi wa lona ke Melida Phinda Rangwajane, nna ke le Mpho Mosala ko ebetse lona moyeng, ne ke na le kgaitsedi yaka Makwadi Tsolo o na hlahile thabeng ka jeno he Mosotho e motle ho lena la go otlolla taba ka metšhineng ke sebeditse jwalo le lehlomela kgetšhane. Mamedi, natefelwa ke mafelo a beke, re tla kopana ka Sontaga ka kotloloho ha go fa kgaso e otlolileng kamane ka Setsoto Stadium.

tsa tsama tla monate ka dipina tsena tsa rona tsa monate hle mo sa sotho tse seng ala ka jeno. Ke ke shebe fela gona ke di fenga tsentseng a di itsa hala wena mamedi wa sa sotho. Mme mare shebile fela jalo he ho hona le molao o motjha. Molao wa electrical transactions and communications o hatela pele. Mo teng a hlokometseng fela jalo he hore banang kapa bana ko ba bohadi ba etile mohato wa ho hlahloba le ho netefatsa bili e reretsweng ho matlafatsa tshepo ditshebeletsong tsa setekgeniki le kgwebo ya digital ka mo ditaba di leng ka teng. Mme tseo re di shebileng ona masemo sa Lesotho hape ke mo bona fela tswalo lewa e fana ka ditumello bakeng sa di-mini grid tsa motlakase. Lesotho Electrical and Water Authority e fana ka ditumello tse supileng tse amang le merero ya mini grid dibakeng tsa mahaeng. Wena masimo sa Lesotho hle ditaba tsena ga di nkamane he ho Lesotho News Desk ka mo tebaleng ka teng. Tse dingwe tsa dintho tseo re di boneng ke mo re bone fela jalo he. King Letsie the Third o eletsa pele mokete wa 51st convocation ya sekolo se sekolo sa setšhaba e leng NUL mo teng tle re bone fela jalo he yena His Majesty e le Chancellor ya National University of Lesotho a etetse fela jalo he eteletse pele mokete wa kabo ya mangolo wa selemo sena wena mamedi ya selemo sa Lesotho ka mo taba di leng ka teng. Mme ga tla gopola tlhe o tla tsatsi la maobane re bone he bana ba sekolo se sekolo sa setšhaba ka lefapha lane la bona kapa ka sekolo sane sa bona sa EMS ne se ntse go nkuwa dinthontate o phathano go ya godimo le tlase. Mme tlhe ya masemo sa Lesotho ka nnete bana ba batho ntate ba ntse ba nka dikorone tsa bona, bana ba batho ba ntse ba nka dintho tse ba di sebeleditseng a dilemo tse telele wena mamedi wa semo sa Lesotho. Mme ke ditaba tsa bohlokwa ka tsela e kgethehileng ha o lebalo seka ba ka tla ba le ya ba batjha ba kopana ga ba ka ngatana nngwe ga a bonana ga hlola jwang wena masimo sa Lesotho go nyehla wa moruo ka mo ditaba di leng ka teng. Tse dingwe tsa tseo re di shebileng tlhe wena masimo sa Lesotho ke mo bone fela jalo he gore tlaleho ya morao e bontsha gore Prehali Dam e ne e le ho kabang dinoko tse ka ba mashome a mahlano a metso meraro lekgolong ho fihlabelela pheteletsong. Mme phase 2 ya Lesotho Highlands Water Project e ne e le kapa e se e fihleletse dinoko tse mashome a mahlano a metso tsheletseng a feelwane supa lekgolong wena masimo sa Lesotho ka mo ditaba di leng ka teng. Mme tse dingwe tsa dintho tseo re di boneng wena masimo sa Lesotho re ntse re shebile ka kwano ka lapeng ke mo re bone fela jalo ha Lesotho le hlahisitse morero wa boleng ba di US dollars tse ka bang tse leshome la dimilione wena masimo sa Lesotho o reretsweng ho sebediswa boqapi le mehopolo ya kgwebo ho thusa naha ho ikamahanya le phetoho ya maemo a lehodimo ka mo ditabaleng ka teng. Ke tsentse ditaba hle mang sa Lesotho hle hlileng a re o tshwaretseng tsona tsatsing lena la kajeno tse o tshwaretseng tsona tsatsing lena la kajeno re ke re tswele monna.

na kwa kihora ya bararu sena ke salamo ya salasoto itaba tsena uri balwa ke malababa majoro o mamidi ke ho marime hape muso wa China ka lefa pa la tsireletso o nehelane ka di milione tse mashome a robong tsa maluti ho lekala la tsireletso le sotho mo tshelete ena e tikinetsweng maseru boteng maletona la ditaba tsa kantle le dikamano tsa machabeng mohlomphedi mphotau le moemedi wa China le sotho mohlomphedi yang chikwan mohlomphedi tau o itse thuso ena e tla matlafatsa tshebetso le tshireletso ya sesole sa lesotho le ho ntlafatsa seabo sa sona tshebetsong ya ho boloka kgotso tikolohong le matjhabeng ho kenyeletsa mokgatlo wa ntlafatso ya moruo tikolohong e borwa ho Afrika SADC le kopano ya dinaga tsa Afrika AU. Ho tse ding baetapele ba mekgang ya dipolotiki lesotho le ba nang le kobo ya bogadi ba tshohlile diphetoho tsamaisong ya dikgetho ditshiya tsa puso ya setšhaba ka setšhaba ka hara mekga boemedi le ho matlafatsa puso ya setšhaba ka setšhaba ka hara naga. Motsamaisi wa dipuisano Monghadi Sekonyela Mapetja o itse dipuisano tsena di shebane le ho lekola phetoho ya tsamaiso ya dikgetho lesotho le mabaka a entseng hore ho fetolwe mekgwa ya dikgetho dilemong tsa ho feta. Ha re diphethela makala a kenyeletsang la dihlodilweng la bophelo la thuto le kwetliso le bohahlaudi bonono dipapadi le botšhaba a hlahlobile meago e letamong le metolong tlasa tlhokomelo ya khamphane ya metsi le dikgwerekgwere Wasco pele mohlomphedi tonakgolo a tlo nehelana ka yona go makala a na a mafelo a kgwedi e godimo. Motlatsi wa mongodi e mogolo lekaleng la thuto le kwetliso Mofumahadi Refilwe Kepa o re meago eo lekala la thuto le tlo e amogela e tla sebediswa e le e nngwe ya setsi sa dithuto sa poloko ya dibuka. A re ketelo ena e file makala le bana le kabelo monyetla wa ho hlahloba meaho pele ho nehelanwa ka yona semolao. Ditaba tsena di fela bona mamela tse tla latela ka hora ya bohlano.

mamuru sama sa su to share them to da gigi ma tsama hamona ati le zawa di le sipo me re me tsunge ma shume ma beri a meto etelet ing re ya ho re lebele ho reng ya bone ntse le mkhatlelong wa pele he wa modiko ngwa batjha on a beautiful Friday ge kete ka buipuso mafelong ana a beke anke kutlo wetse shout out ke nena mo rongena 2231649 plus 2665993 kutlo rena wena buipuso bona o tlo bokete ka le mang o le hokae 2231649 plus 2665993 ha go tloma mo re sa tsotsa gona wena bo ipuso o tlo boketeka le mama felong ana a beke o le hokae.

0: le yena e ka baka go le gore naga ya gabo ka mogarasi wa CCC naga ya gabo o lokela go fumane tlotseng ya doctrine mme ke tsaeeeaaaaga o sheba tse di ka ditaba tse seng kwano sekentweng sa dikapadi mafelong a na abeke ka nnete ke ba bogolo ya rona na le 2027 o shebile jalo gore e tlabe le beke ya botlhano ona le ga lebeleletse go dikapadi tsa rona le tswelete tlhokometso e nngwe ya ditaba tsetsaala osane papadi e ka godimo e kabele yane ya tshofane ka ditsana jalo le matshoga mme e lengwe lcs e kabela ditsana jalo le setlhopha sane sa matlama ebe ka nnete villa e tsana jalo le members ha lmps e tla tsana jalo le majanta ebe le nega bona ka nnete o ba le ntse o tsweng ke patripol mme e leng gore ldf e tla tsana jalo le manonyane ka mane ka ratomos ebe le neng re tlhokomela setlhopha sa bantsi tsana jalo le sa mozamane ebe dimkonkoeng e tlana le lenare ga dijaba tse tla tsana jalo le division tlhokometse gore di ka bapala letsatsing e nala ka tseno go dua jalo ka tsama seru region 5 mo e leng gore ka nnete stream a ka bone gore luna beat 15 e tla thutana jalo le thotamoi ebe f membra e thutana le f ebene neng dibatabita e thutana jalo le malakade fefo le black boys hasotuchit e tla thutana jalo le time superstar
1: Le tsatsi la ka tsela tse di dirang gore ka nnete ya ga tabeng tse di shebile gore na go ka etsa la jang masolong a na a beke a mme re tle re bolele re kopana gape letsatsi la ne la mmantaha re se go kutlwa jalo re tlo fana ka gore na ebe masolong a na a beke re sebedise ka tsela e bakeng ya tshepa le wena o tla ba le masolo a beke a monate ngwana. O be le mafelo a beke a monate le wena kgaitsedi ya motho o ke utlwa gore na o tla bo le kae mafelong a na a beke ga naga le sotho e keteka letsatsi la boipuso kapa le wena tla bo le ka stadium ka mo. Lovely weekend, my darling.
0: Have fun.
1: Danke. Ya mamoro sa masal sotlhe e ne le ena rapton ka mob sports bus a re beya fela metsotsong e supileng pele go hora ya bone e re ke tswele mona ke tswele mona nako di a dumela.

0: Stimme la sa sezola ma bra se ma sa tsho go fetela pining ya bo kaihan ya bone
1: ya bone
0: yeah ritsa di hlano tsa tsela ka je so number 4 ena gabe nwa ke mohlankanane e ya hlaeletseng ha holo le yena ka mahetla ka rona ha le sotho ke sanere me pinena motho ya ala ya lahletsweng ka e ka ba ke mosebetsi e ka ba ke dinthotseng a tabo pelong tse ba ngone yana le tsona e ka ba wa kula ka pinena ha ila utlwe ka engolotsiyo yena me batho ba tlalela ba balela ho modimo ba bang balela mabitleng dipetleleng le meketeng ya dikhutsana jalo jalo me pinena he ke yone re ba palantsa tsela ka jene le pina ya bone ba re bine ya hohle na ngwanaka ba re bine ya hohle ha e kgethe nku ka pere ba re ke pine e ka kopanya motho ya tahilweng le moruti tafoleng nalesa mono e tshwere ka ena ngwana lapengkabisi ai skadi batle ba re yana e kopanya letaba le moruti tafoleng e le nngwe a se ka tsa ka tseke tsa mohlophisi mabelo tsa masaosuta ampolaile tsatsi le

93.3 FM.

0: batho ba modimo nna e be a se o ferekanya bana ba rona na ka gore bana bjelo ba o rutlwa ka dikgetho sekolong ga di tlo ba tswela molemo kang bo mme a ke leng karabeleng ga le go tja bana batho ba ba batlang mokgetho a bona na bona le na le sekolo sa bona ore ga ba ketsa go kgetha ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang ke tlo go thusa ka ntho eo bana ba rona ba rutlwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang ke phetho ke tuke a lekwaela ke tlake
1: ke na le bothata ka baphatlalatsi baphatlalatsi ba rona mo weleseng kore ka re lele ke tlhokomelo ya kampo ke a fosa ga ke le ntlhe ga e sale re lela ka yona le re bitse kampei re bua ntho e leng gore di-passport-o ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile ga le kebe le ka moo ne le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba nthena ka mona re le baphatlalatsi ke ke re shebe sello sena ka mo ne re bitsetsa batho bana fela kore ga ke bone wele sena setlhaleng sena e tswela basotho molemo ka gore le yeka moo le le baphatlalatsi le ke le kegotlhiletse taba o e batlhomphei e ke le etse mosebetsi wa lona le lona lena le tokelo eno ga e ba ga ke foo
2: one ha o ithuta hangata batho ba futsaneileng ba kutlwana di magetleng bana ba potongwane di matsutla ba melala e megolo ba re ipitla le go ranthanya bana ba futsaneileng ebe go sejetswa ka lonya le bokgopo fela gore enwa ena a etse ntho tse mo gatelela motho ga ba tswa ke lefu la pele ke ka gona kile ka tlameya go tsobitsa boketsa melao ke tlo utlwa gona bona gata ba dile jalo ba ka re kepe sena se wele ka kang
3: ke tabeng ya gore re ke re botele ngwana moshanyana setshwantsho sa gore na a kotise batho ba feng mme re qala ka rona go itukisa go ba banna bao e ka reng ga ngwana moshanyana a mmona go tloa ka tlong go ya motseng go ya setšhabeng bonyane ga ba tsamaya metlhaleng ya motho a kekeng a mo latlha kapo a kekeng a etsa go bophelo ba gae boke bosuta e le gore ka tsela eo rona re itukisang go utlwisisa bonna le go bonagatsa bonna ke karolo ya dintho tseo re sireletsa ngwana moshanyana ka tsona e le go re ba di-intentional role model gobane ngwana moshanyana o gola ka go bona ka go shebelela
4: o fumane banna ga ba
5: mamedi wa selemo sa Lesotho ke o dumedisa le gona go amogela letsatsing la kajeno re le letsatsing la bobedi la kgwedi ya lesome selemong sa 2026 re ekela nnolotlwa tele go ya metsetšhana ga le metsetsong e lekele go ya lesome ka moragora ya botshelela go tlwa tele go ya metsetšhana setšhaba pelo tsotlhe lenana le tlhophisitsweng kgaso selemong sa Lesotho lefaphela ditaba le ditaba tsa moragogago lena lana o le o fa ditaba go tlhaa makale le mafapheng a mmuso mekgatlhong e ikemetseng metseng le metsaneng ya Lesotho botlhagisi ba la kajano lenaneo ebile ba diatile ngatane la tlhophisetswa kgaso ke mmeko photledi motlolebelwa moeng ke thabo se isa ka metšhineng ge tlo sebetsa jalo le letlome la kgetšhane mamedi tlolela gona go kwa gorena kajano kgetsi ya tele yo tshwaretse dife

re metsotsong e dilwang ke le go e leshome le motho mong ka moga gora ya botshelela ra di thakgola ka taba e reng go sane ke letsatsi la lathago lwetse dihoreng tsa mantsiboa a magolo naga ya Lesotho e tla tshwara moketšana wa go thungwa wa dikerekete. Moketšana ona o tla tloga sedikadikweng se segolo sa masego go ya Makwanyane Square e le karolo ya boitukisetso ba mokete wa setlotlolo wa dilemo tse 60 naga ya Lesotho e ipusa. O tlang ho tshwarwa ka mane ka setsoto ka Sontaha sa la 4 Lwetse monongwaga. Ho ukwa ka botlalo ka dietsahala tsa moketjana ona letsa mokete wa setlotlolo o tla ba ka Sontaha le hore na baeti ba bohlokwa ba motlotlehi le mohlomphehi tonakgolo ke bafe. Ga buisana le ga diphatlhalatso wa mmuso mohlomphehi Boitelo Rabele mme re se re ntse re tsa mawala a gokagokagana le ena Mmare Rabele gore re tlotla re kena ditabeng tsena mme ka morogore re ditshotlhe le ena re tlatla re fetela kamane ka go ba lefapha la tshireletso ka kotlologo. Tlo buisana le ba sepolesa LMPS mo go tla bokwa gore na bona boitlhopho bona ke bofeng le go ukwa gore na ditsela mohlomong tse tlabe di kwetswe tukisetsong ya moketjana ona na e be ke difeng tsena tsotlhe re di etsa e le gore re o qobise taba ya pherekano yeo o le momamedi o le

0: Mosotho o ka ba le yona mohlomong ha o tlile o ntse o itsa maela go phetha mabaka a hao kwano Masego o sentse a le teng kwano mohaleng mongare gabele mohlomphe
1: Tareses
0: re sala mo sala Sotho le nana o kela go tloa tele go ya mechatshana ke o dumedise le go amaltabentsa gona ka jeng
1: Tareses ha go dumedise ngwana mme ke ana le tumediso ke o dumedise mama ri wa sala mo sala Sotho ho tloa mama metseng a le teng le tsatsile la ka tapa mengena ya le tsatsile ka jeno mo ile mo re khodi ene o dimo e tlhola jalo matsatsi a mabedi e ka mogalotse le o di taba ri ka teng le so tlalositse ngwana mme o re le bitsela ka ke ditlo fane ke rabele ho tswa ofising ya diphatlalatso ya mmuso
0: boitlhopho e ka ba ke bofe mohlomphei mabapi le moketsana ona o tloqala letsatsi lane la hosane ga itse hloko go tla qala mohlomong pele ka ho thing ho thungwa hwa di kirikete ha re kena ditabeng tsena mohlomong o phagalle ka taba ena sebakeng sa momamedi
1: ga ke leboe ngwana mme masolo ona a beke reng ra lebile ke a maholo haholo mo e leng gore hena ya Lesotho e tla tshwaya jalo boipuso kapa e tla tshwa jalo dilemo tse 60 e ne e fumane boipuso go tswa ka mane ka naheng ya Burithane ka selemo sa 1966 kapa re sekete 960 mme dilemo tseno ngwana mme ga o di bala o tla hlokomela gore he re dilemong tse 60 Lesotho le ne le fumane boipuso boo mme mafelong ana a beke ga godi ne o dimoitlhela jalo matsatsi a mane e le sontaga go tla ba le go keteka letsatsi leo kapa mokete o tshwayang yona ketsagalo eo ya gore Lesotho ne le fumane boipuso ka go feletseng ka selemo seno sa 1966 empa pele go moo he jalo ka o bontshitse go na le moketsana o e leng selelekela o kgothang seotlo o tlang go tshwara letsatsing la osane ka gare go topo ya Masego sedikadikweng se segolo sa sephetephete go patalela jalo le diterata le seterata sa Kingsway go a fitlha mane Makwanyana Square ka mogaletselo yo ditaba di leng ka teng mme mokete ona jalo ka ke bontshitse ke ona he pula madiboho ya kapa e le ke ona he o kgothang seotlo bakeng sa mokete o mogolo wa letsatsi la Sontaga dintha tsa ona o re buang ka ona pele wa pejana wa letsatsi lena la mokebelo bosiu e leng bosiu ba osane di eme jwa nna go tloa ka gora ya borobedi kapa go tloa ka gora ya bobotshelela Basotho ba lebeleletse gore ba be sentse ba teteana sebakeng seo se boletsweng sa sedikadikwe se segolo sa sephetephete ka gare go toropo ya Maseru mme moo ga re le moo heteng ke moo re tla boga botle bo tlabe bo etsagala thabeng eno e gaufi le sebaka seno eno ya mpilo moo go tlabeng gona jalo le megabiso yane e tlileng e gantshang sepakapakeng mona e etsa mebala e metle e leng seo Basotho ba setsebang ka gore ke di-crickete kapa di-clubore kapa di-fireworks ga re adima dipuo tsane tsa mosaomawatle ke ka mokgwa letsela yo ditaba di leng ka teng tlhophiso ko gore he tseo di tle di etsagale ka gora ya borobedi bosiu mme go tloa moo he ka gora ya borobedi re tla tsamaya ka mokgwa wa carnival wa theosa go leba tlase mane Makwanyana Square mo e leng gore le teng ka tsela e tshwanang dinonyana tlabe di dula batho e le metseko e le boithabiso bo tlileng bo lokisetsang ba letsatsi le tlhatlhamang morero o mogologolo ke go leta gore letsatsi lena ke tle re le bone ga le fitlha kapa ka gora le12 e tle e fitlhe re le mmogo moo mme re kothomela ka gare go selemo kapa ka gare go letsatsi la banne re le mmogo re le Basotho ke thabile moo mme ditlhophiso di entswe gore go tlo ba le dibini le bana batswaki ba dipina ba tlang go thabisa letshwele mono mo go tsebang ka gore ke Makwanyana Square ka mogaletse le o ditaba di ka teng mme o ka tlolola bahlangana ba kareng bo Malithemba poko ya borwa ntate Maelo batswaki ba kareng DJ Boots o re shebile jalo gape le Avro DJ ke bona he banna ba tlileng ba tshepetseng gore ba tla thabisa letshwele le ba bang ngwana mme lethathamo leo le tla tswa e segale le ntse le tlhophitlhophiswa fela le qetelwa gore re tle re tseba gore na ke bo mang ba tlang go ba teng moo ke tsona le ditaba.

0: matsatsing la latharo kgweding yana eo e re leng ho yona e leng la osane ka mokgwaletse le ditaba re leng ka teng, mme ke tona go dumeletse gore setšhaba se ka tla ka bongata ba sona ba dilemo tsotlhe. Taba e tsena e batla e se go le gagolo leo re ileng ra e bona nakong ya go gaolwa ga selemo kapa ga re ne re amogela selemo sena sa 2020. E batla e sa fapa-fapana gagolo, mme ke mokete o buletsweng batswadi, bana ba bagolo kao fela, batšha kao fela, re tlo thaba mmogo e le go leta letsatsi lena la lanne.
1: Ya date.
0: Eyo ngwana.
1: Jalo ka ha o tshulo o itse o tlo qala ka hora ya bogobedi mantsibuye.
0: Ke lebeletse go qala ka hora ya borobedi, mme o ka mpa he ka hora ba tshelela Basotho ba ka nna ba qalella hore ba fihle. Ha o buela ba sephetephete ba tla se ba o hlakisetse hore na taba ya mmila e tla kwalwa jwalo ke efeng, jwang ho bule kae, ho kena jwang, bo mang ba eme kae, tseno he ke bona he.
1: Ah, ba
0: se ka nama ka tsona.
1: Eyo ngwana. Re tla go bona. Ditebello ke dife motlhomong go setšhaba se tla kakagolo ditebentse?
0: Setšhaba se lebeletse gore se tla se le ka gare go motho wa thabo, maikutlo a thabileng, maikutlo a go keteka. Nnete sale re le naga ya Lesotho dilemong tse 60 tsena tseo re leng go tsona tsa boipuso, go na le dintlhanyana tse mmalwa wa tseba tse e lesongwana tse ka tlalang seatla tseo re ka di supang gore batseba naga ya Lesotho e ile a tla ya go di fitlhela. Letsatsi lena la kapa nako ena ya go keteka ke nako ya gore re hetle morago re bona gore na le ke boiteko bo bokae bo re seng re boentse re le naga mafapheng otlhe go leka go ka tsitsisa ditaba tsa rona re le naga. Ka tseba go na le tse dingwe tseo motlhomong re ka elelelwang e ka ba ga ka ba ga di tshwara gantle kapa motlhomong re ntse re bona re so di fitlhelele gantle, empa ke nako ya gore re hetle morago re ikotle sefuba ka tseo re seng re di fitlhetse. Bogolo ba nako ga re hetla morago wa tseba gore re be re hetla gobane re ile ra fosa kae jale re be re tla supa diphoso he date se isa fosa mona ka nnete date gabele a fosa mona ae ke nako ya go jale re shebe tseo re ikotlang sefuba ka tsona gore mona he ashe re motlotlo ka seo re se fitlhetseng e le Lesotho, e le gore moya wa thabo ngwana mme ke ona o go lebeletseng letsatsing leno la osane, moya wa o keteka bonngwe lerato la naga ka mokgwaletsela yo ditaba di leng ka teng.
1: Ya ntate.
0: Ee ngwana mme.
1: Hang ha wona o tla simololwa ka taba ya fireworks di-cricket ha eba motho o ka tsho jwalo ntate o qale. Hang ho ba o qale tebello ke hore o tla nka nako ye itseng kapa go tla ketekwa go fitlhelela neng kapa
0: tebello ngwana mme ko gore re tle re be mmogo mono go fitlhela re bona kapa bosiu kapa letsatsi la la fo le fitlha jwale e le gore ra tseba gore le fitlha ka gora yane a lesomele metse mmedi e le gore re tla ba tebello ko re tle re be mmogo mono go fitlhela ka gora ya lesomele metse mmedi gitla mme ka morago mono he re tla qalelela go kgalana re tswe ka magalo ka mokgwaletse le ditaba di leng ka teng e le wa itukisetsa mokete wa lehe wa semetla tsa gadi o mogolo o tla bongwe tsala ka maane ka lebaleng la Sesotho Stadium mona mmedi.
1: Motlhomongwe se le go akakatsa ditaba tsa rona re tlotla o ka re ntate re tlotla ka gokagana le bane ba sephetephete gore re tlotla go buisana le bona.
0: Ngwana mme ka ke bona he ba tlatlhe ba name ntlheng ya tshireletso jalo ka ke bontshitse le ditsela le nka ofela, empa he mosebetsi bogolo ono wa letsatsi la hosane jalo ka ke bontshitse e tla be le boitukisetso ba letsatsi lane la Sontaga moo le teng ka tsela e tshwanang re lebeleletseng Basotho ka bongata bona bo ga e sale ka dikanta tsotlhe. Ga ke tsebe na le tsona ngwana mme ono ka batla re di gabanye tseno tsa letsatsing la osane
1: a ko tlhokena o tsona la Sonta ke nngwe ya dintlha tsa bohlokwa. Yes,
0: tsatsing la Sonta ngwana mme go lebeleletswe gore he metseko menyako e etsagale ka mane ka Sesotho Stadium go tloa ka hora ya leshome ka mokgwaletsela eo ditaba di leng ka teng mme go lebeletse gore he go tla ba le baeti ba bohlokwa kapa lelapa la botlotlei kapa motlotlei le mofumagadi motlhomphe tonagolo le baeti ba bohlokwa ka kwela le tshaba sa basotho e batla ba ka mo ka labaleng la Setsoto Stadium mo Tottenham e tla be le sehlohlolo ka bagubu ya ketikelo ya dilemo tse 60 naha ya Lesotho e ipusa ha re ke shebe hem ho fitlhela ha jwale ngwana mme ba seng ba tiisitse hore ba tla ba teng motlotlei go tloa ka mane ka Eswatini motlotlei wa boraro o tla ba teng ka mogala tse e le o ditabareng ebile ga e be ke bone gantle ke bone ka go santse le teng ka gare go naga ka mona ntle la be o tla fitlheletsa seng la o sane mpa ge ke tla netefatsa ditaba tseno re tla ba le baeti go tlhaga ka mane ka nageng ya Botswana nageng ya Aforika Borwa re tla ba le baeti go tsoga ka mane ka Nigeria le tse dingwana mme tse bang he e tshathamo le ntse le eketso ya bare mme mo tsona di ne di tswile di le lesongwana mme ge re tla nne re bone ga ba ntse ba tiisa gore ba tla ba teng letsatsing leno la Sontaga ka mogala tse le o ditsabading ka teng empa he go ditlhogo tsa dinaga le mebuiso ya tlang go fana ka puo le bitsong la bona ke motlotlei Morena Moswati wa boraro go theowa ka mane ka nageng ya Swatsing e Swatini le gona ka tsemono ka tsela e tshwanang go tla ba le parate ya sesole ka mogala tse le o ditsabading ka teng e be go ba le ba tla thabisa letshwele dibini tsa rona kwano lapeng go feta mono go na le pina ngwana mme eo dibini tsa Lesotho di leng tsa gatshe le gona gore re kopanye maboko re kopanye mantswe re bone gona re ka tswa ka setlabolane se tla mamelwa ke Basotho go tlotlisa dilemo tsena tse 60 pina eo re tla bona dibini tsa rona tsa lehae di feta ka mono di bina le dibini tse ding tse tlhauweng bo ditshepe LR bo Citizen LS ba beteng ka mono ba thabise letshwele le ditlhopha tse ding tsa mmino e fapaneng ditlhopha tsa botšhaba ka mokgwa letsela eo ditaba di leng ka teng ba tla ba teng ka mono go bona gore letsatsi leno le nate fela botlhe
1: molaetsa o se wa kagaisa
0: molaetsa ke gore Basotho ba theowe ka dikanta tsotlhe mmuso wa Lesotho o tlhophisitse gore ba go tlobe le kgatlhametso go tloa diterekeng tse leshome tsa naga ka o fela ka dibese tse ka ba 32 mme tebelelwa ke gore he Basotho gotlhe mo ba leng teng ba tle ba buisana jalo le boetapele ba setšhaba ka go go dibaka tseno tsa bo bona e le go utlwa gore na dibese di fumaneya dibakeng difeng le teng le thathamo leno go nna mona ngwana mme ga e be e ne e ka ba taba ya gore empa fela motlhomongwe ka nna ba re tla gatwa ke nako fela ke yo thathamo le bontshang gona streke sefeng ba tla fumana dibese kae ga o shaba ka mane ka strekeng sa bothabothe go na le bese e tla tloa ka mane ka mmoteng ka gore a botshelela e nngwe e tloe ga e sokwana metšhatšhane monontsha ka gore a botlhano e be marakabei go na le bese e tla tloa teng ga o shaba ka leribe go na le bese e tla tloa ga seshote ka gore a botshelela e nngwe e tloe matlakeng ka gore a bosupa e nngwe e tloe toropong ya maputswe ka gore ya bosupa ka mane ka bereya teng ba belabela mpharane ga mokgathi le bona ba tla fumana bese ka gore a bosupa ga e le ka mane ka sebitia ga mmagowana gapung le toropong le lokokwaneng ka gore a bosupa dithabaneng sefikeng setlhabeng sa thuathe le ga tshosane le bona ka tsela e tshwanang ka gore ya bosupa ga o sheba ka mane ka mafikeng van ryanskate go na le bese e tla tloa ka moo ka gore a bosupa thabana morena ga ngwae boys of sales mabapi le phepo mono ka gore a borobedi bese e tla theowa ka moo ka mogalosiku ka moo seaka re tla ba le bese e tla tloa ka gore ya bosupa e be toropong ya mogalosuku le teng e tla tloa ka gore ya bosupa kalageng ka mogalegala ka gore ya botshelela bese e tla tloa kuting teng hem toropong bese teng e tla tloa ka gore ya botshelela mphaki le teng e tla tloa ka gore ya bohlano thaba tseka toropong bese e tla ba teng e tlwang toropong moo ka gore ya bohlano hoseng ka chasnek e tla tloa toropong ka gore ya botshelela hoseng mme mogotlong re tla ba le dibese tse pedi tse tla tloa mapholaneng ga mmogo le mogotlong bus stop ya boraro hoseng ke tsona tseno ngwana mme ka bokgosa le tsa masego mona di teng ngwana mme le thathamo la masego gore na tsa masego mona teng ke difeng tse tla tloa kae matsieng ga ramabele go na le bese e tla tloa bakeng sa baithuti go na le bese e tla tloa roma gateng e be go na le bese e tla tloa semonkong ga mabanta mono fatima kerekeng go na le bese e tla tloa mono ga moitshupedi stopong a marakabei ga mmantho esele mono tipping ga mogale korokoro ga photledi rothe ga tlalele ga mosamo Nazareta mono baleming ka ba bosiu ka mono kerekeng ya fora le tleme matukeng ke teng mo dibese di tla ema teng ka nna ba re bitsa dibaka tsena ka pele ya holo empa re tla kopa ba sotho ba hokahana jwalo le boetapele ba setšhaba e ka ba di-DA ma-councelara bakgethwa go utlwa gore na ditaba tseno ba tla di fumana jwang le gore na ba atametswang jwang mo dibese di leng teng
1: taba tsa go kena mo moketeng ke tla ba teng go kena jwang
0: ha kala vila ke itimono hona le taolo e o re tla be se re fumana ho re na bomang ba e ho kae ngwana mme ka bogaletsele o ditaba ding ka teng bakeng sa setšhaba sohle se mengweng ka nete ka hore ne re sa tsebele ho rena ke bomang ba tla tla ho tla ha hona letho le bohlokwa le hlokahalang sa bohlokwa fela ke hore basotho ba kopitswa ka hohle hohle hore ba apara mebala ya rona ya flaga ya naha flaga ena e re e sebedisang ga jwale e dirile modimo masome a mabedi mme re lokela gore re apare mebalo eno e tlang go yona mono e leng o motsho o motala o mosweu le o moputswa ka mokgwa letse le ditaba dinw ka teng ka gotlhe gotlhe ka mokgwa o motho a ka bapalang ka mebala eno ba dumeleletswe ga re na sešwešo telemong sena se mona se kgetheileng ka gobane jwale go bona etse e ka sebaka motlho mong kgethokgethololo tseore a se ba bangwe jale ga sena sešwo o kwe kare o sa sa moelela kgatheng lena go itse ae ga re apare mebala ya flaga naga basotho ba na le tsona diphatlho tseno ka mefuta ka mono ka matlong a bona go ntle le mono go na le kobo he ya 6 years independence la 6 years jubilee e sentse e fumane ya mabenkeleng ke tsona he motlhomong tse e ka e supang e le se lebeletsweng se tshwane empa le yona ga o bolele gore motho a sa aparang kobo eno a ikaparetse ya gae e ntle mo tshwanetseng o tla hanelwa go kena go
1: gangfelago ba kalakatsang gore ba be le yona kobo e jalong data a ko e tlhalose ke nana go botlhokwa go e tlhalose e le go mosotho a ikutlwela a e tsebe mo wa teng
0: bana bele ga re batle gagolo gona bontate wa tseba ntlheng tsena tsa dimmala fela e ngotse 60 gagolo ena ya 60 years jubilee ngotse 60 e golo tsena ka morago ka mona ga e le ena ya 6 years independence e ngotse di-60 tse ka bantse e tlhano tse nyenyane le e nngwe e golo tsena ke ntse ke rapela go se kampa ba ke a di fapanye go rona gana e feng ke e feng e tlile bontate ga re batle gagolo tabeng ya go tlhalosa mebala ya diphatlho ngwana mme
1: ke e mamotlhomphe ke nana gore di otlile ga tla boela ka go kagana le wena ga re nka momamedi o ka tla go mamela mo teng
0: ke tla leka ngwana mmela le go jwale re ntse re le ka gaga mosebetsi o kore gang ga o ntloela mona ba bangwe ba sealemoya se e seng bang kwa tola
1: tanke ngwana mme ga tla boela ka go kagana le wena wa dipotso di ka tla utobile
0: tanke ngwana mme
1: tanke mamedi ke ena motlhomphei boitelwa gabele ke ena yo gonang re buisana le ena mabapi le boitlhophisetso ba ditaba tsena o go fila metsetsong e dilweng ke le go 29:09 re lebile gorenyane ya bosupa sealemoa sa lesotho le nana o tsela go kwatele go ya metšhatšhane lanong la o kwatele go ya metšhatšhane go sa le jalo ge boela ge buisana le senior inspector Pete Letomba go tswa ofising ya diphatlhalaso go utlwa gore na maemo a tshireletso ya basotho ke afe go tloa ka moqobelo go ya pheletsong ya mokete wa sontaga le gore na ditsela tse tlang go kwalwa le tse tla sebediswa ke dife matsatsing ao mmogo le go utlwa gore na e le sepolesa ba itlhophile ga kae ntlheng ya go laola sephetephete re se rentse re etsa mawala a go ka gokagana le ena ntate Letomba gore a tlotla a kena ditabeng tsena mme ka mogo re gokagane le ena re tla ditshotlha re tlebese re tlotla go fa monyetla gotlhe-gotlhe mo teng o sentse a le teng kwano mogaleng moeti wa rona gore re tlotla re tshotlha ditaba tsena senior inspector Letomba
2: ntate
1: ke a o amogela ntate ditabe tsa gona letsatsing le kajeno go lenanong la go tlwatele go ya mosetšhane
2: ha ga nete ke a le ntate ke o dumedise le nna le ba mamedi ba selema ya hohle mo ba mametse ba le teng le sotho di nine tse ntate
1: ele bo itukisetso ntate ba mokete ka pa

0: ke ke gola ke tla qala ke ne ke batla go ke hlakise fela gore ke ikarabella tabeng ya taolo ya sephetephete. Taolo ya sephetephete ka re go maseru ka go toropo ya ra gore ya borobedi mantsibu ya gosane se di ka dikweng se solo sa maseru mono. Mme jalo ka ka mehla ya bohlokwa ke go bona gore polokego e ba teng go baeti ba baholo istana le setšhaba se tla ba teng sebakeng seno mono e le gore mokgwa wa o kena lo a go tloa sebakeng seno e be o bolokeileng o bileng o senang tshitiso. Jale ke a gola taba ena gore e tle e tsagale re tla gapa ditsela tse tharo ka ke a gola ga ga di nne tse kenang sakeleng eno e kgolo ya masego di tla ba ka tlasa taolo e le gore mokgwa wa go kena le mokgwa wa go tswa.
1: Ntate Letompo, o ntse o e tshwere jalo tate, re tlotla ga gotlela ntlheng ena e re potepotele ka bogotshwanyane bo bogolo ga mme ba rakeng ga gotla.
2: Nahana fela o streama di-movie le di-show tsa gao tse o di ratang, ntwana di kena di-online class, o sebeletsa hae empontse o sa ipotse gore na e be o setse data e kae. Jwale Econet e o tlisetsa bothebelele unlimited Wi-Fi, tharollo e bobebe ya lapeng, baithuti, batho ba sebeletsang hae le borakgwebo ka ditjeo tse tlase ntle le kontraka kapa ho emela nako ya installation. Mme o ka kgetha di-packaging tse mmalwa ho tloha ka 69 maloti fela ho ya ho 499 maloti. Ebile o ka natefelwa ke metsotso ya mahala, no installation delays, no long term commitments, ke internet connection e tshepahalang nakong eo o e hlokang. Iphumanele package ya hao ya bothebelele hona jwale ka ho penya *100# ho bua le Mpoi ka Econet app kapa ho etela Econet shop e haufi le wena. Bothebelele unlimited Wi-Fi, unlimited possibilities. Ho na le dipehelo. Econet, inspired to change your world.
3: Wa itwa ka mogi ana o jetswa nga phiri ma thagisa botelle motho ba di khomosa ke motho bo ntseng ka mabomo o di ba mere kwa thagisa
4: e
3: Harisa mo mola pompo mo khofa ka mathamo yeng la tsa mekhala jwale ba ba tsana la ne go nale sutu le fumane bo ipuso ya nga jana lo mali tala ma jume a matsu le sutu le khasa mano mo no bong me le nya khala nto ho no kupa tarifa ka ne tsha batsa pasa pasa di ba le abo hale ba le huma mo shwa shwa mo shwa shwa ila wa ka ri le ola be ola ga mona he ni tedu mo no ha ntse ri so fume lo ho hloma ha fe tsa ga kwa mane dunya tsa kha bola ma kwa la khola ke se ma bola di bana ri ka ka tsa sia ma ha ri phata la ga ta fa seta la ma ga poli phakeng ba tla ga ba se bedi sa thaba ga bana bo mogala mo tlo me dunya tsa fa ga ma bu ba di ya ba ka ga ithaba ga tu tsa se tsin thuteng ke bona ha ma kwa ba isa ka ditebo mo ja ja ne le ga ideli ya kwa tsa la ba chi tsana ri ntwa tsa fa la tha se le ka ne sa puso le ma nyi se ma ne ba nna mi sia di dunya kwa kwa bela Papa jana da sana da bata tento ha ta dimela na sutula bata sa pusha ro kithana kha tsa kana kha le
4: na.
3: Wa ba mola dilo sutu ma simu wa le ngwali tema tema khuru sa ikwa ta ka ma tswa ba mpe di paka go ka ba disa ba tsala ba phagala ga kha tsala ho paka le thabo bana ba nya di tsa mo kopa di le tshitana. Ba sa di duo to mbalo sa ba bela pina ba bina mamo ya ga ne ba fa phok ba fa ya tala ne ba sia ma bela ga di thaku ma bela khuno la thabisa di ho ho ma bela thabisa o khala ke o tshusa tsa di monyala na mo sa di ha ka thwa la ba kang ka mo sala. Selemong sa sekete makgolo a go bo mashome a tsheletseng metse e tsheletseng gwa e tlala motlhola tsong ya a emela masiba ya tswa phakoeng banna le sutu le lwana la ga le batla go ikemela boipusong. Selekane sa basotho le manye semane sa gaua lesotho wa ua dikgethong lesotho la fumana boipuso ka mphalano ya phala tsa lesoma le tsang kutlela maopadi a tsa. Ke ngweletse mosisi ka bake gatha basotho tokologa ka tsatsi la bona la mphalano makapo a nyatlha basotho ba fua boipuso lesotho batho ba ikgathela mobusi ya ba mogatang banna demokrasi ntse thophathela bathong. Mo hanya di batla bala le muso pa ga mente mba tsa kisa la matla metho ya khotsa sisinya le sutu mo shotwe tla mo ga lo sutu le tokotsi nganya pa tsi ga mo kebe ka sekiti metsi mo kwa ga tla ke thato la ba sutu mo le me ba na ri ta pula ya la ya kolomisa go mo le mo di tsa ya di go di mari la mo kwa go ba na e se ke tla e beta o je di le utusi sa go le ke la ntla ga o bina mo kwa go tla ka mpala ntla ga o na le ga ta ba sa di ha di ka ntsha mo ga ha itse la mate kwa ni. Ke ngweletse mojajale ka badimong ke ga phakisa ka pele mo ga mogajane tisi le a tlo bona metlholo e le sutu tšhaba se tlebile mekgwe le meetlong ya sona bašwajanale a tlo ba tšhaba se se

0: nyela matho bana ba kwa tla ma tunga le ta ha ba mela la ba sa di ba be tla bana ba bola wa ga se tlo ho bana ba di wa kwa di le bong khono mantu ba tutu ma di a sisinya ma bitleng ke bina go di a malla mo rumo a se tunya ho fetse le tla di shwale so to bi ja to ha bua ba cha ba tswe tse ba tswali ma ta mano ba wa tla ba ka ba tu ba di tipa ke ba kwa di la ba tu ma khale ba cha ba se beli sa di tite fa di ga se ga ga se o di mo ba tla kristal na fa ba ba ba ba ba tla ma ta kwa ne mo ha twa nya o pe kene le ka le so tu na wa bona mo tsi wa tla ma bitleng ke etsa boipiletso go rona ba go dira mo shafa ga pelantsha ba sala se khutla mekgweng gele gidile gelo ile mapaga go ba matla mo gachane tshisile ke dire tsa ndi bana o tsana le dina mesi tele shaba ntla tsa tsike tsa thapelo ba di ba kwa dile bo nkhulu mantsu ba bo mogana motlong murimo wa le seri wa ga mmulu ke murimo a kwa kwa ga ga pela murimo e mo cha ga pela wa gala go ga pela go e mmulu cha ga mo cha ga di tsotsa tsa gona se ga pele nna ga pela murimo ke murimo a kwa tumela masawana ha e se a le ga pele le a sa wa ba shweshwe tha ri sa di bina ma kwa sa ye kala ba di mo tla ba ntse tsho le na ha ba di mo tele bona ha mo di mo tla ba o thabela tsentse di khalapa bimela mo kwa go toba nna melo me a ba nna di tapula tu mo hale benya thagisa la di tlase manyene nyene ma tsana o ka nje tsang ha ya he motse motse wa wa mo ga peri tsile ha go le fatse di tsa di tlaba ma ya matha ma tla mo ga tsane tsile le sedi khanya khotso pula nala
1: re khutla ga le metsotsong ya dilengwe le ho ema shome a mabedi re lebile hore nyane ya bosupa mo haleng re tsena le moeti wa rona e leng ntate le tomba ntate le tomba ntate le tomba
2: ntate
1: ha re tswela pele ntate o ne o le ntlenyane yeo o neng o lokodisa ditsela tse tlo ameya ntate ketekelong yena
2: ntate ne ke re tseleng ya main off e yang ka botšhabela e le main off one tsela eno e tla ba ka tlasa taolo ya sepolesa go tloa ka gora ya botshelela
1: gose ka
2: a
1: mantsiboya
2: eo
1: bua ka letsatsi la gosane
2: ke bua ka letsatsi le la gosane go tloa ka nako eno ya gora ya botshelela le ga e ba tsela e sokwalwe go gang gore dikoloi di seke tsa feta go gang go kena ka ga sekele empaneng e tlabe sele ka tlasa leitlho leng tshoso la sepolesa jale empa nakong eo e kwalwang e tla tla e kwalwa keiting ena ya mofumadi wa tlholo e le gore dikoloi tse lokelang gore di e sekeleng di se di tlang ka tsela ya phamola go le ba tlase e le gore mona taba ena e re batho botlhe ba e bang ba tla ka setopong kapa ba ya tlase gara toropo re se re ba kgothaletsa gore go tloa Kentucky mane ba ba sa ba sebedisa tsela eno ya motsamai go theosa ka yona go ya tlase go tloa mono ba tlatla ba fitlha ba kena go e bitswang phamola gana keiting ya mofumadi wa tlholo mono ba le ba tlase empa batho ba tlang moketeng ka go otloloa bona ba tla dumelelwa gore ba fete ba tle sekeleng mme ba tla qalelela gore ba sebedise ba emise makoloi ya bona kapa go paka ka mantswe a tlwaelegileng tseleng letlhakogong le letsheadi ga o ya koporasi ba tla sebedisa lane e ka thoko-thoko e be dikoloi tseno e ba lethathamo fela la tsona go a dikela mo di tla felela gana teng fela bale di sebedisitse lane e le nngwe fela mme ke tla re sebedisa taba tabelo ya gona ke gore re sebedise letlhakogo leng le ka thoko-thoko dikoloing se ba motlhomong ditlha letlhakogo le ka botšhabela bo mogala ditwe ba tla etsa lethathamo leng la bona ba sebedisa leine e le nngwe ga nka morao dipatlho tseno tse gaufinyane le yona kereke mono ka nqane go tsona ka godimo ba tla ba sa ba sebedisa leine e le nngwe ba misa makoloi go ya kwa jale batho ba tseleng ya main south tseleng ya main south teng re kgotha

tsa ba thobe ba mohlomong ba ya lhlago go le ka botshabela kapa ba kena ka ga tropo ja le ba ikela mabakeng a bona fela ba satle tshebetsong eno e go ga ba ka la ba fisa iketseng fela ba ba sa ba kena tseleng eno ya ntlase ba tla sebedisa ditsela tseno tse mohlomong ya mahala ditwe kapa yane ya lowa thamae go a kena lakeside kapa mohlomong ba tletla ba kena monala kape gaufi le Lesotho High School ba se ba kena junctioneng eno mono ba le ba ya mabakeng a bona empaneng batho ba tla ba batla tshebetsong eno bona ba tlatla ba qala lethathamo la bona la makoloi la opaka go tloa hana dipatlong mono tsena tse magomeng mmileng wa Main South jwa le bona ba sebedisa lehlako go le ka thoko-thoko la tsela ka lethathamo le la dikoloi go fitlhela ba ba ile dikela iketsetseng ga ba go ka gaetsagala gore ebe dikoloi tsa bona di ka ba ngata go di ka tsa ka mono e le gore re sie karolo ena e ka gare lane e ka gare ya tsela gore batho be bang ba tswa jale ba batla go tsamaya ba le ba tlhakogo la iketsetseng ba nne ba be le mokgwa wa go tsamaya mme re tla ba le sepolesa gana iketsetseng mono jale seo mosebetsi wa bona e tla be e le go bona gore ehlile batho ba tla ba ba feta ba tla se ke le mona mo tshebetso ile ba teng ba tla dumela go feta e tla ba fela batho ba tlileng ba tlang moketeng ba sa tleng moketeng bona jalo ka ga ke bua kgothaletse kore ka ga jale ba keke ba ba le mokgwa o feta ba tle ba sebedise tsela eno e antlase iketsetse mono kapa ga ba fitlha diroboton tsa EMS ba tle ba nke mpilo ba tle ba nke mpilo ba fete ka yona jale ba tlatla ba theoa sepeteleng seno se segolo sa Maseru ba kena dirobotong jale ba feta ba ya mabakeng a bona jale se na le tsela ya moshweshwe moshweshwe ke tsela ena e theosang ya ka setopong sa sefika tsela eno yona e na le di-packing e sentse e na le di-packing mahlakorong a yona a mabedi jale batho ba tlang moketeng ge ba kgothaletsa gore ba sebedise di-packing tseno jalo ka ga sentse di beuwe mono di trouwe mono ka lethathamo la tsona go a tswa tlase mme batho ba sa tleng moketeng bona ba sekebe ba ikgathatsa go tla sedikadikweng go gang e le gore re tla ba le sepolesa dirobotong tseno tsa sepukana seo tshebetso ya sona e tla ba go bona gore ba dumella ba kwala dikoloi hanyane gore ba dumelle batho be bang ba tswa ka setopong ka mona ka di-taxi ga ba fitlhana mono ba ba sa ba theosa ba le ba tlase ba kena dirobotong go ya central bank kwana jale ba tla nyolwa quinto ba e sebedisang pilo ba e ba motlhomong ba ya tlhakogong le ka bokwa kapa gathetsane batla re tla sebetsa ka tsela eno mme tsela ya Kingsway yona ke e nngwe eo re ketla ge beya leitlho le ntshotsho gagolo ka gore mona moo tsela e tloang mpilo e fitlha theoela Kingsway gaufi le sepetlele mono seno se segolo sa Maseru re tla ba le sepolesa mono seo ga nako e dumela kapa ka nako e re tla dumelelana ka yona ba tla kwala tsela eno mono gore go hang-hang koloi tse di sekebe tsa tlhotse dinyolosa di ya godimo se ke leng gobane ba letla be se di sena mokgwa wa go feta e le gore ba e bang motlhomong ba kene dirobotong ba tle ba nyoloe ba empilo ba e bang ba sa mpilo ba tle ba theose ba kene dirobotong jale ba lebetla sekathunyane tsela ena e tlhang ka godimo ka mpilo jale e theoela cycling yona hang-hang ka mora gore re bone go jale tlhokalo e teng ya gore re kwale dikoloi tse tlang cycling ga ena go sebediswa go hang-hang-hang yona ehlile re tla e kwala gobane jale mokgwa wa gore e be motho wa kgutla kapa

0: etsang ha sa thewetse mono o batla o ba buimanya ke a gona ke yona tsela yo ri go tla re sebetsa ka yona ntate ntle le ha ba dipotso diteng
1: ya ntate tsona dingata ntate boipiletso ntate fela go le nako nako e se se ka le tlhako la gona e ga ke botsa potso e lengwe boipiletso go ba sebedisi ba tsela ntate gore ba ba ananele le hona ho utlwisisa gore go tla sebetswa ka tsela ke bofeng
0: a ga mbete ntate ke a gola e nngwe ya dintlha tsa bohlokwa haholo ke monyetla ona o re fileng ona gana ba le gore re hle re hlalose gore na ditsela tse tla ameya ke difeng e le gore ka bokhutshwanyane boipiletso ko gore go tloa ka gora ya botshelela batho ba yang mabakeng a bona fela ka go fapakana ba tle ba kobe go sebedisa tsela efe kapa efe e tlotla e fitlha sekeleng kore e le gore go seka wa ba le tshitiso eno ya go jale motlhomong motho ga e baneng o potlaketse sebakeng se a yang go sona ebe o kopana le tshitiso ke a gola ke taba ya botlhokwa eno ya gore batho ba e bang ba tlhaa ka botšhabela tsela ke yane ya temong tsela ke yane ya loathamae kapa ba tlang ka setopong ka ga jale re itlo kwala pele mona ga bana go amee bate empa jale ke a gola tshitiso e ka ba jale ga moa motho a ka batla gore a tle gana sa ke leng monana gagologolo nakong e ba motlhomong jale re se re itse re gapa ditsela tseno ka tsela ya gore re di kwale ga ke re ke itse ka gora ya botshelela re di beya leitlho empan jale go ke tla go ba le nako eo ga tlhokagalo e le teng jale gereng ach ile re a kwala jale se re dumelela fela batho ba yang moketeng kapa batho ba bagolo motlhomong ba yang tshebetsong eno jalo ya bohlokwa ke taba ya gore tshebedisano mmogo e be teng gobane ga kere ke re a keteka ga ona moo go sotlwang setšhaba jale motlhomong ke ga kutlwisisano e le teng motho a sa etse manganga jale goo e ka banya ba taba e kosang gore dikgato di be ditetele dinkuwa ke sepolesa ke taba ya bohlokwa ke a gola go kopa ke fie ke tshebedisano mmogo eno gobane sepheo ke gore le ga e ba go keteka ile ba teng thabo ile ba teng empane e ka setlhogong kore le polokego e be teng yona makoloi le batho gagologolo gobane re lepa gore ehlile motlhomong bana batho ka mekgatlhelo ya bona ka go fapakana ba tla ba teng sebakeng seno mme tebelelo kore e mong le e mong ya ileng mono a boele a gutlele gae a ntse a bolokeile
1: batho ba bangwe ba ke ne ke itse ke potso ya go qetela fela yena o tla e gapelela le ya mo mamedi ntate re tle re se ka ga mokwalela batho ba bangwe ntate ga o bua ka mekete go bua ka mokakakgega ntate go bona le le sepolesa ntate bona le ikemisetsitse ga kae go tlatla le beya boemo bo taolong e rereng ke ya mo mamedi re tle ke go korenang o reng mamedi ga o memano mo go ya mogala ya +26659933 ke yone e tla go kaganya le gona e re go korena wena o reng ka ditaba tsena ga tla bulela mamedi gore a kene ditabeng tsa letsatsi la kajeno go le metsetsong e dilengwe le go ya gobedi re lebile gore nyane ya bosupa re nka mo mamedi re utlwa gore na a ka kena ka goreng ga re nke mo mamedi wa mphato go utlwa gore na ebe a ka kena ka goreng ditabeng tsena +46659933 ke yona e tla go gokaganya le gona e re go utlwa gore na wena gotlhotlhe mo imameletseng teng o ka reng ka ditaba tsena o ka tswela pele ntate ka taba ena ntate le tompa
0: eyanae
1: batho ba bang ntate ga o bua ka mekete go bua ka tshebediso ye mpe ya mothamagane ntate le reng go bona ene e bebe bakhubi batho ba jwalo o fumane e le bakhubi ba itshebedisetsa mothamane ka moo ba batlang ka teng o se o bile o ba tlotse gampe fela ntate
0: eya ntate ke a gola taba ya go keteka le thabo ha e bolele ditlolo tsa molao lesotho mona o ganna ka tlasa tshutshumetso ya tai e tlile ke tlolo ya molao jale ke a gola boipiletso kore ka nnete re lokela gore re keteke ka boikarabelelo.

0: lore bakhubi ba tla ganna ka tsa tshutshumetso ya tai re tla bankela dikgato re tla bankela dikgato ge le sepolesa jale motlhomong batho be seng bakhubi bona le bona ehle ga re ba kgothaletse gore ba sebedise mokankanyana a kere jale mokankanyana o ama taba ya kelello motlhomong gore motho jalele o tla etsa dintho ka tsela eo a na ke ke a di etsa ka yona ga ana a ntse a tlhapoitswe gantle nako eno ke nako ya bosigo e sentse e le nako ya bosiu eo um yona ka bo yona e sentse e le kgoloso um gore motho o lokela gore ebe motlhomong o etsa dintho ka tsela e phodileng gantle e le ena e le motho mo le mongwe wa polokelo ya gae jale e le gore ka nnete taba ya tshebediso ya mokankanyana yona ha re kgothaletse mono go latela gore jale ke nako ya bosiu gape-gape jale batho ha ba nwele mokankanyane o tla thola gore dikabangisana le dikgotlhano tse sa tlhokagaleng di ba teng dipakeng tsa bona mono e le gore ka nako ngwe o thola go jale go ntshane dikotsi kapa go etsatse ditaba tse ding tseo jale di re tlisetsang tshwabo bakeng sa gore ebe re thabile jale ke a gola e nngwe e ke ipiletsang go yona ke taba ya dibetsa ee sebakeng seno mono ga re a lebelela jale gore batho ba tle ba nkile dibetsa gobane jale e nngwe ya dintho tse ba kang ditlolo tsa molao gore e be di a etsagala gagololo tswana tsena tse kang go gagatha ka sepheo sa go ntsha dikotsi motlhomong le go ntsha batho dikotsi tse ntse kapa le mafurubi a tlhagana mono ebe le ka lebaka la boteng ba dibetsa tseo jale batho o tla bona gore ba ile dibakeng tse sa tlhoka tse rereng ke dibaka tse lebeletsong gore ebe thabo e ba teng mono ka boteng ba dibetsa go bona e le gore taba ya dibetsa taba ya mokankanyana ehlile ke tse ding tsa dintho tse rereng ka ne thare kgothaletse setšhaba gore se ka tla se le maemong ano
1: ke e lebang tate o so akaretsa ditaba tsa rona o ka reng
0: a ntate ka nnete ke a gola eo ga ke akaretsa eo ke kopang ke taba ya tshebedisano mmogo fela le batho botlhe ba tla ba teng sebakeng seno motlhomong le ba bang be ba motlhomong molaetsa o keke wa fitlha go bona bao re tla ba ama ka gore jwa bebe re tla ba thibela gore ba e feta mono ba ya mabakeng a bona ka go fapakana gore ba sebedisane le sepolesa seno sa gaeso mono gantle e le gore ka nnete ke tikelo eno sepheo sa gore e be e ba teng e be sona sa gore ke setsa thabo le menyaka ge le setšhaba e se e be jale ba bang e tla be le taba e ba tlisitseng matlhomola a sa tlhokagaleng
1: ke elewang tate ke leboa seabo sa gago ditabeng tsa gona le ka moso
0: ke
1: lebile agolo ntate ke lebile agolo ka nne ka lewantate ke senior inspector Bete Letomba yena yo go neng ge e buisanang le yena mme pejana ga buisengelo le motlhomphe boitelo gabele e le radiphatlhalatso wa mmuso a ne a tlhile ba ofa ka bobedi ba ne ba ofa boitlhopho mmogo le taolo ya sephetephete go tlhokomedisa ditsela tse tlotla di amega le gore o dule o tseba o le setlhotlholong gore na wena o tlolokela ditaba tsena di tlotla di atamelwa ka tsela efe ba re fitlha pheletsong ya ditaba tsa rona letsatsing la kajeno mme jalo re ba lepoe jalo ka ditaba tseno tseo ba di arolelaneng le rona ba o beya leseding ba o beya setlhotlholong sa ditaba la kajeno le tlhagisitswe kwalo ke Diatile Ngatane la tlhophisetswa kgaso ke mmekopotlhedi o di beetswe boyeng ke Thabosisa ka metšhineng ga sebotsikolo le Kgatšhane re sutela lefapha la ditaba ba sebile re ntse go gola ka letsa bomamedi bo monate ba mananeo a sealemoya mmogo le gona go keteka ga monate gotlhegotlhe ka boikarabelelo ke apeleng lo keteka ka boikarabelelo gotlhegotlhe mo o tlabe o le teng dikgomo basotho.

tshwere mokoko mono a o tshwaretse pele, a isitse peta pele jolo ka nonyane e sesang. Ya re a ba qala go kopana he, a fetoa mohlankane eno a tseba ya makgeka a obela mokoko wa gage, a o tshwara ka malela, lerumo la gae ga a tlhaba ne le tlhaba le nyolosa le sa theose. Mosebetsi wa gae dintweng tseno tse pedi he, wa itshwanela hantle le mosebetsi wa tšhaka ga e santsane le mohlabane. Lebitso la gae monne eno he ke Mzilikazi. Gore ntate mofolo mona he, tšhaka ga a fitlha gae a tlhaba mogosi gore banna ba godileng ka o fela le basadi ba tle moreneng Mgungun Ndlovu. Isitela mabotho a bashimane he a phuthwa a tla. Ke gore setšhaba ka o fela se buisiwang ke ena a se bokelela ga mmogo ka ntle lerako la motse. Ya re ga ba se ba honyeletse a ya teng a eteletswe pele ke Mbopha, tlhoo ya moifo moreneng a latetswe ke lebotholane la matšha le leng la sebetsa gantle dintweng tseo tse pedi. Mbopha he o ne a tsamaya ntse a bolela ka hanong a lokodisa bohlale bo tibileng ba morena le go loka dikatlholo tsa gae. Tšhaka ga a fitlha mogoping he a phamisa lerungwana la gae la boloi, mme ga gutsa tu ya ba o bitsa mabotho ka o fela ano a neng a futuile ka ona. Ya ba ora a tswele sebakeng. Ga ba le mono a re mohlabane e mong le mong a tlhagise lerumo la gae le la tshwene ya gae. Ba a tlhagisa. Ba senang ngwana he ba emiswa ka o sele le ba gapetsweng a bona ba emiswa ka o sele. Ka morago go mono he a bitsa ba ileng ba ba le ya ntweng ba mua marumo le dikobo tsa bona mono tsa bohlabane. Ba emiswa ba nnotse ka thoko le bona. Ga bitswa ba ileng ba phosa marumo a bona mme le bona ba emiswa ba nnotse. Balaodi ba mabotho ba ne ba le gaufi le morena ba mo tetse gare. Tšhaka ba tadima a tadima le bana bao he a ba emisitseng gara mogopi ya ba o phamisa lerumo la gae le bolaileng ditšhaba, mme ga gutsa tu balaodi ba theetsa tsebe go utlwa setlang go bolelwa ke morena. Ya ba o re mabotho a nkantle le a moyozi a fetela ka pele. Hambalaodi ba ona he ba titima ba lata a kena ka re o mogopi. Mme tšhaka ya phamisa lentswe ya re lona ka o fela ba teng mona le tle le tlhoye ditsebe le nkutlwe le tutubolle matlho mme le bone, mme le be dipaki ka ketso eno ke tla go etsa ona jwale le molao ona o ke tla o beya go batho bana. Batho ba le a ba bona. Mogopi wa re, re a ba bona morena. Ya ba tšhaka o re, ke makwala a ba leile ntweng. A the ke ne ke ba laile hathata gore go se ka ba motho mang kapa mang ya ka etsang ntho ya mofuto o jalo a etsang ntho empe gakalo magotleng a ka. Gobane a ba leyang o tlontlolola lebitso la rona Mazulu e leng gore ba sa golweng. Gape a ba ba leya tjena e se le pontsho gore ka letsatsi le leng Mazulu a tlatlholo. Ke batho ba lokelwang ke kotlo e boima gagolo ba gaeso. Malunga a tlola kwana ba gore taelo ya morena e tshwanetse go utlwa banna le go tlhonephuwa ke mohlabane e mong le mong, gobane a sa utlweng taelo ya morena ga utlwe yang kolonkolo e leng taelo e romilwe morena go tla ruta bana ba gae Mazulu ntwa le go banna molala direng tsa bona. Nnate mofolo mona gore ya ba jwa letšhaka ntate o ntse a retele ya kgafetsa a qamaka ka gotlhe, mme batho ya ba thothomela gobane tšhaka ga a ne a galefile ge o ne a fetoa sebatana sa sebele. A tadima mabotho a ne a mabedi a ka ra mogopi, a phamisa lerumo a supa ka lona go ba baleileng, a supa a gotsitse a sa bui. Ga nka opanya ga leitlho batlhabane ba wela godima ba bolaua bano jolo ka makanyane ga a kena a radinku. Bao ba dikete ba ešwa ya e ba dijwa tsa manong ga e ga bo bona e se ntweng pontsheng ya batswadi ba bona, pontsheng ya dithope le bana. Ba tlhaela gore ke makwala a fetang makwala otlhe. Ya robane ge ba bolawe ga gutse gare tu nakong eno tšhaka ya yona ga lefile a bile a tshwetlhetse makweba. Ya ba moifa moreneng banna ba kgethetsweng go eletsa morena ba bua mono ba re ao bohlale ba gae ka ketso ena he makwala ga a sa tla ba teng a Zulu, mohlabane ga a sa tla furalela dira go gang. Ba rialo ba inametse fatshe ba bontsha go gollwa ga bona. Batho ba Zwide mono ba ka ba 20 ba pusong ya tšhaka ka jeno. Ya re ga ba bona go bolawa batho ba bo bona mono ba lla wa tseba ba llela bana ba bona le dikgaitsedi.
yabacha.

ka ha re ba iso yena o tla ba tsirisa mahlomoleng a bona ya re bana he ba bola uwa ba hulelwa ka ntle o mogupi tsa ka boela phamisa le rumola hae a nyenyeletsa bola o di hore le botho la dinare le la dilepe he a tle ka pele mabotho ona mabedi ha kena batho ba ukisa hore polao he ha iso fele mme ba tswa hampe ka polao e ka lo bona ba qala ho e bona Ndlebe o nantsa a ferrella ka batho ara mogupi a tlisa ballang ho morena matsiriso bakeng sa lefu la bana ba bona. Bana bao hele ba bonang jwale ke makwala a kangane ya pele. Ke ba lahlile marumo a bona, marumo ao ke ikgathaditseng haholo ho ateya le a lokisa ka ditlhare tse thata tsa zolo. Motho a ho a kwana re. Wa utlwala, ha ba tla lahla marumo ene le ha ba baleya. Tjaka tobaka wa tseba a ema, a qamaka, a phamisa lerumo, a supa bao ka lona, a ntse a kgutsitse. Mme ka phakiso e kgolo matlaka a tutumolotse a thokonyana mane, ha ba hlabane ba tlisetsa dijo, ba ekeletsa. Moifo wa moreneng ya ba o re, kelello ya hae, marumo a zolo ha sa ka hlola a lahleha, Morena he ha sa ka ikgathaletsa lefela ka marumo a lahlwang ka bomo ha o ba leuwa. Tjaka phamisa lerumo la hae hapela boraro. Mme batho he ha ba le bona ba thunyetswa ba purufallo ya ba hore bao le ba bonang ke ba kgutlantweng ba sena marumo ao ba hapileng ke hore ha ba bolaya letho. Lentswe la ipetsa mane ra mogopila re. Ha e ba ba sa bolaya Wa utlwala hore ba ne ba isitse modumo fela ntweng. Ba ne ba tshaba ho kena moo ho tjhesang, moo ho hlabanwang ka marumo. Ha o le jwalo morena, batho bao ke makwala. Hore ntate mofolo mona hema ho sana mabedi kapa a mararo, a ditjhaba tse qhalaneng a re. Oho ha e hata ka maro morena hle, lerumo le bolaile ho lekane. Ba inela matsoho metsing monghadi wa rona. Chakaru kwile batle ho yena le rumolona he la ba supa wa tswa la supa bona bana ba rapellwa mme manonyane ya boela tutumolotse ya hape he ha tlisetswa dijo la empona yana sa khotse wa tswa he a sietse thamahana yona e tshabang ho jalo tsatsi le chabi moifo ya ba hore oho kelelo ya hae batho ke kwetse sena mphello magotleng a zulu Mohlabani ha sa tla ya ntweng ho isa modumo fela. Ba tlhoyana ka dintsi hore marana a bona hore ka nnete ba kgolletse ruri ke bohlale ba hae bo senang ho lekanngwa. Tjaka boela a phamisa lerumo, a nyenyeletsa balaodi. Mabotho a mabedi hape a kena ka hare ho mogupi, mme batho ba eshwa ho qeta ke matswalo. Ya ba hore, bana ke ba phositseng dira ka lerumo la Zulu, le etseditsweng ho hlaba bohlasa. Ka ona he ba kgelosa ditelo tsa meriana e a lokisitseng. Ndale mofolo re ka yona nako yona ena mmae nang di a fihla wa tseba a santsana rialo. A itiela maotong a morao wa hae a ba hore, oho, oho morena, o ke o nkutlwe hle, ke re a ya ate ka maro zulu. Ke letsatsi la pele ba o fosa nnake, mme ba bone boholo ba phoso ya bona. Ba tla ba ka ngwanaka ba o lwanele dintwa ntate. Tjaka a kgutsa mono a re tu, Nandi le yena a hanella fatshe meno. Ya ba hore, ke tjaka eno hore, ka baka la mme fela, hobane le mme, a ntswetse, a ntatile ho nkulunkulu, a nkisa lefatsheng, ke a le tshwarela. Le se ke la ba la pheta ho ha. Tjaka re maya tsamaya o ruwe, o utlwile thapelo ya hae. Hore ntate mofolo mona a nang di a sa tsamaile tjhaka ho a re, dikahlolo tsa bahlabane jwale di fedile, ke itse lehlwa ya ditsebe le utlwe, le tutubolle mahlo le bone, mme le utlwile le bile le bone. Kaofela lona ba teng mona, le lona bashemane, le tsebe hore mang le mang a tla etsa ketso e nngwe fela ya tsena, kahlolo ya hae ke lefu. Ke lebileditse hore, le tlo ikutlwela mme le tlo iponela. Molao wa ka e ka kgona o bolokwe ka ho tlala, o bo bolokwe le ka pelong, hobane ya o phethang fela ka hobane a tlamehile, le yena ke tla mo romela mane. Ya ba o supa moo ditopo
di lahletsweng teng. Ke qetella ka hore ho lona hloyang ditsebe hape mme le utlwe. Tutubollang mahlo hape mme le bone, mme le be le bontshisise. Bana he le ba bone ha ba lla, mme ho lla hono ke hore ke fositse ha ke a hlotse tjena. Mme hono ke phoso e kgolo hore nna Thaka ke fositse. Hape ho lla hono ha bona ho tla tepeletsa dipelo tsa bahlabani ba ka ntweng ha ba ntse ba eshwa ba sa llelwe, e be ba baleya. Jwale ke tla ba ruta ho llela bana ba bona ka tshwanelo. Ke tswe ke itse ba tla ho nna matshedisong mona, ke tlo ba lebatsa lefu la bao ba ba llelang. Balaodi he ba theetsa ditsebe ka hloko mono. Ya ba tjhaka hore mahlo ana a bona a tletseng didiba le a honye, ke yona batho bana he ba tla lebala bana ba bona ba setilweng haholo. Ka opanya ha leihlo, ba dukulwa mahlo, ba leselwa ba ntse ba le jwalo mono hara mokgopi. Hwa thwe ha eba ba ka tseba ho boela mahae a bona, tjhaba ka ikela ba boele, ba welang dilomong le teng ba wele. Bane! E re remisone mona he ngwaneso, re ke re kopane hape ka moso, re ke ka utlwa hore na batho bana ba batho ba hontsweng mahlo ba ile ba fella kae. Lebitso la ka nna he ke President Masimini. Re tla re kopana hape ka nako eo e tshweu kgotso. Bye bye.

Ena ke kgatlhiso mphephoka metsotsong e mene e ha ba ba e mehlano a re foletse hora ena ya bo robedi ho na le ntho tse dintse ka o tshegeyanyang fela o ntso tsa hantle o ntso tla hantle o tlo fela o so tshegeyane empa he ha ile nako ya bua ka tsona re tla bua ka tsona ha jwale ke tlo hlekela kgaitsedi ya ka ha ke re jwale ke mafelo a beke jwale o tla ba a tla ho wena o hloka fela ho hlekelwa ha monnate fela tje.

Nako ke hora ya borobong sena ke salemoya sa Lesotho. Ditaba tsena o di balwa ke Malapabo Majoro mo mamedi dumela. Komisi e kemetseng ya dikgetho Lesotho kajeno e phethetse dipuisano tsa matsatsi a mabedi tsa naga tse neng di reretswe go matlafatsa puso ya setšhaba ka setšhaba ya dikgetho go kenyeletsa botlhe tshepo ya setšhaba le ntshetsopele ya puso ya setšhaba ka setšhaba ka kakaretso. Motlhomphe Tonakgolo Ntsokwane Matekane o itse dipuisano tsena di fa ba nang le kobo ya bogadi monyetla wa go nagana ka tsamaiso ya dikgetho le ntshetsopele ya puso ya setšhaba ka setšhaba Lesotho, tsamaiso ya mega ya dipolotiki, puisano e tswelang pele le thibelo ya dikgotlhano. Motlhomphe Elijah Monyuki, mongodi wa mokgatlho wa dinaga tsa tikologo e ka borwa go Aforika SADC, o itse dipuisano tsena di kgothaletsana ga go itlhatlhoba go latela mo e fetileng go ithuta dinageng tse dingwe go ba le dipuisano tse agang tsa dipolotiki le se etele pele sephetho se itseng sa diphetogo tsa tsamaiso ya dikgetho. Mookamedi wa basebetsi ofising ya Tonakgolo Monghadi Sophonia Shale o tlhalositse ga Lesotho le ne le aparetswe ke dikgotlhano tse ngata tsa dipolotiki nakong ya go feta, mme le se le tseba sesosa sa tsona le bile le ithutile go tsona. Dipuisanong tsena go bile teng matona, ditho tsa paramente le ba nang le kobo ya bogadi. Dilemo tse 60 ke tlaleho eo ke katleho eo setšhaba sa Basotho se ka ikotlang sefuba ka yona. Mongodi e mogolo lekaleng la ditaba tsa lehae le sepolesa, Mofumahadi Mabatang Galane, o boletse sena a bile a re mokete ona o tlhagisitse menyetla ya mesebetsi go dikgwebo tse ikemetseng tse tlang go fana ka ditshebeletso. Mofumahadi Galane o re mokete ona o boetse o fa Basotho monyetla wa go keteka gore naga ya bona e ya ipusa, a supa ga ditšhaba tse ngata di setile go fumana boipuso le ga le lekile gakalo. Mosi wa setereke sa Maseru Monghadi Pholele Wake o re dibese di tla fumanega diterekeng tse 10 go palamisa Basotho ba lakatsang go ba karolo ya mokete ona o etsang Nalane. Go bile le letoto la diketsagalo tse etelelang pele mokete ona, mme ketsagalo ya go qetela ya diqhomane e tla tshwarelwa Sefikeng sa Makonyane phirimaneng ya Gosane, mme yona e tla etelelwa pele ke Motlhomphei Tonakgolo. Go tse dingwe ka mora seo a se tlhalosang e le phatlalatso e monyebe ya ditaba tsa mokete wa naga wa dilemo tse 60 tsa boipuso, mongodi e mogolo ofising ya Tonakgolo Monghadi Thabo Moleko o itse mmuso le ditsi tsa baphatlhalatsi di lokela go tiisa maqhama a tshebedisano go phatlhalatsa ditaba tse e tsang Nalane. E mongwe wa baphatlhalatsi Monghadi Monaheng Mphahama o amogetse phatlhalatso e monyebe le go tlhoka tshegetso ya ditšhelete go ga baphatlhalatsi bakeng sa mekete ena, taba eo a reng e ba nyagamisa go ithogobetsa. Ka letlhakoreng le leng, ga diphatlhalatso ofising ya Tonakgolo Monghadi Boitelo Gabale o ananetse dingongorego tse tlhagisitsweng ke baphatlhalatsi, a tshepisa gore di tla agelwa lesaka, le ga go le jalo o ipileditse go baphatlhalatsi go phatlhalatsa ditaba tsa naga, a re ke seabo sa bona go thusa Basotho go utlwisisa botlhokwa ba boipuso. Ga re diphethela Letona la Thuto le Kwetliso Motlhomphe Professor Ntwi Rapapa o theoleditse baithuti ba sekolo sa temo LAC ba phethetseng dithuto tsa bona ka katleho, a re ba sebedisa

0: Tiba-tiba tereka mana jibana mahalo kaya selong panya panya kau kane kana mahana lin tabus lo kong khotso. Khotso me?
1: Haji, saka kau khawan dati ni kau kata lagi dana la.
0: Kina nala khotso weekend mi waka?
1: Dari?
0: Kyo khotso weekend?
1: Waka deke ko kau kong pote pote kunda.
0: Bana o ka tswa mo le ya ka mona ka thuthu ha go hleka thuthu ka mantle yo tswa ka ka no monya thuthu o bana ka mona itwa tla go potetsa ka mo
1: a ne ke ka thuthu a ke tsinda
0: wa itse be
1: e
0: nna wa itse ya thuthu
1: a se se ka nne
0: o ntse mo metse sele moye
1: a se ka go ya ka mo potse
0: nne yo nna o ta putula mo fana mo go tsa o je o mfetse ona ya jut
1: mama ga ke tsaya tsatsi
0: ne
1: tsatsi
0: 6
1: tsatsi
0: eh
1: 29
0: 67
1: 53
0: yime ke tawo tawo tsiki tawo potetsa ga tabwe. Thank you, man.

yera yit ko ma no tama fela le sanne error mo ya bit 100% tan kilo ma tawat kazelo khawani tulan tata bawsi radio ta tila ka che hashtag 6 years country anga se felo mo ya ga di utwe ke tlhaka natala.

re sa mathong ke le motsatsi le ka jeno, mme ke tlong ka tsena tsa lehae fela ka jeno, ke tlong ka tsa lehae fela gagolo ga lesetlo le kete ka malemo tse 60 le ipusano jaaka sena le thoga ka le supang ka metlha. Batho ba bangata ba na maikutlo a mangata ka ditshomo ka 60 years enane motsa a tsoga ne go lokela go kae mo ne go lokela go yo kae ke tshoka motlhano matsatsi gore e nngwe ya nthata botlhoka tle ke lang gopola ke gore morwalo ona ga se wa mmuso fela, ke morwalo ona ga kao fela, mme pele re qala pele re tseba gore na ga na re le ga batla isa lesotho kae, ga na ga batla go siela bana ba rona eng, menyabiketso ya rona ke efeng bophelong. Ga ona mo lesotho le tlaya, ga ona mo lesotho le tlaya. 60 years ga ke teka, mme ke tlhokometsa tela go sana ka nnete, o tla bo phuthile se ke leng e kgolo ya maseru, o tla bo phuthile gagolo fela, o na le batho ba bangata fela tlabe di-fireworks mono ge ke teka lemo tse 60 ba teng gobane tabe ke le karolo tsatsi la go sane. E re ke bonke fela phoko ya borwa ga se nna.

rata fucked up if you say I do ke mang fela se le rata le nana e ke mong wa batho le ba sia le fatse le nana pomo ya pomo le ka khotsa mo le Victor bana e mona yana ya sebetsa ka thata haholo e leng a tloa mona ya Afrika Borwa ga he mona ga a man ya ibona ntho tsa dikopana wa ngatloa ya Afrika Borwa eno la bulela batho ba ngata mamati man la bulela ntse tsa ngata mamati e yena ntho e mon me Victor man ya ona di veteran mona go bua msi e ya go bua ka mmino ona di veteran man bana ba boholo ba o thoka ba gopolang ke ikhupulele bontate sangwa matedile o le jena he sangwa matedile o na gata ke moshang tlo yithibe go mahale ha itla bana ke mogate he sangwa matedile ya bona le bana ba batsa maile mona ba bangata haholo o na pinene ke ba ta mmidi wa ka bona ya ke tsipe ke ma ka bana le yona man ya JP Mohapelwa ereng dithabeng tsa Lesotho kapa ene bino a ke batho ba LDF ne ntse ke batla ke nngwe ya pina tsa kodia malla ke nngwe ya pina tsa ka kotlo ha o bala o ntse o utlwisisa gotwe e bile it's a second national anthem but ho mangata batho bana ba mmina ba mmino wa menyanya ko ba mmino wa di choir ba motse ba bua ka JP Mohapelwa ke bua ka mang ga pine ne ke ba tlene ke lokela be ke ba petse ke tsika le ka wa sheba tsika le ka ke sheba mona ha ke fumane ha hula ke dikala motho mo shuma tsiletsini ne ke lokela be pine no hebe he ke le ka ka e ba pala mana

0: Kgotso.
1: Ntate.
0: Kgotso tate.
1: Ke kopa ho lokisa fela mono wa.
0: Eh tate.
1: Ntate sa nku wa.
0: Wa matedi.
1: Wa terateng, e seng wa matedi.
0: Wa terateng dikokong.
1: Ee ntate, e seng wa matedi.
0: Seng wa matedi.

0: a ke go jwale ene tšhomi ya ga e nele e ne e le ntate ntho ore seke bona seke ba kopanya ja le bontate e ne
1: le
0: ke a ikokobetsa ke lebole gagolo ntate ke a leboa gagolo ke lebole gagolo ntate tle um ka go ntukisa mono ke lebole gagolo ke ikokobeditse ntate ke ikokobetsa ka tolaka ke jale o tla fumana gore bophelong e re tekeetse lekonotu ke le bontate e re tekeetse lekonotu le re re sa batong go le toba ke tsa ke bua le basebetsi mmoa kere um go na le ntho tse ngata tseo o naganang o le motho nana gore wa di tseba empang re fosang go tsona mme ga re ka ithutang gore ge monnyetleng go sa tsotele nang go kae ga ona motho ya tsebang eng ntho e nngwe le e nngwe hayo ke ka ona ke etse kwatang gore nna kere ke a leboa go ntate ka bokhutshwanyana gobane ke a tseba gore um leleme le a thelela ebile ka nako nngwe o tla fumana o bua ntho obane o utlwisisa gore e nne paetse o fumana gore a ka nnete ga e jalo mme ke lebile gagono ke thoke nna ke a e bua ga ke batlo bua le bua le maaka bophelong baka ke kere bophelong go ba motho o agiwang ke batho ba bangwe ke ka gona gotu go re nang le mantswe a sotho a gotweng banna ba tentsheana tsheya lentswe lene ke lentswe le legolo gagolo bophelong empa ka baka la gona la sejwalejwale um ga e sa lentswe le ka lenkelang tlhong a kalokalo ka baka la sejwalejwale sena se re se phelang empa ga o ka batla go tlema ka lona oa batla go le utlwisisa gorena lentswe leo le bolela eng o tla utlwisisa gorena gobaneng ke bolela gore ke lentswe le botlhokwa gagolo kapa le e le botlhokwa gagolo ga ke ya otho banna ba tentshana tsen e re kenke fela ke male ore fela moloke

letse gore ya rona re tshe e le motho mo ngomela feisa a re ntse ke motlatlapi a re mpa ka nete tsela yo but what ba kana go tseding ke nete hona le batho ba nan le pelo tsentle hona le batho ba bonolo fela ba qetello ba sentswe ke batho na batho ba bonolo fela ba sinywa ke batho tsongwana ha khopo ona se jena ka sa tsebe sentswe.

0: utlwa ntse le
1: ena
0: e motho o na le bogaleng seka utlwa ntse le
1: ene
0: motho o na le bogaleng wabona sanko a e lefu le lona batsa ka ipotse ka metlhalo matsatsi rona ga ne tse re fona batho go tshwana le bo sanko go bana dibane tsa gale tse go ka gotolo lene bophelo wa bona boleng ba feta lefatsheng le ka kwano rona bana e ka ba mmino wa fa mo ka bolokae mmino wa ko rena o ka bolokae ye internationally ke ba re tse ba o utlwisisa ka koreyan
1: ga ke soa ka letlhake mogang e tsang ka peleng bitsetse gatšhane ka th

0: Kgotso.
1: Re yo ntate.
0: A mona re pizwa ntate.
1: Ya ntate, ha ntse bana dikgwe thabo teng mo bjela ya lekhala khala ntate.
0: Da.
1: Kana sala mo ga kana sala mo ntate o ha ke le feto ga ta ya hola ke be ya ba ho ya.
0: Ana ntse ke ge tla botha botha be ke tla nye sentse le sina sala mo ya.
1: Ha kana sala mo ya ho ntate o ha na ke nana ha o na ke ma bo mo ha go ditaba. Ha go mana ne o hle ka fela ga kata. Ko re ke ya ke re wa ke tsanga ke tlile tsa ho tlhoko sa botsweng ha ke bona sala mo ya wa
0: a go nge ke fitise mo ngaka ke utle sele ba ka tsenga taba ho no tse bile ka khataba ga sa manana wa ditaba ka mona ka botho bothe be ke nyone ene e tlang yena na ka la bohlamo
1: da dawna sala mo ya wa a tsena e tlo bantu ba
0: ke go tsa tate ke tla bona ke fitisa ka ne ke utle sele ba ka tsenga mo ngaka ke tla bona ke fitisa ntate ke le bo
1: sa le bo ntate
0: ina ina selemoya ina selemoya ina selemoya ya ke tebe ka mama ho no mama metsi ba ke ba utlwe selo sa pasudu ina selemoya selemoya selemoya e nkosi ya yo hai kudgama to lo standards go njani ka onji yo

0: ke sale boloka fama e labalabela metsi a molatswana jalo fela le moya waka o labalabela wena Jehova a ke etsa tena e re le boe monna yane wa kokwana ka qothi ke duliduli tolesa bona a ntati o tla o bona namanini ke mokibi wa kebesele namane tili me a re ha o le tena e le go here ka kena ga bula ka thapelo mosebetsi o motla o tswa ka thapelo ga leboa ga nto tswela pele tswe banna ga o setse letsatsi a ga o a sala letsatsi o setse dihora di se kae ga ke re ke moqobelo ka jeno jale go sane ke boipuso e le go ka gitla fela ga e le ka nako ena a o tlabe go kena boipusong ba le motsetshe tse masome a tsheletseng kaofela re tlwe ka nkene ga e leto
1: Tala ka tula ka makgethe.
0: Ka ofela.
1: Tala na sa kgomo.
0: Ntate.
1: Ee, ke... Tala ka mona ka mokgotlong sealemoya sa le se ipata ho hang na beke tse pedi jwale.
0: Manna oi.
1: Ka nnete motlhokwa jalo motho ha o kena ka lefifi ya ka go tsebe
0: gore ka pele.
1: Ke fela na na le ntse le tswela pele ka
0: a ole tato ya nna a go ke a bula go yana ga pela o ke na go ga pela o bo go geno sa
1: go pa ga pela ke hofa bana wa ntse le rimo le fatshe ba ba mo thoka o rimo ho lona ke o le bo ha me sonya ka geno a go tutubolle mahlo a gona ke tse ba bona dintho tsohle ke go fileng tsona tla se kwano le fatsheng o di mahalalang Kisa le mokhubi wa gona gore tata a isetsa tseleng ya nnete a be le maatla a o mo fang ona lesong ya kajeno. O thusa le baetsadife botlhe ba latlhetsweng ke galalelwa Modimo gore le bona ba tle ba finyelele legodimong la gago. A se ka bolelele o ka ukwang dithapelo o utlwang ke ga fela moetsadife a goka dibeng tsa gae ke sona se o se ratang mabitsong a ba gago ntate le moga le moya o galang ga ba yolo amen.
0: Amen.
1: Le buile mtokwa.
0: Ke ntate mang?
1: Ke ntate ha o tse fumanang ditolositse ka kwano ka mogotlong.
0: Ntate!
1: Ke a leboha ntate.
0: Ke a leboha ntate ha o tse fumanang ditolositse ka moo ka mogotlong. Wa bona. E la o kene ka le 50 yena o entse mosebetsi. Le go ko go kena ka le 50 ka mehla. O tsebe go itsa se nepahetse. Nka utlwa ka nqeno. Ha e letho.
2: Kala ga tswa le ka makgethe.
0: Ka ofela.
2: O tshabana sa gong.
0: Ntate.
2: Le phela kwanya ntate.
0: Ka nnete ka mahoko Modimo nka ukwa wena.
2: Re phetse hantle ntate.
0: Ntate.
2: Ke kopa go leboha thapelo e entsweng ke ntate ha o se fumanang ditunositse. Ke le ntate Binela Morena sefela se setjha tapa Lesotho gatebo ke a o file Montia.
0: Ntate.
2: Ke go go be tsatato wa ka.
0: Ke o taba he, mashuma mabedi metso emene ka nqano gore a le shume le metso emedi. Ya, re bona go na. Ka ntina e mong a le bong yena ke mang a le.
1: Le ga mahete.
0: Ka ofela.
1: Ka tsawa na sa khomo o pete wa molo wa ka.
0: Hai, ke pete ntate mulo ka go wena.
1: A mo gana un tampa vale pintate a nge ke possible baba ke le wa do ke ha se fumana ndi tone si se ka o bulela mo sele tsona ka thatelo o ka mo gotong hle mwana mme ke ke ke le wa ntate bine la mo gana se fela se se cha sa palo tsotso ha o file monti ya o ile bo ile le nna ke a ile bo a senta de ke sa te mo lo ka le ditso
0: ntate muhulu
1: ka di ja de ga lo ena ho ke nya bohlano
0: ntate muhulu ya re di utlwe ka mona ha le tlo
3: ala ga tola ka magete
0: ka ofela
3: re tsabana sa khong
0: e
3: o phela rwana
0: Ka nnete ka mahoko Modimo nka ukwa wena.
3: Ndzi ke ka nnete wa santswana ya mbabaletsi. Ha ke leboha ntate ha o tse fumana ditunositse ka go bulela mosebetsi ka thapelo. Ntate bina la mogana sefela se setjha a kena e leboha. Ntate moholo tau ye sesa le ena a kena a leboha. lena ke ya leboa ke le ntate sa bogeng se ga thasina me
0: ke le bua ntate
3: o tsontare
0: sa bogeng se ga thasina me ke le bua ntate ya ha le bua lo ere he ke tsitsi na fela ke feletse thapelo di botsi na ka se fela ke sina e bana ha ke hopo a re ke nge tlori ke di fela tsa ba kriste

0: heiligt. Kaufela. Nda. Ntate gale madi ao se ntate
1: ga e seke ka mona ka gona
0: ka moo ka rote
1: ntate a go lebeletse ka tsepo gola a tlhoyana
0: ntate
1: ga e le mokebelo ke ke kopa go salosa gona tsela e tlang ka gotlhe ka moo tla boloka mogadi wa ka mona ga sefantse mo mogadi wa gae ona le maleatoleamoo a tlatle ya otla akwane ee ke batla ke ba bolelela ona ba tsamaiwang ga batloga ba teka gammajana ba tekela ka letsong tse letona ga batla gamasela ba tla jalo ba fete gammajane mono ba tlo feta sene bana bana ba seke tshwetse mona ga ba keta feta tshwetse tla sebole mmedi ako wa teka o tekela ka moremeng tekela ka letsong le letong ba tsamaya jalo ka ga mmedi ao na le setso jane ba le go feta moremeng ga ba keta go feta moremeng ke reke keo ya ocollence ga ba keta go e feta ga ba tlaa mona ga bamoteng ona amaledi mono pele mona e tla ga ba agela mosemane mosemane a tla bona gore ditente ke tsane mane ga se tshwantshe mane ke mo boyagana ga teng jele ba tla potiwa tlaka gobane jele mmele ona wa lekgotlho jane oa potilong ga ba keta go feta mono ba theosa ga ba sika tlase mole pele ga kampiela mothong ke sa mogogo ba tsela ba pote gatlelase ka nkane ba tle ba tla ka mmele ono ba etla ba etla ga ba keta go feta gatlelase ganyane pele mane e na le mmile go yang ga tlane ba tikele ka tsone letsadi ba tla tsamaya ka nteng o magala ba tla tsamaya ka nteng o magala ba tlo ba tlotla ba fitlha ba sa ba kena ka gaga motho eno wa setshwantsho molemoolo o lekela eno mogadi wa kantati a mogadi ya ka lebitso la gae ke gausimoa sekeriti kabang apa gausimoa sekeriti moatu mmelao ka moo o lokisitse go a kena gona moo ente ke jela ke bolela teng ona gotsaaoeo tsamaya gantle mmelaono oa keka gona moo se ba kena moteng ona wa tswantse go tlatisa mono mogotlhaneng mono ntate ga ba tla ka maseng ba tlatla ba seke ba keke gammajana ba keke ga ba bitla mone gammajana ba keka batikele ka tsong le sadi ba tlatla ka ona mogona o ntse ke tlhalosa ka teng masete gammajane mo fetasone bana base ba sete tshwetse ga ba keta go feta tshwetse ganyenyena mmele ya koata.

0: tan ya ba ke ga hona hona mo ba yo se tana mo ge ni le ke ge ke ye o ya o go ntse ba ke ba se ke mo ta mana ka ga botena ba mari ga ba ga ma se ba se ke ma ye ke ntse ke tana mo se mana ba tla di bona ke le ba theo se jwalo wa ba ta mo go go mana ba di ka kan kana mo tena wa class ba tle ba tla ba ke ta o feta mo tena wa class ba ya ha ba fika pele mo ba ke la ga ntse le tsadi a se ba tama ka ntene ba khala ba tsheja ba tsheja ile sentse ba tama ka ga motho o na wa se ba ne ha ba sa ga kolo ba tla tla ba ntse feta ke go jenye na o ma yo go ye mo ni tsheng ga mo khaele ni se se ni tsheng ga ma se ni tsheng ga le tsie ni se ni ya la bo ba tle ba tlo tsela bo go go ke bo ha ba ke tla tsela bo go go bo se ke tsena a ka tseng ho ya ho tabo le papi le bo le le ho le kwa magadi eno a ka e di ka tsa ntse ke la e ka na mo khono di ba e ke ka mo ho di ke le la ka ke a tshe ke tla go pa ho ga bo na go nya ho ga ya bo ne ke ke ke na ha tsa ho na le ba ile ga ga ngwana ka ho dinga ka tla ba u go
1: o tlobela o ba o ba ho puse
0: e ya ntate wa ga
1: ho tla ba bua ho tla ba bua ntate wa
0: go ke hora ya bosupa o yo kala ka yona mana a sentse e le a se risa eo magadi a ka bogotseng ba o katela magoleng o kombo tsa pele ya ntate wa kaleeleeleeletsa ka tlhoko golo a thuyamsaitate ga le madi a osele wa botena mawele a magotseng ra ikutlileng ka one ke a leboa ntate waka
1: ke a leboa ntate waka o tshedisetlhe Heaven. Yeah, regate it. Hey, you must have noted, Yan. Sugwanyan, I'll go to Lima Heratania.

0: Hey Licht.
1: Ah, da war so lecker machen.
0: Kaufele.
1: Jetzt haben wir das auch rum. Unsere Moloaga im Pekire Nagunyane, na die Zivis und Sendate. Hagele Wenda, die Halamaria und Sele, Kaura Tatala Lisa. Mohawasela, Kale Silae, Mohadia Hainta. Le ho ya ka nete seng tela tse monate e ke ka re ha le sile hlaile le hlile a mme motho profesi ya ga boikarabelo ka kotulo ho etsa mosebetsi o jwalo e seng motho a ba iketsetseng pahela ha o le jwalo ka leboha ntate ke fete ke tatile hlile le fule teng hle molo wa ka. Nahana maseru mono lefule teng ka mo ke utlwileng ka teng ntate pohadinyaka le melala o ile ka phatsa ka makgetlo a mabedi e ka ba ke ka mogadi le kgaitsedi ngwana mme mpagetseo ke tsa porofensi ya maseru mpaka ga di fitlhile ditsebeng tsa ka ke tlanete re tobatšha ke fete ke tatile ke kena ga eso ganna butle so ke a thuae le yena o ile ka phata mokgonyana ga e sa re file ke gopolang gantle go a bewa ka la lesome le metse supileng kgwedinyana e ne ke leng go yona ga kwadi ka moo tabadileng ka teng empa ga re tlanne re pete-pete e ka ga nako e sa le teng ke fete ke tapile tlhe mogolo wa ka nakong yona e ne a ditsebiso ke nne ke gopotse maila boroko gore mo re yang teng ke mogale sehuku go ntse go lebeletse diphediso ka moo taba di ding ka teng di fete di otloile ka porofense o ya go mongwedi e mogolotlhe magaeso ga re etse mosebetsi wa rona o re ikgethetseng ona le o go etsetswang ke ntate modimo ka moo taba di ding ka teng ga re etse mesebetsi e jalo ke ntate mogolo ke ntse ke le tile thojane kgotso
0: ntatemogolo.

0: Ah, ka re kwena eno go tlhile ke utlwe. A lehto.
1: Ka tele ga magete.
0: Ka o fela.
1: Se tsaba na sa go.
0: Eh.
1: Ka di tseke nne ya ma se tele tse mo na tlo ka thabatseka.
0: Mme app ya ma swutsa.
1: A le si sinne na le na le re sa tsebeng lo rena re tla go shebile ka bona re shebile kae. A tshe.
0: Mana na go tlile thabatseka bo mogotlong kwa na o ke le fihle tswana.
1: A se re pogise re me sa gona.
0: Hey.
1: Khale. Kana di vela na u ka ka ho sebang bo mo mbu.
0: Hey, na go ge fela ke fitisetse ho ba nan le ditsebo tsa mchi. O hela. Eh se ga uile wale. Di ba kentseng tse mmalo. Ka palo le sona se tsaba se ga me bana o ka la ba se ga menya na fela.
1: A ga net gona le tshe na le ye ke sa tse boho hang gona ho etsala ja
0: le mogotlong ba ntse ba tshoa
1: ga ne thaga sa tse ba bona ho etsala ja ka nete ha o netse se subuditse batho ba tlopo gona ga imona ka nete re ntse re bona seleteng a ga pa se ya sa nya tsa ntse re botsa ga ga gona ka nete mona ke mame le se ka magete a tshire khale ntate
0: o bona
1: kane ta go mpa ga ho hela ka wena sela go mpa ho ile
0: ha ke tla itse ba le ke tla ofitisa mbolaetsa ona ho ka mchini mo holo
1: ntate mana le wa ta te ke ne pe ma si tsa ga ne te re tsi lo na nka re nga ke tsi
0: ha tla luka
1: thank you dadi
0: ya motho hey a ke tla wa tsana le tsedi se be se ga bule bana se ka mpa sang ka dilile

ke utlwile kore gore re na le mafu a mangata-ngata e mafu a aparetse lefatshe ntate re lebeletse ka phepokgolo ya Thojana re a lla botlhe ka lefatshe lotlhe ga ketse lefu e thalang empa le ga o le jalo sentse re re.

0: 哎，给人家给你别突然的，这个给人家给你别突然的，好多。
1: 各种糊弄。

0: He bona jwa le ke yane e itulela fela ho ke kgolo ene re kitla ka mo e ho ba Eilid Eilid
1: a la ga to le ka magete
0: ka o fela
1: o tsaba na sa khomo ntwa de le le le tsaka hloko kholo ya thojana he la ngwana mme
0: ntadi mo
1: ha ke na ba le bitso le be ke se go mo sa ngwana mme ke tampe ke ga le bitso mona de le ga la sela ditaba he bana ka ne ke go ntse ka le bere tsaka hloko go hola ha thojana ya le se ya mo kiteng go mo holo ngwana mme
0: e ye ntadi mo
1: empa ke mona yo le se a le moya se se ga mpeng Provinci tse ngata di lahlehetswe ke sealemoya ha ba utlwe letho ho ntse ho etsala ke ofeng ho sa etsahaleng ke ofeng ka nnete nthona e re llile bakhuku ba rona empa jwale bothata banna ka nnete ho jangke ka ha nka baka ba teng tulong ya ha o lokiswa ditaba tsena nkebe ke bahatshe le hana o phetha thumo jwale ka ha ke e ke le teng ha ke tsebe ore na bothata bona bo batla kapo ke re go a le dieta re ikise o le tona banna
0: e ka nna ba mohlomong go tla ko go betetsha
1: kannete ya modimo mmenthati a ke a bone ka tsela e nngwe taba tsena di ere diretsa gampe ka tsela e fetheileng kannete o ko utlwe ke thabatseka ke mogotlong ke a gola ba bang

0: gepeinigt.
1: Kala gadule ga mafela.
0: Ka ufela.
1: Ntshabana sa go.
0: Nda.
1: To kwa.
0: Ntate.
1: Wa ya.
0: He la hoa ya bana e ka ba hoa ya.
1: Ane te hoa ya bana kukwa ntso go di fuganya na di fuganya.
0: A empa fela ile e tsenya na se le se ka ba wa ngollo ha ka sona batho ha. E motho eno. A.
1: Izo la ga ke nda tlo ke la hola mo ha ngwe mo ga.
0: Da.
1: Anna ngo no phola ngo sa nna bana ha o. A tse di na go ya ne we ye na ntse nga ga hasiwa. O ye na mo. Me a pe a ma si ga di tlo mo rate ho ye na ne sile teng ga la pe. E ga mo khutlong ga mane ne sile teng mo na le ma. A ke go go bela ha na go le ke. A si o ka mola si teng ga ho ye. Ya se ti se tuwa.
0: Hey.
1: Wana ga ga ga ntate mo holo o bua nnete. Sile seng ke bona e. Ntate mo holo e sile o bua nnete. Ho bona ala hore. Ke tlameha ho phela jwalo ka batho ba Mosame. Wana batho ba Mosame ha ba ka balla balla balla ho sane. Ba ikisa fela jwalo o tla ukwa ha ba ikisa ba se ba bina pina. Ba re se a ya swenyo.
0: Eh.
1: A ke go wa itse ba tsaya.
0: Itse ba hand. Itse ba.
1: Ke mpa ga na ga sa hloki ho. Ke be re ketelle re e tata ba tsene tse jwalo.
0: Mm.
1: Ga sa ka ho di tsaba tsa gona ha re ntse re di bua mona. Ka hale ne di dikiswe ka ne di ditori ga ta tsere lang ka tsona. Ya le mo yeng sna sa gona motlhopa. E se bile ga ka ga le ba khutse. Ha le go utlwe jolo ka handa tse mongolo wa atso. Empa e le gore lona le ntse le fetisa kjao. Tse dingwe re be re lele ka tsona le rona re kopane le beng ba rona bookamedi. O re tshepise ntho e ka e tsang beke tse pedi ao. Kgwedi e fele, dilemo di fele ao. Re tla boetse re kopana le bona gape nengneng. Ba re tshepise gape ao ntate. A go fatse ba jwa.
0: Ke
1: se jwa le ana wele re lla ka nomoro ya ne a WhatsApp ya. Ila. Nomoro ena ha e khutle, nomoro ena ha e khutle. Ha re tsebe hore na ka pa e be ke gona re entseng diphoso. Empa ke ga ha ba re entse diphoso ge ka tsebiswa hore a e re tsene re kwala nomoro e. O bane lona e etsa ke le etsa. O go ntlhela e bohloko motlhokwa gobane dialemoya le tse e fitlhang maobane ka mmantsha di na le nomoro ya WhatsApp ebile di na le nomoro tse ngata tseo go kenwang go tsone.
0: E tswele mona e ne ntse e le tee.
1: Ntate.
0: Ke re le rona e ne ntse e le tee.
1: Ee, ka kwa.
0: Ya nolofatsa mosebetsi ya bo ke a ne fitlhele.
1: Ana wa re tsi ba. O tloa mana le nga le a ditaba wa tseba.
0: Mm.
1: Ha e ba ta ntima o tshebe moeti. Nna le ga ntima o batla ge bue le moeti. Se tlo re tlo ke na ka mo tshao le mo fela. Wa ne ya ne eng o ntse o tshebe moeti ya no ona la yo. Mme ntle ne ba tshiki se le na yena yena yena yena ya o ke na ka mo tshao le mo. O re ba tlo mo di ma ha ga sa tsiba. Mme se ya le moya se se ho. Se sana e neng e tlameha ebe dialemoya tsena tse ding di ka mohlala go sona. Kannete ebe ke sona seo bamamedi ba sona ba llang ka mokotsana ka sona. Empa he selo sa dienyana ga se tlhomole phako ya kere.
0: Jalo.
1: Ee ntate.
0: Empa ka mohlomong he se tlabe se tlhomong.
1: Ntate.
0: Ke re ka mohlomong se tlabe go tla ya go ye se be se tlhomong.
1: Formula ha pazi nya le ona e se tswanela go randa di mongwa. Yeah.
0: Skatela la. Skatela. Eh, ba ga le boela ha le ngalwe.
1: Ai, ya tloa he se suthung mona dingwe mongata o tlola motho ha ga ya ka wena.
0: Ha wa ntlo.
1: Eh, ya, ha la le botsa go tswa ya.
0: Ke ntate ma.
1: Ntate re lokela ho la maungo a mokaena.
0: Tati.
1: Ha ke meta pele wa.
0: Ke bona na ke tsa jwang.

0: Ah ben.
1: Has ta khawa hono so sebetsang khula mitiamo. Ach ide hore dipula tsena di ne ka mathathwagetsa ach sa khawa.
2: Yok.
1: Be ke na khu. Ke hona ho ke dang ho fika FM hore jwa.
0: Ah. Ye ha ba ifihlile ho ne pa itka nnete mo di ma.
1: O re nyena ya tshime le metsi mmidi ach. Be ke la re ketile a ja re se re tuye tse fela a tsimpa ya le motho ya lo so tsaba lo ho no kene ka mafisi so a o tla di ka go tsona go nngwe ho kokwa taba ke mona di hlenda temo lo ta yo tsa o bua hantle ha ga se batho ba ba nyi hle ba tsaba ho kena ka le fifi ka makala la se re me o khawa i tlo bua nnete i tlo tsena i tlo a ka se le se yo ke tlo ke phumule le ke ga bo bo so sa taba tsa botlhokwa tse ding jale ga o ntse o kena o tlhagisa sa so jale
0: o senya taba tsa ba
1: o mamelle goba ga gona nthe ntšha motho o se o ntse o tseba gore nakong eo o e letileng o utlwa diporofenseng tse dingwe go ntse o
0: tshwasen
1: jale wa tseba gore bophelo ke lebidi ntate nto bo potapota ntho e ileng ya ama ba bangwe go kae kae e ntse ke kae wa ama le wena Ah, since ke le pela ha o mona ntate. O go ka di ga je.
0: Ya le bo.
1: Ke ntate mmatla so se bona mo khotlo.
0: Ka mo khotlo.
1: Ka nji da.
0: Ya. Ya, ke ja. Na ba nna le hi. Ni go le kitse ma ka taba tsi. Ya, ke fetule mo. Ke kitle ka mo. Hm? Ah. Gizi ji na fela gizi ji na fela eh

0: nnete wa go robala ga motho ko o fetuo gona tseba le motlha a ile o bolaya e ke bone gona ga o dijina banna e re tsa buantse re le dile metsotse me kae e robedi fela ge lebile go reng nyane ya bokae ya bobedi bobedi ge lebile goreng ge lebile goreng ya bobedi ba batho bankemetso ba tshu sa le malapa bomagwala isa a sekisa kwa mamoreneng anogong ba re le motloela ise gobane ka le leng tla mothesa ka dikgadika ka mafura hi licht kao fela
1: ke tshabana sa go
0: ee yang
1: go mela se more mo kwa
0: go tu
1: o ke le ba
0: ka sa ije la nka go we
1: a se sa ije la se fuba
0: hai
1: tshere
0: hila
1: tu ko pa le tatu ya na sa mo kwa
0: o bi jwalo
1: ke le tana nda te mo ruta ye tsela ntate tsa ka tama ya na silili ntate poa tinye ka ni molala tate re ta ho ntate le bile se ka se bo ha ma ma re ntate khali ma dia o se ile tate tsa ka tama ya na silili wa sa re mi se o se ka ma tshinya ka mo a fitele le lesobeng a ba dumedise mme ke apea ka lenyeta mme kgotsa ke lapa nkgono kgotsa ke legela pholoo nkgono monate ga o kotšhele ntatemogolo ntate kganemadi ya o swele phepi ntate ke dumedisa botlhe-botlhe kao fela nkgono tswa boiketsetse ba sa dumedisela nkgono matšhomo kgono pukula ngwe sa nna kgono bophelo ke sempheko kgono tatai botlhe kao fela ba dumedisa ke nkgono thele-thele ka ilomo ka mona ka matsedidi so ke sefuwa motlokwa
0: ao a se fole nkgono
1: a e laleng tate
0: ke a lebua nkgono abanna a se fole sefuba seo se fole bona ntse ke gorola